0: Di man pwede.
1: Pero di pa siguro balibaran magdungan pa.
0: Wa ko kadungog nga na nga oh, nagabalibad ang mayor. Kay murag kani adto gani na ay
1: ay nasagol taga baling taga dito na pit Miss Or.
0: Miss Or. Oh, Labiria ba to asa to napita?
1: Oh, na nay na nakaabot.
0: Na interview pa to sa Magdom. Oh. Kila-kila pa gani to.
1: Oh, nay nakaabot.
0: Oh, naka to. Wa man bali. O gitaga man yapon. Pero wa na magpasabot nga.
1: Madto na sila dito.
0: Madto na dito ha. Oh.
1: Nagano ba
0: kayo? Oh, wa na magpasabot ha. Gilakbit na muna ang mga una. Kay nga kung gano'n na, sab, naman ganyan mga dumuduo nga pag makaanid din, tabangan magani makapauli. Ano? Kinikaroon, ang issue ganyan tao, ang pagkaon sa mga trabante. Hindi na kung imagine ba. Pinakando na ba sila? Naman nagtrabaho.
1: Marag naging si Tulo? Ano sa amat pa sila? Marag naging si Ma na masuruto nag...
0: Huwibis man ron. So, marag this week man tila na. Mandi man siya, mandi.
1: Nasa ito nag-upilit dito ang NBI.
0: Oh, so, pilakado na ba? No? Pilakado. Niya kanado, katulong kakaon eh.
1: Murag itong...
0: Hindi na ito mag-isgut ng snack.
1: Murag itong Sabado pa magnum dyan.
0: Ah, Sabado ba?
1: Sabado pa man siya sila nag-upilit.
0: Oh, so, pilakado na. Mahapit na magsimana.
1: Mahapit na simana.
0: Oh, so, di na ito may imagine ba kung ang kutoy sa tiyan sa mga trabante. Kaluhay ba yung taon sa... Ugin sabay... katong sabay Samaritan daw.
1: Oh, good Samaritan.
0: Maka, good Samaritan nga maka una-una sa pagtabang po sa mga balik tag 5 kilos lang siya.
1: Katong mga nang ambisyon sunod ay magdumjo.
0: Oh, katong mga
1: pila na pa, pahinahinay na lang.
0: Correct, kapit naman po.
1: Oh.
0: Oh, witik-witik na, balag na ay marka nga na idagway sa ang 5 kilos o 10 kilos ba ka? Ano ba?
1: Oh.
0: Oh, balik na yung dagway. Total, okay naman ang mamuliti ka, basta magkatabang.
1: Oo.
0: Diba? Kung Sabado ni sila, listen mo Sabado sila yung mayroon, tatong nagpila sila ito dito sa katong bayaning Magdum na ito, no? Diba?
1: Oo, oh, pagka-Domingo.
0: Oo, oh, kay sa sitwasyon sa Brila, nabisgo na sila sitwasyon, di na normal ang ilang dugoan ng sitwasyon na. It's either na anemic daw, na high blood, taas baka.
1: Oo.
0: So, mayroon tatong nagpakuha na lang silang dugo para magka- kuwag na pulo kakilong bugas baka o 5 kilos ng rice. Gawa man ito pili.
1: Oo, diba? Tanan man to.
0: Bisan gikagbis or, di ba?
1: Oo, naitaga Hitagom dito magnumzo. Naitaga Villanueva.
0: Doon nagikagbukid doon.
1: Gaviria. Oo, bukid.
0: Oo, so kato, wa man ito pili.
1: Oo.
0: Kinikaroon, hindi kita makagat nila nga ito mo sa, unsa na, sa
1: People's Day.
0: People's Day or sa GSB. Kay, di man mahimong muagatagi kas gawas.
1: Oo.
0: Oo, niya karon dali. Bisa pagdi ka sa naagid sa barangay nagpuyo, naka sa silingang barangay,
1: di
0: magkabalibaran. Ugikan ka sa gawa sa kaginduro, wa man kumain nga magbalibad yun ang mayor. Pero, anticipate na lang, tayo marag, kuan yun, priority.
1: Oo.
0: Ang taga diha sa mga barangay o taga kaginduro magdumayin. Sa atong pagbalayo ni Anas Picas Linya, okay na si Attorney Jem Judith. Attorney, may buntag, sir. Attorney Maupay. Maupay, attorney. Hey, Maupay, attorney. wala pa? Medyo... naguna ang dagway ni attorney no, sa atong EP, magdumayin eh? Mura pa og si James Bond ba? Kada bitong gatakilin bitong marag pinatutok ang pananaw. Usa-isa marag si Mr. Bean. Be Mr. Bean style ba no? Nga mag James Bond. Okay na? Si attorney sir. Hello attorney.
2: Yes, Magnum Jim.
0: Yes sir, maupay. Hey, maupay.
2: Yes. Maupay pag- problema na to technical. Okay, Magnum Jim, Magnum Island, sa ato mga sukong pagpaminawan sa Magnum Radio, maupay. Maupay.
0: Maupay pagka-undir na to.
2: Yes, ganina.
0: Ganina rin tagpunikabot.
2: Di pa na ako kakadunggan, naging hintingog.
0: Sige lang, attorney. Kaya nami, ginamang-ihimong nga mga pamagi nga ma-address na hopefully, ma-address na ang mga ginagmay nga mga...
2: Oh, yes. Tingnan na po. Ganina ako nagtampay ato. Lagi, kung nag-istorya na ba ko? Or...
0: lagi, oh. Naluoy lagi. Naluoy ko ni mo eh.
3: so far, June, kaya atong previous na ito nga mga kuan na infection, no? During ato mga linog, ato naman itong na-address, no? Kasi mga kuan, may mga problema nga nag-crack ng mga building during sa atong linog, na-address naman ito siya. So, ang engineering karon, nagpadayon karon lang po, no? Pag-paghimo sa mga buildings, no? Kaya, mao may mandato sa atong, mas order sa atong halangdon nga mayor nga, kinanglan ang

0: mapastrak gini apa kustrak sa mga itong mga
1: sa punong na address na engineer, but pasabot ba ang nasguta matungaan nagamit na o magamit na sa mga estudyante?
0: Yes, magdung June ay mga portion diha na section na kinanglan ikuan pananglitan o delikado, wala mong ito nato papanino, wala mong ito nato ipa-occupy sa mga estudyante o katukuban po ng mga ginagmay ng mga kuan ng mga problema. Dili man po to kuan, dili man to critical, so apudir gid yapon to siya ng occupy sa ato mga estudyante.
1: Sabto na engineer nga naay mga classroom nga wa sa ipagamit pero naa sa classroom nga dunay gamay ang depekto but pwede nang magamit ug napagamit
0: yes, gani.
1: Okay. What about kato mga giingon nga mga substandard? Apil ba diha? Substandard nga mga classrooms, mga materials nga gigamit, apil ba diha sa nagamit na or wa pagigyapon ipagamit?
0: Yes, wala pa nato ipagamit gyapon magdungjon kay kinahanglan ro matag mga proseso ani no para mas atong masiguro ang safety po sa ato mga estudyante. Pagdungjon. So kinahanglan taas nga proseso ani magdungjon no. Okay, ato gyud isiguro gyud nga dili man lang ni usa lima ka estudyante, pulo ka estudyante nga mo-occupy anang usa ka building atong gitan-aw nga kinahanglan para to i-address ang mga problema. Thousands kini magnungjon no, so ato gyung gisiguro gid ni magnungjon nga kung ato ipa-occupy kinahanglan safe gid ang mga estudyante nga mag-occupy ni.
1: Kung ang usa ka classroom o building o school building, engineer ang haligi mismo imbis nga dako nga kabilya gamay kabilya ang gigamit, kana murag di na basta-basta na ma-repair, murag dalang demolition na siguro kay haligi gud.
0: Yes, tinuod na magnum yun, but kinahanglan tag mga result ana no, itong masuta nga substandard bagay ang tinuod ang maong hindi man tapos kung physical lang atong pagtanaw nga substandard, dili man po dili po makatarungan no, kinahanglan ta og result yun, na testing result ana magnum yun, then masuta ginato nga mao gini ang naadi na sa maong nga
1: nahimuan na bag testing og na wa pa resulta mo rag taud-taud naman ni eh kining engineer
0: nga atong gitingan magdungdung no, ang atong gisiguro is kanima na atong City Central.
1: Okay,
0: okay, dugay sad ni wala ma-occupy no kay tungod lagi atong pagkasunog ni ini but sa panahon no sa atong mga previous pa nga mga administration gi-construct man ni siya pero gi-retrofit nato ni siya magdungdung.
1: Okay,
0: so para mas masiguro ginato ang pag-occupy ni ini ato kining gi testingan no, nato testing result ani. Okay. Nagpapatuod nga safe pagyapon ang maong building nga atong i-occupy karong June.
1: Sa testingan yung ginahimo na ay mga kuan ba ginatestingan ninyo nga ang kining poste kining haligi di basta murag kuan man substandard na ba nakita ninyo wala pa.
0: Magdumjon inani ni siya unay mga substandard nga mga kuan ay substandard nga mga kuan. Dili man tingali substandard no kay kaning na construct ni sila base magdin sa specifications. So tingali a matter of anong siguro ni siya basis sa a matter of kaning sa implementation ani basi diri nagka problema but kaning atong City Central magtun kay karaan man ni siya no, karaan man ni City Central kay mao man atong gipanati pagagi gitestingan na nanay mga result nato ani haligi beams slab no diin ang nagpamatuod nga safe pa kaning i-occupy.
1: Okay, engineer. Sir, salamat kayo. Thank you, sir.
0: Okay. Yeah, salamat na magdumjun.
1: Inyo na bati mga eksyon itong City Engineer, Joel Mumongan. Karon sa ito Magnum National, girespeto sa kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang desisyon sa Korte Suprema nga di mag-issue o temporary standing order kung tiaro batok sa planong pag-aresto sa mga senador pinagi sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court kung ICC. Kinuman, wa paboro sa Korte Suprema ang baugang nyo sa senador sa botong 9-5-1. At pasabot 9 ang mibasura. 5 ang gustong tayo hindi basura. Usa ang murag basabot nga nag-abstain. Wala mo boto. Mato ni Attorney Israelito Torion, usa sa mga senador ni De La Rosa nga hulatan una nila ang pisikal nga kopya sa baong desisyon. Una magkomento. Hinoon, huwag yapon mawad yung paglaom ang kampo ni De La Rosa o magpadayon sa ilang tinguha nga palipdan ang senador batok sa mga langyaw.
2: Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Let us continue to pray for our country kasi ang pinaglalaban po namin dito ni Senator Bato de la Rosa, hindi lang man po sa kanya, di sa mamamayang Pilipino po na dapat hindi tayo pwedeng arestuhin, i-deliver na parang joke box doon sa ibang bansarang manok. Tapin, tapos dala mo lang kaagad doon sa ibang bansa based on an alleged ICC warrant o barang. Palagay po dyan, dapat ang Bill of Rights natin ang masusunod. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Tsaka ang tingin po namin, dapat yung warrant of arrest should be issued by a Philippine judge. Kasi kailangan natin matanggap muna yung written copy ng order para malaman natin kung ano yung rason ng Korte Suprema. Meron kasing mga technical requirements yung TRO Tsaka nila, no, ay wala nang clear and urgent necessity, hindi talaga natin ma-predict. So it is best na to wait for a copy of the order. Pero ginagalang namin ang desisyon po ng Korte Suprema.
1: Ang inyong nabati, mao si Attorney Israelito Torion, usa sa mga abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
3: Gipasabot ni kanhi Integrated Bar of the Philippines kun IBP President Attorney Domingo Cayosa nga mahimunang iparayon sa mga ahensya sa gobyerno ang pagsikop kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Kinmanwa magpagawas og temporary restraining order kun TRO ang Korte Suprema aron mapagan ang pag-aresto sa senador sa International Criminal Court kun ICC. Matod ni Cayosa nga wala nay makababag karon sa mga law enforcement agency sa pagsikop kang de la Rosa.
4: May decision na sila na hindi kami mag-divide TRO. A very clear signal to the executive na pwede niyong ituloy yan. Katunayan nga, hindi dapat sila huminto dahil an official act of government is always presumed to be valid and regular unless properly enjoined by a court. Aarestuhin nila si Senator Bato dun sa Senado sa labas. Nakapiglas lang kasi babae ng aaresto sa kanya. Siguro mas malakas siya, tumakbo ng matulin, naghabulan lang. Kagulo na sa loob kung ano-ano na ang nangyari. Ang dami ng mga drama, mga excess. So dahil dyan, minabuti ng presidente, sige, huwag na muna natin ituloy. Bigyan galang yung senador at saka yung Supreme Court habang mailinaw ito. So they were actually in the act of enforcing the warrant of arrest despite the petition. Kasi nga naman, tama naman, kasi wala namang TRO. Ngayon, mas lalong malinaw na. At mabuti naman na hindi patupik-tupik ang Supreme Court, hindi masyadong pinatagal ito, naglabas na ng decision with respect to the TRO.
3: Ang pamahayag ni kani IBP President Attorney Domingo Cayosa.
1: Nagtuo si Senator Sherwin Gatchalian nga ang wa pagpagawa sa Korte Suprema ug the TRO alang kang Senator Ronald Bato de la Rosa kabayen lamang sa prosesong legal. Mato ni Gatchalian nga nayatagan usab og higayon si de la Rosa nga modanggop sa ukmanan aron magpatabang. Nagtuo usab si Gatchalian.
5: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtodugma dinhin lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Nakuti ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napoy mayuma og heart palpitation nako og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa ka bulan ako nga pag-take straight dan na nabatsyagan gyud nako ang kaepektibo niya. Nag-ayo gyud akong paminaw, tested and proven gyud.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na approved therapeutic effect. For longer life. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
6: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako. Okay na. Pero ito buhay pa ako. Pag-awa ng Diyos. Gusto ko isire ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano kung minum ka na ibang gamot.
6: Hinihinaka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Aro kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil

0: ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibug-aton, mukonsulta sa doktor.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
1: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
0: Ang vitamin D, kaimportanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga vitamin, makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo, adunay kinabutan pag-ubo sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US ug gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
1: Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod? Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctor.
0: Mga higala, nahumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran ug pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
1: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
5: In 5 meters, turn to right.
6: Ha? Asa ko no?
7: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: GCash G-load!
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pag yun ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
10: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtanga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan nga ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier na nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy inyong isulat sa form na itunol kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
13: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad ng rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ranita, lapad po pong tuhog. Sakita, gini ba? Habi na 4 months ang sakit sa kong tuhog. Pagkabalo nga ko nga, naligit ko na yung life extension. So nagsulay kong palit. Nagkakaurang akong glitson. Giinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas kita itong kinabuhi. Butangan mag-yong extension.
2: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang ibong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
5: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
13: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan na ko og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
14: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
16: Make it bloom with love from Krispy Kreme. Introducing new blooming caramel donuts. Star Choco, mixed berry, and naughty caramel. Starting at 75 pesos. Order now in store or online. TNC apply.
17: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
18: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha
20: gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
21: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, tita?
20: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
21: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Birch Tree.

0: programa nga itong Magnum Rapido.
1: Magnum Rapido. Rapido.
0: Adlaw na siyang karong may gala nga Webes. Pitcha 21 na may gala sa bulan sa Mayo itong 2026. Grabe kapaspas kayong mga adlaw may gala. Giyabot at karon mga eksyon nag Webes na. Bago palang gani kita may gala galones. Karong adlaw may gala, Webes na siyam. So, Pitcha 21 karong adlaw may gala sa tarantang mga suging tigpaminaw. Mayong nga bunta kanyong tanan. Og happy fiesta sa mga nagka-fiesta by the way karong adlaw na may gala. But dito na pitas o Buhol. Sa atong mga eksodya ang mga bulanon na pipiesta na usap kaninyo. Karong adlaw ga fiesta na napita may gala sa may Bayang Ubay Buhol. Fiesta usap na napita sa may Lumbog Gindolman Buhol. Fiesta sa may Pandanon Hitafi Buhol. Fiesta sa karon sa may San Isidro Ubay Buhol. Mugubang pang mga lugar may gala. So happy fiesta sa tanang magka-fiesta may gala. Karong adlaw especially sa itong mga igsoon nga na karon niya napita may gala sa gitawag nga Kalamay Country.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Anyway, sa itong mga kaigsoonan nga na karon may gala sa inyong tratag sa mga panimalay. Mayo nga bundag sa tanan may gala nga na karon may gala nakapahimutang na silang tratag sa mga locations. Bueno may gala sa itong mga guban, sa itong mga igsoon mga na karon may gala. Sa ila usab gana himutangan karon diya sa nakadayang nga bayan sa tibuok kalibutan. Basta kay mga internet connection ka, pwede kang maminaw live sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Ilabi na may gala. Basta kay mga internet connection ka, ma-OFWs ka, or if ka nag-abroad ka sa asang nasod, basta kay pwede kang maminaw pinagi sa atong live streaming. Sa inyong tanan, salamat sa atong mga viewers usab sa Facebook sa itong Magnum Live. Nga na nakabalitor ka na ito ang mga tagnas kabuntagon. Salamat sa inyong pag-share, pag-like, so pag-follow sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Salamat sa itong mga viewers ha, nga naagkaroon may gala diya mismo sa Facebook mga Ikson. Dine sa ito sa Dakbas Cagayan de Oro. Assalamualaikum. Kanyong tanan mga Ikson, taga mga Muslim. Mahag sa iyaal doon yung tanan. Just bukid sa itong mga Ikson Luban, mga mag-uma sa tanan nga naagkaroon may gala sa kabukiran. Maupay, maupay na buntag sa inyong tanan diya sa may provincias kamigin. Sa tanan nga nakakaroon, may gala, nagkabuntag ka na to sa Isla sa Paraiso. Mayo nga buntag, maupay noon, Juan. Balik ta sa itong nakbayan sa Cagayan de Oro, di akaroon may gala nga itong kahimtang sa lakaw sa panahon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kiningabahin sa itong programa, hatong ka na to, may gala, ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablo ng Siyudad. Sa kahimtang sa itong lakaw sa panahon, may gala, karong adlaw, mga igsoon, kagahapon, pitsa 20, mitala ang grabe kayo o pinakainit may gala, mga igsoon nga temperatura din miabot may gala o 47 degrees Celsius. O kana may gala, datala nito napita sa may Katarman, Northern Samar. 47 degrees Celsius sila may gala kagahapong adlaw. But karong adlaw mga igsoon, pitsa 21 Webes, ang pinakainit sa mga temperatura karong may gala morning mga musunod. 46 degrees Celsius may gala. Dito na pita sa may Cavite City. O gapil na may gala sa Dagupan City while 45 degrees Celsius usab ang heat index sa may Dagupan City. No, Tungigaraw City. O niya 44 degrees Celsius usab ang mga lugar dito na pita may gala sa may Magdutan La Union o sa may Baler Aurora. Dini sa ato may gala sa Dakbayas, Cagandoro, Misamis, Oriental. Lang ato may gala ang heat index karong adlaw. Posible mo abot na may gala from 40 to 41 degrees Celsius. Kana heat index na to may gala karong adlaw. So sa tanan nga nakaroon mga igsoon na nagahimo sa lugar mga aktibidades or mga na-expose sa init, ayaw palabit tungod kaya nga itong heat index karon mo range kita may gala from 40 to 41 degrees Celsius. Okay? So muna may gala. Unya dayon, mga igsoon na tungod kaya naapaman ang nag-ipikto sa gitawag may gala. O niya ang kapangayon, package na mandaan may gala sa itong mga interviews kagahapon. Package man may gala. Ang kapangayon nila, problema nila is bugas o sudan. Ikatulog ng tambal. At tulog mo yung nahatag may gala. Bit-bits bugas, sipit may gala sa parents pang sudan, dalapan tambal. So kasagaras mga tiguang yon. Inanikaluoy may gala ng itong mga senior citizens. Ngakan sa may gala, pag-abot sa ilang may galang taas ng edad, maglisod na may gala sa ilang maintinan sa tambal. Nakadami, nakasalala itong kinabuhi niya na pita. So kung hindi mo ma-maintain ang imong tambal, aw madiskrasya ka. Muna'y pait kayo sa itong mga Pilipino. Pero mula gina, kwartahan may ginunta ta Pilipinas may gala. Kung kwintahon lang nato ning mga billions-billions, kining trillions kagikawat sa itong mga halandon na ito ng mga

0: Chal, kung kana nakapaingon palas tao, may gala, wala na untay singig. Linya na, mga yung tambal, may gala sa atong mga opisyal. Trillions guna nga kwarta, may gala. Nagipang kurap lang mga igsoon sa atong mga halandon at atong mga opisyalis. Pwira lang mga tarong. So kagahapong adlaw, may gala, nagdapog ganyang mga sos, ginukog ka mga looy, maning mga tiguang. Pero sakit mong tanghan lang, may galang tiguang, pero mo may kamaturan, tangis ng edad. So sa ila may galang tuyo, mga tambal yun, bugas o sudaan. Pangsudaan ba? So that's when natagaan sila sa ilang kagkaupayan, silang problema kagahapong nga daw ha. Dadapitas Barangay Konsolasyon atol sa People's Day. Karong Lunes, karong Sabado, diha na siya may gala ang KSB kung kaubanta sa Servicios Barrio. Ang City Hall, dalho na siya sa mayor, dadapitas Barangay Bugo. Oy, taga-Barangay Bugo, sa mga kanait nga lugar niya ha. Nasa inyo ang bula karong Lunes. Ugma, Bernes, Lunes, Sabado. Bernes man ugma, pagka Sabado, Dias Barangay Bugo. Nadia ang mayor uban sa mga department heads. Magpanon kini nga magatod serbisyo di kaninyo sa Bugo. So paimod sa inyo ni, nagkadaiyang kini nga mga batrang serbisyo nga itunol gikan sa City Hall, nga dalhon sa mayor na napitas Barangay Bugo ni ato syudad. So pagpreparar mo dia, kay parang inyong mapahimudsan kini nga kaliyukan, programa, nga ang syudad dalhon sa tugaran sa katauhan labi na sa Barangay Bugo ning syudad. Okay, so kana mga igsoon, hopefully magpadaon kana aron makabenepisyo sa bintaon kining mga kamusta ng mga kaigsoonan. Sa ato mga hisgutanan may gala karong kabutaga, pabuta may gala kay amo kamong i-update mga igsoon ya dapita may gala sa mga makaluluoy kayo nga pila ka gatos ka mga empleyado kana may gala kalit kana nga wadaan may gala sa trabaho. Muna'y sakit gig kayo may gala. Stable na ang imong panginabuhi. Stable na ang imong pamilya baka nga rugar panudan pang pang tuition, pang eskwelahan, pang kuryente, pang kaon ug uban pa, and then without notice. Kalit lang may gala. Diretso na yun, pasira. So slow ikim nga empleyado may gala, murag mga piso bitaw gani nga nawadang inayan ba. Kalit nga imo gikuwang inayan kay imo bagkang gihalang-halang giihaw. Gagbay pag mga piso, tuli kay may galang syak-syak ang mga piso, may galang pangitas lang inayan. Nakalitan ba? Nakalitan. So mula po na gihampin karon may galang sa mga empleyado, diyan na pita may galang, diyan ang usaka steel plant, diyan na pita sa Taguluan. Sunuoy kay mga empleyado na kagahapong adawa, supposedly, maumunta ni may galang ilang ting swildo. Ang problema, unsa pag swildo na karon diyan may galang nga, wa naman nilang mga galon kay to naman gidala mga galang ibang presyo naman dito na Pitas Manila ang 69 ka mga Chinese. Di po sila kasweldo may galang in sa arkay. Kinsa ba sa'yo mo pirma may galang silang pirol? Ikatulo, o saan pag sweldo na karon may galang nga di man sila kasulod silang opisina diya kagi gipadlakan o gagitikubera naman sa gobyerno karon ang mong planta may gala. Mga sundalo na may makita mo karon diya mismo may gala sa gate pa lamang. So, unsaon pagsildo na karon kinsa may mupirma na karon may gala aron sa pagkuang kwarta. So, malabo, I don't know may gala kung giunsa ni pagmatikmatik kaghapon nga hangyos mga empleyado may gala nga masildohan sila kay wala na sila makanon, makaon sila pamilya. Na hinoon may gala nagprofiling man hinoon mga igsoon ang atong national government may gala labi na sa buhatan sa libor sa posible kunong ayuda. Na diha karon may gala sa local government unit sa Taguluan sa pagpangulo may gala ni Mayor Nadia gibutyag batod pa may gala nga naningkamot sila nga matagaan og alalay or kinibang ayuda ang atong mga kaigsoonan may gala temporaryo ra ni siya di ni siya hantud hangtod kay disod ba sa kaing gobyerno may gala moy mo himo sa pag sa pupo sa tanan hangtod sa hangtod. So pabuta na may gala kay ang atong mayor sa pagpangulo ni Mayor Nadia Imano Ilipe naningkamot niya may gala kung unsa ilang mahatag nga ayuda ng atos katawhan tungod kay dili lang ni usa 2, 3, 4, 20, 50 sa katos katawhan kung dili pila ka katos ni ka mga tao may gala nga nangawad ang trabaho pinakalit mga igsoon nga way trabaho in at the same time mga igsoon sab ang ilang mga pamilya ilang mga anak unsa man siya panganon ni ane apiktado gig kayo napamuta may gala tungkaw ba nakaroon niya may gala para masayaran tali kung unsa ba yun may gala ang mahatag gatabang karon diya kanila tungod kay nagdanguy-nguy na ni sa kagutom. Now, regarding may gala sa unsa ka mga kaso o unsa ba kay abuton sa status anang planta diya may gala, now ato mga igsoong nga kiniabang ato may gala nga gusto ta mahinabi karong butaga may gala si General or retired General Benjamin Acorda may gala kinsa may head nato may gala sa PAUTF may gala. So ato tag hinabion karon pero waton pa niya ang iyang tumag ka nato nga kiniabang ato lagi unta siyang hinabion pero waton pa niya nagreply bag ato siyang gitext una kay basig busy ba kay diretso tong tawagon basig das Malacañang o kinsa bakin ka ka-meeting niya. So that's why nag ato siyang gitext gabutawag ta kay para sa interview karon ang yan tumag thank you money I have Malacañang meeting now and also I give to get a statistic and that from NBI try natin bukas ang interview. So muna yung reply may gala ka na to kay gusto to may nabi siya kay sila bang yun may sumumay gala sa national ang nagledya NBI national ug ang PAUTF gyud mga igsoon mismo Presidential Anti-Crime Commission mga igsoon nga mao gyud ang nangulo si General Acorda. That's why ato siyang gitiksan may gala pero mulagi na matod pa niya I have a Malacañang meeting now. So basin ko na ugma. Sige atong sulayan may gala siya paginabi ugma. Para ato magsuta ba nga unsa may chance niya nang naskutan may gala nga planta. At the same time unsa na ba nga mga ebidensya kung maghiskot na may gala sa mga radioactive materials, toxic materials, mga nuclear substance baka radioactive may gala nga mga kemikalis nga naadya sa sulod nga posible may gala nga rugar mag-prove sa ilang may galang pagdalikat dito may galang through sa ilang search warrant nga gi-secure gikan sa korte. So di nato siya may nabi may galang karong kabutaga si General Acorda ang head may gala sa PAUTF dito sa nasyonal. Kaya naman siya meeting. So matapan niya try natin bukas ang interview. Try lang kita ni may gala. Sige. Now pabutag kaya di karon mga igsoon. Ang kasamtangan karon nga concern lang sa mga empleyado is ang ilasang sweldo. Ang ilasang sweldo may gala karon niya. Kay siyempre mga pamilyado man eh. Walikon ko may gala kining mga tawhana na narbahos la diha pero mula gina sa kalit man okay na tawag na notisya baga one week from now basin siguro i-close ka mo diha kay murag na i-violation ng iyong planta. Diretso man. Di nga kurat may gala ang tanan. Nakaroon, naas lang dyan, pabuta itong kauban, may gala si Magnum Jane Luna. Kaya nakaroon dyan, may gala, kay sutaon tani.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sutaon tani, may gala, ang kiniabang, mga dugang kalambuan dyan. Kay, actually, kini may gala nga isyo, nakatutok man kundi may gala sa nasundon. Di lang ni may gala di sa ato sa lokal, kundili, apil na may gala sa tibok nasundon yun, may gala nga isyo. Na, remember, may gala, kining planta kanyan to, na controversial ni siya kanyan to lagi panahon may gala sa tuwad-tuwad quad committee di sa may congress. Nga diin may gala, kanto mga egsoong rugar kanyan to nga pasangil nga kanang naskutan nga planta niya, na ako no lagi mga egsoy pugo niya. So yan tuwan, wakman. Giingon siya kuno nga baton pa, gadunggo ang barko, gikas China kay kargang siya mo, gilusob, wakman niya. So karon, tanahon tani kay basig kini karon nga pasangil basig na or unsa maka lakaw. Na pabuta na may gala katong kauban na karon dia. Og until now why maka sulod pagyod mga igsoon dia mismo planta. Og mo ni problema karon usahon pagsweldo ni mga empleyado may gala. Sige. So standby lang katong kauban na karon dia dapita may gala sa may lungsod mga igsoon sa Taguluan. Pabuta sa dinis ato sa Dakmas kay Gandoro may gala kay kagahapon gihatag naman may gala ang ikaduang hugna sa mga ayuda sa may gala sa mga motorola drivers nga rugar ng apektuhan ani may galang fuel crisis may gala karong panahon na. Ikaduha naman yung hugna mga igsoon kagahapon 700 plus ang natagaan. Niya itong una yun, unang hugna may gala 1,000 plus but remember may gala kaning mga motorola pilakalibo ni sila. Pilakalibo ni. And then, I don't know, may gala, doon na pa ba yung second or third wave sa ayuda, may gala, kay daghan pa pwedeng wala mataga eh. Di na nga itong kagamhanan sa Dakbayan, gaagad may gala sa national, kung mapagawas na pundo, may gala, ang DSWD, nga tag 5,000, mu-counter niya na may gala ng atong syudad, o tag 2,000, para mahimong city. Now, pabuta, katong may nabi, karong may gala si Mr. John Boy Actob, ang atong may gala spokesman sa mayor, sa ato dakbas ka ganduro. Ilabi na sa mga isyo din sa tuwa, labi na baykala sa kumagiskuta, da mismo sa status anang demolition na dapita baykala sa may barangay Mambuaya. O gubang pa mga butang iskutan baykala, pabuta lang, kato siya may nabi unya mga isyon. Lupad lugar dayon ta, dito baykala sa national nga isyo. Now, sa national nga isyo baykala karong parahona, tungod kaya ang impeachment may gala, naka-convene naman sila. Ang pag-start na lang may gisoon niya sa trial na lang. Pero before ng trial-trial may gala, gipanghukasan na og mga committees, committee chairmanships, ang kanto may galang mga senador nga kanyadto majority, karon nahimo na lang minority sa pagpangulo nila ni Soto, Lacson, sila may gala si Hontiveros, oga sila ni Kiko o guban pa. So nangahukasan sila silang mga committees. So sa karon ang mga committee nakapaingon na may galang ngadto karon sa bagong majority diha. Sa pagpangulo may galang nila ni Senate President Senator Peter Alan Cayetano. So mo ni may gala ang composition na sa ilang chairmanship. Kanya ka ang karon may gala ang naghupot na karon mga igsoon sa Committee on Finance. Mauna may gala si Senator Mark Villar. Dati may galang gahawid ani, mao may gala si Senator Sherwin Gatchalian. So tona siya may gala karon kang Senator Mark Villar ang iyang chairmanship, kinsa may chairman sa Committee sa Finance. Dayon si Senator Bato, kaniadto may gala si Bato karon siya na may gala ang gahawid sa chairmanship sa health o sa demography. Dati kini may gala kang nahuptan ni mga igsoon ni Senator Risa Hontiveros. Ito na kang bunggo may gala. So, gikan usab mga igsoon nga ang chairmanship karon nga Games and Amusement ang naghawid karon may gala mauna si Senator Jingo Estrada. Siya na may gala ang chairman sa Games and Amusement. Dati ang gahawid ani may gala si Senator Irwin Tulpo. Si Tulpo may gala gahawid ani. Dayon na ang chairman karon may gala sa kiniabang National Defense o Security, Peace and Unification and Reconciliation na nagyapon may gala kang Jingo Estrada karon may gala siya nagahawid sab. O niya dayon si Senator Rodante Marcolita siya na karon ang gahawid may gala sa chairman sa Public Services. Dati may gala si Senator Rapi Tulpo. Kining mga tulpo manggod, kanyan to, kung wala pa mga senador, masaba kayo. Kunuhay isog. Pero sa dihang nangahimo ng senador, sa mga issues karon ng mga kawat, nagtulo naman noon sila karon ng mga membro may gala sa silent committee. Nabilong naman ang mga tulpo sa mga silent committee, tulo na sila may gala nilito lapid. Hilom kayo sa mga dagkong issue ng mga controversial ng issue may gala sa senador. Nakapaldo-paldo sam siguro mo ng hilom na kayo. Tulo na hinoon sila ng miyembro sa silent committee. Kanyan to, wala pa rin sila mga kasinador. Isong kayo. Kursunada kayo, labi na ang isyo may gala, may tungod nas kabit-kabit. Awes magtiayon. Ay, mura rin silang correct paminaon. Pero sa diyan, nakatampo na pagkasinador, kiniabang kuan. Gawas din may gala diya sa parking area. So, muna yung may gala, kanyo makita, tanawan niyo sa itong Magnum Live. Wala pa siguro mo kita ba? Karoon pa mo kita? Muna siya. Ang paggawas yon, ang CCTV footage sa paggawas ni Bato, simple lang kayo sila mga igsoon. Mura lang wain ito mo. Ang nagwardya po dito sa exit na area, mura lang wain ito mo. Paggawas ni Robin Hood, tindog, medyo dala salot. Dayon, human kang Robin Hood, gasunod may galas Bato. Tanong nila, asa ba ito? Kadlaon dako man. Sunod, gawas, dalakuhit may gala dayon sa kilid mga igsoon sa nagbantay diya sa exit area may gala padulong na sa parking area. So simple lang. Mula yung ito mo. So inana may gala kasimple ang paggawas ni Bato. Wa siya may gala nagloob-loob o asa baka siya miagi mga igsoon nga gibuatan ng laing pirtahan aron dito siya makalusot. Wala. Naa siya sa exit area. Exit mga igsoon padulong sa parking area. Nga dito sa parking area, walay laing nakasakyanan dito ko nakapak. Except lang mga igsoon sa sakyanan nga naghulat para mo isakyan ni Robin Hood og di bato sa ilang pagsibat, may gala. Oo. So, muna, kanang...

0: yung video kanang footage inyong makita, mao na siya may galag yun. Wala na gilain pa niya na. Wala na siya gi-edit. Mao gina na may gala. Nga nanggawa sila mga igsoon. Tulo sila yun ang nag-uban. Tulo. Si Bato, si Robin Hood, o na yung usa ka babae nga nagkalo, mga gala. Munahan tulo. Tulo na sila mga igsoon. Kanang lalaki nga makita nyo nga nakablo, nga naulay nga sigtawag, wala na siya muuban og sakay may gala sa sakyanan. Di ba nakita ninyo na pinakaulahi? Uman pagkuhan ni Bato, na pinakaulahi ng kakalo gyapon, naka-jacket gyapon og itom or blue ba na? Wala na siya muuban sa pagsakay may gala. Nala sa siging tawag-tawag dito sa gawas may gala sa area, sa parking area. Sila na siya itong tawag-tawag, hangton may gala nga ni gawas, ni sirit na ilang sakyanan, kato may galang tulo, murat ni uban may gala pagsulod, sa kedan sirit tabas ginawa. Oh, wala po sa mingon nga manawag nga, oy si Bato nagkagawas, wala man sab. Ordinaryo lang sila may gala, ordinaryo lang ilang pag baklay-baklay mga eksyon. Ang mga tao po sa gawas, lasa ta magkaingon nga, oy, nakurat sila ano si Bato ni gawas man, wala po. Wala lang sa ilang ginawa po, may gala. Nga si Bato ni gawas na sa Senate, og ni sirit na. Nga giingon matod pa may gala nga si Bato, asa gikan dia may gala, gikan anang gikan na may gala sa Senate sa parking area nga nakasakay anang puting nga Toyota Fortuner sa alleged may gala dito na milaos ang sakyanan dito may gala sa kanabang kwan dito may gala sa yacht club dito sa Manila may gala kay ang gisakyan allegedly sa pagsibat may gala di Bato is usa may gala kayati gisakay matud pa may gala si kanibang Bato sa usa ka yate nga naghulat kaniya, dako ra Bato nga yate. Murag pamilyar kay nako nga dagway nga yate. Unya dayon pagsakay adto may gala, mura og ni adto sa usa ka probinsya, Batangas Bato or asa tong probinsya. Dito dayon naghulat na sab ang usa ka helicopter nga gisakyan daw ni Bato allegedly padulong di sa Mindanao. Mao na may gala ang senaryo. Matud pa may gala. Gikas paggawa sa Senate, ni Angto may gala sa yacht club na diya sa Manila may gala na ay kwan diya na ay mga yati makita mo I think daw sa Quezon City man siguro na porque I think Quezon City may gala diya sa Ruas Bolivar makita ni mo na diya mga igsoon so doon na may gala ay mga makita ta diha nga mga yati kay naman diya ang yacht club may gala sa mga kwartahan niya tao dito gidala si Bato sakay siya sa yati nga nagulat Angto sa usa ka probinsya dito sa probinsya kay ilang gantuan na siya naghulat dito nga usa ka helicopter nga mo siya yung isakyan paingon sa Mindanao o ginis Mindanao ambot kung asa na namigimaw ang ulo ni Bato. So muna, may gala. Kanan niyo makita karon sa atong Magnum Live sa atong may galang CCTV kini nga nakuha may gala dito napita mga igisyon sa kinibang Senate building. Okay. So muna, ang istorya kang Bato. Mga igala, istorya ni Bato, mga igsoon. Okay, so asa na ta? Sa itong pagbalik, biyaan ta ng Bato. Dito ta sa itong mga isyo. Oras, mga ginikanan, alas 10, 2 na sabutag.
1: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamiyon sa cheese o crunch, mulami po ang break nimo.
0: Detex 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-Detex 500 na. Ang Detex 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-Detex 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag Detex 500 na. Ang Detex 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Visayas Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Mahigpo pala ang imo dugo.
3: DTX 500.
2: Masamit ka pala gina allergy.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatindlo sang imo mahigpo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalrikan DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in tourism, real estate management, elementary, secondary, professional education, technical vocational, preschool, grade school, junior, and free senior high school. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Akot Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Back to school or office grind? Say no to mahal na gastos. Sa Cagayan Educational Supply, everything you need is here. Pens, notebooks, and supplies na kumpleto o presyo barato. Cagayan Educational Supply, located at Daumar Mortala Street, City of U. Pay less or more.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Sa rikan
3: epektibo.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Mari, ngano naginuktok man ka?
7: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
6: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
7: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
6: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
8: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
9: Life Extension Vitamin D3. Priya, hindi
10: San Pedro. Mausap ko o ultrasound niya. Niya ginakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din kong girisitaan. Life Extension D3. Mga 2 months, nawala nga ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver ko. Epektibo kaayo ang Life Extension D3. Longer life.
9: Dinhi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for long. Longer life.
1: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply. Ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply, Veles JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Brown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority. For your construction and repair needs, Gogo Mac General Merchandise ang nahimutang sa Masterson's Avenue, Uptown City. Quality materials, sulit kayo. Tawag na 0917-712-5505. Gogo Mac General Merchandise na.
11: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.

0: Facebook, or visit us at Capistrano del Pilar Street Studio, receiving bags and luggage, your dependable travel partner.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flex Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
4: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
5: Ako si Catherine Sincon, 40 years old, sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako o suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsaman ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
8: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
9: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
10: Oras sa alas 10:12.
11: Oras, hatod ganato sa Jugs Commercial.
12: Kini nga programa giatud kaninyo sa Westshire Academy.
13: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
14: Balik ta magkapag uban sa atong programa tunga Magnum Rapido. This time may galatos ang i-check si Magnum Jane Luna dito may galas sa mga taguluan. Unsa na may development karon diha sa mga empleyado nga sulduhan magkaning pinakagatos ka mga empleyado diha human gipasira ilang planta may galat tungod sa giingong nga dunay violation. Human may gala, gi-serve ang search warrant sa tumatirgiran sa NBI, kapulisan o sa pautiip, mga igsoon. Magnum Jane Luna, go on!
15: Yes, ang magdumaman ni Noon, napapinig kitang live karon din ni mismo sa still planta din sa may barangay Apaluarte, nagluan ni Sammy Suwitali. Dua pa siya hapon sila mas wildo eh, magdumaman ni. Tugod na po lagi sa rason noong nagkakinikita po, ay hasil na lugar nagka-payroll. So, galing na karong panahon na, naapayapon was gabahin din na kinilugar ng ilahapon lugar nga gibantayan gihapon diri ang hiskutan usab lugar nga gate. So kali magdumaman ni medyo ni ubos ang ilahap lugar no sa mga individual kung pila ka guhok sila din hilugar nagaatang sa gawas pero kabut siya nga nagpapilin gihapon sila nga nagahulat lugar no kung kunabay mga bago lugar nga kausap sa mga lugar no sa kinilugar pagkapot sa ilahapon lugar tugulan kay gali before binahitabo lugar tong pag-raid bitaw magdumaman man na mga agi naka-duty papiya sila magdumaman ni sulod na gahumput sila na doon ang lugar tuhulan po nila magdumaman ni no nga muabot so kasi po yun ako interview sa inyo sir kani sir mayong buntag sir sa magdumaradyo ang follow-up lang ako sa inyo sir no kung nana ba yung mga inilugar mga yung sir kung kanus abagid mo mahatagan o sweldo.
16: Oh, may no nakabay sa among mga trabahante. Ana mo gid expected nga sweldo kada 20.
14: Mm-hmm.
16: Pero wala man ang tudlong usang. Kay sukad na sukad wa gayud na may tabo nga madili ang among sweldo kung ana nga pangitabo.
14: Mm-hmm.
16: Apan karon kay na crisis sa ang kompanya, misabot mi sa ila. Pero ako dili ako maka tumong gid ni ana kung unsay direkta kay kami

0: na may power diya nga amoy representative ng kumpanya para amoy maka-explain kung ano ang among sweldo na dilid. Mura man gid nga ako mahi alagad sa inyo. Kay kami nagaulat kay di man gid may makakuha kay ang among sweldo itiiman. Tubang may busod sa kuan. Nang sama sa pagkuha nila agi nga wala may opisina nila. So pati kami amo pamilya gutom gyud. Wa bata namo wala unay pagkaon usaw namo ni pagkayod. Manginaot na lang na ang kasing-kasing nang namunuan at operasyon anit bahay ni ining kumpanya ang kanang itaas nga malo isang taon sila sa amo pilamika pamilya. Di kung kami ang nakuha pati itong nag-business niya ng ITM nga amo gipang prinda pati sila nawadan sa pila trabaho.
1: No.
0: So tanaw nung ta nilang ilang buhat kung unsa kay sa ako diri nga sa ako lang ha person 4 years na ko diri, wag na ko makamatikod nga ang kaning Chinese gabuhat ko. Maraot nga kuan. Aka ng illegal. Ang ilang legal, ang ako pagkuhan din sila legal. Kay adlaw-adlaw ko na ko, adlaw gabi ako katrabaho diri. So, makaingong din ako. Tanan kumpanya na agyan ako, kanira nga kumpanya kabiliban ako sa maayong mudala sa tao. Mora na.
2: Witness po, lugar ka, sir, no, kay 4 years man ka din, nga, wag ikay laing gibati. Good.
0: Kalau
1: wa siya mag-ubo-ubo
0: diya. Kabalay, kaluis sa Dios, magluya ko. Mag-abot ko diri. Next ko kayo gumikan kay ang among trabaho diri pakuso pasimo. Wala ang among mga kuan.
2: Unsa ang trabaho nimo diya sulod sir?
0: Sir. Bandler. Buot pasabot ng bandler ang kanang kabilya nga giluto, pagkawas niya ang among naribakon. Kaya po namo tagsa-tagsa, singot namo na, grabe kayo. Manang healthy gid mi kami tanang kabante diri. Walay maingon nga walay dili healthy. Kay dili pwede diri ang mga maluyawon nga tao. So walay gid, walay epektos diri nga pagaingon nila kanang unsa wa ko kabalo kay di man ko tato chemical nga kuan, wa ko kabalo kung unsa gid pangita nila. So makaingon na gid ko ni ana. Kay sila may nahibalo kung unsa ila gituyo diri. Mo nang amo kuan lang namo. Kami mga trabante natingala gid mi anong ginana nila kini nga kumpanya. Kadagkan sa trabante diri nga ila lang kalit pagkawala ang panginabuhi namo. Mo na kami ako di lang gid ako makatru pagsulti sa inyo gumikan kay aduna nga entry gitugyan nga diya sa sulod. Kami aya lang kami mo cooperate sa kumpanya nga nagpakita kami nga kami willing kami mo testify sa ila. Kay naagid ang amo kay diri mi nabuhi. Mora na, salamat kayo, ma'am.
2: Pero ano na ba gihatag sa inyo, sir, sa uban agency or di ka sa LGU?
0: Kalo sa Diyos, wala gid amo na kuan. Mora to gapon nga kuhaan ko sa DSWD o sa Duli dito sa katong gym.
1: Ah, katong mora
0: to, kung unsa, ako ulay naman ko sa ko nakaabot dito, ako kabalo kung
2: unsa man to kanang ipalista na mudahan?
0: Ilista dito kung unsa. Ako lahi na ko. Umana pag-abot ko. Kaya wapu kay balo kung ito. Pag-abot ako dito.
2: Sir, no. Pila na edad na to, sir?
0: 59. Oh.
1: Pila edad niya?
0: Retire na ko. Pununta, sunod tuig mo. Retire.
2: 59 magdumamani. Pero alam ka niya, nga waman yun siya lang input nga, gibati, magdumamani na, sulod po sa upad katuig po niya, kapag servisyo din yung mismo sa iskutan po nga planta. So alam ka niya mo, sir, no, kanino ka, nga wag yun siya daw, tangi gibuhat ko din, ha?
0: Lagin, ako testify, kuwagin ko, murar pa ko, mudupa pa ko sa ila, nga kuwan, wag yun, dili ilang pinuhata na, kuwan, illegal.
1: Magnum, Jane, nganong naapas na dyan, gatapok? Ilalom niya sa kahoy. Sa ilang purpose niya? Part gihapon na silang protesta niya?
2: Sir, ang sa may purpose galing niyo, sir? Ngayon nakapaghihapon mo din sa ilalom sa Mansanitas.
1: Mansanitas.
2: So, ang no? Ang sweldo or sa mapaprotekta din hiko pananglitan nga doon na pirate?
0: Ang amo kagini, Dip. Kung ang ginamo, purpose ginamo, nagpakita mi sa management na kami, kung ang ginamo sa ila, loyal ginamo sa ila, nga kami kay gumikan sa ila kuan negosyo dire kay kami dire sa kami nabuhi Wala ang amo ipakita sa ilang at kami andam kami sa ilang mong suporta. Mugin ng among tumundire. O ikadua, nagkwansag mi ng kanang among sweldo kung kano sa i-release, pero kami, di lang kami makakasa-kasa sa ila, makapul sa ila, gumikan sa sitwasyon. Kaya di man, wala man ganila sa mahimo. Nag-out man ganyan sila.
1: Mm, okay. So, wala, aske, ayo...
0: Magadipin ramang sa sakon.
2: Okay, magdamangani, go ahead.
1: So, wala guys na ayuda nga na dawat niya, bisagikan niya sa akin sa makinaluin na diha, nga maghatag na lang o ginagmay magagtang sa kasalmon nga bugas ni na diha?
2: Sir, wag yun niya, but sir, nga bisag ginagmay nga ayuda sa itong LG.
0: Karoon nga ni, gauna-una nga ni ako, kalaw sa Diyos, basic makakita lakaw-lakaw, makapalitay ako na makauna, bisag biskuit na lang unta.
1: Biskuit na lang?
0: Salamat nga ni ako, nakita ko ng Magnum, kay basic adunay iyo, ipalitay sa amo na makaunay, bisag makaunay na lang unta.
1: Sa sunod, sa sunod, sa sunod, magayom-ayom ta.
2: Kamagayan magdumani?
1: Sa sunod, di mong balik, magayom-ayom ta niya, kaya parang nga, makaistak-isang, so, ginagmay lang, kaya gadahom taos lang, kani-kanay Magnum, oh. Basig na ay, kung ano eh, basig na ay, tiyam-tiyam, ano eh. So,
2: Gadahom taos sila. Sige lang magdumani, kay everyday naman po din himag-follow up pag dumamani, no? So,
1: singlon ka ganila, utrong balik ni mo niya.
2: Balik na bigyan mong kong
1: mga. Ay, pagsaan-saan niya, kay tinglongin ka pa balik. Kay naragin na ilang punduhara, ilang mansinitas.
2: O, dinirakit sila sa ilalam sa Mansinitas. Kaya mo mong ilandong radiri magdumani. Kaya kung tanawon ni mo diri sa kinilugar nga palibot, open na good siya nga area magdumamani ba itong mga matikten ka. Na yung mga punuan, pero dili good siya makasustenal nga kita lugar, maprotektahan ito sa kainit. Pakita na ito rito lugar o sa may entrada dapit. At yung ipaduol gamay si magdumramonitor rin sa may gate pagdumamani. No, aron usab na makita po lugar doon. Kinsa na ba ang mga gabantay po lugar ni ini. Kaya gali, karong nga panahon na magdumamani.
1: Oh.
2: E ganong panahon na magdumaman eh, dinilugar sa area, watay makita sa gawas gabahin niya gabantay. Sir, naano ba sa sulod permente itong gabantay?
0: Matuktok man ninyo, maistorya man. Magpa-istorya man sila.
2: Istorya sila, pero dili po ito air.
0: Ambot lang, wak sa kabalo. Wak.
2: Pero dila, sir, gaten po magsulod, sir.
0: No, dili gid may makasulod yan.
1: Bawal gyud.
2: Sige, full name na to, sir.
0: Rini Boy Lusada.
1: Lusada?
2: Salamat kayo, sir. Oo.
1: Nala, sige.
2: Atong nga kinilugan do ulan magdumani bi kay maistorya lagi daw kasi sa ilaha rapod pero i-try gyapon nato magdumani sa sulayan gyapon nato
1: gamit atong teknik ni Magnum Kia nga yang nakatunan.
2: Oo, pero ano na itong kauban niya mo si Magnum Kia sa paspas gagaya po ito si Magnum Kia. Dali, karo, muna niya siya entrada mismo ni nilugar gate diri sa steel plant. So, gali, karo, mato na muna, bet, manoktok ta, bet.
1: Oh, para basig buka yung tagbo sa imo da.
2: Masig na yun, mga tagko din yung euro. Try lang po nato gyatan.
1: Sulay lang,
2: basig. May tao? May tao din eh.
1: Tok-tok ba eh?
2: Atong natin.
1: Ayaw! Ayaw!
2: Na ay tao.
1: Ayaw!
2: Ay, may buntag.
1: Ano ra?
2: Ano po, may buntag. Sa Magnum Radio, di ay, sir, nakakaitindi po kayo ng Bisaya? Yes? Ah, sa Magnum Radio po, Magnum Zinog, Magnum Ramon. Sir, kamo na ang gabantay din, sir?
1: Kasi instruction ka sila diya, ah?
2: Ah, kasi instruction sa inyo, sir. Dili lang din sila pasudlon din, eh. Ha? Okay, na, sir, maka-interview ko kamay sa inyo, ha? Dili lang? Ah, okay, wala po.
1: Pero, basig yung ito, magbubuka ng pusil ka.
2: Wala, wala, magdumamani na.
1: Okay, sabi sila, sabi sila, sundalo na? Kanyang istura ni mo?
2: Sundalo magdumamani, nakatungod sila sa ilahang nakililugar ang uniform. Oo, naaman sila, tarong man sila nga niya, tubang magdumamani, makita ka rin sa Magnum Live, ganyan ni Sale. If ang po sila magdumamani, no, pero kabut siya nila, dili lang sa sila magpa-interview, basta ang instruction sa ila, dili lang sa napasudlan, bisag kinsa. Oo, dili lang napasudlan, bisag kinsa magdumamani, no, so, ang kinilugar ang uban po ng mga trabahante din eh, distansya na po sila magdumamani, kinagi, kidili man ang ilahang lugar nga presensya po na lugar, din sa area. So, kalino, makita nito diri katag-katag sila magdumamani na arito sa Pumoy, pero kasagaran na sila dirigit lalong sa Mansanitas. Kaya kanyang mga lalong sa Mansanitas, muna siya ang pabor, diri padulong
1: pinakatbang yung kayo.
2: Oo, muna siyang atbang yun kayo magdumamani na makita nyo ni Wagamay na kaya ang distansya magdumamani kung asa taga tindog. Padulong dalito dayon sa may mansanitas. Mm. So, gali, dito sila magdumani. Murag, supra, masiguro ni sila magdumani. Yung 15 ka mga individual, lahat din ni, puros mga lalaki. Yung bilagal ng kanyalo, yung mga babae din ito na matikdan, nga ni laki po lugar din yun, o ga, pantay po din sa area, mga asawa, uban na ito gani, kay mga trabahante, kay hapon. Sagol mo gulit rin, kay lagi, yung kabot siya kauna nila, nga walay discrimination din yun, babae ka o lalaki, sa kabalumat at pakamutrabaho, so, ginakuha, gina sa ilahalogan amo. So, gali ka rin na magdamamanin, no, ang ilahagya pong syagit ka rin, yung hatagang district ayuda kay sa Jolle, o sa DSWD pa lugar, ang ilahang nabantayan, nga po ay nag-profiling kanila, pero sa barangay, o sa LG, yung ilahang pang kirutulatan, hanto ning panahon na, kay lagi, una na itong ay kabutsag lugar, magdamamanin, no, nga sila mismo matutpatabangan, kihapon, aron sa mga makatabang-tabang puno sa ilang pangadaan lang. Nanungka, di ka din sa barangay Baluwar, sa guluhan ng Bisami, ito rin sa kauban sa Marabon, Palawa. Kini, simbag ng Mari 24, Jingo na, sa Pitaog, Sir Pusho, Magdugano.
1: Rapido, rapido. Salamat, Magnum Jane Lona. Direkta may galagi ka doon napita mga ikson sa may sityo Nabulod, Barangay Baluwarte, Taguluhan, Misamis Oriental. Luwi kay may galing mga empleyado, na ilang mansinitas may gala. Kanyanto, kada buntag, lusot niya, tras trabaho. Rugan buhi, gin sila, may galas, kadagko kasi na swildo. Karoon, naragin yung taon, may galang, kapatungod-tungod, ilaw sa mansinitas.
3: Magnum, rapido, rapido.
1: Ang ilang may galang gitrabahoan, ilang katanawaon, wanang po dyan ang mga galon. Kito, gipangdala ng mas Manila, may galang, gipangpaila naman itong mga kaso. So, kung may tungod sa swildo, amidyo ulangin sabya. Na, gadam-dam yung taon, again, masi magkakauntag biskuit, ani karon. Na muna gayon natos magdum diyan kay pagsan sa adya kay kada adlaw ko ra magabalik dia basig paninglag ka asa to imong biskuit nga giingon sir or ma'am. Na delikadong si Ramon baka amoy matungnan.
3: Magnum, rapido, rapido.
1: Loy sa bintang biya mga gala huno na aga ni mga pamilyado ning mga tawhana. Loy kayo mga igsoon, gawlat-tulat in taon sila kung kinsa makay mutunol tabang nila diha nga makakaon sa makapalit slag bugas or bugas makaitunol gato kanila. Although ang dole nag-profile naman kanila mga Ikson. Ngalan, address, signature. Ay, wala pa yung signature. Asa, taga-asa. Pero, lagi na, asto kung kanusa sila tagaan sa ila, may kalang tabang, makapat bugas. Sila rin na sa din na kanusa, may kala. Pero, mulagi na, kung anhin pa anda mo, kung patayin ng kabayo. Dapat, unta, dinalian mo na, kay, alam mo yung unta, ugbar pa tamukaon. Sunod adlaw sa tamukaon. Karoon na maging tamukaon. Looy, Sam. Speaking sa ayuda, may gala, kung wapagin tayo nakadawat ang ayuda ng mga empleyado ni Adapita, may gala, sa empleyado ni mga kwan, empleyado may gala diya mismo sa planta, din sa Nakbas Kagandoro, kagahapon, nakadawat na sa maglayang ayuda, may gala, ang mga motor na driver na din sa itong syudad. Speaking sa tinya, kung may gala, si Mr. John Boy Acto, mga itong spokesman sa mayor sa City Hall. Sir John, may buntag ka din mo, sir.
4: May buntag. Magnum Mani og sa tanan pagpaminaw sa imong programa sa Magnum Radio. May buntag ka na itong tanan.
1: May buntag ka ni mo, Sir John. Now, sir, kagahapon, mao ang ikanang hugna diya sa ayuda sa mga motorila. Ang pangutanas uban, doon na ba imusunod ani? Muna to tanan? Or kumusta?
4: Magnum Mani, no? Mao kani ang second batch, no? Katubitong wala na appeal sa 1,346 ka mga na lista ng mga motorela drivers and operators. Mm. Naka-come up ta og 720 na pod ka beneficiaries, no? Mm-hmm. For second batch ning release, no? Munis lang wala nakadawat atong miagi.
1: Oo.
4: So kagahapon magnumari, no, malamposon kayo ang maong payout. Out of 720 ka mga nasa master list, ang nakadawat kagahapon is 679.
1: Uy.
4: So dunay 41 kabuok magdumani nga unclaimed kay wala nakadalikyat or wala siguro nakadawat sa notice na to gikan sa atong CSWD o sa atong RTA.
1: Oo.
4: So naay 41 pero dili ni nagpasabot magdumani nga di nila maklaim, no?
1: Oo.
4: Pwede nila maklaim anytime from now. Mm-hmm. Padto lang sila sa na DSWD na to na office.
1: Mm-hmm.
4: Para sa katong 5,000 nga subsidy.
1: Mm-hmm.
4: And then sa ato dahil sa Dakbayan na atay 2,000 modaliktiat lang po sila sa itong CSWD, no? So muna kagahapon magnumani, no, nga out of 720 kabuok na nasa master list, doon ay 679 ang nadawat din nila ang 7,000 pesos, no, nga fuel subsidy. Second batch na ni magnumani, no, nga ato ang ayuda sa atong mga Motorola drivers and operators sa Dakbayan dahi hangyo lagi nila itong taas kayo ang presyo sa mga gasolina sa itong Dakbayan. So gitubag dayon sa itong mayor no pagi sa pagsulat sa ito ang LTFRB o sa ito ang DSWD ng opisina. And then kita po the counterpart po ta kay lain mo po kayo mag-request ang Magno Money no na wala po itong ikahatag sa so di na batasan sa itong mayor Magno Money nga wala siya counterpart no sama gyapon sa mga ayuda matag People's Day KSB nga ug na ay para sa mga katawhan gikan sa pondo sa Dakbayan mo counterpart gid na pud si Mayor Clarick sa iya personal gikan sa ilang pamilya Magno Money.
1: Okay, considering ikaduha tong hugna sabton pa ba sir Jan nga may ikatulo pa.
4: Kagahapon Magno Money no based sa atong assessment na ay ning adto no nga pipila ra gid kabuok Magno Money ang nabalibaran tungod kay napalista na sila sa AX na bilong na sila sa AX before no so mo nga pipila ra gid kabuok no ang kwanso karon wala naman po niyan ha nga magpalista no wala na niyan ha kagahapon nga wala siya lang nabutang sa lista sa 722. No, so muna to ang last nga batch kay murag datagaan naman gyud tanan kay wa naman pwede nga na nga gusto mo claim o magpalista kay nagsubay man puta sa master list Magno Money maulaw po tong mga magpapatuolan nga Motorola drivers and operators niya wala bitaw na seminar wala sila unit so naaman tay master list ana gikan sa atong RTA sa BPLD o sa ato ang CSWD so murag hanay kay daan Magno Money ba before to nag-release gi-make sure na to nga hanay ang master list para pag-abot nila igo ra gid sila mag-present sa ilang driver's license no ano toy kayo Magno Money kagahapon igo lang ta moadto sa kaning registration tagaan ka sa number sa imong asa kang teller present sa imong photocopy sa imong driver's license then dawat to dayon ang 7,000 tanan no gikan sa DSWD o sa ato po sa Dakbayan Magno Money.
1: Okay. Now, lastly, Todd, no, salamat talaga. Kapikin itong oras, Sir Jan. Kumusta, Todd, no, ang sitwasyon nito sa mambuayang demolition? Nung saan ay kasamtang ng status ito karon after na pa-stop ka to siya, Sir Jan?
4: Karon Magno Money, kamulog ito, no? Kamulog ito, doon ay gamay nga panagtagbo na to din, no? Aron pag-atubang unya sa alas dos dito sa may barangayol, aron po nga mismo gid, no? Tanan mga hintunggan ng opisina nga gikan sa ato ang city government, no? Gimugna sa itong mayor para pag-plastar aning tanan. Kaya tanaw na ito, Magno Money, murag kulang lang gid gamay ang information gikan sa lot owner paingon dito sa mga residente no karon ato ning ipasabot kanila nga labi na sa atong mga lumulupyo no katong mga informal settlers nga naa karon diha sa zone 2B no sa may barangay Mabuaya nga unya modalikyat sila sa barangay hall atong covered court kay aron iatong i-reiterate sa ila nganong niabot sa punto nga ang climate na gusto na po di pa-demolish ang maong aluna and then nagsubay man po sa mga insakto nga ordinansa o gabayan sa itong Dakbayan nga may gibasihan po sa climate no? Kay privado mangid siya ang aluna Magno Money no? Hindi, nag-provide na po o relocation no? Matingala lang ta anong naipipilagi hapon na wala pa nakabalo so ang purpose ano yun niya no? Pagpahibalo sa ila unsay history yun sa maong yuta and then nga nung niabot sa punto.
5: O gabi sa 21 may gala sa bulan sa Mayo 2026.
3: Magnum in action.
5: So gabong ang lawa may gala sa bayad ng utang ha sa mga nunay utang. Action. Bayad yan mo, bayad yan para makasigunda ta sa pagpangutang ha.
3: Magnum in action.
5: At alam mga naminaw, kumusta? May ngutong ang tanan. Mga naman may gala nga namo sa mga panglawas. Labi na sa itong makaigsunan. Labi na may gala sa 80 ka mga barangay sa Dakbayan. Ang atong 80,424 ka mga barangay sa Lalawigan sa Misamis Oriental. Labi na may gala diapon sa Kamigin.
3: Magnum in action.
5: Sa tanan nga nagkatabot, sa tanan mga naminaw. Karungod doon may gala, may ngutong utang kanyang tanan.
3: Magnum in action.
5: Pinabanda magpraso na may kala itong mga nandaw ng pagpasalamat sa itong labaw ng magkagagahom. Salamat Ginoong sa Kristo. Salamat Diyos sa Mahan. Anak Diyos Espiritu Santo sa maghihatag ka na mong kalahing adlaw. Salamat Ginoong sa lahing kinabuhi ng maghihatag ka na mong ay maghihatod sa nining lahing kaduhon o ba sa mga minahal sa kinabuhi o sa mga kauban sa mong sibihan. Ginoong salamat kayo. Ilabi na sa mga grasya ng maghihatag ka na mong sa matag-adlaw ng tanang kami magampo kanunay. Ngayon ta sa tanang panahon kami mong bubuan si mong grasya ilabi na sa mga kaiksunan ng mga nag-antos taon sa kanaplinan. Ginoo amo pangayda kanimo nga antay mo kaming kanunayng proteksyonan. Imo kaming iwas sa disgrasya sa mga nga nagkareang katalagman. Labi na nining mabot nga El Nino nga among among lugar yang pud kanimo ngaon tay mo nga kami nga kanunay nga dungkon Ginoong anta ang maong nasangpit nga pinuminon imo ta Ginoo nga kini hupayon ya palayo sab kami Ginoo sa mga tawo nagtingwa sa pagkapukanan og among nga pangayon kanimo Ginoo anta kami.

0: kanunay nga mga ligon ilabina sa mga pagsulay sa among palibot. Salamat kinoon sa mga kabasok sa labas sa mga hiyata. Karamo kami magkampong ang mga magnagpasakiton. Anak, karoon sa nagrantamalan ay mong hikapon o gayon ta sila silang palatian. Sa ilo sa pagkaming kinuson sa mga sala ang among naimod ay kanimo. Ngunman kami anap sa lungato sa mga kasala. Karamo, kinita na namang kipangayapin ay kang Kristo. Imong bugtong anak, buhig na gari sa kang turan. Amen.
1: Magnum in action!
0: At alam mga namin ang may gala, maingot mga tiran. Labi na may gala sa to, sa ato mga taxi driver, ha? Back to normal na magisoon, ha? O, so ang uban may gala kanya to, parking karon back to normal. O niya sa ato mga sakinan may gala, back to normal lang tiran.
1: In action!
0: Sa ato may gala nga makikisunan, labi na sa nakinang kamerkaduan sa Dakbayan, mayong oto kaninyong tiran.
1: Magnum in action!
0: Despercaro sa Carmen, Nakugon, Agura, diya sa Puerto, diya sa Westbound Terminal Public Market. Mayroon ito ang antena na welcome sa Paraguay sa itong tulumanon. Labi na sa mga namina o may gala sa ilang tagsa-tagsa ng mga tindahan, mga automotive, may kakining automotive, electrical shop. Labi na sa mga nagkanap, vulcanize yung gubang pa mga buhatan may gala sa itong gobyerno. Ilamaglangan may gala na nagunan mong ulan sa mga balita. Linta may gala karoon sa itong balitang lokal.
1: Magnum in action!
0: Pero may gala sa may good news may gala. Muna magwa may good news may gala. Minus mga good news karon.
1: Magnum in action.
0: Puro halos may gala. Bad news pa ito. Kabati may gala sa itong palibot.
1: Magnum in action.
0: Ang bad news may gala. Gingon. Kain ito may gala sa itong palibot. Mabot sa 41 degrees Celsius. Ang atong heat index may gala. Wala na gin may gala sa Luzon, Visayas. Wala na kayo matilawan may gala nga 38, 37 degrees Celsius. 40 na kapin mga igsoon.
1: Magnum in action.
0: Kini sa ato may gala, 40 ng atos 41 may gala ang atong heat index ini. Kasagaraan ni may gala, kung sa normal nga level, anelta may gala sa 30, 31, kung rin may gala, 41 degrees Celsius. Grabe gano'n ba? Kung ay bad news may gala, samtang alayang bad news mga Exxon. Gingon may gala nga, gingon may gala nga El Nino or Super El Nino. Nga atong masinati may gala, karong umabot ng mga bulan, posible may gala makapiktogin pag-ayos pananom sa panubig. Delikado sir may gala sa mga sunog sa itong palibot.
1: Magnum in action.
0: O muna may gala kay Kabalakan, kay init biya kayo. Grabe kainit may gala. In fact, kita may gala nga itong mga tinigyan sa Bureau of Fire Protection. Magdeklara sila may gala kining Fire Prevention Month patagbulan sa Mayo. Mga isoon, di ba? Ano, sa Marso. Kay muna may gala ang nakita pinakainit pero wala na karon. Kini may gala nga itong nasinati karon. Labaw pa rin sa Fire Prevention Month may gala. Dapat mag-amping ta. Tungod may gala kay grabe gyud kainit ang atong palibot niya pa di pa ni mao. Delikado may gala simbako sa nagkanaya mga kinibang katalagman sa sunog.
1: Magnum.
0: Muna ay bad news may gala ang atong bantayan may gala karong panahon na.
1: Magnum. In action.
0: Samta may gala sa itong mga balita lokal may gala gingon na Super El Nino may gala gipangandaman na sa nagkanaya ang mga water utility sama sa ato may gala ang COWD. Kiyogo, guban pang mga gasuplay o tubig, may gala sa atong dakbayan.
1: Magnum, in action.
0: Samta may gala, Kiyogo, manager may gala, Jen Las Marias, mingon, ang ila may gala nga, ang ila may gala nga source sa tubig, dias ba, sa dia may gala sa, dias Dansulion, ang ni Kwagod, na apiktuhan pagay may gala, medyo ni Regios may gala, ang supply silang tubig, muna nangita sila glying source may gala, tungkol na ni Kainit, ni Uboskit may gala, ang source may gala sa tubig, dias sa ilang lugar.
1: Magnum, in action.
0: Samta may gala misa presidential gingon may gala matud pa nga mga irrigation gipangayo na gipaspasan karon aron magamit may gala in kaso umuinit ang palibot niya irrigation nga magamit kana kun dili sad may gala muiti ang atong suba.
1: Magnum in
0: action. Grabe gid may gala no, so while kita may gala busy sa atong mga atong may galang mga white pulos may gala mga politiko di ilang tanan mga igsoon wagi pulos sa may pulos sa may himo nila puro may gala away sa politika hala dako blakag dalon sa isa ICC tanan. Pero sa nahimo nila mga igsoon karon tanaw sa nahimo nila. Di ba? Tuon sa kahakob nga gala sa gahom. Tuon sa kawat may galang isyu sa Pilipinas. Ang uban may gala mahadlo ka sila kung lain na makalingkod kay sigurado magay dako pa ni. Pero nalimtan nila may gala ilang responsibilidad unsay ilang mga pagpangandam. Ila bin na may gala sa Senado Kongreso unsay ilang himo pagpangandam. Nini may gala nga gikabalakan nga kainit may gala nga masinati at tibuok kalibutan eh.
1: Magnum in action. Kanya,
0: ang usara ba may gala nga nakita o gagibantayan karon ang Pilipinas kay sa kining kikiyon may gala nga kanin yung lang super, very super pa. El Nino mga igsoon. Nga may tabo mga gala. In fact, sa banaba sa gingon may gala kining sitwasyon karon lima kay gayon may gala na kunon ni tabo sa kasaysayan sa pagkataos ka kalibutan. So ang usa may gala gibantayan ngano nga ang uban may gala ilabi na mga weather forecaster may gala sa ubang nasod sa kalibutan. Ilang gibantayan may gala dinhi kay ang kainit may gala dinhi man mo lahos may gala sa Pacific Ocean. Unya tanawan yung Pacific Ocean may gala dinhi pa ingon sa Guam niya dito lahos dinhi lahos Pilipinas. Heatwave may galang may tabo mo na ilang gibantayan karon.
1: Magnum in action.
0: Oga, manginaot mo na nga itong tabangan o gampo ni ngayon tadili ni mga kiningay kabalakan may gala. Mulihay yung takini may soon. Dili sa itong magampo nga dito mutama sa uban. Kung dili ang takini, dili may tabo may gala, kiningay kabalakan may gala. Pag forecast may gala sa mga weather forecaster, kalabot din ng El Nino nga din. Ang usa sa mga grabing mapiktuan o maigo may gala. Sa kainit may gala ang Pilipinas mga igsoon. Sabi ko niya ang kainit may gala gikas sa kininga Pacific Ocean. Unya di lang may gala kainit. Naay panahon may gala nga dunay bagyo nga super typhoon gapon igo gapon dinhi sa ato. Mahintag musaka may gala balang init agwan taon ta lang pero dili gapon may gala sayon ang kaimtang ilabi na og kainit may igsoon tanawa. Ang ato may gala mga magbalado sige himo nila. Away! Ilog! Diba? Ang Malacanang wala na eh. Kakauna na, Malacanang wala na. Wala na, may galang ilan diya. Murag, respeto na lang ha. Muliho ka ni. Pero ang ilang focus, pagpanalipon, may gala sa mga, hingon lagi may gala mga tulisan sa gobyerno, ang adili, yun masapon. Mahala, may gala. Tanawa, ang atos sa may galang kongreso, busy may gala sa kihinambog, may soon, nga muna niya mo mga propanel o prosecutors nga mo yung mo prosecute sa Vice Presidente sa Pilipinas.
1: Magnum in action.
0: Puro hinampog may gala. Kinapayas kayod. Gigamit ang kwarta sa mga katawan may gala sa walay ayo. Tuwa may galang uban. Gipanulod sa balita. Gipang apod-apod mga egsoon. So muna nga.
1: Magnum in action.
0: Sumo palandungon may gala. Nga dinisato natin mga unta at masaligan. Wala na may gala. Kaya kinuntang dako nga lugar. Ingunta matawag. Katalagman may gala. Kung matino simpakulang. Kini mga pangagpas. Sa mga lugar kini mga forecaster may gala, weather forecaster sa tibuok kalibutan may igsoon, ilang gibantayan pag ayo may gala kini nga may tabo nga El Nino, super El Nino. Pero nga atong gobyerno may gala sa ang Kongreso ug Senado wala gi sila magdiskus sa ilang mga plano nga matabang nila may gala para sa atong gobyerno.
1: Magnum in action.
0: Kaya nila may gala depensa na lang gyud kutob sa maimo nga di gyud sila mapriso pag sila na ang wala na sa posisyon mga igsoon.
1: Magnum in action.
0: Ilargi kay may gala murag sakit palandungon ba nga naunsa ba nitong nasod may gala unsa ni tabo sa tong nasod karon.
1: Magnum in action.
0: While din sa ato may gala at least sa ato din sa Cagindorog Misamis Oriental gipangandaman na may gala kini karon sa atong LGU may gala og sa LGU sa Cagayan og sa Misamis Oriental.
1: Magnum in action.
0: Ang darog ang balita may gala gano sa ka lalaki patay human may gala ang isakyang motor uban sayang uyab may igsoon. Sus nila ho sa Miguel Adel sa Boulevard, Miguel sa Makasandig, Patay, Miguel Akin ng taga Taytay El Salvador.
1: Magnum in action.
0: Sa amdalog ang balita, Miguel Akin mga trabante sa Janja, sa Sanja Steel Corporation, Miguel sa Baluarte, Taguluan, nanawagan Miguel Akin tabang, balag sa kasalmo na lang bugas.
1: Magnum in action.
0: Balag sa katasa na lang bugas, Miguel Akin, nanawagan sila, bisag sa katasa na lang bugas.
1: Magnum in action.
0: Ano sa datay matabang nila, human lagi may soon, wala damang giloso may gala na sambit ng steel plant. O niya, karon may gala, apiktado sila. Wapay tabang ang iabot nga to nila mga egson.
1: Magnum, in action.
0: Luhay taon sila, di ba? Kaya, of course, di umalikayan may gala. Kaya doon naman, higingong violation. Labi na ka to mga inchik mga egson. Nga dili ang to may gala, why mga di dokumentado. So, napa ilang isusi may gala karon diya. So, talang taon sa metabo kanini, luhay sa talo yung dagang mga empleyado diya sa nasangpit ng buhatan.
1: Magnum, in action.
0: Santa may gala sa itong adugang balita, may gala sa mga dagkong balita, gikan sa kaluhan. Ngayon may gala, human ang buhatan, may gala sa Supreme Court. Wala may gala, muhatag o temporary restraining order sa kampo ni nga ito ni Senator Bato de la Rosa. Ngayon may gala, kampo saba kampo may gala ni Senator Bato de la Rosa, nag-file may gala, motion for reconsideration.
1: Magnum, in action.
0: Santa mga abogado, may gala din sa ito, nagpahin ang reaksyon, na uban may gala, di pa pwedeng dakwa ng uban. Dakop na. Ang ubasan mingon tago lang sa. So ba ni?
1: Magnum in action.
0: Pero dahil na may gala nagingon si Bato de la Rosa makinaos ang kalibutan, di kasi magpadakop may gala ng ICC. Di ba na Pilipino? Di ba? So, dili magpadakop may gala kay bahalag bitayon sa dinis Pilipinas pero kung dito sa gawas, hinangal. Mauna may gala nga tanawa si Gringo nasa ganito. Di ba? 7 years ang tago-tago. Wama siya, may kala, manakpi. Sundalo ko na, anak kay gubat may kala. So, kanayat pa neto, sige kong unasan, kisa pa ng mga sundalo, nga katago-tago, bantag. Wagin may kala, makita nila mga Exxon.
1: Magnum in action.
0: Bato de la Rosa, gingon may kala, kaya taga Mindanao man siya. Nianas Mindanao, sa Lasang sa Mindanao. Ampun sa asas Lasang sa Mindanao, kay grabe ba niya kalsulup kay Mindanao. Naduna sa may gala, mura ganun ay nakita may gala sa social media nga si Bato de la Rosa nagiguban ang may gala sa mga warrior may gala sa Mindanao. Dito sa Lasang. In fact, doon na magani, katunay ang kaoba, nagingon nga, dili may musugot. Katunay na mga nitibo mong gisura may gala nga doon na may takas kay Sundang. Nagingon, di may musugot. Nga lugar dakpon si Batok dalon sa ICC. Dili mo kuno na mga Pinoy dito, mga puti may gala. So tuwa may gala gikapta nila sa Mindanao. So lagi sila ilang kay ang NBI mamaya atat-atat kay may gala nga dakpon. Ala katong NBI Manila ali mo dinis sa Mindanao. At sudlayan ninyo ning Mindanao kani mga bukid dinhi. Basig makita ra ninyo si Bato.
1: Magnum in action.
0: O, kamos Manila, be, kaya puro magin mo kinaplo lang iburya. Dinigit pa yung sa Mindanao, pangitaan ninyo, total, nakpunon mas patuka. So, dini may gala, pangitaan ninyo, kaya total, lugar na naman siya, iwa naman, hindi na yung magkantiyaro. So, pwede ninyo dakpon, animo sa Mindanao, at tumos mga bukid nga bayan din eh, pangitaan ninyo si Bato de la Rosa.
1: Magno, in action!
0: Hindi gani may gala yung inyong kamiga, tingkoy may gala, gabi kurog na, di ba?
1: Magno, in action!
0: Nang gigo may gala, kabalakan sa nila nga posible may gala nga si Bato mga isoon, proteksyonan po ni siya. Bantayan gi mga gala nga si Bato de la Rosa, kani sundalo, membro sa Philippine Constabulary, usab. Anad may gala sa bukit, anad may gala sa inkwentro kanya to sa panahon nga lugar, batanon pa siya. Hangtod na himo siya may gala ang senador, pero kung imo tanahon ang iyang kasinatian, ayaw gigi underestimate. Dinood may gala nga, yung palagas ng gobyerno nga, pwede na sa dakpon. Ana mo na yung nga, pagitaagin ninyo kung makita yung Mindanao.
1: Magnum in action!
0: So, muna may gala niya, gamit yung sundalo. Asa mamulaban na muna yung sila nga ang sundalo. Dahil kailangan nga sundalo din nga, nabi o mga pulis nga, ay papangita ninyo. Riyango-yango sila mga Exxon.
1: Magnum in action!
0: Officer nga po na sa may gala, retired lang, pero senador sa Pilipinas mga Exxon. O muna may gala ang usang kabutang, nga medyo mato pa nila. Lisod may gala makita unya mugawasan sa Bato may gala kung bago na ang kompensasyon.
1: Magnum in action.
0: O still siya magpadayon sa may galang senador Gapos Pilipinas.
1: Magnum in action.
0: Samta may gala ugang balita may gala gingon NBI may gala andam kuno may galang si Kupon si Vice President Sara Duterte. Matod pa may gala kung mugawas na ang warrant may gala human kini siya ang pasakay o kaso sa Department sa DOJ mga Exxon.
1: Magnum in action.
0: Ito ni may galang kaso bitaw nga katong gingon nga yang lugar hulga may gala sa presidente sa atong vice sa atong first lady Olga Martin Romualdez. Katong dito may gala nalukong sila sulod sa Kongreso. Kaya mga ito ginutan magito nila may gala nga katong yun nga kung ako'y lugar papatay ko ninyo.
1: Magnum in action.
0: Nasa mga tao kisugo na ako nga patyon saan mo ko inyo ko mapatay. So meaning conditional may gala nga kung mamatay ko, na po yung mga tao nga mapatay ninyo. Nakalagi pa ilan sa kaso na matod pa na sa NBI may gala, sa ilang direktor nga si Matibag, once ako no may gala, kini may gala nga warrant may gala sa Vice Presidente, ang NBI may gala mo yung bangunay pagdakop.
1: Kay iso ko sa
0: kayo. Munang gingon may gala, so baka malita baka ni o bag baka.
1: Magnum in action.
0: Maganing madakpis Bato may gala. So muna itong gingon may soon ka nang mag-istorya itong mga patapos. Ayan na lang na kay Vice President sa Pilipinas na. O niya, kumunan niyo nga tuyo nga dakpon. Ako eh, naon sa ba mga gala, murang lisod mga
1: iton. Magnum in action.
0: Santa may gala, gingon sa may soon. Grupo may gala sa gitawag may gala International Carrier Support Association na sa non-governmental organization special consultative status mga Exxon ang nagpalangat o reklamo may gala batok sa presidente sa Pilipinas ni Bongbong Marcos. Kini sila hapon nga kining Japaning base sila mga Exxon nagreklamo may gala nagpahal sila o reklamo batok sa presidente sa Pilipinas sa United Nations Human Rights Commission. Kini may gala may kalamigitan sa abuso may gala din sa ato sa Pilipinas.
1: Magnum,
0: abuso sa politika o guban pa. Namato pa may gala lagi ni Mr. Sean Frosco Puji kung Fudi Pujiki. Mao ni may gala ang dako may gala nini katong hapon bitaw karon nag-file lagi sila formal mga igala ga reklamo ngadto sa United Nation
1: Magnum.
0: Human Rights Commission Megala tungod sa nakita nila nga abuso sa politika gamit may galang gahom din sa Pilipinas.
1: Magnum in action.
0: Nangingon, may pang tagagawas, may pang hapon, may gala, kaya nakasabot pa sila sa sitwasyon na ito. Tanan, gisahit nila ang abuso, labi na kining flood control corruption. Kato pagpanghatag, may gala, matod pa o mga alleged, may gala, nga binahina, mga galas kwarta niya sa Kongreso para lang paspasan ang impeachment. O guban pa, gisahit nila ni, tagsatagsag yun. Ang mga nahitabo, may gala din sa Pilipinas. Ngayon, may gala, pag-abuso, matod pa sa gahom, sa mga ato may galang gobyerno sa Pilipinas.
1: Magnum, na action.
0: Nagkita may gala, sikat na kayong Pilipinas may gala kay mismo ang dunay organization.

0: On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. GD Talks Plus really does wonders.
1: GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: May gina na mayang balita sa mayang panglawas ang toxin mudaot sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungkol sa mga toxin ngamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toxin sa mong lawas ngamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa GDTox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa GD Talks Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Oras, alas 11:11.
4: Kini nga oras, sapat ka na to ni Board Member Dexter Yasay sa sanggunyang panlalawigan sa Misamis Oriental.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
2: Pagkain na betasya para kumanti ni sa itong tulumanon at tumigalang Magnum in Action.
5: Magnum in Action!
2: Ngayon ko tayo na may galang sila kiniton sa itong palibot karon ang atong heat index may gala 40 to 41 degrees Celsius mga Ikson. Yes, kagin di oro. Doon ay panahon nga medyo mo kwan siya, no? Dagkom siya. Pero muna may gala ang kainiton ng itong masineti karong panahon na.
5: Magnum in Action!
2: Init kay may gala itong palibot. Tuloy pa rin siya mo. Tuloy-tuloy may gala niya.
5: Magnum in Action!
2: Hindi ba sa ito para kumanti rin sa itong tulungan nun? Sa itong issue may gala tagas pagtagad karon. Pabuta may gala. Kay ato may gala ay focus na ito itong issue karon. Hindi ba ang mga sabay mga pagpangandam karon? Dini sa ito na lang sa ito sa lokal. Ilabi na may gala kay una kining ito'y kabalakan may gala nga ilinig mahimo nga aya ka na manguros may galag magsugod na dapat karon while niya pa may gala kini nga mga pag-forecast karon sa ato mga International Weather Bureau may gala ilabi na ang mismo gani ang United Nation ang nagpa lugar nagpa ba nag-warning na mga igsoon nagpa lugar nag-warning na mga igsoon nga bantay gyud ta kay kini init gyud kini siya meaning drought may gala liki ang muliki mga igsoon
5: Magnum in Action
2: labi na sa mga kayutaan. Diba? So, basta na pareha itong naigubat sa Iran ba nga huwag kita ka psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatunog ligong immune system. Tumarog vitamin C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa vitamin C, protektado ka na, maka-minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina, Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes, emotang sa Market City, Agura Lapasan, Kagendoro. Text lamang sa 09-8501-32-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Clinica de Alternativo, CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. Prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyag natabang na hindi na hulus pad. I became more active. Healthy na kayo ko tanawin.
7: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: hands. Neustar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
1: This comment appeared playing practically with Neustar. Luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
3: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
2: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: avanza a las 11:32 na.
1: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
0: Mga bata sa para commander sa atong atron Miguel Ato Magnum in Action sa Chick Miguel Ato Kaban. Magnum Facet Blanca, kumusta atong lakas panaw Magnum Facet na to pagulagway sa palibot. Magnum Facet quiet.
3: Pagkakaroon sa ito panahon, no, sa itong sentro sulat karon, grabe pagkakapon kayo kainit ka mag-insuwil.
0: Grabe yun?
3: Oo, init ka. Malabi na sa mga bukit karon, no, matanaw pa sa mga bukit, kalagiting yun ang kainit na ring adlaw.
0: Karon?
3: Oo, importante yun nga, silong-silong kita palalagsa, kahit kulit na po silong, basig na o, tanga itong kutis, magdadyo,
0: na daot na daan. O, mga daot na daan nga.
3: O, daot na daan na kutis ba, samot na daot.
0: Oo.
3: Oh, so importante na silong-silong kita kay...
0: Pagtong na pagayo, pagtong na.
3: Grabe, sa nga pagtong na, sa nagibula doon sa kasimana dahil, mga nagigangan na mga magigil.
0: Mga lagi, pero ipito na rin, no? Kay karon na, 40 to 41 degrees Celsius ang atong heat index, pag nung first aid, ganito, 38, 39 karon. Pagkita na yun, ha?
3: Mga karon, ang hapon magigil, magkita niyo ang hapon, grabe, hapon kainin kayo.
0: Oo. Oh.
3: Oo, guys, alisusog yapon ba? Importante yapon ang pagsilog-silog.
0: Ako, nakakuan kita, ready rin na green coat kayo kung kiniulan gini. Nawala man, wamay, wamata, wamay, wamay uwan. Nabi na ito, baga na kanda kong, nawala man ang kalit.
3: Oo, lagi. So, importante yung gigil na silong tatatalag sa higit na pugos o tulimang silong sa kainig taring adlaw. Kaya sigurado yung nag-gudjuel na maglabag yung natagulo.
0: Hindi man mong proceed ato ng bantay, no? Kay lugar, tinginit pa man kalon kung simbako ka ng mga lugar na pag-forecast karon sa kining atong kahimtang nga by month of June or July, August, diha lugar ato masinatigyon katong tinuod nga init, El Nino. Di kay El Nino la, super. Pagbasa no, sa ilang nakita, pero magampo lang tangaw, tadili mahitabo. Back to normal lang tatanga, one init lang unta. Kaya kung mahitabo na, simbako, grabe ang lugar atong epekto ni ana sa katawahan, mag-lumpersed.
3: Okay, tuwi ka mga mag-uuma, mag-dwell. Kung inali mang galing, mag-trayon. Tuwi ka itong mga mag-uuma, lagi na sa kabukiran. Sa mag-ulagay sa panahon, para sa Magnum in Action, Magnum Pesod Blanca, sa Marita Oxer. Magnum Radio.
2: Magnum in Action.
0: Salamat, Jerobate, may gano'n po sa nga, may Magnum Pesod Blanca. Inintin kayo may gala itong palibot kalong sa Dakbayan.
2: Magnum in Action.
0: Ato may gala nga nespi kasi niya sa karon may gala, no? Kay init ang iskuta niya, siyempre, ang ato may gala nga panahon o init, unsa may ato nga classmate niya na, iyang katapat, kinalan doon na tayo tubig. Na-remember may gala kung init, grabe may gala, mga sapa, mga suba, mo hinay, mo minus ang tubig, doon ay mga sapa, may gala nga mawalan gid siya, mamalhan gid siya. Na siyempre, ang ato nga kita lugar gainom tag tubig, na kung simbako may gala, matinood, magsoon, kining mga pag-forecast sa mga international, mga weather bureau. Yan din ang Pilipinas, usa sa mga igugin, may gala sa kining heat wave. Okay, heat wave kuno nga may tabo. Now, usay may tabo sa itong panubig. Nanamaspeak kasi niya karon si Director Jerry Caño, ang chairman yun, no, sa atong CWD board, mga igsoon. Mangutana ta nila kung unsay ilang nakita nini, unsa ba ipikto nga mahatag ani, ngadto sa ilang mga kinibang source sa tubig, ilabi na din sa ato sa Dakbayan. Director Jerry Caño, Chairman, maing utto nimo.
4: Magnum Jujak, mayong utto, maing utto sab sa atong mga suking tigpaminaw sa tanan nga nagsunod sa atong live stream.
0: Aha.
4: Mayong utto ka ng tanan.
0: Oh, sigurado nga kamo mismo diha sa Water District, number one gid mo nga monitor sa atong palibot, especially ang weather. Now, doon ay kablakan lagi. Kitantara mo, kasaya natang, doon ay kablakan nga posibleng grabe nga kainit. In fact, super El Nino magani ang ilang itawag na nini kung maabot kini siya. May ilang tagdi may tinood. Now, diya sa inyo karon sa Water District, kining chairman, unsa inyo nakita, unsa inyo mga pagbanganda mo, unsa inyo nakita ang epekto ani kung matinood kini mga pag-forecast karon, ilabi na kining kaming kainit nga ito masinatiyo niya karong umabot ng mga adlaw o bulan. Kining Director Caño.
4: Yes, dagang salamat ini nga kahigayonan, Magnum Jujak. Actually, pinasikat sa memorandum usab sa pag-asa ang atong luwang Local Water Utilities Administration.
0: Ang maminaw niya ng mga niya ato mga pagbalaod sa Kongreso, diya may gala sa Senado. Huwag sila magkasinabo, tungos politika. Sa lang katao, may gala, ang ilang gusto, nga buraga, ay doon nga mando, kung sa katao na gamando nila, gubot ang tibo kalibutan. Niya may galay atong lugar problema nga kami nga atong lugar ka monitoron. Ang atong nga magmalipay lang siguro ta kung damay isgutan lang nga di sa taon lang sa taning impeachment, wabay pulos ni. Personal naman sa bang tao, mahadlok matunguban nga o gakinin mo yung presidente basig mga priso. Gamit ang kwarta may gala nga questionable. So wala sa ni. Ato sa unaw ning problema nga kaming. Kanaw ta may kala kate sa pagsiguro ilabi na sa uldo sa infernal sa mga nagariang buwatan na alam may mga pagpangandam pero mas ma ito nga diyan sa Senado ilang masiguro gining unsa mang kakwane basig pangandam na basta lang. Di ba? Nabay igong kwarta na ito nga magamit o ginkasog may tabo giyod. Pag-abot po sa Senado, muntay lang kabuhaton. So sakitan ta may galagtanaw nga wa na may kakahimo ato mga magbalaon niya kadako na bakas kwarta nga itong iswildo nila tuwa nakafocus may galas mga personal nila. Dili man naman ang ipangandoy sa mga tao. Nya ang ilang mission may gala, kinandaan nga luukon yun may gala ang vice presidente. Labi na sa Kongreso. Diapod may gala sa Senado, kinandaan ato yun ang leadership niya kay para yun nga sigurado nga inana mga eksyon. Kutob sa mga nasa ila niya, ala, panggakla, pangkasuwi. Dakpa, priso. Butang ikaso, nana may gala ang dagan nga niya ay tinuod nga problema ng atong gatubang. Gusto na maminaw may gala ang tasaila kung nabay lang gisgutan, iseryoso ba nila ang pag-discuss niya? Wala agad mga gala, ay dunog, wala, nalipat ta, pero wamang yun. Kinana talang, tanawa mga balita may gala sa Manila, puro lang yun nga, mga Luistro, Dilima, Sindanya, kana mga komunista may gala, mo ipirme, wala magigkatabang sa atong nasod, puro pamurisyo. Di ba kini nga problema tinuod niyo? In fact, ang atong water district gibanduan na sa luwa magano na mando magukwana mag usani kining mag kwana magready na. Kini nga kabalakan may gala nga ilinyo nga posibleng may tabo karon hantud sunod tuig. Nga grabe nga kainit may gala niya pakapinan din may galag mga super typhoon pa. Sus Ginoo ka kulba pa kay paminawon.
2: In action.
0: Mao na may gala ito nakita, may gala kalabot sa amin ni. But anyway, sige lang. Kay ato na may gala tagas pagtagal. Ba't ang mahamaan ni? Kaya gusto na ito may gala, isa-isa may gala ang niya kanina sa mga irrigation. Kumusta man? E kuya sa niya itong gobyerno karon may gala kay interviewon ni mo, bisang naras sa mga tubangan, dili magpa-interview kay mga isa o sulat. Sus, may bagay pakaon ng sulat may gala.
2: Magnum.
0: Gobyerno may gala. Ano na sila nga galikay sila? Siguro, suman eh, pilay na bahin. Sige na ba? Subo ba yung kaya nga no, nana sa mga tubangan, pwede na sa ma-interview, pangayuan ng lugar, ma-interview nimo sa mga butang nga dapat, ilabi na naglambigit ang ilang buwatan, ay di sa magpa-interview kay mangayo sa og sulat may gala, nga mag-interview mga Iksoon.
2: In action!
0: Pagkaway hinungdan ka pang gobyerno may gala, kiniyag maunin dagan. Di ba dapat may gala, nana sa mga tubangan, tuba, oh, tinood na, nana itong kwan, wala magin may gala. Di nung tanan. Kaya kini mga national offices may gala, mahadlog mga sila, kaya namagod ang corruption sa ila, mahadlog sila basig mutipas ang usaka, kanabang media baka, mga utana nga, sir, sa mga tungkol sir na may corruption, munang ilang kabalakan may soon, kalabot may gala nini.
2: Magnum in action!
0: Tanawa, na may gala ilang kwan nga, level 1, level 2, level 3, level 4, mauna ilang pagpanganda may gala, nini nga gingo nga umabot may gala nga lugar, kining katalagman may gala, nga muhapak din sa ato nga nasun. Di lang sa ato din eh. Apan sa ubang bahay sa suok sa kalibutan may gala, kini nga kainit may gala nga atong masinati.
2: Magnum!
0: Nato mga gawin ka din sa ito may gala itong oras alas 11.50.

0: 5 na.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Ay gala, may balita. Gusto ka bang makadawat sa oga 4,000 pesos o mudawat oga allowance nga 2,000 pesos o kusa ka 20 inches LIDA TV human na ma-enroll sa grade 11, libre pagayod ang tuition, uniform ID, ang lanyard o insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dala lamang ang imo nga card o PAC birth certificate o bisita sa ABCA main campus sa abay sa PNB Divisoria. Kurali sabi nyo kagendoro, pwede sa ABCA nga mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasiyuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook, limited slots only para sa kalidad o libreng edukasyon sa senior high school. Indul na sa ABCA karon. Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyari kalidad ng mga eyeglasses o inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa salag sa Principal Mart, Balingasang Misamis Oriental.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpabili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering? Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering. Great food para sa matang selebrasyon.
7: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco 1. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol, human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta. Pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco 1 ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
8: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Mayong adlaw mga higala, welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
8: Life Extension Vitamin D3.
10: Kasi ganita na pag pupunto ho gya sakita gid ba. Habit na formal sa sakit sa kuno, pagkabalo nga ko nga naligi ko na Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakaura ba kog litson. Giinom isod ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Buta sige na itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
8: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang ibong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamo.

0: oraz a las 12:11.
1: Time Check is brought to you by Forward Media Corp. Driving brand beyond boundaries.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
3: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa udtong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
0: Alas 12:12, gala kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Una sa maglublokal, panagtagpo tali sa mga informal settlers o kaklimans sa Utah, diyan sa Zone 2B. Barangay Mambuhay, Lingsyurad, Pegayan karong hapon sa itong Magnum National Kani Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Nagto nga pwedeng arestoon si Kani o si Senator De La Rosa Human, gibasura sa Korte Suprema ang ayong TRO batok sa pagputuman sa ICC Warrant of Arrest sa itong Magnum International China. Gikonfirmar ang ilang planong magpalit og 200 ka mga abyon gikan sa Amerika sa atong Magnum Beses Liquefied Petroleum Gas Marketers Association. Miklaro nga nagpatuman og rollback sa LPG sa atong Magnum Entertainment. Barbie Fortiza miangkon nga nag-walkout siya kanito sa gisting tungod sa unprofessional staff sa atong Magnum Sports sa Toluca medalya na sagbit sa Pinoy Boxers sa 63rd Brigade o Belgrade Winner International Boxing Tournament sa Serbia.
3: Magnum Noontime News.
0: Mga Exxon, kumusta ka mayang udto? Karang adlaw daw karon nga Huwebes, Mayo 21, tuig 2026. Kini ang iyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
4: O Magnum Chingindrina Enrique.
0: O karon sa retailers to Magnum Local, gibutya karon ni Mr. John Gilmore Acto, nga tigbababa ni City Mayor Rando Clarex Hoy. Kanunay pegayong nga panagtagbo tali sa mga informal settlers o Clemens sa Yuta sa Zone 2B, Barangay Mambuaya ng siyudad. Karong hapon, diya sa ilang barangay hall, malaman ni Acto nga tumong nini nga matagal katinawan ang maong isyo kalabot sa pagdimuli sa nagpuyo sa maong lugar.
5: Dunay gamay nga panagtagbo na to din hino aron oh. Pagatubang unya sa alas 2 dito sa may barangay hall aron pod nga mismo gyud no tanan mga hintungan nga opisina nga gikan sa ato ang city government no gimugna sa atong mayor para pag plaster aning tanan kay tan-aw na to magamani. Murag kulang lang gyud gamay ang information gikan sa lot owner paingon dito sa mga residente no karon ato ning ipasabot kanila nga alabi na sa atong mga lumulupyo no katong mga informal settlers nga naa karon diha sa zone 2B no sa may barangay Mabuaya nga unya modalikyat sila sa barangay hall atong covered court kay aron iatong i-reiterate sa ila nganong niabot sa punto nga ang claimant na gusto na po ipademolish ang maong aluna and then nagsubay man po sa mga insaktong ordinansa o gabayan sa itong nakbayan nga may gibasihan po sa claimant. No? Kay pribado, mangit siya ang aluna magnumani. No? Hindi, nag-provide na po og relocation. No? Matingala lang ta anong naipipilagi hapon na wala pa nakabalo. So ang purpose ano yun niya, no? Pagpahibalo sa ila, unsay history yun sa maong yuta and then nga nung niabot sa punto nga na i-claim at na gusto po magpa-demolish kay
0: ang payag ni Mr. Gilmore Aktoba tigbaba ng City Mayor Rolando Clarex Hoy.
4: Dugang Magnum Lokal nang hinaot ang matrabahante sa Sanja Steel Corporation sa Baluarte, Tagaluan, Misamis Oriental nga mahatag ng ilang asuhulan human kisiradaan riskutan nga kumpanya. Matod ni Rene Boy Lozada usa sa matrabahante nga unta makonsidera sa maansya sa gobyerno kinsa may nagrunda nga matabangan sila nga ilang ilabi na nga naglisod na karon ang ilang pamilya.
6: Yung nakabahay sa among mga trabahante, ang among expected nga sweldo kada 20. Pero wala man ang tudron usang. Kay sukad na sukad, wagad na mahitabo, madilid ang among sweldo.

0: nga pangitabo.
1: Mm-hmm.
0: Apan karon kay na crisis sa mga kumpanya, misabot mi sa ila, pero ako dili ako makatumunggi ni anak kung unsay direkta kay kami na may good power diha nga amoy gid representative ng kumpanya para amoy maka-explain kung nganong ang among sweldo na dilid. Mao ra man gid ang ako mahi alagad sa inyo. Kay kami nagaulat kay di man gid ni makakuha kay ang among sweldo itiiman. So bang may busod sa kuan. Nang saan man sa pagkuha nila agi nga wala may opisina nila. So pati kami amo pamilya gutom gyud. Wa bata na mo, wa na. Unay pagkaon, usaw na mo ni pagkayod. Manginaot na lang ni na ang kasing-kasing nang namunuan nag-operasyon anit bahay ni ining kumpanya ang kanang itaas nga maluoy sab taon sila sa amo pila mika pamilya.
2: Ang pamahayag ni Rini Batosada usa sa matrabahante sa Steel Corporation sa Balwani, Tagalwami, Samis Oriental. Sa pagkakaroon, nagpahigayo na ang profiling ang Dule Region 10 alang sa mga apiktadong pamilya aron sila mahatagan sa agretabong panginabuhian. Dugang magnum lokal, padayong nangandam karon ang City Engineer's Office sa alang sa mga tunghaan na magamit alang sa pagbukas sa klase sa school year 2026-2027. Mato ni Engineer Joel Mamungan, head sa City Engineer's Office, nga sila padayong usab nga monitor ilabi na ang mga tunghaan nga apektado sa bilabay ng mga katalagman, ilabi na usab magamit ang tunghaan diya sa City Central School.
3: Wala man so far atong previous na ito mga kuhan na infection, no? Mm. During ato mga linog, ato naman itong na-address, no? Kasi mga kuhan, may mga problema nga nag-crack ng mga building during sa itong linog, na-address naman ito siya. So, ang engineering karon, nagpadayon karon laga po, no? Paghimo sa mga buildings, no? Kaya, mandato sa itong machine order sa itong halangdon ng mayor nga kinanglan ang mapastrak gini ang pag-ustrak sa mga itong
2: Ang pamahayag ni Engineer Joel Mamungan, head sa City Engineer Office.
4: Alas 12:18 na, karon sa itong bayaning Magnum Update. Pinito ka na ito ni Kagawad Edgar Cabanlas o Attorney Melanie Cabanlas. Mabot sa 215,000 kasi sa dugo ang nakulikta gikan sa 1,630 ka mga successful blood donors sa bayaning Magnum Sherbal Give Life Bloodletting Mission ni atong Linggo diha sa Limkit Kay Triom kini nga programa sa Magnum Radio Philippine Red Cross sa Misamis Central Kagadiro Chapter sa Gilidibukan mabot sa 5,563,000 kasi sina sa dugo ang nakulikta sukad sugdi ang maong bayaniyong programa ni atong December 11, 2011 kikan sa 11,126 ka mga blood donors. Dugo din ni among kasing nga pagpasalamat sa tanang mga bayaning Magnum partners o sponsors ilabi na sa maong nasangpit nga kaluga atong pasalamatan Magnum Ching ang mga nagapalayo nini sama sa Razzini Bags and Luggages Store CDO OPC ang Alkema Printing Services sa Graphic Edit Store Kuya Alan Bulaluan Dilao Shopping Center ang Sinun Prints Mark Ansin Lichon House Cagayan Educational Supply DGM Tailoring Natis Lichon Madam Anonymous o Magnum Express Oga Karumigala sa Tulakaw sa Panahon
5: Magnum Weather Alert.
4: Binata karon si AJ Sunyega pagkasa weather forecaster si AJ Sunyega, maingot tunay mo sir.
6: Yes sir, maingot to sir, maingot to sa ato mga suking tagtamin na sa para sa ato latest weather update. Pero nga nakaroon sa tagibantayan na low pressure area na sa salud sa atong Philippine Air of Responsibility. Ang sabi na karon sir, as of kanyang alas 6 sa punta, nasa kalayo siya na 890 kilometers east of southeastern Mindanao. So, ginawang sa low pressure area na igamay siya sa develop into a tropical depression, ginawang siyang, or posibli siya magpaulan dito sa atin sa Mindanao, especially sa weekend. So magdamta sa mga weather updates dito sa pag-asa. For now, sir, kanang mga ang lokalized sa vessel sa Pusalabi, sir, dito sa atin sa Mindanao, karong adlaw, expect na ito, mayroon na unto.
2: Sa pasaporte, gingong kasamtang ang passport, nagbaton lamang sa 49 ka mga security feature. Hinoon, giklaro sa gobyerno sa Malaysia nga magpabilin gihapong balido ang mga daang passport.
4: O, karoon sa itong Magnum Besas, kipasabot karoon ni Arnel T., presidente sa LPG.

0: Marketers Association nga ni 7 pesos na ang rollback sa Republic Gas Corporation kung Rigasco. Kinsa siya ang presidente sulod sa unom ka semana. Kini ang kitinawan ni Tinunod sa mga naglaing priso sa rollback sa LPG. Mato ba ni Ting una nang nagpatuman ng rollback ang sa LPG ang ilang kampanya, hinundan nga mas ubos ang gipatuman kagapong adlawa.
1: Yun hong halimbawa sa particular yung sa Regasco, ito po ay nagkaroon na po ito ng series of rollback. Ibig sabihin po, pang pitong rollback na po nila yan. So total of 17 pesos na po actually ang naibababa ng Regasco. And so far sa ngayon, si Regasco po yung may pinakamababang presyo as of it is only 1,300 comparative po sa mga 1,500 and 1,400 po ng ibang brand. So yun po yung kasagutan po namin dyan. Yun po naman kasing pagbaba po nung iba na halimbawa may nagbaba ng 4 na piso, yung iba 8 piso na binabanggit po ninyo.
2: Opo.
1: Dahil sila po hindi pa po nagro-rollback, umpisa pa po nung kami nakapag-rollback, sumunod lamang po sila nun pong kami nagkaroon ng sunod-sunod. Ako presidente po ng Regasco. 6 weeks ago po, linggo-linggo po meron po tayong rollback.
0: Ang payag ni Mr. Arnel T, presidente sa LPG Marketers Association. Sa itong Fox Street, ang usaka US dollar, balaw karon sa 61 pesos o 72 centavos, Canadian dollar, 44 pesos o 91 centavos, Hong Kong dollar, 7 pesos o 88 centavos, Australian dollar, 44 pesos o 13 centavos, 7 dollar, 1 peso o 95 centavos, Korean won, 4 centavos ang euro, 71 pesos o 76 centavos.
3: O karon sa itong Magnum Entertainment. Iangkon ni Primetime Princess Barbie Portesa nga nag-walk out siya kaniadto sa guesting tungod sa unprofessional staff. Matod sa aktes nga mibiya na lang sila sa iyang inahan sa guesting og wa masuko ang production og host kundi nangayo pa silo og miangkon nga unprofessional ang ilang gibuhat. Gidugang pa ni Barbie nga bisan pa man na dili pa siya big star kaniadto apan gusto niyang ipadangat nga dili kinahanglan ang maong pagtratar. Importante ang professionalism og pagrespeto aron madugay sa industriya.
4: Puyat ako noon galing taping, tapos ang call time was 11 ng tanghali. Ano kami ng 11? O, so kay Puyat, sabi ko parang mag-aalauna na.
5: Oh
4: wala
5: God.
4: Pa din. Malaman-laman namin ni Mama, may inunang guest. Let's be professional.
5: Correct.
4: I mean, diba, kahit naman ako, marami na akong kaibigang production staff, diba? Marami na akong nakatrabaho ang production staff. Pero kung binigyan ka ng call time na ganito, you respect it, you honor it, ganyan. Hindi yung mag-friendship card ka sa production na... Kasi hindi mo alam, may naargabyado kang ibang taon.
3: Ang pamahayag ni Primetime Princess Barbie Portesa.
0: O gano'n sa itong Magnum Sports sa Kmit sa Pinoy Boxer o ang Toluca medal sa medalya sa 3rd Belgrade Winter International Boxing Tournament sa Serbia. Gold medalist sila si Clark Vizera sa men's 50 kilogram o Grisa Pasuit sa women's 57 kilograms o bronze medal usab si G. Bryan sa body 4 sa men's 51 kilogram. Dako ang salamat nila ni Vizera o pasuit sa Ginoo og suporta sa kadungganan nga ilang na angkon.
6: Papasalamat ako kay Lord Friends kasi ilang kinabahan-traban. Tapos, sobrang saya ko kasi ako na yung world medal. Saya ko sa performance ko kasi ayos yung nagawa ko. At sa mga sumuporta sa akin, maraming sa ako sa inyo. Tsaka sa mga coaches ko pa rin lalo. Papasalamat ako.
7: Salamat siya mas sa medalya na hinihiling ko talaga sa inyo. Talagang bigay mo sa akin. And then salamat sa event na to, sa malaking bagay ito para sa akin sa nagiging

0: masyadong challenges. And then, abangan nyo kami sa next laban namin papunta
1: ng Netherlands. Andun din kami. Ang payag ni gold medalist sila si Clark Visira o Risa Pasuit. Mga eksonyo na batya itong kompleto detalye sa itong Magnum Non-Time by News sa lakarong atlawad lokalan ng Huwebes, Mayo 21, 2025, sa karoon sa itong Headline Review. Sa itong Magnum Lokal, panagtagbo talis sa mga informasyon tulis o kliman sa Yuta sa Zone 2B, Barangay Mambuhay ng Siyudad, Pegayon, karong hapon sa itong Magnum National kanin Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Nagtuo nga pwedeng arrestoon si Senator Ronald Bato de la Rosa o mangibasura sa Korte Suprema ngayong TRO batok sa pagpatuman sa ICC arrest warrant sa itong Magnum International. China may confirmar ang ilang planong pagpalit sa 200 ka mga abyon gikan sa Amerika. Sa atong Magnum Pesos Qualified o Liquefied Petroleum Gas Marketers Association, may klarong nagpatuman na o rollback sa ubang ang ubang kumpanya. Sa atong Magnum Entertainment, Barbie Portiza Miangkon, nga nag-walk out siya kanyato sa guesting tungkol sa unprofessional staff. O sa atong Magnum Sports, tulo ka medalya na sakpit sa Pinoy Boxer sa 63rd Belgrade Winner International Boxing Tournament sa nasud sa Serbia. Mga eksunti man lang sa kagawasong katilingpan katawan ng labing gamhanan. Maraglayang atong barugan hukum sa katawan ng matuman. Hangturug ma kini ang inyong mga tigbalita. Magnum Jewel Jacobo.
2: O Magnum Chingin Trina Enrique.
1: Aba sa mga news writers, Lana Delgado, April Burag News Manager, Elena Corin. Dini lamang sa palita o serbisyo. Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dini lamang sa palita o serbisyo. Magnum Radio.
1: Oras, alas 12:42 na.
4: Time Check is brought to you by Rossini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
5: Mighty C, the mighty power of C.
6: Now, speaking of Mighty C, muni siya alkaline base nga vitamin C. Dili ni siya asedika kay luha manggod na kaklase ang vitamin C nga ma-avail na to sa mga butika. So, basin, maningala mo nga naamoy ginainom nga vitamin C nga gahapdos inyong kuto-kuto. Binagyod sa mga senior citizen, o maginay problemas mga senior, gahapdos ang kuto-kuto. Ang Mighty C, mas labing maayo nga imnon sa may edad na. Kay ang Mighty C, dili ni siya maghatag o gahapdos sa inyuhang kuto-kuto. Sa gikaingon na nako, mga ka-Mighty C, importante kaayo ang vitamin C. Tungod kay parte kini sa tuang recovery. Hinumduma na to nga kung dili ta mo kaon og mga pagkaon nga taas og vitamin C, gakulang yun ta og vitamin C sa lawas. Kay ang tuang vitamin C is naas pagkaon eh. Munay source ang tuang vitamin C kung dili manugaling mahatag kay ang tuang pagkaon. Kargado ta karne, dilata. Kargado ta mga instant nga mga pagkaon. Wabagintay kaon-kaon prutas. Mas labing maayo nga naatay vitamin C nga imnon kada adlaw. Gina-encourage nato ang mga senior, mga may edad na nga bisag na ay medication na agay vitamin C nga imnon. Kay kining vitamin C dako ning tabang sa pagpa-stimulate sa collagen sa tuang lawas. Tagaan tanig pagtagad kay magkaedad ta daghan ta bation dakong factor ani ang kakulangon sa vitamin C sa lawas. Mas labing maayo nga naay vitamin C kada adlaw. Speaking of vitamin C, Mighty C recommended kain na alkaline nga base nga vitamin C.
7: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
6: Sa itong panit, sa mapananglit, no, dili kay ingon may edad, batanon pa. Pero gulang na kayo ng taon, dry na kayong skin, uga na kayong panit, dagan na kayong mga skin diseases, gakunot-kunot na, ang panit, gakayat-yat nakita sa pagdoon nga mas dali kang mutiguang. Mesgo tagtiguang, kanang mausab mga tuang hulagway. Hala, batanoon pa man to, di pa man kayo idaran. Pero ganun, medyo gulang naman kayo sa ng tao, di ba? Nga, kung makakita po tag senior nga batanoon kayo na, hala, wow, si ma'am. Kung sa'yo ma'am, nanay na na, oy. Dili halata nga nanay. Ma'am, ragi hapon ang paglantaw kay bisag may edad na, ang panit ha, miss. Dili ka kakitag mga gulot-gulot, mga kunot-kunot sa panit. Sa naong, tawahay kayong naong. Ang buhok, wala pa'y uban. Oh, nindot pa kayong tubo sa buhok. O saan ni mga higala nga makabaton tan ini is, dapat na ay maayong nga collagen. Kaya ang collagen di ay sa lawas, muli gapugong ka na to. Sa aging process nga kakahitabo sa lawas, sige kaingon ko na nay, dili kaingon may edad, batanon pa. Pero gulang na kailang taon, dry na kayong skin, uga na kayong panit, daga na kayo mga skin diseases, lagom na kaayo ang mga panit, oh, gakunot-kunot na ang panit, gakayat-yat na. O sa mga sikreto ni ini is ang collagen production sa lawas. Kung muubos man o galing ni, dali kaayo ang aging process na makita na to visible sa itong lawas. O sa makatabang ni ini mao ang paggamit sa vitamin C kada adlaw. Sa itong panit, importante kaay na. Kaya ang collagen muraglong nga gapagahi, gapafirm sa ito ang skin. Nya ang study, magkaedad na gitag 40, ang ato ang panit gausab na. 50, 60 gausab na. Mapugnan lang nato ni, mausab nato ang aging process sa lawas, mapugnan lang nato ni, bisag may edad ta, hamis na gihapon talang taon. Tauhay gihapon, hugot na gihapon ang panit. Ang usa sa mga makatabang aron nga ma-stimulate ang collagen production sa lawas, isang paginom sa insect amount sa kalaghanon sa vitamin C adlaw-adlaw. Number one, mighty C.
8: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
9: Mighty C, the mighty power of C.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
13: Libre?
12: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz at Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
14: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
15: Bugas-bugas, ug katul-katul,
16: i-DTX 500 na.
15: DTX 500.
16: Aduna kini antimicrobial properties
15: nga makatabang sa pagkuha
16: ug pag-ayo sa bugas-bugas
15: ug katul-katul.
16: DTX 500.
17: Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
16: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung ano pa ang akon panulukan.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mari, nganong naginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kumplito sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
7: Balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: It's 1:15 on Magnum Radio. Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@panko.ph. Playtime Entertainment.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Kasi po, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
1: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libo medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna o hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usap kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
4: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka butika.
0: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwalan ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
6: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limke

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Magnum Radio Time. It's 1:17.
3: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
5: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
4: Mga aligot-got.
6: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
4: Oh, feeling in love ka ba karon?
7: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwa.
4: I-shout out na na.
3: Magnum shout out.
4: Magnum shout out.

0: kinahanglan, address o bank account number.
1: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
3: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinilama sa balita og serbisyo Magnum Radio.

0: Magnum Radio Time. It's 1:45.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500 sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong di mahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
1: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: 2019 have ever been pregnant, lower than 10.9% recorded in 2022. This indicates that about 6 out of 100 women aged 15 to 19 have ever been pregnant in 2025. Further, about 6.1% of women aged 15 to 19 have already begun childbearing, lower than 10.9% recorded in 2022. The highest teenage pregnancy among regions in the country was observed in Zamboanga Peninsula at 9.3%, and the lowest was noted in the National Capital Region at only 1.8%. Northern Mindanao ranks 7th among other regions in terms of highest teenage pregnancy in 2025.
1: Balita ni Hipos, gikan sa PNC Region Tana. Kini si Magdum News Hunter 15, Nika Fernandez, sa balita o servisyo, Magdum Racho.
2: Nagang salamat Magdum Hunter 15, Nika Fernandez. Samtang adunay novena for the Sacred Heart of Jesus, sugod sa Hunyo 3 hangtod sa Hunyo 12 sa San Antonio de Padua Parish sa Nazareth, sa Barangay Nazareth, Cagayan de Oro, kining kalihukan kay para makapalambo sa atong pagtuo sa sagrado nga nakasingkasing ni Jesus or Sacred Heart of Jesus. Busagi awhag ang tanan nga mag-attenda sa Sacred Heart of Jesus Novena sa Hunyo 3 hangtod sa Hunyo 12 sa San Antonio Parish sa Nazareth, Cagayan de Oro kada alas 5 sa hapon. Samtang sa itong Magdum Water Advisory, gipabalo sa Cagayan de Oro Water District on COWD ang mga konsumante nga dunay paghinay hangtod sa pagkawala sa tubig. Sugod karong adlaw, Mayo 22 ng tuiga sa alas 6 sa gabi hangtod sa Mayo 22 ugmang adlaw, Biyernes, alas 4 sa kadlawon. Ang mga apektadong lugar mao ang portion sa Barangay Lapasan hangtod sa Santa Cecilia Subdivision.

0: Phase 1, lagip na ang pipila kabahayan sa Barangay Gusa, kinitungod sa interconnection sa 150mm diameter pipeline nga nimutang sa 300mm diameter main line sa Capital University Medical Center kung CUMC, Gusa. Mga igalay na bati ang Magdum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdumante 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magdum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwah.
1: I-shout out na na. Magnum shout

0: That song was brought to you by Magic Flex Cheese. Saklan miyon sa cheese o crunch, mulami po ang break nimo.
1: It's 2:16 on Magnum Radio.
0: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: DTX 500.
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX

0: 500.
1: Mopali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mopali sa mga butika.
3: Good news. Alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa bugna ug hamugaway nga auto profile smoke emission sensor sa Diversion Road Bulwa, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
4: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
6: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule,
5: kanunay busy.
6: Apan, kanunay nga kondisyon
5: tungod sa Mighty C.
6: Mighty C, ang kondisyon gitkin.
4: Mighty C,
1: mapalit sa mga butika. Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog nga tay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500. Ang adunay pinakataas nga antioxidant, nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatudana sa mga eksperto.
4: Testing
1: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
3: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
8: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
9: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
10: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka.
3: I-shout out na na. Magnum shout out.
11: Magnum shout out.

0: It's 30 minutes after 2 on Magnum Radio.
1: Oras, hatod ka na to sa
2: www.magnum999.com. Una siya mga Magnum friends, ha? And syempre sa Facebook, pangtalang Magnum Live. I-type nyo may gala, i-type nyo mga Magnum friends, ha? Magnum Space Live. Kana? Kanang na-i-check na blue may gala, may blue badge, something like that. Mukha na ang page sa Magnum Radio may gala. Ha? Magnum Live. Huwag sa inyo mga radio set, mga Magnum friends, ayaw kalimti may gala. 99.9. Mukha na may gala ang frequency may gala sa Magnum Radio. Salamat sa inyong pagpaminaw. Kung pwede palang isa-isa ang tamog case para magpasalamat ko. Bitaw. Salamat sa inyong tanan may gala sa pagpaminaw. Sa ating mga Magnum friends nga kanabitang na-busy na. Nagsugod, nagka-busy ang mga ginikanan may gala. Ilabi na kay hapit na ang tingklase na sa mga Magnum friends. No? Mauna po niyo ang time may gala. Mauna po niyo ang time mga Magnum friends nga mag-ano na po. Magka-busy-busy ang mga ginikanan sa pagpamalit og mga school supplies. Nga palit, kanang palalito ng mga bagong bag. Ganabitang? Uguban pa mga kailangan sa pag-skwela mga Magnum friends.

bay uban may gala na mga ubang bata nga kabataan mga Magdum friends nga dili mo eskwela kung dili bago ang sapatos. No, di ganahan mo eskwela may gala kay dili bago ang sapatos mga Magdum friends. Oh, dapat bag-usab daw ang ilang bag. Oh, ang ilang school bag mga Magdum friends dapat bag-usab. Ug uban pang dapat bag-o may gala na. Kinausahin mga Magdum friends kay na may mga classmates bitaw nga magpasikat man sab. Moingon siya sa yung classmate bitaw nga kani classmate bag-o biya akong shoes. Bag-o biya akong school bag classmate oh. Tanaw gani. Muna na mga Magdum friends. Tanaw so magkasugod-sugod nag-busy ang mga ginikanan. Kay happy ta ang klase may gala karong umaabot nga June 8. 2026. Oo. Manang opening sa klase mga gala. Karong umabot nga June 8 mga Magdum friends. Okay? Alas 2:48 na may gala. I-check yung mga orasan. Masin, wala na siya nag-function og tarong may gala. Mas may nang i-check yung mga Magdum friends. Alas 2:48 na atong oras. Oh, base na pa kay lakaw karong panahon na Magdum friend, no? Importante nga lakaw. Yeah, dapat di ni mo kadapitang di kalimtan. Go na Magdum friend para di ka malate sa iyong sabot base na iyong oras sa pagkita is alas 3. Sana bitaw, alas 3. Malate yung kanak Magdum friend. Kaya alas 2:49 na itong oras karong panahon na mga Magdum friends. Sa tanan naka-tune in daw sa may di sa may pilgrim mga Magdum friends, mga security guards daw diya, mayang hapon. Mga guards diya may gala, mga security guards sa Pilgrim Christian College may gala. Naminaw sila sa Magdum Radio, salamat kayo. Takip na diya sa ano sa Veles nga bangko mga Magdum friends, kanang Metro Bank. They're tuning to Magdum Radio, gapon, salamat kayo ha! Sa inyong pagpaminaw, mga Magdum friends. O sa ato mga Magdum friends daw diyan sa may Kogon Market, naminaw po daw sila. Maayong hapon. Sa inyong tanan may gala, maayong pagpaminaw. And syempre, atang inasaba ato mga nagunang mga segments kung nga puna sa ato mga programa. Diri, syempre, sa Magdum Music Jam. Music Jam.

Okay, at ang imigal na ang anong latest maritan. At ang isa mga magdong friends ang talagsaong pangutana. Og at ang isa mga magdong friends ang slanguage of the day. Og ayakalimti sa mga magdong friends ang ato mga naguna mga musika para sa inyong tanan.

0: Samuon kada alas 5 sa hapon. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: How about now?
1: Magnum Music Jam.

0: That song was brought to you by Centrum Advance. Alagang di magkukulang, Mr. Talagsaon.
1: Magnum Gilbert, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Thank your time. May gala alas 3:14 na sa Kapuno. There was something from Inigo Pascual. It's Ikaw, Ikaw. Dito ikaw at ako, ha? Ikaw, ikaw ang title ato may gala. Siyempre, nakailan naman itong mga migrant friends si Inigo Pascual. Muna ang anak ni Papa P. Piolo Pascual, mga migrant friends nga. Grabe ka. Ganahan kay si Magdum Diana, anak. Ganahan kay siya kay Papa P. Ganahan ka ni Papa P, Magdum Diana?
3: Yes, oo naman. Gusto ba hindi ka na ang Piolo Pascual, diba?
2: Mas gwapo pa daw ang papa kaysa sa anak.
3: Ay, tinood. Lahira dyan ang beauty ni Piolo.
2: Beauty?
3: Oo, okay, kaya mo siya. Kaya na to siya ka ng chika lang. Wala pa mong po niya gitugaan nga kung angid siya.
2: Ulay mo angkon. Wala niya giangkon.
3: Wala giangkon, wala ara.
2: Wala dahil. Pero until now, si Papa P kay... Wala mo siya girlfriend karon ba?
3: Wala. And then taas gipog sex appeal.
2: Agoy.
3: Lahira jod.
2: Grabe na. Nasa 40 plus naman siguro yung idadana.
3: Mau ba? Kaida na lugar mo? Di mura gyapon kag Papa P, di eh?
2: Papa ano?
3: Papa G.
2: Papa Popot.
3: Papa Popot.
2: Mayong hapon, Magnum Diana.
3: Mayong hapon. Mayong hapon, mga Magnum friends. Kumusta? Kumusta ang inyong mainiton nga hapon? Kaya pa ba? Kay murag kami ni Ma'am Apple Pie, murag di na makaya. Perting iganga, no? Labi na sa mga opisina diha, ng mga gubang yung mga aircon, wala yung mga aircon, yung mga allergy o mga hangin. Kaya magsakit ang mga tiyan. Agoy, tiis-tiis ganda. Palit naman sa mga gagmay nga fans. Aron medyo mawala-wala lang kainit.
2: Ano ganda siya mo? Kung ganahan gid mo mga Magdum friends nga mawalang kainit adto mo sa mga mall kay libre dito.
3: Adto mo pasumangi ra mo kuan window shopping lang di ay.
2: Maglingkod-lingkod nya, mag cellphone na.
3: Pa-charge lang good.
2: Ulat lang ka sa oras ba? Papatay oras ba?
3: Papatay ra.
2: Wa mo kailangan lingaw kina buhi Magdum friends. So adto ka sa mall kay iga man kaayo. Para medyo mabugnawan imong gibati.
3: Dili ra ka mani mahog singot.
2: Oo.
3: Pag-gawas, okay, kaya pa beauty.
2: Pag-gawas din mo, ayan na po ka ka-feel o kainit.
3: Kana.
2: Kung gusto ka consistent, good may galang nga, di ka ka-feel o kainit, mga migrant friends, magsakay kag-taxi.
3: Abi ko nga, pag ato naglaing lugar, ato nagko a nice snow.
2: Ato dito. Pwede sa dito, sa snow, sa asa man dapit ng
3: ato ka nice sa
2: snow.
3: Antarctica.
2: Antarctica. Dito sa
3: mag-uban
2: Alaska.
3: Mo sa penguin.
2: Ito sa Alaska, di ba? Na dito?
3: Nabasa, karon nag-snow karon ang Alaska?
2: Wala akong kabalo kay ginainom raman ako na.
3: Lagi ako sad. Ginatimpla ko raman na.
2: Bitaw na. Actually, ang katugnaw, usay pag masobraan, di po makaya sa lawas, di ba?
3: Di po makaya. Murag mawad-an kag dugo kay feeling mo. Saba ka na nang loose pad na ka unya murag murag mo duot gid sa imong bukog ba ang katugnaw.
2: Murag mo sulod bitaw ang
3: maglisod
2: katugnaw.
3: Maglisod ka ginhawa.
2: Ana.
3: Di pud maayaw masobraan.
2: Di pud maayaw may gala.
3: Pwede niyo na testingan mga Magnum friends sud mo sa inyong re.
2: Dito.
3: Dito, wala abri-abri.
2: Pagkaugma lutuon na mo.
3: I-defrost na kay lutuon.
2: I-defrost may gala. Di po, usay, siyempre, lisod sa kayo nga init kayo, di ba? Di po dato makaya sa itong lawas.
3: Kanang katamtaman lang ang temperature. Same sa kanang mga lugar diha nga, mga island-island lang bita. Wala kay mga building.
2: Okay,
3: dagan kay mga trees. So, di ra kay nila feel ang heat.
2: Okay, bugnaw ang
3: hangin.

0: Pag naka sa ilalim sa punuan.
1: Yeah. Itihaning kaskoan, langgam.
0: Mao. O niya, napay ano dito. Babae nagsaka, nakapalda. Ha? May babaw sa punuan.
1: Oh, walay uso-uso kuan ka ng short pan.
0: Oh, kita ang stars.
1: O niya, daghang mga turista nga nagbikini lang sa kayog motor.
0: O ka na, oh, grabe no.
1: Kanabi itong mga bikini nga marag igo lang tabunan ang pinakagamay nga kuan ni mo dira.
0: Oh, marag batag pimples mo ito. Gitago ka na rin patagoon.
1: Oh, kulang na lang kay band-aid na lang gamiton ba?
0: Pero sa laing nasun magdamdayan, kay kanabi itong mga tao nga naked sila, kay di makain na kayo issue sila, di ba?
1: Issue o eh. Basta naka sa public places.
0: As kanan sa mga beaches. Ayun na.
1: Sa mga beaches, wala ra kaayo, pero syempre makalingi. Pero naayo sa ka-beach sa gawas nga, ginatawag jud siya nga kuan gyud kanang hubo-hubo naked gyud ba?
0: Oh,
1: ang tanan mo ato is naked gyud, so walay pakialaman sa lawas dito.
0: Sa dapitan na?
1: Ato ka?
0: Oh,
1: wala naman kay plano.
0: Okay, para sa ilan ito murag normal na lang.
1: Normal lang dito nga beach.
0: Ah, kato na beach.
1: Oo, pero nakita na magutun ako sa TikTok nga dito daw nga beach is diligid daw ko nagit sila magsuot mga
0: dito
1: shorts.
0: Dito sa Hawaii siguro, Hawaii.
1: Hawaii? Uh-huh. I'm not sure. Dili ba kayo, dili ba cultured ang Hawaii?
0: Hindi kay ko sigurado man kay ako
1: nito. Noon manon sila sa ilahang waves dito sa ilang beach.
0: Oh, lagi oh.
1: Pero marag di masiguro kay last time na ko nakita nga video sa Hawaii. Kasagara sa mga turista dito kay garage guard noon pod gani.
0: Oh, lagi na.
1: Oh, bikini nga na. Pero dili sir to sa Hawaii kay.
0: Dili to sa Hawaii. Dito to sa ano, sa White Island.
1: Abi ko hello why. So White Island wala oy. Hindi pwede. Init kaya ang White Island. Kaya wala mong kaya masilungan. Tapos nilipod sila gabutang o ganing sitaw, ganing mga tent. Gabutang ingana.
0: Wala
1: so,
0: nila. Gusto nila siguro ma-maintain ang ano pa tawa, yung pagka nature or something na lang.
1: Oh. So kung mag-adto ganing mo White Island, itawingon ninyo nga ka ng hindi na bitaw-tutok ang adlaw. Like early in the morning or pa-sunset na.
0: Oh, kung ganaan gano, dito mo sa tungas gabi, igid may gala.
1: Oh, grabe na sad. Wala na yung mga itong pump boat.
0: Wala na. Wala na. Bitaw na. Sa oras sa tama na.
1: Di ko sure. Kay Murag, mga alas 5, ipapauli naman.
0: Pauli na.
1: Oo. Kay mag-adto me sa mga alas 2. Kay pwede na kayo tanto kay init. And then mga alas 5, mangunguli naman mi ana. Pero kung sa Mantiga, Murag, same gyapon sa Mantiga, nagya po kuan, time.
0: Lagi na. Basin, balod na sabkain na. So, inanang oras, no? Pagkabihin na kayo.
1: Ah, wala ka balog yun. Basta kay ang sa Mantigi, mas arangan na Mantigi kontra sa White Island kung gusto ka nga mag medyo taas-taas ang imuhang time nga mo stay. Kay sa Mantigi, manggod, namanggoy mga trees, napoy ka ning masilungan ni mo ba ng mga balay-balay.
0: Arang-arang de dito.
1: O, arang-arang dito. Sa una, before, nai nagpuyo dito dito.
0: Mga kinsa man.
1: Kanang mga taga-kuan nag-yapon.
0: O na, nag-iwala na sila dito ron.
1: Oh, syempre, papahawa kay gihimo na mong good siya like tourist spot.
0: Kanya, lagi kay kung dito magpuyo basin manimaho bito kay bisan asal magpupo.
1: Before gipaglaban na nila. Kay dadto gito sila ni dako, ana bito dadto nagit sila nagpuyo. Mo lagi to sa unang issue manimaho lagi yung mga pupo.
0: Lagi dito na mga dagat ana bito.
1: Bisag asaran.
0: Kadara ba sa dagat ka magpupo kay diretso na pagbugawas bito.
1: Diretso na ila.
0: Diretso na kayo na, may tubig.
1: Hindi pala eh, magigoligo ka agoy, galuta-luta sa simba ko.
0: Kita kang mango float dito, galuta-lutaw.
1: Kalain ba? O before na nga na, itong issue po, kuhan ko ato ka ng mga bata pa ko ato, mga kindergarten siguro na ato ko, nakaremember ko nga, so hapit gid na mo matumban ang pupo, ginoo ko. Then pag college na mo, nadunggan na din ako nga, marag high school or college, nga gipapahawa na to sila, gitagaan o kanang lain yuta ba, nga dito gid mismo sa Kamigin.
0: Ay, lagi no. Kay ano po, kay, para ma-preserve bagya po ng kanindot sa Mantigi.
1: Yes, and then nanapod sila gituko, like nanapod CR, yan na bitaw.
0: Okay. Tiyan na gyapon kay para na yung mga turista nga mga to dito, mamay si gyapon sila sa beauty sa nature sa island or something
1: ma-amaze
0: like that
1: ma-amaze jud ka sa white sand sa blue nga no?
0: Kaysa na muanto ka dito nga muingos bako mag-anso dere
1: ulawan pa ba
0: wala ginana ito
1: wala matingatan na yung mga dahon din pero na may mga makra
0: kay kanam ito ang taga Luzon magdamdaya na kay gaka ano ba sa gaka amaze ba yan sila sa Kamigin
1: yes lagi na recognize na gani ang Kamigin I'm so proud of that before dili kasi siya madunggal alam mo na before ito ko sa Cotabato sa north Yes, North Cotabato sa Saging, Kidapawan City. Pag ingon ako dito, taga-asa di ka at taga-Kamigin. Asa na dapit ang Kamigin? So, parintigin na question. Diligid sa kailasa ng Kamigin. Pero karon, I'm so happy nga na known na ang Kamigin. Dili lang sa Philippines, pero also around the world. As one of the tourist spots, best tourist spots din sa Philippines.
0: Para man sa mag-uyab, nagbulag, nagbalik sila.
1: Oh, para come again.
0: Kami again.
1: Kami again.
0: Muna siya may gala. Anyways, narita mga Mike and friends ha, sa atong talagsaong pangutana.
2: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
3: Talagsaong pangutana.
0: Alright, ang atong talagsaong pangutana, Mike and Diana. Kung nakita ka sa imong hinigugma nga naay ka holding hands nga lain while walking. Unya gipangutana ka sa imong uyab nga uyab na nimo imong ka holding hands. Unsay itubag nimo? Moangkon ka o dili magdumdayan na?
1: Kung nag-cheat gig ko. Ang kuno na lang, oy.
0: Ang kuno na lang?
1: Kaluoy ba?
0: Ang kuno na lang.
1: Hindi na imagine akong life hingan na ako'y uyaw niya, kaya holding hands lain. Siguro na ako'y holding hands. Akong manghod. Ano ko'y manghod? Baby brother. Upper, dako na siya karon. Di na siya baby. Ulit tao na. So, di na ako imagine. Siguro kung maumanggani, nag-cheat manggani.
0: Nagtabo mo. Ito, nag-enjoy mo holding hands.
1: Kurat-kurat kay baboy.
0: Oy.
1: Ako, ano. Sorry na lang gig ko.
0: So, ang kuno ni mo?
1: Ang kuno no, eh, nasakpan ako ka. Ay na, pagpamakak.
0: Dobe, maguba yung relationship kay
1: niyangkon lang ka. Oo, pero ima, dapat imo na siyang giyonahon na sa wala pa lang ni mo nagibuhat.
0: Ano
1: diba? Kay choice naman ni mo na ang mag-cheat. So, kabalo ikaw mabot kit ang time na masakpan ka, inga na, may balaan nila. So, dapat ready na ka sa consequences.
0: Ay, nanagiday na. Okay, once caught in the act, nagig ka Magdalene friend, wala ka ng choice.
1: Wala na, ayaw na pag-deny.
0: Deny. Amo yung palugar ka, ako mo na igagaw ang kauman.
1: Labi na ka nang naamo sa higdaanan, nakahubo-hubo. Ano, minigo, wala na ko tuyo ah. So, wala tuyo sa namumo ka diha. Nasulo dito sa lugar na.
0: Ang irason ni mo na Magdalene friend kung pananglitan na sapon mo, gahubo na mong duha. Yung ni mo, nag-shoot me sa Viva Max.
1: Wow! Artista me. Direct to cut. Ganon.
0: Ano rin na? Para matalusot yapon. Nag-break lang sa kadyot ang director.
1: Nag-call sa nag-practice nang sa misa mong scene. Ano, Logar?
0: Ano, Rosa?
1: Lusot-lusot.
0: Ano, ang lusot, ano?
1: Ay, ginoo ko. Pero ang pinakabidya, good nga excuse. Ikaw naging, wala mo good na ako tuyo. Ah. So, hala, wala lugar niya tuyo. Ah. So, nasapid lugar ang lalaki. O niya, nahagbong iyang shorts niya. So, yun sa lugar na way tuyo. Agituyo, gina. Siya, imo ginang choice.
0: Pananglitan, ang ayang irason bitang magdumdayan na, ingon magod siyang nakautang magod siya, dako-dako, di ko kabayad ba? Kanya, akong gibayad. Kanina
1: so, tikangkang na lang.
0: Kanina akong niyatag kay huwag mo kayo ikabayad.
1: Di ibayad na lang yung tibok kinabuhi. Buhag na ta.
0: Luya sa
1: muka ni mo. Kapoy, juke na mag-cheat. So, kung ma-caught in the act, isaba na lang. Ayun na pag-ingon niya. Ay, delay ako aning Jumega. Jumega na holding hands.
0: Mga mag-igagaw sa magdumdayan na close sila.
1: Oo, pero kumanag ko na mo, medyo awkward naman. Naman ko yung mga close kayo nga mga cousins. Pero kumanag ko na mi, dili naman siya, awkward na siya.
0: Awkward na.
1: So, unless medyo, kung, unless ka ng babae po at the same time, kung maduha ka ng same mo babae ba, o di ba kasi mo lalaki, okay na siya, pero kung ng boy and girl, di nag-holding hands, dili na makaya sa mag-igagaw, oy.
0: Adi na.
1: Di na.
0: Pero narabay o bang mag-igagaw, magdumdayan kay mag-uyab?
1: Oo na, nagin eh. Di mali ka yan. Labi na ka na. Ang una na is, dili pa magkaila nga igagaw, o niya pag-reunion kinakita ay. Uy, Ginoo.
0: Mahanap itaw kang love, nanghidsa ko ni mo love kay nami family reunion. Pag-abot dito sa area, sa event, kay nakagyapon dito.
1: Naapod siya.
0: Igagaw na sila.
1: Igagaw, hindi pa ila sa auntie. May nga, bliss auntie. Mo din yung anak ni auntie Nemo. Ako'y ginoo ko.
0: Uyapan dahil sila.
1: Muna nahitabo sa akong friend before, kang Annie Rose. Buwagan lagi niya pagkabalo niya. Nakita sila sa reunion.
0: Uyap sila, pero mag-igagaw?
1: Oh my God. Wala sila kabalong igagaw sila. Uyap sila sa high school. Kung may ito nga time, marag mga grade 7?
0: Grade 3.
1: Grade 8. Nag-uyab sila. Tapos pag reunion nakita sila igagaw di ay.
0: Igagaw gid sila.
1: Oh, so yang gibuwagan yang laki kay di gusto makigbuwag.
0: Hilak-hilak. Kay mato nila kung first degree ang
4: yun. Two times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Creep ng Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Kanunay ka bang hilantan, sipunon o ubhon? Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mapabaskog sa imyong immune system batok sa flu, bronchitis. Numon niyang uban pa, Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes na imutang sa Market City, Agoran Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-450-463 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
9: Para sa matilo nga dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy gatay,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas ka antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kalunay.
9: DTX 500.
10: Masaligat.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
11: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: It's 3:46 on Magnum Radio.
14: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 12 22nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
15: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
16: Music from the 80s,
17: Dutch, by touch,
16: 90s, and today, this is Magnum Music Jam.
18: Music Jam. You know.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala gina allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
2: DTX 500.
3: Masalikan DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pin
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
0: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
6: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: oras alas 4:06.
1: Time Check was brought to you by Westshire Academy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum Radio, news and public affairs, patas sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. Og karon ang inyong paboritong anchorman.
1: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
0: Oras alas 4:08 sa hapon. May galak, kumusta? May hapon ka na itong tanahan. Welcome, welcome sa itong programa ng Umang Tulubanong
1: Magnum Reports.
0: Iiling adlaw, adlaw ko rin mga higalag, Webes. Mayo 21, 2021. May hapon sa itong mga kaigsunan din ha. Nga nag-monitor ko rin sa itong Tulubanong Magnum Reports. May pagpaminaw sa itong mga kaigsunan nga nakatutok sa nagkating bahin din sa tuwa sa Dakben, sa Cagandoro, din sa Lalawigan, sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, din sa may provincias Bukidnon, Lanao del Norte, Camiguin. May pagpaminaw sa inyo ha. Oras alas 4:08 na sa hapon sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanong Magnum Reports. Inyuhang masaira ng mga police reports, hospital reports, developmental news na nakahipos ng kauban silang tagsa-tagsa kalokasyon. Kaya nakatutok karon po sa ilahang mga balita. Sila si Magnum Hunter 13 na Riza Cruz, Magnum Hunter 15 Nika Fernandez, Magnum Hunter 23 Kia Belenosa, Magnum Hunter 24 Jane Luna. Og alang sa balitang nasudnon, anausap si Magnum Hunter 21 Lani Delgado.
1: Magnum Report.
0: Oras alas 4:09 na sa hapon, kinis Magnum Angel Sado yung makauban gikan karon hangtod ta sa alasay sa kagabion. Sa duha ka oras nga programa, inyo masayran ng mga police reports, hospital reports, developmental news o karon mga igala, inyo pong masayran po ang sitwasyon sa itong palibot, lakas panahon, dagan sa trapiko din sa Cagayan de Oro. Oras alas 4:09 na. Sugdan sa ato nga paghatag kaninyo sa mga uluhan sa tuang mga balita sa balitang lokal, balitang national o balitang international. Oras alas 4, just dinita sa itong mga uluhan sa balitang lokal kay gibot yaga mga higala nga panagatagbo tali sa mga informal settler claimant sa Yuta sa Zone 2B sa Barangay Mambuayan ng siyudad, ipahigayo na karong hapuna. Oras alas 4, just na sa hapon. Dinisident ang mga higala sa lain pa na itong uluhan sa balita na itong lokal kay Kapitan Filipora sa Barangay Mambuayan ng atong Dakbayan, miya tubang karon sa mga membro sa prensa. Aron maghatag katinawan sa nahitabo laging kagubot ni atong niaging mga adlaw tungod sa paghimo no sa mga violenting action sa mga residente sa Yuta din sa Zone 2B sa Barangay Mambuayan. Oras alas 4, just na sa hapon, dinisenta mga higala kay giingon mga trabahante karon sa San Gio Steel Corporation sa Baluarte, Tagulo, Misamis Oriental na ang hinaot nga mahatag kanila ilang sulan human gisirado ang maong planta. Samtang ayuda gikan sa gobyerno, padayo nila usab nga gihulat. Oras alas 4:11 na sa hapon, dinita sa dugang panatunguluhan sa balitang lokal kay gibutyag mahigala Northern Mindanao ana sa top 7 o nag-rank 7 sa tibuok Pilipinas sa dunay taas nga kaso sa teenage pregnancy. Lain panatunguluhan sa tuang balitang lokal. Gibutyag usab sa DOH Region 10 nga pag-ubos sa fertility rate din sa Northern Mindanao yung positibo para sa tuang rehiyon. Oras alas 4:11 na. Dita mga higala ka milyones nga kantidad sa mga ikipog, mga gamit sa illegal mining na kumpiskahan din sa barangay Tumpagon. Samtang usa ka lalaki ang nalambigit ini nga maong kalihukan ang arestado. Oras alas 4:12 na, dugang panatunguluhan sa tuang balitang lokal. Kay price ceiling sa mga buga sa kamerkaduhan din sa tua sa Dakbayan. Ang hugot nga gimonitor sa buhataan sa Department of Agriculture Regional Field Office ta. Lain panatunguluhan sa tuang mga balita.

0: Senator Erwin Taulfo, may klaro nga nagamusta ang mga miyembro sa minorya human mag-chat si Senator Camille Villar sa ilang group chat sa shooting incident sa Senado ni atong Mayo 13. Kinipod ang atubag ni Senator Erwin Taulfo kay lagi sa niagi mga higala no na himong emosyonal si Senator Pia Cayetano kay gisupak niya pamahayag ni Senator Risa Contiveras na susamang walay nahitabo no human ang human sa tensyon sa Senado. Kaya panggingon nga na sakitan siya kay ang kanhi kauban nila sa majority wag yun nang umusag na unsa sila nga 20 years ang uban no nakauban niya sa politika na kauban niya sa Senado pero wag yun po naghimo sa pagpangumustag kumusta sila ni adto pong panahon no nahitabo ang shooting incident. Oras alas 4:14 na dinita kay Senate President Franklin Drilon giyawhag sa Senate President Alan Peter Cayetano nga dili na ipatubang ang suspendidong Office of the Sergeant at Arms in the Philippine Government kun sa head nga si Mao Aplasca nga giingong nagpabutog arma sa Senado. Oras sa alas 4:14 na, dinisad na mga igala sa lain pa natong uluhan sa tuang balitang national kay PAF SF-260 Fleet. Giingon nga temporaryo nga grounded tungod sa nahitabong deadly crash incident dito sa Bigan. Dugang natong uluhan sa tuang balitang national kay dinisad na mga igala gibutyaga po da koron. Nga Ombudsman mihimo na sa pagmando kang kanhi Senate President Senator Chiz Escudero nga tubagon ang mga flood control anomaly allegations. Samtang din ni mga higala kay giingon sad nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte giyong sugden karong Hulyo 6 ning tuiga. Office of the Solicitor General gi-welcome ang desisyon sa Korte Suprema nga dili no tugutan nga mahatagad si Senator De La Rosa nga makaangkon og TRO sa ICC arrest warrant. Samtang dinisita mga higala kay Department of Agriculture basa kaagya kaso ang mga DPWH executives, contractors o uban pa ang dalambigit sa ghost farm to market to roads nga nagvalor sa 94 million pesos ng giingon nga nahitabo kini mga higala ang maong kaning anomalya na po din as may Davao Occidental no sa Davao Occidental ni nila na susi. Oras sa 4:16 sa itong mga dagkong uluhan sa balitang international sa ta kay gibutyag. Unang kaso sa bird flu sa polar bear sa Europa na tala sa Arctic region sa Norway. Royal Air Force gireklamo ang delikadong pagduol sa duha ka mga Russian planes. Airstrike sa Israel sa southern Lebanon na may kutlo o disinoybe kakinabuhi. Istasyon sa radio sa UK may hangyo o nangayo o gapasaylo. Human nga ilahang na report nga namatay na si King Charles III. Ukraine war, posibleng hisgutan na sa panagtagbo mga higala o posible. Hindi pa mahina yun mga higala ang pagtapos nini sa gihimong panagtagbo nila ni US kuna Chinese President Xi Jinping o Russian President Putin. Oras alas 4:17, lain pa itong uluhan sa balitang international. Dinisidenta kay 141 ka mga nasud, lakip ng Pilipinas, ang gingong ni hatag og opinion sa World Court, kuno World Court Climate. Dinita mga higala kay gibutyag man ni ini.
1: Magnum Reports!
0: 141 batok 8 ang mihimo na no sa pag-adapt sa resolution sa pagdapig nining World Court opinion nga ang

0: mga nasud adunay legal nga obligasyon aron sa pagtubagay yon sa climate change. Kung diin, no, di naman ang usa ka nasud ang mahimong apektado, tanan man, tibuok man kalibutan. So, aduna na 141, no, ang mihimo sa pag-commit, no, pag padayag silang commitment ani, no, nga ilahag yung hatagag pagtagad ang pag himog mga lakang aron nga diin taon ta magrabihan aning climate change epekto ni inipod. No, na 28 ka countries nag-abstain, na din 8 nung nagsupak. So, na din 141 nga nagahimo sa paghatag no o gatubag ni ining pagprotect talagi na sa mga katawhan sa climate crisis. So, din sa to sa nasun sa Pilipinas, pabortaan ni paborta sa maong resolusyon. Aron po laging di na intanta maka-experience ni inipong hilabihan ng epekto no, sa kadaot po sa itong kinaiyahan. So, na yung mga naghimo sa pagsupak pero daghan yapon ang mihimo no, sa pagpabor. Oras alas 4:19, kumaintag mga nag-against mga higala like ang Israel, ang Russia, nag-against na sila. No, ang Belarus, ang Yemen, Liberia, Saudi Arabia, Iran, kaya mura gawa kasi sila nag-focus sana kay gira-gira man yung sagad nila ha din hagod. Oh, like for example, din sa Russia, din sa Israel. Mura gawa pa sila time pa siguro po no, ani, ngailahaning naahon, no, kay security sa siguro po sila mga tao dito kay magpadayon, magulang lang ang mga gera. So, mga climate-related nga mga legal cases di po nila mahatagan og pagtagad kay nagan pa kay yoga mas priority po nila no ang kagubot didto di na siguro sayon para sa ilahan mag multitask. Oras alas 4:20 sa hapon din hita sa lain pa natong uluhan sa balitang international kay gibutyag sa tong duga nga uluhan mga higala nga nagakanayon nga aduna na iya tanker nga naka-exit sa Strait of Hormuz. While naging nag-hisgot na si US President Donald Trump o si Secretary Vance alang sa posibleng prospect nila sa pagpakisabot alang sa kalinaw sa Iran. Oras alas 4:21 na sa hapon. Nalain pa na itong uluhan sa tuang balitang international. Kagiingon po mga higalagi, kumpirmar ko rin sa China ang ilahang plano nga mupalit o 200 ka mga abyon gikan sa Amerika, particular na ang sa kumpanya nga Boeing. Oras alas 4:21, dinita kay itakda po nga ipagawa sa gobyerno sa Malaysia ang ilahang laing disenyo sa Malaysian International Passport kung PMA. No. Nga dunay 94 ka mga security feature. So, lisod na kay ni Pikion. No, like for example, na mga holograms, ultraviolet printing. Tapos din po yung mga special security threads. No, para sa paghimo sa pagtahi sa passport. Okay, sa una manggod ang kanindaan nila nga passport 49 ra ka mga security features. Karon himo na nilang 94. Oras alas 4:22 na sa hapon, dinidenta mga higala. Makisusi sa ta sa tong sitwasyon sa palibot, no manaman ta sa tong mga uluhan sa mga balita, lokal, national, international, dinitas tong kauban kina ka-standby ko ron sa paghatag update sa tuang sitwasyon sa dagang traffic o lakas panahon ang atong Magnum Weather and Road Hunter, si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez.
1: Yan sa Magnum Hunter, no, so far, karo panahon na Magnum Hunter, particular sa pagsubay yun po din sa may US area o sa may Estiga Bahina. Wala yun nga doon ay aking kabalakan, Magnum Hunter. Kani man, doon na po diskusya kagini na, pero wala na yun nga doon ay aking kabalakan. Ang damis lamang sa mga sakilayan o talis sa kamotorsiklo ang naangkon. Kung may ipagkang sitwasyon sa driver ng Magdumanji, anarap po dosaba sa luwas ng kahimtang. Sa ato, sa naran, ilang binadili mismo sa may bulwaga pa yung Magdumanji, no? Say ang dagat sa trapiko, ilabi na nga nag-monitor yun po ang mga personal sa RTA para ma-safety yun po ang palawig sa mga pipila ka mga motorista sa mga tagsatag sa mga lokasyon. Bili po sa may Carmen Area. Kukun nga ba yung Magdumanji, nagasukunta sa hinay nga gilid sa dagat sa pinkorong panahon, pero wala kita nakuha ang report nga ato na yung angay kabulakan. Buot malang sa kadalanan. Sitwasyon na sa itong panahon, karong tukna Magdumanji, no? Wala kita yung observer na rin karoon. adunay daotang panahon, ganun man sa ito na sinati karoon, adunay pa'y kainit, katumog si Barana, pinupugang sa kawarangan ng bahay na nakasinitig na karoon o ganipis ka papanagom sa kawanangan. So, ako na ito po monitor, sitwasyon sa dagat sa traffic o lakas sa panahon, kini si Magnum Hunter, 15 Ika Fernandez, sa balita o servisyo, Magnum Gacho.
0: Salamat Magnum Hunter, 15 Ika Fernandez, oras alas 4.23, sa itong pagpanaguman sa itong tulong manong Magnum Report sa tangatangi mga higala. Kaya ito na din pong siren, mga sitwasyon sa tuang mga kauban puno, silang pagmonitor din sa palibot, mga balitang ilang na nga hipo sa tuang para sa itong duha ka oras nga programa ni Ininga Adlaw. Apan, mamati sa itong mga pahinomdom, oras alas 4.25 sa hapon.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mari, ngano na ginuktok man ka?
1: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
0: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
1: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
0: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
3: DTX 500, mo'y tubag sa diabetes, kundiin kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica D Alternativo logo.
4: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first...
5: Sarian, yes.
6: Yes, ma'am. Actually, ma'am, karon nga mga panahon, napamanta karon sa wet season 2026, no? So, dili pa ka siya yung nanala tayo ka kung sa mga critical nga panahon, no? Napatay karon, ma'am, nagsugod naman ang wet season trapping na at napata sa mga 10,000 hectares ang nakasulod na. So ang lagmit nga ato yung ingon na critical na bantayan, kato yung maabot na sa mga last quarter of the year, mga nara sa mga October, November, December, paingon sa first quarter. So kanagin ang ingon na ito ng mga critical na bantayan. So, pero so far, ang balikon, karong 2026 na trapping is dili pagid kay siya ingon nga ni ana ka murag apike okay kani mga atong dampod nato sa mga irrigation facilities dili mapuli siya ingon nga mga gagmay na nagpugid din niya.
5: Okay, sir, so may mga lugar karon sir sa rehiyon sir nga naapektuhan kalabot din imong El Niño sir?
6: Natay apektahan ma'am is natay Bukidnon. Sa Malaybalay, Balensya, Ukuan o Quezon. So namatay system dira mga 11,000 hectares no sa under Pulangi River irrigation system. So kana siya nga area ma'am is isa na sila sa mga isa lang na sa daghan no na vulnerable na pwede maapektuhan sa El Niño. So maagani aduna na may mga nadawatan na report nga instead unta nga ang ilang plano sa kalendaryo within 2 ka bulan mahuman na sila og patubig tanan but tungod aning gakahinay nga kaubos na ang tubig dili lang ingon sa ato ang system kun apil na gid sa river no sa suba na gid mismo gakahinay na og kagamay

0: muabot na hinoon ang tagtulo, tagupat, tabulan. Subot ipasabot, ma'am, ang cropping kalendar nila ni Higda. No, kung meaning, kung mahigda ang cropping kalendar, kinahanglan na sila mo undergo o ilang gamito ng ilang water crisis management nga water delivery distribution. Kay aron lang, maapod-apod, yahapon, nga diliingon nga, dilibayon ba nga, naagi mga lain nga mga hektarya na apiktuhan, hindi kanya, di sila katanong. No? Kung atong buhaton, scheduling sila per kanal para arong nga sila yung tanan mismo makatanong. So kung sila tanan makatanong, sila tanan makakwapaw, sila tanan nga makaahon o makabutang o pagkaon sa ilang nabisa. Ano lang?
1: Sa magdamadjina sa karon na magdamadji na rigaon paghihapon ang hands sa Sania Region 10 nga makabot ang maayong resulta sa anis sa mag-uumang tili maapektuhan ang mga tanong bisag mamansan sa niting init ka panahon. Gani man pinaagi isar sa pagkikonekta sa ubang ahansya sama sa pag-asa, kinihimpit ka ginamintanan sa Sania araw maghatag kanila ugiya sa adlo nga pagpangandama sa maabot nga laing panahon. Pinaagi isar sa dubling paningkamot sa ahansya dako kiniugtabang ilabina sa mga mag-uumang nga nagpabiling likon sa naandang panginabuyan. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez. Sa balita o serbisyo, Magnum Radyo.
2: Salamat Magnum Hunter 15, Nika Fernandez. Sa tanga tayo mga higalas itong pagbalik, makisarda din sa update po no, din ha sa gihimo karon nga press conference ni Kapitan Pora sa Mambuaya, din ha sa may barangay Patag ng atong syudad. Kaya aron po masayra na toon, sabay na itabo yun din ha po no, sa luna sa zone 1, zone 2 nga area sa nahisgitan nga barangay. Kaya kagugubtan man gina, giilugan man gina. Pero mamati sa tagbahin umdom, oras alas 4:45.
3: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.

0: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!

0: sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Oras alas 4:51.
1: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Oras alas 4:51, dinidenta mag-isayod ta. Kumusta ba ang kaning update gid pud no dinha sa Luna sa may mambuaya nga giilugan sa mga claimants o sa informal settlers? Ana si Magnum Hunter John 3 sa dugang clarification ini kay matubang naman sa members pransa si Kapitan Naporas o napoy mga abogado mga higala diya karon sa may barangay Patag live karon gikan sa lokasyon Magnum Kia Villanosa.
3: Yes, Magnum Hunter John, ito nga paminawon karon ang pagtubag ni Kapitan Naporas sa barangay Mambuaya. Kalabot ito nga nangita po, ugin po niyo kagumot siya ng barangay ng Pintamay. Sa paminawan.
4: Nagigadol po sa kuha. Nakap, bupalit na yung utad ka kay medyo bratura. Basta maduol lang sa kuha, kung ganyan nga ayaw, yun mong palit diha na porsyon. Kay titulado na, na itagiya na kaklimon na gina.
5: Okay, kinsa gid ang kaklim ka sa iyo? Kaya nga nangingon daw din related sa pamilyang Lusada ang nagpaila. So, kinsa gid ang kaklim sa mga ito?
4: Ang inanay sir, isubay na ko sir, since 2024, mga October, November 2024, so sila ni Ma'am Ligaya, ilang team, yan na sa opisina. Dilin ako malimtan to, adlaw nga Domingo, kaya kita lagi, na-jutin nga po ang tabisag, adlaw sa parang Domingo, yung binalili. So katong time, Domingo, so niabot ang team nila ni Ma'am, naganit na ano to'y dala nilang surveyor, katong time. And then, ilang ipagkita ang papel?
6: Naipapil ka?
4: Yes.
6: Nakakopya?
4: Yes, naay mga kopya na ito, ma'am. Naay mga kopya na ito. And then, wala yung kunisugot. Nasugla nila ang mga area. Kaya kung inangil sila ni ma'am, na-inform ba ang mga lumulupyo aning June 2B o Sunwan B? Tingin po sila nga wala. Na-inform ba ang, umuni mulura, na-inform ba ang Isika Boundary? Ang mga owner ana, yun sila wala ito ayun. Depende ninyo kung inyong sudlan. Pero dili ko musulot. Kung siya may tabo sa inyo diya, maling kawas ko. May akong ngayon sila. So, kato nga tayo mula, ito na tayo. Dati naman lang, no? Galing ato. Nagdaman sa sobyo, nagkakasol ka ito sila ito. Pero, may kuwan sila sa kuwa nga dili. Kaya ito, walang magiging sugot. Kaya akong gilipinsahan kaya sa tinog ng mga tao. Wala, ito yung interesan ng yuta. Sama sa kong ngayon, giupiran kayo kung duha, tulog kaluna, huwag kayo na magidawat. Ang ako gida ng ang mga tao yun, nga 50. Pagkabot sa panahon, ako una silang itinandaan. Sila niyo, kata sila ni ma'am. Dabi ma'am, kung madimunis sila niya. Asan ako na ipamutang mga tao? E muna naman ito nga time nga 2024 sa November. Kailan na nag-iikin? So wala ikon yung sagotan ko. Eh, gusto na ako nga makuha sa mga tao. So, niabot din ang time siya. Nga na ako may parang may kagawa dyan na si Honorable Kagawa na Wilbin Labadan. Ugay ko kabalo. Nga sila, si Kanaday, si Kagaw Labadan, o sila ni Ma'am Ligaya, nag-meet sila na area. Kaya ang gusto po ni Kagawad, mabalaan niya kung naabagyoy, insakto nga papel, or titulo ba yun. So dito nga time, giyag-yagan sila, ipakita ang papel, so mismo siya na yun. May ara akong ipakita. Karoon, kinaan na niya, nakita na ako nga naagod niya si titulo, ano yung mga Lusada. Ako na mismo may istorya sa mga tao. Mga ginaingiingon. Sir. And then, iabot tayo sa punto nga gidala niya sa among sisyon. Iagenda din niya. Sige, dawat na ako nga agenda na. Naisgota na mo, amo na yung gi-invite ang team nila ni Ma'am Ligaya. Kining naka-spill. Ang team na, dali. So, naisgota, iabot tayo sa among panag-isgot nga i-invite ang mga kining area. Ang mga katauhan nga nagpuyuan ng Lukaso na, sa Juan B. o Juan Tobi. Nagkandakit me kung dialogo dito sa covered court sa barangay Mabuhaya. Ipag-invite mo na, giyagyag ng papel. Mga pangutana nila, gitubag, naapot si Atty. Nunez at itong time. Gitubag sila, ang SPA, gipakita. And then, dito na dahil nga magkandak o relocation survey. And then, ang pagsabot mo po nila sa relocation survey, nga ipang-relocate na sila. Which is nga, ang relocation survey, kuan naman ugasa ang boundary. Wa, i-locate. Ugasa ang boundary.
6: Ah, taman.
4: Ugsa ako po nga part, di nga po nung barangay, gusto kay po. No? We the knowledge po ano nang puyo diyan para mabalan po nako ukit sa gerugasa gitapit ang luna kay basig na inasko na kayo nya wala din siya nakasulod. So we ang puro sumapal ay nako kay issue kay tanasan. So mo to nga lesson po kadto sulod sa pag-survey nila ni ma'am. I mean katong nga time nakakandat yun to observer kay susurvey gibutang ang notice. Notice sila da sa barangay ani nag-notice po dito sa area. Kasulan ilang gitang langkat mamangin na ilang isa ko rin basta natin maposting ka na. So, ilang katila. And then, after ato, ang team nila ni ma'am, tuig kapin, wala naging minag-meet dyan sa opsina. Which is, nakakto dahil sila ni ma'am, ang team nila ni ma'am, Ligaya, o ang residente mismo, sila na yung nag-communicate. Kaya ka na siya private man ngayon ta. No? And then, dili kinako malimta, gangyo kinako na sila ni ma'am. Sila ni Ma'am Ligaya. Ito nga tayo. Dito pa lang sa 2024 pa lang. Ma'am, if ever na inyo gina silang ma-claim na ka ng maunga property, ayaw ko nyo taga ay problema. Wala ko'y labot anang yuta ay private na. Kabalo ko, ana. Ang ako lang ang mga tao na adyan na. Pwede ba ko makangyo sa inyo, ma'am? Ha? Matagaan sila o location, matabangan ko ninyo. Nga kung may tabo, kung galing na i-demolition o mapa-ibikit na adyan na. Asa mo na sila mamaingon? Very aning kabertor? Masakit akong lugod tanaw anak ako. Ginala ko na sila niyo. Masakit akong lugod tanaw anak mga tao na araga gambalay na anak makiligilid. Ako hangyo ma'am, kumabot manggaling ngayon pa noon. Ayaw ko nito kahit sakit sa lugar. Muna na yun ito nga, wala naman din sila nakabalik sa ilang tinin ng Ma'am Ligaya. Mismo na dahil ang katong residente nga ni Agto Manila. Ini si Sir Paul na Simpron. Wala ko kabalo man Agto sila.
5: Direct na ito nga.
4: Yes, sila ragi nag-initiative. Sir, nga nga ito. Then, niabot tayong time nga ni Agto sila sa opisina. Nagan sila. Nagan sila sa opisina. Ang tingala na lang ko. Piliingon nito nga, Mr. Chairman, kung ikos, umusta? Nung gino kayo na tawag kita. Hands up na po. Hands up na ni. Ah, nagiging lang tayo. Kung ito na. Dito, give me sa Manila. Nalukit, yun namo ang Lusada. Naami picture. Kini si Edwin. Amo silang gangyo, kapitan, na kami nalay magpalit ng luna nga among gitukuran sa atong balay. Pero, nabiyo siya man, sugot sila. Wala din sugot. Kaya ang tumbag ang lalagid, when siligaya na ibahala, kaya naka-SP na siya, siya may ang misaligan. Sumugin at sayang itong sir. And then, muna dahil ito. Kanaanay na yung mga negotiation sila ni Ma'am. Ito yung na dahil sa katong ilanitin nila ni Sir Paul. O katong na dahil sila sa atin nila ni Ma'am Ligaya. Muna ito na itabo dahil nga last January, this year, so muna ito, niabot sila ng Ma'am Ligaya sila ilang tin. Akap, muna gini pa naman. Kompleto naman ang papel. Tana, naana mag-yun, nag-SPN sa kuwa. Amo naging paon. Nabalaka na Ligaya ko sana. Nag-all you do, kuda mo yung Ma'am. Asam na ako na ipunta. Kato akong gihangit, ma'am. Pwede? Sus, mura ko nalipay po sa kabag nga ni-reply nilang, ma'am. Pwede nga siya, ma'am. Ang katong imong gihangit nga dili, mataw-ataw mga tao, tabangi ko ninyo pagpangita o kining luna, yuta nga titulado. Palito na mo. Ihatag na mo anang mga tao di anak nga maong area. Irolokit na mo sila. Tagaan pa na mo sila o cash assistance or materialis. Mag-andang pamigsakinan. Kaya kung voluntaryo na sila o guba, kami pa'y maghakot pa'y ngunit ito sa location. So, kung sa'yo akong gihimo, wala ko naglangan, ma'am. Nag-schedule lang ko, wala ka siguro ito ng simana. Nag-schedule lang ko meeting sa isa kasuna. Kaya wala man ako gidungan yun. Kaya doon man ang kasuna, affected na. So, sunuan akong giuna di meeting. Pag-meeting na ko ito, igurad ko na akong ipasabot. Na sa 1 year, mura kapin, ibalik ang katungkliman, gidayagan ko sa kompleto nilang kapin. Ang saan mo na ito, hindi nga na may kliman. Pero naa sila yung offer. Hatag sila o kineng location, titulado, ikatulo na sa inyo, hatot sa inyo, may inyo na na, wala na yung makapahawak pa sa inyo. Kasasistance o materialis na tabangan mong hako, tumuluntari mong guba. So, huna na, ano nyo? I-grow ba ninyo ni? Or mag-stay? Ang katong dili mo sugod, inyo na katong. Wala man may isa ko sana eh, pero kung may tabo na, basin baya o pagduol niyo sa kuha, ulahin na. Dili na ko makahangyo. So karon nga na ilang i-offer, kamo na ang naan na. O gusto mo, mapalista lang mo sa tao nila ni ma'am, o rinan, magtubang mo sa opisina, kaya atis matabangan mo kamo mag-voluntaryo. Mm. Open ito saan. And then, dito na sa ko, next Sunday mo siguro to, iskitsyo na sa ko sa Pika sa Bulgazon, mura niya po na akong deliver sila. Kaya offer, katong dili, kaya po lang katong. Kung naway ipaglaban ninyo, ipaglaban ninyo. Then katong mag-voluntaryo, na ayaw ninyo kubi eh. Sumutong daghan man gud gani sa akong record ha. Kini isa ka suna mo sir. Before pa ang demolition sa Lumbyo sa Sayas, 185 da sila kabubuo. As per sa zone president nga na daning sa isa lang ka suna. And then after sa demolition sa Lumbyo o sa Sayas, niya mo to na hindi 200 plus. Kaya ang gikan mo sa Lumbyo o sa Sayas, dito po nag unda po na nga suna. So ang original idea sa aspir sa zone president 185, and then naalay na bilin dahil niya mga 30 plus, muna lang na sila sa original ha, sa diya sa zone 2B. And then ang naitabo ang to sir, daghan yun na bilin gani, niyabot na ang nag-commit, niyabot ang 236. Kaya na sila, naagin na sila yung ikwalan nga luna na. Kumailahan na. Sa pagkakaroon na ay 100 plus, na naanag yung sa ibubong. Pero galapitan yun ang 236. Kaya ang katulad yung 30 plus, pumato na pabilin, subo lang kaya sa nang dumong kaya nga akong ito ang gihim mo nga para sa mga tao. Mura bitaw, kining, I don't know, ano nga nainanang itaw. Kaya instill ta, nga nanay relocation gihatag, grabe lang nga offer yun. Nya, ang ilang di-counter nun sa kuha, katong nagpabilin. Naghimo sila signature campaign, bali, petition against sa kuha. Natinyala kung ano nga mo petition sila, kaya wala ko sa due process. Kung saan pag due process? Naghihimo naman tayo, yagi nag-session, yagi na forum, nanay relocation. So wala daw due process. Nga kana magod siya ng relocation, dili man ang barangay mo buaya, ang barangay mo nag-relocate. Kundi li, ang private man, na klima na nangyota mo'y nag-offer, dili man sa barangay. So nga natin nga kumuto nga, ipasakaan ko nila o kaming complain. So dito bag po na to. No, sa DILG, ito nag-abot ni sa Blue Ribbon. And then, appeal ang patikagawad. So natin nga kay Tustanan, which is nga kagawad ba sila? Nakabalo sila nga kana siya ngayota, titulado na mga informasi clear na diyan na. Pero sa akong tanaw, murag nag-aggressive na noon ang katong nabilin, kailangan sila ga-support. Murag nag-protect. Bali, kanang upat kagawad niya, nag-yun mapun, agin sa kuha, na petition. So nag-awag niya sa Doripon. At tingala ko, what's gani nga, barangay official ta, what's ang tayo? So natingala ko, adik, I don't know, so kung uban pa lang ang rason. Pero muna, kaning upat kagagawad mo, nagpirma, ginagin sila, nagpirma. Kagawad ni Sir Antig, kagawad Rene Caballero Jr., kagawad Jeremy Longakit, kagawad Melvin Labadan. Ang gani, ang ilang gihimo di anak, kanang sa karon, naghimo sila grupo. Naman to yung invitation yata nga sa ko, pero wala na ko niya dito. Wala na ko na ito, kaya nakako naman ko nga aga, kumplir na sila sa ko. So ako mga nagto nga wala na yung tabo ang tulay nga dialog, tungkol kaya ipaabot lang na ako ang schedule nga dito na ako tubagon sa Blue Ribbon. Kaya ilan na mag isa nga. Dili na sa kumakasunod siya, kato nga time to sila ganyan, na naman ko ditrit. Gani, naray nakita, kap, ayang gino kong pyersa. Naghawin ng 3-8, tapos na dahil yung istorya, kapakyo na ko ng kapitan. Dili na ako makasunod. Dili na ako kaganda ka meeting. Kinsa may saligin ako, kinsa may akong invite ng meeting nga sila, nag-file naman sa kuha. So ako, dito na ako tubagon. Kasi ayun ako sa Blue Ribbon na. Huwag ito akong purpose. So muna natin nga lang kay kuha ng upap. Kaya siguro, ilang pa siguro na silang ipasabot kayo ng ilan ang offer. Wala, pero ilang bang ito lirin?
7: Naaman yung upat ka, katong nag-session ka?
4: Yes! Gani, kinis mo kinis si kagawad na badan. Siya mo yung nag-hatay ang agenda.
8: Siya. Kaya manggi pa.
4: Yes, kinatignit man sila sa ilan ng mamligaya. Siya mo yung nagiging nga, kinikinaan na yung papel.
9: ako na mismo yung istorya sa mga tao nga naagit itulo.
10: Libot siya, Kap, during sa inyong pag-approve na?
9: Approve sa?
10: Naman may resolusyon?
9: Wala yung resolusyon ang naitabuan ni ma'am. Ang abtan mo ko sa musisyon niya, ipatawag lang ng mga tao.
10: Ah.
9: Nga wala yung resolusyon. Kaya anak mo yung mga tao daw, wala may resolusyon. Kaya dili mo naagitan sa barangay. Private mo na sila. Nga, informative din. Nga, bisag asa, wala na po kamalo. Then, diyan na din ang sumuk kayo. E mo nalagi ito nga, imbis nga, mayo at ang himo, ipetisyonan na minong po. Masubo ko yung kaisanan. Kaya yung nagpirma nito nga uban na tingalag, ayo. Kapitan, hindi kinabawang. Wala mo nilagpirma agin sa imo, ha? Nagpirma may kapitan, yung ipatindan sa mga na ako, yung inabang. Hindi po ano, inamo na sila kapidabi. Nga ka na sila, katong ilang ipirmahan, hindi ito mo ang petisyon agin sa kuha. Katong sa uban, ha? Katong uban, sila gito, pirma. Ina mo na natin. Katong nagpabilin dyan. Subuk, ayun, ayun, kaya ibang nga. Bisa sa akong hangyok sa ilan ni mo. Ngayon dahil mayroon sila ko court order. Sa court order.
10: Kanakap.
9: Oo, mayroon sila court order. Sa court order. Nagagihangyok ako ba? Kung ma-court order. Matagaan siya sila relocation. Asa mo na ko pumutang? Sumutong gihangyok na ko sila mo. Dabi ka rin kinaigom na sila gani sa akong ordinance. Namang yung ordinance, ang pinakasakit ha. Kining 236 na ana sila area. Na 100 plus dito. Nga na nagigito ko nila nga balay. Ang uban ani sir. Kay mo toy sabot. Nga magvoluntaryo sila guba sa ilang balay. Tapos magamit nila dito sa relegation. Ano sa man nagaron sir nga dili naman sila makasulod sa ilang balay. Kay nag-hire naman. Ug laing tao na sad amot asa na nagigikan. Gipapuy-an ang ilang balay. Unya ano? Agatong mga balay nga guba na. Wala na yung balay. Karun.
10: Karun. Naman ko binakita ka pa itong i-demolition pa. Ikod ba itong murag sin ang mga tap-tap? Murag naa siya ongoing or bago pa na humanggi tukod?
9: Ma'am, wala ilang dula. Gibikit na. Kaya voluntaryo na. Hawan na. Kaya naguba na. Di pasundan na nila.
10: Nasa yung building permit na ka?
9: Wala. As per certification from UBO. This is certified that no building permit was issued to all actual occupants of the real property. Na ano? Name of safe pa. Wala. From UBO niya certification.
10: So, diha sila na ito sa illegal structure?
9: Yes, ma'am. Wala agad sila yung building permit yan natanan. And then, kanang uban nga na-relocate na, ang ilang gamit, wala pa nila nakuha ang uban. Gani, na hindi sumpong sa kuha. Naibalay niya dito, tapos napos siya, nag-abang po siya sa sayas. Kaya siya tiraman ni Sudan. Pagbalik ka dito na, naanamay nagpuyo. Tugasan mo siya, tagamanan ay, magunok to.
5: Tiga?
9: Tagamanan ay daw yung tirma. Tignan na nakasako. Kung ano man siya nga, wala ko kabalokap ka nung naanay nagpuyo, wala ko kabalokan na, nawala pagkita akong katorsi kasin. So muna yung natabo, ma'am, nga naatay yung location niya mo, pero unsa man ilang niya mo. Isit nga gibikit na, nagvoluntaryo na, di pasunda na sa lain. Dilit na po ba ayaw? So, asa may dautan? Ako nga nag-implement sa city ordinance? Or sila nga nang-hire o bisag asa nga tao nga gipapuyo ang nagkabalo sila nga naanay klima? Or ang katong nagpalit nga yuta nga kabalo sila nga dilit na mantagiyo? Sumupon na akong gusto ko nga ipawag sa inyo. Kaya sa karon grabing bato sa kuha. So, never get ko ma'am nga sir nga nagtumpang sa social media. Pwede na mag-expression. Nakapunta sila yung katulog. Bili ka na po ng barangay. Gisalok na po tanong mga papandaon. Tanan yun, tanan.
10: Sa security measure ni Makaran Cup, may you mentioned earlier nga na kay Defre.
9: Siyempre, pamilya itong di pandaan. Nakasubok mga gani. Instead nga naglikay sa tagal. Na naman, may pati akong ipuyan, social media naman nga naadah na nagtago. Actually, wala mga nagtago. Kaya hindi ka-duty mo dito. Last Monday, na-duty pa mga galing ko. Martes, Mercury lang ako mga meetings. Kaya katugay na po meetings, eh, ako meeting. Ano lang, wala ko nito sa barangay. So, wala nga, wala, hindi mo, wala mga nagtay, wala, nabalik ko brigad, wala na. Wala. Kung hindi tayo, makuha ko, makuha. Kaya wala, mga ito. Wala po kayo nga na yung armas ka pa nun. Wala yun. At walang kay diyan ako na tao, wala mo yung kontra. So sa karoon na ni nanay nga niyabot inani ko, kaya implement na ito. Ano? For public safety, mahod ang akong gihimo. Kung sukot lugar ko sa akong pagkabarangay kapitan, wala po yung mahimo.
4: gani sa dunay sa akong pagkapanya dili nako i-tolerate ang mga illegal. Nakita nako karon nga naay mga illegal na nanod ngano namiro na ko kapuluan ang mga tawana gani na yung ganyan na ano rami nagapuyog na kriminal duha na kabuk na yun sa tuwa ay kumpiyat saan na kay kriminal rin na hindi turun siya kung gihimo dyan kala ko lakar mga kiyapon taki kini laging wala man yun pero tungkol lagi ani nga naay balaw nga nakita ko na ito nga applicable yung kaysa regarding ani nga ordinance wala na ito
5: pero wala na ko ang isuhan si mo sa notice to pay ang basihanin mo katong city ordinance
4: sa illegal structure sa illegal structure and then katong sa isa building permit na magigilidikan sa ubong ngiti may atong ibasihan kay kana po lagi gid ang concept asa naman ang safety sa akong barangay anak kung ang nanunod yung anak wala na takabalo kung siya nga record sa anak sa ilang lugar gani na na yung mga armas ang info sa kwa dito na anak ko na yung mga lungam na so, anay yung mga puto
10: inanagin nila ka-aggressive sila anak ngayon takap.
4: Unang natingala ko, kaya kanang mga aggressive kaysa, kanang mga defensive kayo. Okay, namiroon mo sila. Naadya na, katong nag-ulog yapon da sa una, gani, nag-chatsas ako ang delete na kulo sa mga pilapil, nag-resign na siya sa ilang kuwan lugar, katong danan sa ilang tribu. Kung nakabalo ko, kay miso na nung bubo. Nagkala di yung ikuwi na sa una, iya po nang nabaligyan. Slide ka rin.
10: Kat na-mention nga na ay mga men in uniform, allegedly, naka-stay na? Or nagi properties to?
4: Yes. Nay, member sa PNP dia. Nga, nagi siya na nga mong area. Retired to. Na ay nagpaila nga, retired siya. General mo to yung paila. Na po'y active. Pero, na dia, baong area.
10: Pero nag-ano mo, communication like, para yaraman mo na sa government.
4: Yes,
10: wala na sila.
4: Di ka na pinti ka ng babae. Na, gani, before to siya,

0: location area kay ang claim sa mga tao marag mabutang man daw siya nga danger zone daw siya area nga kanang prone sa landslide o kanang mga baha-baha kap.
1: Layo ka magigit siya, ma'am. Nangyali, overlooking magigit siya. Layo ka magigit siya itong katong na ay bahagot. Ili, matyaan din, gidevelop ang nagigit ang mga yuta. Gigastuhan magigit na sa private niya ko ang yun, dito pwede na. Mayo magigit ang area. Gani, dito man niya itong last March turnover. Bali dito sa katong mga nag... dito.
2: So, functional lang yun siya ka?
1: Katong... Tagadaan mo yun, sir. Kung ano, 100 plus. Ano mo yun dito?
3: Oh. Diba 236 na ito, Kap?
1: 236 ang kalukitan. So, naapag yun ang karon nga naagibalay. 100 plus. Pero, kato sila na ginahinay na. Galing, kung anong lagi, tungkol lagi kayo medyo...
2: Kanang nabilin ka? Pila na ka po?
1: Kato sa original, kid, ma'am, kining isa, sir, kining sa isa kasuna, 30 plus na naging kunta.
3: Ka-family?
1: Ka-bubong. Mm. Oh. So, ang kining sa suntu bilang, katong original.
3: Katong usa?
1: Ang katong sa zone 1 ay mga 100 plus, diyan ka bubong, kaya sorry mo ginago. Kanina itong ilang sun, katong di-appoint ko na ako na zone leader, si Mr. Bala. Ako nga, pilagid na po sa panggit. After na sa Lumbia o sa Sayas, sa Diamond, kipit ang 100 plus. So, lagi na-relocate dito, sir, na ay nag-volunteer. Sayas, ang katungikan sa Lumbia. Lagi ko na sorry da, sir, ma'am. I-grab na mo ni Kap, kaya kaduha na may nalimulis. Pero hindi kini kagataga na relocation. Nagpasalamat kay ini kanay relocation karon i-grab na mo ni Kap. Giguba na nilang balay voluntaryo na.
2: So, dili to residente sa Mamboya.
1: Dili, sir. Nani ana asila da.
3: Asa ni Kap?
1: Lumbia daw aspir sa Solida, Lumbia.
3: Ang isa.
1: No, basta kay Sayas o Lumbia na nga mo.
3: Sayas.
1: Lumbia ang...
3: Seed property.
2: Itong seed.
1: Ang giingon sa kuha, Lumbia, ganina. Kani si...
2: Itong Lumbia, katong sa...
1: Palalan.
3: Palalan.
1: Palalan. Basta kay Lumbia, wala siya nagkulugasa na sa Lumbia. Pero may ang yung ganina. Kung asa na sila karon. Sa toon na dito, nag-relocate na sila. Giguba na nilang balay. Nag-voluntaryo sila. Dito na sila ng puyo. Tungod kay gigrab nila ang opportunity, mailan na manggol. Dahil ito saan po. Kaysa magpuyo sila ganun ay
2: dito.
4: Title da kap ka ng relocation.
1: Yes! Title na siya. Pag-iya, pakitubuan na para sa ilaha. No, asa na siya? Kung saan pa man yun? Ano na pag-ilas? At katong itong nagpamili, nga wala sa pagkaroon, i-offira na siya. Oh. I-times to pa ang ganako unta sa loti. Hmm. Ibalibaran, kung saan pa man yun
5: eh. Kung sila kita ninyo kap mga rason na nabili sa mga wadya, o dili sila mabalhin dito sa relocation sa tigyan
3: sila? Sibuk at...
1: Pero lagi ang pangusog mo na pa-encourage sila kana laging may pero namunumuno sila wala sa itong anak ka nang ga-uuno sa ilang pa. Uuno sa ilang pa. Siyempre, dipinsibili kayo sa lang. Ngayon, ilang mas ako, bumayo sa nagbaligyan niya. Sumoy lang pa-encourage sa mga tao. Ah, dito, laban ta. Laban ta kay Mato ni. O niya, sako ko na dunggan. Ngayon, tungkol po lang yan ng siyempre, na may upat ka gagawan. Di-appel sa ilang petition na ginsa ko. So, parang nag-uwi ang dugo ka na. Encourage sila kung, kayo mo may term na ginagabrook pa nilang mga tao. So karoon, huya akong ganyan. Kaya hindi karoon mo kung yung panahon nga ma, kung na, huli sa dyan. Kaya ka nila malupan, kaya ka nila matagaan ang relocation. Which is nga naan ang ginoon ta, daan. Kini nga lang yun. Siguro sa timukan, nga naan yung mga demolition, nga na, naan na ginoon kita daan. Which is nga sa una, huwag atong manunggan, ato garoon nga, pag demolish, ayap pa dahin, maligid itong sekwanda, at patagaan sila, relocation. Garoon na may relocation daan. Wala pa sila kipanggalaw na ano yung ma-relocation. Sila yung voluntaryo mag-uba. Imbis nga mag-voluntaryo na, dilit nila mag-uba pag-voluntaryo, tungkol pigipasunda na sa mga leader, ana, na mga area, o lain mga tao kung sa asa na nagigan.
5: Kaganina, nagpadayag ang mga residente dito, katong mga nabili niya, yes. Sila pagkarismaya, gumikan kay na-postpone ang schedule na dialogo, which is naana po sila gikuha nga private attorney para nga makadepensa sa ilang side pod.
1: Yes.
5: Daw, kay hindi daw sila uyun yun nga...
6: Para sa mag-report, kini, si Magnum 123 Kia Belenosa, sa balita o servisyo, Magnum Radio.
7: Salamat Magnum 123 Kia Belenosa, oras sa 5.33 na sa hapon.
8: Time check is brought to you by Birch Tree Fortified Greenback. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrition. 775 lang is RP. Pero baso, bilin na.
9: In 5 meters, turn the right.
10: Ha? Asa ko no?
11: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus. Dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to

0: Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
1: GCash, G-load.
2: Nag-antos ka ba sinay ng internet o sa lausing serbisyo? Solbad na ang imong problema! Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. So Converge Fiber, ati manood ka diritso, paspas pa ang serbisyo. Ano yung tipik sa mga lugar nga available na usabang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East, Misamis, Oriental, Anakini, sa mga lungsod sa Taguluan, apil ang mga barangay na Tumulan, Kasinglot, ug Baluarte. Mga lungsod sa Balingasag, Lagunglong, Balingwan, Hingog City, Talisayan, Medina, up to Magsaysay. Sa West, Misamis, Oriental, Anakini, sa mga lungsod sa Opol, apil ang mga barangay. Poblasyon Bara, Igpit, Malanang, ug Tabok, ug sa Salvador City, apil ang mga barangay Mulugan, Taytay, ug Lugilog sa lungsod sa Lubid o Lagindingan. Busa tanawan ang inyuhang kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakurik na sa Converge Fiber. Ang ilang buhatan na himatan sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Tagsatawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge o fiber internet paday mo dawat og mga aplikante. Pagka-sales agent, full moon o part-time, mukita hangtod sa 45,000 pesos, matagbo. I-submit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.
3: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
4: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit itong kay para kang Padre Pino, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God, Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Sa rikan.
1: Epektibo.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngakon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwalan ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
5: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
4: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
3: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
7: Oras sa 5:42.
8: Time check is brought to you by JML Printing Services.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
7: Balik na mga higala sa itong pagpuraguhan sa itong tulumanaw nga Magnum Reports. Huwag dinidinta sa pagdawat sa dugang balita sa itong mga kauban karoon nga nakatuto ka Magnum Hunter 13 sa atake sa iyang pagmonitor. Aduna matutpay na biktima sa kawatan nga usa ka landing collector. Huwag ang iyapag yung motorsiklo no ang gikuha sa wala mailan nga suspitsado. Ana si Magnum Riza Cruz.
10: Yes, magamang sino, may dangob sa pulisan sa police station na Triagora ang usang kalinding kolektor. Human kini makawatan o XRM nga 125 sa may zone 4 gusa. So naningil siya magbimanji mga ginagawa yung install yung mga tindahan ng mga sari-sari store. Panang yung motor, nakatakag matod pa ang yahang kining yabi. Basta rapor kining gikawat, gidagit sa kawatan. Wala, may ilang suspensado nga nagdala sa kinibang plaka. Iyahang motor nga GFI doon ay na-up kanibang 8943 o nga motor doon ay sticker sa kilid lang may lagbog kayo nga sticker magdamanji color combination na red o white magdamanji so mawaginis agad po sa lugar ang mga kinibitong yabi once nga nakatangag paghihapon sa motor pag-iya nga kumpiyansa rin po kayo kung tagalang chance ang makawatan makakawat gid sa sama ini nga motor magmanji cash matud pa dito sa yang U-Box na nagbalo sa 9,500 kapesos yung posibilidad ni katong cash magmanji mo ni yung isa sa mga gipang ang lugar nga kolektable gikan sa ilahang mga nagakredit nagutang ilang lugar ng kumpanya apan mo uli siya nga mag-commute magmanji o gaganing isang blatter ano po usab na lugar yamang gipunin kagaling yung motor ni sa kumpanya kay once nga kung lending kolektor ka magmanji mag-apply ka motor man gagawin mo gina usas sa mga sakyan kahon nga makaabot ka sa area kung asa maningil sa inyong pabalik na siya gabot siya nga nahanaw na ito yung nabilan kung wapod na ginutay ang helmet ito siguro sa kabataan nga ang helmet niya hindi po kisusama face naman ang helmet biyaan so ang nabilan nito ang iyang bonnet o ang helmet ang motor magmanji wapod taon nga mahangyo sa bayan, CCTV sa area na pwedeng ma-open huwag asa gidagan sa withdraw ang iyang motorsiklo nga 125 XRM magsama sa uga color combination red uga ang iyang lingkuranan balik na iyang na siya tanan magmanji ang iyang balik ribiti ragyan kining disenyan ang iyang motor upang po ino bago pa ba ni or daan na ang motor nga gamit kayo sa panginabuyan.
11: sa 815,000 cc sa dugo. Sa maong ginaganon, 6,520 kapasyente ang matabangan. Sukan sa pagkahimugso sa Bayaning Magnum in 2011, dungan sa pagkatukod sa Magnum Radio in Cagayan de Oro, mukabat na sa 5,563,000 cc of blood ang among nahipos, gikan sa 11,226 ka blood donors. Kininaghatag ug maghatag lugway sa kinabuhi sa 44,504 ka pasyente nga nagkinahanglag abunong dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga angay ibayaw tungod sa inyong pagkabayan niyon. Ipasalamatan usab namo ang tanan namong Bayaning Magnum Partners ug Bayaning Magnum Sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos kung wala ang inyong pagsuporta kanamo. Uban ang Philippine Red Cross, Mr. CDO Chapter ug Limkit Kai Center. Dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat ug pagsaludo kaninyo. Bayaning Magnum ka. Dini lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
7: Oras sa alasay sa uno na sa kagabiyon. Mga igala, balik taas sa itong pagpunag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. So, dini taas itong Magnum Operation Tama.
12: Magnum Operation Tama.
7: Balikan sa nato para mga igala si Sir Elmer Palma. Sir Elmer, may hapon subli sa imo. Maraming gabi na di ay.
13: Mayong gabi ipon.
7: Yes sir, no, sa itong nga pagpanawagan karon sa kahanginan, adunay mga naghatag o ginabang pinansyal para sa iba pong sitwasyon. Kini Sir Elmer, ato apod nung na kaning angkon na generate pinaagi sa pagpaluyo sa ato ang mga regular benefactors nga sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kamamanan at kay madawatan nga 1,500 pesos. So, sa ato nga mensahe po sa ila, sir?
13: Salamat sa nagtabang sa kinasingkasing o ang ginuunay na nag-igo kaninyo. Danan sa nagtabang. Salamat.
7: Okay, salamat po Sir Elmer no sa imong pagsalig sa Magnum Radio. Dinita ni Maria Olgina Romo. Mama.
14: Hello, ma'am. Yes, ma'am.
7: Ma'am, nay naghatag pod og ginabang para sa inyong sitwasyon sa imong pares no para madugang ninyo sa inyo pong gikinahanglan pod nga pamplite pauli sa Maybayugan na City. Dunay 1,500 pesos nga gihatag dinhi sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kamamanan. Unsa itong ika hatag po nga mensahe po sa mga benefactors na to, ma'am.
14: Dagang kayong salamat sa nagtabang sa ako, ma'am. Nga tana na pa'y muabot sa ilahang blessing. Nga nakatabang sila sa pareha sa amo ang nanginahanglan.
7: Okay. Dinisad ta ni Nico Kider. Sir Nico.
15: Hi, ma'am. Magabi.
7: Sir Nico, no, sa itong pagpanawagan sa kahanginan, na doon ay mga mihimo sa pag kaninga pamati po sa imuhang sitwasyon. O sila may hatag o donasyon para sa imuha po din po nga makapangita na din kag imuhang trabaho, no, madugang nimo sa imuhang panglihok sa imuhang requirements o pangkonsumo. Doon ay 1,500 gihapon para sa imuha, Sir Nico Kider. Gikan kini sa mga regular benefactors nga sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kamamanan. Unsa itong mensahe sa ila, sir?
15: Salamat kay sa tanan sa pagtabang sa ako sa paglukha sa requirements. Unta tagaan mo daghang pang

0: Siya sa Ginoo. Salamat sa tanan.
1: Okay, so mo to mahigala na si Sir Nico kidar subliyo na to si Sir Nico nang inanglan og para pang konsumo og pang plate no or unsa ba kay mga kinanglan po niya pang lukat sa iyang mga requirements aron siya makaangkon og trabaho human lagi na biktima sa kawatan dinas sa Divisoria ning atong syudad. Samtang naapon si Ma'am Maria Olgina Rumo nga gusto mo pauli sa Bayugan City kauban po siya nga kaipon aron po nga dito magsugod sa ila po nga kinabuhi nga nana po mapangita po nga panginabuhian. Then dinhi ka nga Sir Elmer Alma para sa iyaha din po nga bayaw nga nakaroon sa hospital ng inhanglan po doog kaning tabang financial aron nga mapalit na to ang mga ekipo or kaning implants or instrumento para sa kaning operasyon sa iya po nga bayaw nga nabalian tungod lagi sa disgrasya sa motorsiklo. Oras sa Lasayas 4 na mahigala. Subli, salamat yun kayo sa tamang kaigsunan din ha nga nagahimo po no sa pagsuporta kanunay sa ito nga paglusad sa Magnum Operation Tabang. Kaya Magnum Operation Tabang mahigala, di yun mahimong posible kung wala saan mo nagpaluyo po dan ining ato pong mga pagpanawagan kay
2: Magnum Operation Tabang.
1: Sa mga gadalikyat din hino lisod yun baya kay ganita mga kita o kwarta din sa dalan pero ang kaning inyuhang pagsuporta sa Magnum Operation na tabang dako yun kayo no ang ako ang pasalamat po da sa inyuhang kay at least no makatunol tao ginabang nga sa itong mga kaisunan o kana mga higala no inyuhang magyud ng salapi kami nag silbi lang po may nga avenue sa pag-extend din nyo sa inyo po inyuhang pagkamaayo nga tao o sa itong mga kaisunan nga kapanawagan kami lang po mga higala no avenue lang yapon po may tayan na pud mi para pud da sa inyo pong pagpanawagan nga to ang mga listener gyud mismo no ang gahatag anang mga salapi nga ilahag gyud po nang ipanghaguan pero ilahag gyud pong gi-share din hapud sa inyo ha tungod sa ilang kahingawa sa yung tagsa-tagsa ka sitwasyon og sa tumo kaisunan nga kanunay gyud mga higala nga gapaabot pud sa inyo mga pag-ampo kay bisan og gitinguha unta ninyo nga mohatag og financial support, oh, assistance sa tuang mga nanawagan din, eh, pero napoy mga problema ang inyong giatubang, pero ang inyong mga pag-ampo, inyong pong giat himo po no para sa itong mga kaisunan nga gadangop din sa Magnum Operation Tabang. Salamat yun kayo sa inyo. God bless gihapon po sa inyo pong mga pagpaningkamot no nga maghimo sa pag-ampo sa inyong isig kaingon aron masulbad po ng ilang mga problema ang gipang atubang. Ug na po tayo mag-uban-uban. So sa mga oras, so sa mga istasyon, dinigya po 99.9 ang dahil sa radio. Pwede gihapon ninyong paminawan sa itong official Facebook page Magnum Live, official website www.magnum999.com. Timani ayaw kalimte. Nga sa usa kagawas din nga katilingban, katawhan ang labing gamahanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum Angie Alsado dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabutan o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Oras sa 6:06.
4: Time check was brought to you by Cideo Idol Hot Dog.
5: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
6: Cideo Idol Cheesiest, our best Idol Cheese Dog ever
4: versus previous formulation. Our cheesiest Cideo Idol Cheese Dog ever. Buy now.
6: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
7: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia, duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpi usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot at tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na ay napagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro o Misamis Oriental. May moji usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika de alternative Tibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabahal sa mga butika.
10: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
11: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
12: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
13: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Kinsa ka ako magpa-HIV testing ta?
14: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
15: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
16: Ito balit ang Magno Toganato sa Jags Commercial, nimutan sa 12 set Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan, Euro City.
17: Balitang Magno, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magno o karon, aniya ang inyong Magno Newscasters.
16: Alas ay sa Jesse, kala kumusta mga kaibigan, nagkaroon ang uluhan sa atong balitang magnom. Wala sa mga lokal COWD, nagluso na og action plan alang o sa local water utilities administration kon LOA alang sa pagpangandam sa gitawag nga Super El Nino sa atong magnom national DOJ. Gibanduan na ang PNP o NBI ngayon patuman ang warrant of arrest sa International Criminal Court yung ICC bato kang Senator Ronald Bato de la Rosa sa atong magnom international. 21 ka mga tao patay sa lapad ng pagbaha sa China. Sa atong Magnum Business Confederation of Truckers Association of the Philippines, Mibo Tiaga basa nagkagabi pa karon ang problema sa hanay sa mga truckers nga tungod sa kahoot sa mga pantalan. Sa atong Magnum Entertainment, actor Kelvin Miranda, Mibo Tiaga mo'y gusto niya karon sa relasyon nga kalmado lamang. Oga sa atong Magnum Sports, Oklahoma City Thunder nakabawi sa Game 2 sa nagparaing Western Conference Final.
17: Balitang Magnum.
16: Mga Exxon, kumusta mga gabi karon lawad daw karon nga Huwebes, Mayo 21 tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
1: O Magnum Lamit.
16: O karon sa details, Magnum Lokal, gusto na o action plan ang Cagandero Water District kung COWD. Ngadto sa Local Water Utilities Administration kung LOA alang sa pagpangandam sa gitawag Super El Nino. Kinalayon sa memorandum sa LOA nga mag-preparar o magahin o pundo alang sa nasambit nga pinuminon. Madoy pa ni COWD Board Chairman Director Jerry Canyo nga usanini ang kampanya kalabot sa pagdaginot sa tubig alang sa epekto sa hulaw.
18: Anya tong Mayo 19 nakapadala na kita sa atong action plan. Dunay upat ka mga levels nga i-define nato. Pagdeklara gayod sa pag-asa nga nagsugod na ang El Nino anaa kana sa level 1 ug ang mga action nga buhaton sa atong Cagayan de Oro City Water District mao ang extensive nga campaign o kinahanglan kayo nato ang pagigtambayayong sa Magnum Radio ug sa uban usab nga motabang pagpahibalo sa atong katawhan kabahin sa pagdaginot sa paggamit sa tubig tungod sa epekto sa El Nino.
16: Mm-hmm.
18: Kay ang epekto gid niini akmaman nga kibhangan kayo ang supply nato sa tubig. Una usab kitay pagmonitor kada semana ang pagmonitor sa atong sa tubig sa atong bulk water supply. Apil usab sa atong mga pumping stations nga diin ato sa kanang pagasutaon kung kumusta ba ang production levels nga gakakuha nato o kanang naa nga monitoring kada semana kana. Although ang ato gayud nga mga personahe kada adlaw no
16: ana
18: pag-document ang reporting weekly para nga makita nato kung aduna bay variance, aduna bay difference, aduna bay kalainan sa epekto niya sa kainit dito

0: Papongi pa that so temporary and hopefully within this week sa tong emergency shutdown ta ibalik na tong kadi kahapon ta post karon kamulo ta o build up sa pressure and then airlock na contain na to balik to be supply kaya na kung karon so kutang kadugan so di ta o kapotapo na nga to be yes pasak medyo na kana sa may long term na to kapotapo then
1: ang pamahayag ni Kyogoho Engineering Services Cooperative Konaki Konki ESC General Manager Jed Las Marias.
2: Alas 6:15 sa dagkong balita lokal gibutay Quezon City Psychologist Rio Baliling ang mga babae ang sagad nga mudangop sa ilang buhatan para sa ilang serbisyo human naghampin sa mental health concern. Matod ni Baliling ang adolescents o youth adults usab ang age group nga kanunay nilang gatiman tungod sa nagkaniyang mga rason.
3: Based among ang data pa sa psychosocial last year and even karon nga year, ang pinakadaghan nga ni-avail sa services are women. And then, ang age group is naa sa adolescence o young adulthood. Ang adolescence is 9 to 19 and then young adulthood is mga naa sa 20 to 30. Relationship, financial, loss of a loved one, experiences of kanisya, violence, abuse, or trauma. Daghan gid siya actually factors.
2: Samtang gibutang kasab ni Baliling daghan ang indikasyon sa tao nga nakasanati sa mental health concern.
3: So first is deviance. Mo ni siya ang pamatasan or reaction nga lahi na sa naandan or lahi sa norm sa society. So example, kung kinisiya, kalit lang nga nausab ang iyang behavior, kalit na usab iyang pamatasan nga dili man un- and then magsige na siguro siya og istorya nga walang klarong rason. That could be ga-isolate pirmi or gahuna-huna og nag-ingon na og mga dili nga dili realistic nga butang. So the second one is distress. So ang distress is mao ni siya ang grabe nga emotional pain or kalisod nga gibati sa tao. So pirmi na nga gakasubo, pirmi na gakabalaka, gasige na og hilak. Or feeling hopeless or wala
2: na'y
3: gana sa kinabuhi. So that's
2: ang payag ng City Psychologist Rio Baliling.
1: Giklaro ni Mr. Elmer Actob, tigpababa ni City Mayor Lando Clarixoy nga mahimo gihapon nga i-claim sa motorela operator driver ang ilang fuel subsidy kinihuman wala makuha ato sa payout kagapong adlaw. Mato ni Actob nga 5 million ka-5 mil gikan sa DSW o 2,000 peso sa CSWD.
4: Ito bitong wala na appeal sa 1,346 ka mga na lista ng mga Motorola drivers and operators. Nakakam up ta og 720 na pod ka beneficiaries, no? For second batch ni nga release, no? Munis lang wala nakadawat atong miagi. Malampuson kayo ang maong payout. Out of 720 ka mga nasa master list, ang nakadawat kagahapon is 679. So dunay 41 kabuok unclaimed kay wala nakadalikyat or wala siguro nakadawat sa notice na to gikan sa atong CSWD o sa atong RTA. So naay 41 pero dili nila pasabot, di nila maklaim, no? Pwede nila maklaim anytime from now. Padto lang sila sa DSWD na to na office para sa katong 5,000 nga subsidy. And then sa ato din sa Dakbayan na atay 2,000, modalikyat lang po sila sa atong CSWD, no?
1: Ang pamahayag ni Mr. John Gilmore Actob, tigpamaba ni City Mayor Rolando Clarixoy.
2: Alas 6:18 na karon sa atong Magnum Road Hunter.
5: Magnum Road Hunter.
2: Minata si Magnum Resa Cruz sa Corrales, San Victor Avenue. Magnum Resa, kumusta na karon?
6: Yes, magigay sa ila to sa mga pag kinibayin na ito ng paglagway. Lagas panahon na dagan sa trafiko magdumajuel. Yung taglagas panahon so far, wala may pagpanago magdumajuel. May kinibang na lugar mga pagpamituon. Yun man kining bulan nga hapmon. Magkumpiyansa, labi na bitbit kita protesyon sa magalingon. Ipag doon mga mulak, doon na mga lakaw, labi na sa mga motorista. Halong di sa kanon na uga kinibang ringkot. Yung patagdagan sa trafiko, kaos na ako na dagan magdumajuel na pagsiling ramang po na traffic light. Sa may siya yung Marikto Corrales, huwag taas ka po ng linya sa Laken. Sa may lugar, pahingon sa may kanibitong gikan di adala sa may SM. Nandiri sa may City Mall, no? So, dito sa may gikan sa may kani SM Downtown, dagan

0: Ayan, last one fire. Last lang, ang dami sa traffic, magkumansya, di nga nakataas ng linya sa Rakyab. Hindi ka pa ito magkumpiyansa, no? Guys, mga motorista, ang pingapin nga sa Binas, pag naman niyo, sila ang, di ba, ang motoris. Baka na pong pagbilang ko, eh, sa Rakyab, panahon na dagat sa traffic ko para sa Magnum Road Hunter. Si Magnum 113 Risa Cruz, sa Balitao, Servicio, Magnum Radio.
1: Magnum Road Hunter! Alas 6:20 na karon sa atong bayaning Magnum update. Kinato kana Tony kagawad ato kong Attorney Edgar Cabanlas og Attorney Melanie Cabanlas. Among kasing-kasing magpasalamat sa tanang bayaning Magnum partners ug sponsors nga naimong kabahin sa malampusong bayaning Magnum Shelbert Give Life Blood Dating Mission. Karong tuig ay sa limkit kay Trium kini human mabot sa 815,000 ka-sisi sa dugo ang nakulikta gikan sa 1,630 ka mga successful blood donors. Sa Kinitibukan, mabot na sa 5,563,000 kasi sa dugo ang nakolekta sukan sugdi ang mao nga bayaning Magnum program. Nato nga Disyembre 11, 2011, gikan sa 11,126 ka mga blood donors. Tundi ni, abang pagpasalamat sa mga partner sponsor sab, ilabi na sa mga nagatabang usaban ini. Salamat na to, Magnum Lani. Kining mga sponsors. Oh, so niya din no tong pasal ang Worcestershire Academy, ang Agile Foods, Golden Heritage Polytechnic College, Magnum Express di Second District kong Congress kong Second District Kagawad, Maximo Janjan Rodriguez, City kung Kagawad Attorney Edgar Cabanlas o Melanie Cabanlas, Xavier University Ateneo di Cagayan, Alumni Association Incorporated, headed by President George CEO Goking, Graphics Head Store, ang si Kagawad Jocelyn o Joylyn Mercedes Girly Balaba. Oh, so girly ko ni Mercedes na siya, no? Misang Presidental Second District Board Member Dixri Yasay o si Madam Anonymous. O karon sa itong dagong balita gikan sa kaluhan, gibanto na sa Department of Justice kundi DOJ sa PNP o NBI nga ipatuman ang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kung ICC bato kang Sir Ronald Bato de la Rosa. Kaya man ang ibasura sa Kolehiyo Suprema ang hangyo nini nga TRO. Mato ba ni DOJ Secretary Federica Vida nga kinanglan dalon si de la Rosa sa ICC aron atubangon ang reklamo batok nini.
2: We also likewise confirm also the fact that based on evidence, pieces of evidence we've relayed, information in the past few days, Senator Bato is not in the Senate presence. Yesterday, Supreme Court did not issue a temporary restraining order. Neither was a status quo ante order was issued. But the main case is still pending with the Supreme Court. The arrest warrant is enforceable. I would like to confirm the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator
1: ang payag ni DOJ Secretary Federica Vida.
3: Gibutag niya si Mico Clavano nga magpahigayon ang ehan siya og kaugalingon na fact-finding investigation sa netabong pagpamusi sa Senado nitong Mayo 13 ning tuiga aron masusi ang accountability sa mga magbabalaod. Mato ni Clavano nga kasong kriminal o administratibo ang mahimo nga atubangon sa magpamatud-ang misupak sa balaod.
4: Insidente noong May 13. Yung PNP po ay nangako na by today or tomorrow, mabibigay din nila yung kanilang consolidated report sa amin. So, based on those two reports po, we will come up with our own fact-finding investigation. Tapos, yun, dadaan din po sa PI. May recommendation po ang ating mga investigator sa PI. Kung ano yung magiging charge, yun po ay isasampa din sa Sandigan Bayan. Yung PNP po ay nag-issue na ng statement na yung pagpaputok ay isang violation na yung illegal discharge po firearms. So yun po yung isang tinitingnan ho natin, pero katumbas po sa ating opisina ay yung administrative charges, no? So pwede pong papasok yan sa grave misconduct, conduct prejudicial best interest of the service.
3: Ang pamahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
1: Alas 6:24 sa supak si Senator Edwin Tolfo sa sugyot nga tugutan ang usa ka Senator Judge nga makatambong o makabutar pinagi sa virtual sa imong impeachment trial. Kini ang payag ni Tolfo sa mga diskusyon kalabot sa mga pagpakita ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Madway Tolfo nga nagtuo siya at dili gihapon kini makalusot tungod sa kasupakon kini sa kaubang mga senador labi na sa minority.
5: Kasi kita naman kasi parang gusto nila na kahit saan ka pwede kang bumote. Huwag naman ganun. Di po ba unfair naman po yung sa mga pumasok. So obligado pong pumasok. Huwag naman po tayo. Siguro okay pa sa akin kung mag-attend ka ng mga hearing-hearing. O pwede via Zoom dahil baka nasa abroad ka. Gusto mo makinig, sumali. Pero pagdating na po sa mga butuhan na ganun, dapat po present ka. Huwag naman yung kung nasa abroad ka, kung saan-saan ka. I think pag din na po sa floor yan, eh, hindi rin po lulusot yan dahil talagang sa minority po, sigurado po ako ay hindi po boboto dyan.
1: Ay nga payag ni Senator Erwin Tolfo, pero kung ilan ang butuhan dito sa Senado, siyempre pag gana, i-divide lang house sila, no? Kisay pabor. Ay na naman na, no? Kisay pabor. So minsan ako, di ba? So, simple kayo na may majority. Di ba? So, na may majority. Kung tie sila, so na mo break sa tie ana, no? Ang presiding officer. So, na may majority, na may minority. Minority. So, pagbutuan nila Magnum Lani, pack, o di, kung mo lugar mo, lahos lugar, ang majority o yun, mo daog, so pwede siya. Although, naisupak, pero naman po'y gusto. Mabita na nga, nigawas ang istorya, nga na'y gusto nga, kilala ni Pagi sa, kwan lang, katumurag, Zoom lang ba? Sa butasyon, mamanang ilang. Balaka po sa PICAS, kaya, uy, pagkabutan ni, kailangan nga to, kaya ang minority magod, ang ilang target, iimpit si Sarah Gion. Ang majority, supak po sila. Pero kung si Bato, nawala si Bato, kaya naman sa Dinis Lasang sa Mindanao, nagtago-tago ko nung to siya. Muna, karon nga, di sila gusto, kaya karon nga, ang buto ni Bato, kung isang wala siya, makadugang muna, nga no to impeachment. So inana karon no, so muna ang lugar kabalakan sa mga senador nga gusto nila nga mawala gyud sa politika si Vice President Sara Duterte.
3: Dugang magdoman national gibutan ni Senator Sherwin Gatchalian nga mas maayong hatagan na lang sa pagtagad ang mga trabaho sa Senado human ang nahitabo nga tension sa miaging semana kini ang pahayag ni Gatchalian human mapangutana sa posibilidad nga siya ang posibleng mahimong senator president matod ni Gatchalian nga panahon na aron magtrabaho man ang nahitabo ilabi na nga daghan katawhan ang nahadlok.
6: Trabaho na muna. I want to go back to work and naging last week, naging emotional, naging frantic, naging maraming tao ang natakot. And now it's about time to go back to work. Pinag-uusapan mo yun. The up-and-counter impeachment, of course, my knowledge is important pa kami na dapat. Trabaho na muna tayo. Nagal na tayong after mag-reorg, na-expect ko na kay mga committee hearings.
3: Ang pamahayag ni Senator Sherwin Gatchalian.
1: Alas 6:27 na sa ato Magnum International. Dito sa China, misa ka pa sa 21 ka mga tao ang namatay sa halapad nga pagbaha sa China. Kinitungod sa parayong pagbundak sa kusugawlan, dala sa nasintiang daotang panahon. Parayon usab ang search and rescue operation sa mga otoridad sa mga apektadong lugar. Samtang naghahin na sa 150 milyones won ang otoridad sa China alang sa disaster relief o emergency response sa mga apektadong lugar.
3: Sa United Kingdom, gikundin na sa Royal Air Force kon na RAF ang balik-balik na delikadong pagbabag sa duha ka Russia na warplane sa Black Sea. Mato ni Minister kon sa Ministry of Defense nga giduulan na sa duha ka Russian Su-35 fighter ang ilang rivet joint surveillance aircraft tungod dinhi nag-emergency system sila o nag-disable sa ilang autopilot. Hisaran nga unom kahigayon nga miduol ang Su-27 jet at ubangan sa ilang RAF plane.
1: Alas 6:29 karon sa atong Magnum Beses gibuta karon sa Confederation of Truckers Association of the Philippines kon na sitap nga masa nagkagrabe pa karon ang problema sa hanay sa mga truckers nga ang kahuot sa mga pantalan. Matuban ni sitap President na Mary Zapata nga kinanglan kini sa inusang paningkamot sa tanang stakeholders apan na mao'y nagunang responsable nini ang Bureau of Customs o ang Philippine Ports Authority.
7: Malaking problema, getting worse than marked talaga. Normally, itong gantong congestion na sinasabi is during bare month, yung BC, ang BC port, no? But it seems like ngayon, all year round na eh. Since July last year hanggang ngayon, napakalaking problema pa din ang aming problema sa container returns na yan. Kaya nagpukos na congestion. Dapat joint yun lahat eh. Kahit kami, kaming tracker, lahat ng port stakeholders should be responsible. But number one...
1: Ang payag ni Sita President Mary Zapata, Sanda sa Forks Street, ang usaka US dollar, valor karon sa 60 pesos, o 72 centavos, Canadian dollar, 44 pesos, o 21 centavos, Hong Kong dollar, 7 pesos, o 88 centavos, Australian dollar, 44 pesos, o 13 centavos, Taiwan dollar, 1 peso, o 95 centavos, Korean won, 4 centavos, ang euro, 71 pesos, o 66 centavos.
3: O karon sa itong Magnum Entertainment. Gibot yag sa aktor nga si Kelvin Miranda nga mao'y gusto niya karon sa relasyon nga kalmado lamang mato ni Kelvin nga nagtuo siyang ang pagkirelasyon makagaan sa sitwasyon og dili mao'y hinungdan sa problema. Kinuha pa sa aktor nga gusto usab niyang patas ang pagtrato sa usag-usa sa managhigong maay.
8: Kung ako magka-relasyon, gusto ko lang talaga is yung kalmado lang, chill lang, para lang din tayo magkaibigan talaga. Sakaling sa sarili ko. Parang gusto ko paano lang ako itinatrato. Ganon. Kung paano ko tratuin. Dandun pa rin sa equality pa rin babagsak. Na dapat balance lang tayo. Hindi tayo sobra-sobra na tipong angkanin kita, angkanin mo ko. Kasi dumaan ako sa punto na ganun na masyado ang possessive. Pero natuto, syempre, hindi pala maganda. So, nasa stage ako ngayon na okay lang, na dapat kalmado lang. Hindi masyadong nagpapastress about sa relationship. Kasi dapat, kapag nag-relationship ka, dapat nakakatulong siya sa'yo magpagaan eh.
3: Ang pamahayaga sa aktor nga si Kelvin Miranda.
9: Ning mga panahon na abot sa tong signal sa to ang FB page Magnum Live.

maayong gabi kaninyo mga Manon friends. Dere sa taas ato ang programa karon magnon hit si Kat Kaubalagapon siyempre ang panggiitan na buipa sa panahon ng Homo sapien. Magno mencho kabaktulan limin hon ang Cagayan de Oro. Ang sa tuwa nga pag-uban-uban, inahangla na ginsata mga igala sa tuwa nga pag-galingaw-lingaw, pag-play sa mga music, at nag-usap ugtugang impormasyon kaninyo mga friends, kalabot sa

pinakakaraang nga sports. Yes. Unsa ang pinakakaraang sports sa atong kalibutan, nga atong mahibal-an sa kasaysayan. Unsa ba kini ang pinakakaraan nga dula or sports nga na-record sa ato ang history? Yes, unya, atong mahibal-an mga magro friends, kini, unsa ni sila ang mga mabutang nato nga karaan nga mga sports sa atong history. Anyway, sa ito nga pagbalik kung natatawad mga magro friends, sa ito ang magdum knowledge is power, madugang information kalabot din. Ato nang mahibalaan sa ito nga programa. Okay? Sa itong pagparayon sa pagpaminaw sa Magnum Radio 99.9, your news and music station, sa Magnum Heat Sikat, mga magro friends, karoon na nga gabi una. Yes. Congratulations!

0: right after this station.
1: Hantong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Kanunay ka bang hilantan? Sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C. Usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasaan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo City.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway na auto profile smoke emission sensor sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: 20 kapasyente ang matabangan. Sukan sa pagkaimugso sa Bayaning Magnum in 2011, dungan sa pagkatukod sa Magnum Radio in Cagayan de Oro, mukabat na sa 5,563,000 cc of blood ang among nahipos, gikan sa 11,226 ka blood donors, kini naghatag ug maghatag lugway sa kinabuhi sa 44,504 ka pasyente nga nagkinahanglag abunong dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga angay ibayaw tungod sa inyong pagkabayan niyon. Gipasalamatan usab namo ang tanan namong Bayaning Magnum Partners ug Bayaning Magnum Sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos kung wala ang inyong pagsuporta kanamo. Uban ang Philippine Red Cross, Miss Orsideo Chapter ug Limkit Kai Center. Dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat ug pagsaludo kaninyo. Bayaning Magnum ka. Dini lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ning tuiga, hangtod kaya pa, taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi, mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Magnum Hits Sikat
1: with Magnum Mental.
2: Magnum Radio 99.9 News and Music Station, mga Magnum friends. So, please at sa tumpag padayon sa tuwang mga information kalabot ni ini megalang mga karaan ng mga sports at may balaan sa Magnum Knowledge is Power. Ayan. Dirita may gala sa ikalima. Sa ikalima nga mga karaan nga klase sa sports. Mao kini ang boxing. Ang boxing kini kay nagsugod pa ni adto pang 3000 BCE diya sa ancient southern Mesopotamia din kanang Sumerian civilization or modern day karon is Iraq, mga higala nga lugar. So ang boxing diha lugar na uso pag sinumbagay. So mo kada siya mga microfriends usa sa mga kinikaraan nga sports. Ang origin day sa boxing is naa sa Iraq, sa ancient Mesopotamia or Sumerian civilization. Earliest known depiction of boxing nga gikan sa Sumerian relief sa 3rd and 2nd millennium BCE. Din wala pa'y gloves din ni. Wala pa'y gloves. Unang culture sa boxing. Ang higala. Na ni-appear sa Minoan, sa first civilization, naggamit rin sila og mga gloves. Boxing na ni-appear sa Olympics niya itong 23rd Olympiad, 688 BCE. Ang mga boxer nananay mga leather thongs, nananay protection sa ilahang kamot. Ang ikaupat nga karaan nga sports, ang swimming, na invent siya ni atong 6000 BCE nga nagsugod dito napit sa Libyan Desert. Oldest depiction sa Libyan Desert, okay? Sa isip competitive sports sa England, 6000 BCE. So, ang pag-swimming or paglangoy sa nakasulat dito, nakadrawing sa ilahang sa mga langom ng ilahang gipuyan nga naggamit ng breaststroke doggy style ang ilahang swimming. Hantod nga na-develop kining swimming style sa prehistoric era. Hantod na yung competitive sports niya itong 1800s. So, sa England, unang nasod nga nag-participate sa swimming na buo ang ilahang society sa mga swimming society sa mga maayong langoy, maayong upok pa niya sa England na organize kini. Hantod nga na buo ang competition, which is ang first nga ni appear sa Olympics ang swimming niya itong 1896 sa lalaki nga kategory. So muna siyang ikaapat sa mga karaan pwede ay ning swimming may gala. Ang ikatulo, archery. Ang archery or pana, pagpamana, muning usa sa mga pinakakaraan nga sports. 20,000 BCE na invento sa nasud sa Old Africa sa ang pagpaigo sa puntra or target na invented sa Paleolithic era. So, around 20,000 BCE nga doon na yung mga contest sa archery. So, sa ancient Egypt, usanay sa gigawatiag nga first civilization, kasagara activity sa archery ang paghunting o warfare sa mga archery. Hantod nga nahimo na din siyang sports ug napakita sa Olympics ang archery nitong 1900s. Ikaduha ang wrestling, muring sa ikaduha mga kaksuna. Ang wrestling nga naimbento nitong Paleolithic era sa kadagayon nga 15,300 years ago sa daan nga lugar or ancient nga France o karaan na kaining wrestling nga ancient sports nga karon na kita na nato nga doon ay padakanay naglawas o patsadahig lawas. Ang pinaka, okay, dali na din tamay gala sa pinaka karaan. Mabutang nga pinaka unang sports nga natala

0: sa history.
1: Aha.
0: Unsa man ni? Kini ang running or sprinting.
1: Aha.
0: Lumba dagan in town ang pinakauna nga sports na tala sa kalibutan. Yes. Running.
1: Mhm.
0: Bisan gani kita sa una bata pa naglumba matag dagan. So na-invento sa Upper Paleolithic era nitong 15,300 years ago. Mas una pa siya sa wrestling and archery. So, na-invento siya na wala pa nauso na gamit pang pana or ingon man sapatos. Tiniil pa. So, gani sila hubo pa sila anang panahon na dihang manglumbag dagat. Earliest na makita nila nga sprinting nakita dito dapit sa France nga dunay mga tamak-tamak sa tiil ug dunay poy linya nga ilahang daganan dayon first event o first ever Olympics nga dunay foot race makita nato pang panahon 776 BCE nga diri ikabutyag nga earliest recorded running competition. Dayon, diha dai natala sa Ireland ang pinakaunang running competition may gala sa 1829 BCE. So, grabe na gid kakaraan. So, pinakauna na gid ang sports nga running. Anyway, so diri natataman mga higala sa ato ang paraguban sa tumagong knowledge is power, sa tumagong hit si Kata. Kanilang gihapon ang banggiita na bipa sa panahon na homo sa PIN Magdomensyo Kabagtulan, Limino ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless to all. Bye-bye.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas sa 9 sa kagabion. Mahigala ng balita karong orasa. Gipasabot ni Provincial Capital Chief Overseer, former board member Eric Co, nga ang rason kung ano nga 110 ang ilang pangayoon sa 5 kakilo sa taga 20 pesos matag kilong bugas, nga baligya sa gobyerno sa matag barangay sa lalawigan sa Misamis Oriental. Mato ni Co, nga kinitungod ang 5 pesos nini alang sa Ikubag and 2 pesos bayad sa pagripak ug ang 3 pesos alang lang sa gasolina paingon sa lagyong barangay. Inay nga ila pakining nga plitihan
4: para may bawaan po sa katawhan kay basin po nga narabay ni gawas nga ato unong gipangwarta ang bugas. So kaya ang nahitabo man gud nga ang presyo dana mag tag 5 man ka kilo atong gihatag, so naa na siya sa 100 pesos ang bugas. Kay tag 5 man ka kilo leonada yoy 10 pesos pud nga atong gi-additional. So bali ilang bayran ana nahimo nga 110. Kay ang kanang 5 ana niya una siya ang sa Ikubag. O kay gisulod naman tong Ikubag daan kay bawal man mamaligya og nako. So pakita gid nato sa katawhan nga wala ta rag binuang atong gipang ikubagdaan. Yon ang katoday yung nagsulod ana Magnum Jun kay ato magisilduhan. Nagsulod yo putag dos kada sulod. Dayon ang kana di yung 3 pesos dayon Magnum Jun, mausan na siya ang kana ang atong panggasolina paingon sa ilang barangay Magnum Jun kay sayod man ka nga ang probinsya sa Misamis Oriental. Kaloy sa Ginoo wala pag kwarta nga dako-dako ang makakuan sa pundo. So para lang yun mo abot dito sa ila, so nahibutang og 110. Kaya sa muna na sila sa obos, mupritig habal-habal, mugasto sila gitagato sa ngwin.
3: Ang pamahayag ni Provincial Capital Chief Overseer, former board member Eric Co, samtang gibutaga sa Department of Agriculture kon DA nga gilao mga masunda na kon masundan pa ang mga reklamong ipasaka sa ahensya kalabot sa mga anomalya sa farm to market road of kon road project. Mato ni DA Secretary Francisco Chulaurel Jr. kasa pagkakaroon nagpadayon usab ang case build up nila sa pito pa ka questionable nga proyekto nga makita usab sa Davao Occidental.
5: Itong walong ngayon sa Davao Occidental, yung pito na susunod, Davao Occidental pa rin. Pero meron na rin kaming kinikase big build up sa Ginobatan, Albay. Pinuntahan ko rin yun few months ago. Wala rin, hindi rin namin makita.
3: Ang pamahayag ni DA Secretary Francisco Chulaurel Jr. O karon sa itong Magnum News Hunter, itulo ka AI-generated traffic light hangtod karon wala pa natukod ko nataod sa balita o serbisyo. Aniya si Magnum Joel Jacobo.
2: Magnum News Hunter.
6: Wala niya ito karong parana, wapag itataod kuning tulo ka mga AI-generated traffic light kanina unta sa ubang sila sa hapon ang sigilong panini. Dahil taod kuning sa mga dagkong mga intersection na dalang kuning sa ating tapayan. Kini mo ang lugar patapalig sa kontraktor nga ilang ipataang paitawad isip timo ibang pilot area aron na lugar makita sa tulong kabulan kung mabayang yung performance ni yung libra sa tuyo pagkapagaan sa kukrima sa daga sa trafiko ang ato nga sirag masulun sa daga kontrata ang tanong yung mga traffic lights na niya karoon magasiga

0: binibato ng harapayan. Ulihan rin sa mga kanyang moderno karang kanyang AI, Internet of Life, at ang exorcismo at ang personal na i-secret na kanyang dalan na Corrales sa Recto, at kanyang dalan na Osmina Recto, ang Teles sa Recto o gabito sa Johnson sa Kasagan. Ano sa pagsuta kung naan naman yan, kaya ano makita na ito magmamahani kung sa di abilidad na nga sangkit na i-generated traffic lights sa tingin nga gawin. Nga tunay ko na, usan na ka-moderno ko siya. Kasi sa tribang na traffic lights, so paano nang ipanggamit dito sa Singapore. Kaya bantang mga nasot. Kaya tinasato sa Pilipinas, kuraga din ang pagkita impiro ang mga dagkong sila sa kapayan. Kaya dagkong sila sa atong nasot ang gagibutangan ng mga AI. Kasi nang tinasato, i-introduce sila sa kontraktor nyo ang nasangkit na traffic lights. So paano ang basihan sa atong sila kung epektibo ba o kamakatapang mas magpagaan sa atong traffic light. Kaya doon ako yung mga teacher nyo nga kapto siya magmumlani. Kung palitan din ang mga violation niya, dali niya makita ang plate number sa mga sakinan na naging mga violation niya mismo sa mga 96-er. Umuti ba siyang dayon sa paghatag o mga kumakano, kini niya silip, mga driver niya nakabalit. Isang tao, wala doon, ito ko sa kamera, magamit aning nasangkit ng AI. So, karo-karana, kagahapon, mamayang ipasalik sa kontraktor ng ilang itaod, so, ating talo, wala man. Karo, bisa ba yung piano, atong isiksap ang mga 96-er, naning urasa sa kagadiyan, so, until now, wala kita nakita, sa kusang na tawag pa hantok ng parela. Kaya nga tanga nila, kasi nung ba, tawag din eh, kaya kita pa rin excited isip pa motorista, kaya sa gabilidad, meaning na sangkit na traffic lights, kini kita lang sila nga EI at generated traffic lights, ay butang din sa ato ang sila sa Agendero. Si Magnum Jewel Jacobo sa Balita, ang Serpisyo Magnum Radio.
1: Dengan salamat ang Magnum Jewel Jacobo. Samtang adunay novena for the Sacred Heart of Jesus, sugod sa Hunyo 3 ang hangtod sa Hunyo 12 ning tuiga sa San Antonio de Padua Parish sa Nazareth Cagayan de Oro. Kining kalihukan na kay para makapalambo sa atong pagtuo sa sagrado nga kasing-kasing ni Jesus or Sacred Heart of Jesus. Busa giaghat ang tanan nga muattend sa Sacred Heart of Jesus sa novena sa Hunyo 3 ng hangtod sa Hunyo 12 ning tuiga sa San Antonio Parish sa Nazareth ning Cagayan de Oro sa matag alas 5 sa hapon. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

Like kung ni-react lang siya sa imong story, kiligo na dayon ka. Kung ni-smile lang siya sa imo, maghimo na dayon kag scenario sa imong utok. Kung ni-chat siya kumusta, feeling ni mo kay naa na'y chance. Pero basin friendly lang gyud diay siya naturally. And one of the biggest signs daw nga one-sided ang feelings kay kung ikaw lang permi ang ga-effort, ikaw permi ang unang mo chat, ikaw permi ang mangitag way para makastorya mo, while siya kay murag okay ra bisan nga mawala ka for days. Sakit man siya paminawon pero tinuod man sad good nga kung gusto kaso sa kataw, dili jud lisod mangitag paagi para makig-connect. Experts also say nga when someone truly likes you, they become curious about you. They remember little details, kanang imong favorite food, imong random stories, imong birthday, or even small things nga imong na-mention casually. Kay love daw is attention. If a person pays attention to you, chances are, importante ka sa ilaha. Pero kung permi sila distracted, short ang replies, or murag dili sila interesado sa imong life, basin kailangan na nimong dawaton nga di jud same ang inyong feelings. And another painful truth mga higala, usahay, people can like you as a person, but not romantically. Nag-iuban nga naturally sweet, naturally caring, and naturally approachable. Mao nang lisod usahay madistinguish kung naabagi something or buotan lang gid sila sa tanan. So, karong gabi mga Magnum friends, na ako'y pangutana sa inyo. Have you ever experienced loving someone nga murag ikaw ra di ay ang nag-feel deeply? Kanang every small action nila kay imong ginahimong sign, only to realize later nga ikaw ra di ay ang naa sa romantic page? Base nakarelate kayo mo ani mga higala. Maong stage lang mo diha kay ato nang basahon ang heart story unya. O padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're tuned in to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, dili na ta maglangan-langan pa og ato nang basahon ang heart story sa atong letter sender. Dear Magnum Diana, mayong gabi sa tanan nga naminaw karon sa Magnum Songs of the Heart. Ingon man ka Magnum Diana nga magbasa sa akong sugilanon. Tawagan lang ko sa pangalang Kian. Dili na ako tinod nga pangalan. 28 years old. Og mo kini ang akong suleran. Naibagong hire sa among opisina nga crush kayo na ako. 24 years old na siya, guwapa kaayo, og sa tinuod lang, murag out of my league good siya para sa ako ah. Chill raman ang among workplace kung office romance ang hisgutan. Daganagani couple sa among company og supportive ra ang tanan basta dili lang makaapekto sa trabaho. Maong hinay-hinay na ako gi-build up ang akong courage to eventually ask her out. We've always been friendly toward each other. Mag-smile me kung magkita or magtagbo. But we never really had conversations outside of work-related topics. Hilumon man gud ko nga klase sa tao o mutingog ra ko kung naay muuna na akong storya. Maunga, kutob ra gud ko sa pag-admire niya from afar. So, kaganiha, naay local influencer nga ni bisita sa among office. I'm not gonna beat around the bush, but he's not that good looking. Think about Flo G the rapper, but 5'3 and thinner. Nagpa-picture mi niya for fun. Onya later on, nangayog copy sa picture sa ubang co-workers, including my crush. She looked at the photo for a while, laughed, and commented, "Ay, mubo man day siya? Ha ha ha ha." Dayon ibalik siya sa yung group of friends, lowered her voice, pointing her thumb at me, and said, "Murag same sad silag naong." I clearly heard another co-worker nga niingon dayon og, "Uy, ayaw na uy." For context, I'm actually 5'11", so dili ra sad ko mubo. Nagpretend na lang dayon ko nga wala ko nakadungog ato and brush it off as maybe her strange sense of humor. Even though we're not that close enough to joke around like that. Pagkahapon, nilubay siya sa akong station uban sa usa ka co-worker. She initiated small talk and even complimented nga neat og organized daw ang akong desk. Dayon iyang nakita ang duha nako ka perfume bottles sa lamesa. Gikuha niya without asking o gisimhot. After smelling the second one, she made a face and said in a shady tone, "Ay, ngano humot pang girl? Humot pang girl, no?" Then passed it to her friend. I'm usually tense with these things, but even I could feel the shade in that moment. I just awkwardly smiled and continued working, hangtod sa nilakaw na sila. Kabalo man ko nga average looking rapod ko, pero naman pod mga tao nga nagka-interest na ako sa una. Apil na ganitong usa ka co-worker na mo, nga nahagusto og nipursu sa ako tung bago pa lang ko sa office. Wala lang yud mi nagkadayon romantically, pero close friends gihapon mi hangtod karon. Pero after sa nahitabo ganiha, I felt completely turned off. Just when I was finally preparing myself to shoot my shot, she pulls this. It honestly killed all the excitement I had. Sumukaw sa pa, ako si...

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, nadungka na nato kaganiha ang story ni Kian. So karon, ato nang basahon ng inyong mga tambag para niya. So first message is from Magnum friend nato. Ano siya nga? On a positive note, maayo hinuon na nga sayo pa lang nakita na nimo ang iyang tinuod nga batasan kaysa sa ulahin na. Nagpakita na siya daan o glimpse sa iyang personality and clearly, you didn't like what you saw. At least, wala na ka nagsayang sa imong oras o feelings sa pagpursue sa iya. Imagine if you spent months skirting her only to eventually realize nga maka-turn off the eye ang iyang batasan. In a way, nakalikas kaysad ka sa mas awkward o mas sakit nga disappointment in the future. Usahay, nagyud mga crush nga kutubra dapat sa crush kay once makita na nimo ang ilang tinod nga batasan, mawala ra naturally ang attraction. Sunod from another Magnum friend, ana pud siya nga, it almost sounds like ang imong crush pahinoon ang naiutang na loob nga nung wala ka na confess sa iya. Usahay, kailangan nato dawaton nga digit na ng tao ma-attract sa ato o normal ra na. She probably has her own preferences too and dili pud siya basta-basta mo pataw sa bisan kinsa. But somehow, kung ma-reject ang usa ka tao, murag himuon dayon nilang kontrabida ang other person. Next, from Jeff, ingon pud siya nga, ang attraction based sa looks kay superficial gid na mostly at first. It's very different from genuinely liking someone tungod sa iyang personality o kinaiya. If you still want to, you can try getting to know her more deeply first before fully judging her. Pero at least karon, nawala na ang fantasy o mystery sa imong happy crush o nakita na nimo siya sa mas realistic light. Sunod from another Magnum friend, ingon po siya nga, murag immature pa kayo siya. Some people boost their social image by putting others down or making shady comments. Kung maka-encounter kag ing-ana nga mga tao, it helps to develop your wit and confidence. Learn how to respond to passive-aggressive remarks in a calm but clever way. O kung dili ka witty nga klase sa tao, then carry yourself with grace o confidence nga murag wala kay pake sa ilang opinion. And from another Magnum friend, ana po siya nga, maka-turn off gid di ay, bisan unsa pa siya kagwapa, kung bati ang batasan, mawala gid dayon ang attraction. Personally, di ko ma-fall sa ing anang klase sa tao bisag unsa pa siya ka-attractive physically. May gani nga sayo pa lang nakita na nimong iyang personality. Karon, ipakita po sa iya nga being attractive isn't everything. So, mura gubay-ubay pagyod ang mga naghatag sila mga tambag para kang Kian. Maong ato na ipadayon pagbasa after na sa pipila ka mga songs o padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart.

0: kiniaran masiguro ang kaluwasan sa mga tinunan nga mogamit sa nasangpit nga mga pasilidad.
1: Wala pa natong ipagamit diyan po nang lang pumatag mga proseso ani no para mas atong masiguro ang safety po sa atong mga estudyante. So kinahanglan tong ataas nga proseso ani. Ato yung isiguro gyud nga dili man lang ni usa lima ka estudyante, pulo ka estudyante nga mo-occupy anang usa ka building atong gitan-aw nga kinahanglan para to i-address ang mga problema. Thousands kani magdungdon no. So ato yung isiguro gyud mga atong ipa-occupy kinahanglan safe gyud ang mga estudyante nga mga mag-occupy ni.
0: Ang pamahayag ni City Engineer's Office Head, Engineer Joel Mumongan, samtang gidayig ni House Justice Committee Chairman Congresswoman Jervie Luistro, ang bagong nga liderato sa Senado human gilayon nga nag-convene isip impeachment court. Mato ni Luistro nga nakita niya ang kaakuan sa Senado sa pagtuman sa ilang mandato.
2: Well, first of

0: all, I wish to commend the present leadership of the Senate because they convened the impeachment court forthwith. They have pronouncement already as to when to start the trial. So to me, they are responding to the mandate of the Constitution, no? Kasi ito yung sinabi ko during our first public appearance as members of the prosecution panel, na I hope we are reminded that what is mandated to be forthwith is not only the convening of the impeachment court. What is mandated to be forthwith is the entire trial. And when you say trial, it means presentation of evidence, presentation of witnesses, which will lead to the decision of the senator judges, which are either conviction or acquittal only.
1: Ang pumayag ni House Justice Committee Chairman Congresswoman Jervy Luistro. Karon sa tong Magnum News Hunter, duwa ka mga individual na sikop sa drug buy-bust operation sa Opol, Misamis Oriental. Sa Balitaog Serbisyo, aniya si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
3: Karo-karoan ang duha ka mga individual sa gikasang drug buy bust operation sa Opol, Misamis sa Oriental. Ilang marinag sa Misamis Menti. Kung garo, elpulisin ko ng pangilaroan. O gapayas, nag-parayas ng Misamis Menti sa Opol, Misamis Oriental. Subo sa mga otoridad na kuan ang duha ka mga sources. Sa lima sa pito ka mga pagkisang dito ang Cebu. Ibugan to nga 8 gramos. Ang balo isang gilingan sa 44 ng Biala Kapisos. Ang usa kami ba ka drug by basta panis. Nalit pagkaroon ng dua ka mga binakpan. Palog na sa prisuhan o mga tumating alagang. Paglapas sa pagsupag sa Republika sa 9165. Comprehensive Dangerous Drugs Act over 2000 ang to. Balita na ipos. Gikan sa Opol Police Station. Kini si Magnum News 118 Risa Cruz sa balita o serbisyo.
1: Salamat Magnum Hunter kuna Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Samtang dunay ipahigayon nga novena for the Sacred Heart of Jesus kuna Jesus sugod karong nga Hunyo 3 hangtod 12 ding tuiga sa San Antonio Padua kun San Antonio di Padua Parish sa Barangay Nazareth. Dugtong niini giawhag ang tanan nga mag-attend nini nga Sacred Heart of Jesus novena sa nasangpit nga simbahan matag alas 5 sa hapon. Makigilayo na bati ang Magnum News Alert. Ating ruwangan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja, sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, wala sa 11:56 na sa gabi. Ano yung balita? Karong orasa. Gibutyag ni Roads and Traffic Administration kung RTA Manager Engineer Nonito Claret nga doon ay moderno nga mga feature ang Artificial Intelligence kung AI Assisted Traffic Lights nga gitakda nga i-demo din sa Dakbayan. Mato ni Claret nga kini doon ay kapasidad nga mag-adaptar sa dagan sa trapiko o nagbatono sab kini o mga CCTV camera aron mag-monitor sa dalan ingon man sa mga motorista nga mohimo sa kunamulapas sa balaod trapiko.
3: Traffic light system ni ini correspond na ni siya sa flow sa atong traffic, no? Kini atong daan gitawag man sa fixed time, okay. Daka minuto lugar ang ihatag nga green time. Kini siyang bag-o lugar, da may term nga gitawag na tawag adaptive. Depende sa volume sa sakinan or depende sa kataas ang flow lugar sa vehicle, i-manage niya. Naman sa mga CCTV na nga appeal ni ini, mamonitor na to ang traffic situation ani nga junction nga tulo man sa ka junction, Recto Villas, Recto Corrales o Cosminia, sa sitwasyon sa traffic diha sa tanan nga oras lugar. Yung CCTV niya maka-recognize po din siya o tanaw niya plate number sa vehicle. Pwede niya mabasa ang plate number para nakita na ay magkakupit o violation. Pwede niya makapture lugar ang specific nga detalye sa mga sakinan. This real nga naalugar niya magbaklay, ma-recognize niya. Muna nga tawagon sa AI nga official recognition.
2: Ang pumahayag ni RTA Manager Engineer Nonito Claret samtang miangkon si Kabataan Party List Congresswoman Reni Ko nga nagunang problema sa nasud karon mo ang padayon nga pagkaylap sa fake news. Mato ni Ko nga mao kini ang rason nga nung kinahanglan nga susihon pag-ayo ang tanan nga mga makita sa social media.
4: Dahil nakita natin kung gaano ka-polarizing ang social media, lalo na't ang mga algoritmo ng mga websites ginagawang bubbles na nakatrap ang mga mamamayan, kung may disimpormasyong unang naka-epekto sa atin, maaaring sunod-sunod na yan. Ang pinaka-epektibo na paraan para makawala sa cycle of disinformation ay tao na tao na pangungusap. No? So, kailangan po dito ang kapwa-kabataan natin kung may mga classmate tayo o may magulang tayo o may teacher tayo na nakita natin na hindi tama yung sinabi, no? At may hawak tayong ebidensya para masabing ito po actually yung katotohanan, ang hamon sa atin ay i-breakthrough yung hiya, i-breakthrough yung takot at syempre ilahad ang katotohanan.
2: Ang pumahayag ni Kabataan Party List Congresswoman Reni Ko. Karon sa tong Magnum Night Hunter, RHU Taguluan naghatag og libre nga serbisyo nga tuli. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 13, Reza Cruz.
1: Magnum Night Hunter.
5: Labot pa ang Rural Health Unit kung RHU Taguluan naghatag libre nga tuli. Lang si mga kabataan ulan ng adlaw sa Kinimo Highways ang mga programa. Bahin sa mga pagpanikamo sa lokal ng panggamanan na masuk ko talaga na kahimsog kalimbo sa kabataan ulan. Binagyan itong ininga karong panahon sa bakasyon, pinag-iliyo na masuk ang higyan ng barangay Sumugugon, Baluarte, Inflasyon, Antaala, ang barangay Rosario. Dino pa na takot ni Uga Tabang sa mga ginikanan na tumad kay libre ang servisyo o gaginahin mo kinin sa luwas ang ginikano pamaagi pagkatabang sa mga health workers from Suda. So, ninigay siguro sa Mayor nato ni Nadia Imanuit ang paghatag ng prioridad sa paghahatag ng servisyo sa luwas sa lang usap sa mga PWD sa pinasigat sa maayong kampanya din sa lungsod alas ngayon ng servisyo publiko pag-iwasgan sa LAEO. Magdum Night Hunter 13, Lisa Cruz, Balita ang servisyo, Magdum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz samtang dunay ipahigayon nga novena for the Sacred Heart of Jesus. Sugod karong umaabot ang Hunyo 3 hangtod 12 dituiga sa San Antonio de Padua Parish sa Barangay Nazareth ning Dakbayan. Dugtong niini giawag kun giawag ang tanan nga mga mag-attend kun giawag ang tanan nga mag-attend niini nga Sacred Heart of Jesus novena sa nasangpit nga simbahan matag alas 5 sa hapon. Makigalayon na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan sa mga balita sa mosunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan. Ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, wala una na sa kadlawon. Ano yung balita karong orasa? Nagtuo si Federation of Free Workers kun FFW, National President Attorney Sunny Matula, nga regulatory ang kun regulatory nga aspeto ang problema sa Philippine Sanjo Steel Corporation sa tagulan Misamis Oriental nga nagsirado na karong panahuna. Mato ni Matula nga kung ugaling doon may mga illegal nga kalihukan sulod sa planta, ilabi na ang giingong presensya sa mga Chinese, kinahanglan gayud kini nga imbestigahan.
3: Concerned diri kay mawad anog trabaho ang mga mamumuo. Ang akong tanaw ay parang adunay problema kini sa regulatory kung occupational safety ang atong isgutan, kung ang standard sa ilang produkto ang gisgutan. So akong tanaw dili man ka na usa ka criminal nga ginahimo ano? O kanang mga kung aduna may mga Chinese nga workers diha, dapat sinisita ka na sa Department of Labor and Employment. Kaya dapat adunay permit.
2: Ang pamahayag ni FFW National President Attorney Sunny Matula, samtang miangkon si House Deputy Majority Leader Congressman Zia Alonto Adyong nga mamahimong nga hagit alang kaniya ang katungdanan isip usa sa mga tigpamaba sa House Prosecution Panel kabahin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Apan mato ni Adyong nga mapasalamaton siya sa pagsalig nga gihatag kaniya sa iyang mga kauban.
4: It's a tall order, no? It's going to be a lot of studies that I need to do, especially na tayo po'y naatasan na para magbigay ng accurate information, lalong-lalo na pag ang impeachment trial ay umunsad na. At the same time, we are also thankful to the trust and confidence of my colleagues, especially the prosecution team, for naming us as one of the spokespersons, no, ng trial. So it's a challenging job, although we are also up for any challenges. Our source of inspiration is the Constitution, no? We stand on the premise that there has to be no one above the law. So,
2: ang pamahayag ni House Deputy Majority Leader Congressman Zia Alonto Adyong, samtang doon ay ipahigayon nga novena for the Sacred Heart of Jesus, sugod karong nga Hunyo 3 hangtod 12 ligtuiga sa San Antonio de Padua Parish sa Barangay Nazareth ning siyudad. Dugtong ni ini, giawhag ang tanan nga mag-attend din nga Sacred Heart of Jesus novena sa nasangpit nga simbahan matag alas 5 sa hapon. Makigalayo na bati ang Magnum News Alert. Ating dugang hanay sa mga balita sa mong sunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Public Talk Servicio, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

sa musika, balita og serbisyo Magdum Radio.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, wala sa dos, na sa kadlawon. Ano yung balita? Karong orasa. Nagtuusika ni Integrated Bar of the Philippines kung IBP-CDO Mr. Chapter Vice President Attorney Adonis Gumahad nga wala na yung mamahimo nga babag karon aron masikop si Senator Ronald Bato de la Rosa. Mato ni Gumahad nga posibleng nga himuon usab sa iyang mga abogado ang tanan nga mga legal nga remedyo aron lamang dili masikop ang senador, ilabi na ang lisod na alang kaniya nga makabalik pa din sa Pilipinas kung ugaling siya madakpan.
4: Sa karon kay tungod kay gi-deny man ang iyang prayer for temporary restraining order, so walay makapugong karon sa pag-enforce sa warrant of arrest nga gi-issue sa ICC. Siguro sa punto sa abogado

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, wala stress na sa kadlawon. Ano yung balita karong orasa? Giaghat ni Cagayan de Oro Water District kung COWD Board Director Jerry Canio ang katawahan ilabi na katong mga nagbaton sa ilang kaugalingon nga mga kuna swimming pool nga magdaginot sa tubig karong tinginit. Mato ni Canio nga kumahimo hinluan lamang ang ilang kun hinluan lamang ang tubig sulod sa mga swimming pool inay hulipan kini.
4: Mahitabuhan naman kung ang ilahang swimming pool, ilahang lang limpyuhan siguro ka na permanent yung tubig na may mga disinfect, pagpatay sa mga mikrobyo nga nasa tubig. Pero dili na to, yun, no, ma-encourage nga mag-replenish yung bago nga tubig. Kung naaydaan nga tubig, ilahang na lang nang i-treat ka na naa, muna lang ilahang ibalik-balik o gamit, ilahang lang hatagan o daghan nga chemical baka parang mawala ang kagaw o mikrobyo niya ng tubig sa ilang swimming pool.
3: Ang pamahayag ni COWD Board Director Jerry Canio. Samtang nagtuo si Senator Risa Ontiveros nga daga na butang nga kinahanglan nga hatagag katinawan karon ang mga senador. Mato ni Ontiveros nga likip na niini ang paghatag panugot nga makagawa si Senator Ronald Bato de la Rosa bisan pa man nga gipaubos kini sa giingong protective custody o sa Senado.
5: There's actually no such thing daw as a protective custody sa ganitong konteksto. So, kumbaga nadadagdagan yung kailangang ipaliwanag. Bakit nagkaroon ng ganyang sinasabing protective custody? At lalo na bakit kahit mayroong sinasabing protective custody ay nakalabas, nakaalis nga yung taong subject ng di umanong protective custody na iyon. Parang nadadagdagan yung kailangang ipaliwanag at iwasto.
3: Ang pamahayag ni Senator Risa Ontiveros, samtang doon ay ipahigayon nga Novena for the Sacred Heart of Jesus karong nga Hunyo 3 hangtod 12 ding tuiga sa San Antonio de Padua Parish sa Barangay Nazareth ning siyudad. Dugtong niini, giawhag ang tanan nga mag-attend niining Sacred Heart of Jesus Novena sa mao nga simbahan matag alas 5 sa hapon. Mga gilayon na bati ang Magnum News Alert. At tingdugang hali sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: oras a las 4:06.
1: Oras, Hotdog Donato sa Jack's Commercial.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw ka ninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Igala mayong buntag sa ato tanan. Welcome ta may kala sa ato nga programa nga buntag na Pilipinas. Sinaot kita na kabus mayong panglawas. Adlaw may kala karon mga kaigsunan nga. Hoy, Bernes karon di ayo. Bernes man ay karon. Damay. Bitaw sa tanan ato mga suke na ito labi na 80 kabarangay sa Ragbayan sa Duro, Bisabi, Sorital. Okay, don't bawal kami gin kapatangan pagkarihan lalunote o sabi sugiligan tanan ito magsibya karong buntag. Good morning sa inyong tanan. Welcome kita ni atong programang Buntag na Pilipinas. May buntag sa ato mga suki na ito, mga market vendors!
3: Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Kumusta man ato mga market vendors karon ha? Okay pa ba ang ato market vendors na ito? Mayong pagpanikay-sikay sa ato mga market vendors karon. Inaot kita market vendors, gadaghan kayo atong kwan karon. Daghan dako kayo atong halin karon ha, mga vendors na ito sa merkado. Ayong buntag sa ito mga vendors na ito sa merkado karon, labi na may kalatong mga maligayog mga gulay. So sa looy ba ito mga gulay na ito sa bukid? Ah, looy kayo. Walang iingon mga ikala nga dapat karon ang mga gulay medyo mahal-mahal kay mihit kayo ang ato mga gulay sa bukid tungod kainit kay panahon. No? Pero mo lagi na. Nang itawag na ito may kalang may sa pagkonsaon na ito mga sukid na po paningkamot. Ba't na magigapon kay sulog-sulog magigapong panahon? Diba? Tungkol sa kainit sa panahon, minus, luya itong kwadgaron. Ato mga pananom kay na nangitawag ni sa mga binisaya pas bukid, mga igsoon nga na itol man ang ato mga pananom, na itol.
3: Buntag na Pilipinas!
0: Kinsa man sa di maitol, ana may galang, wala may inuminom sa tubig, mga igsoon, ang ato mga tanom. Ba? Wala may inuminom ug tubig, puros naman mga igsoon, pastilan pa ita. Wala na lagi, nangitawag nila may galang, asus galer. Ay, sus, gano'n. Wag yun, wag ka tubo mga isoon. Patay ka din tao mga sugtira ang ato mismo mga talam nun karong panahon.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Kita maglangay, may galang sa itong paragubahan sa itong kaburama. Karabutang kabuntag na Pilipinas ang bagta mga radagong uluan sa mga balita-balitang lokal. Uluan sa balitang lokal, gingon mga isoon, Second District Congressman Bambi Mano, may tunol mga isoon, mukabat 54 milyones ka pesos. Nagitawag magilang proyekto magigsoon sa iyang distrito.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Saan tanong ka mga balita at magigalang balita, magigsoon, balita, magigalang lokal. Ngayon magigsoon nga City Vet. Nagpaymangno sa katauhan magigsoon nga mag-amping, labi na magigalang sa itong mga binuhi. Kinahanglan nga naka-injection ngayon magigsoon sa anti-remis tungkol sa kainit sa panahon. Posible magalang nga taas po at mga igsoon ang gitawag magalang nga kaso sa gitawag nga ribis sa mga mananap labi na sa iro.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Saan tanong ka mga balita at ang mga balita mga igsoon, balitang lokal, gigon mga igsoon nga PNP 10. Ipangandaman saan mga igsoon ang gitawag nga election dito may gala sa BARM.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: O karon sa itong mga balita, may gala balita, balitang nasyonal. Gayon magigsoon sa itong mga balitang nasyonal. Senador Bato de la Rosa, posible na kunong dakpon. Ah, posible na dakpon, mga sukit ko na o si Bato, sumala pa may gala sa DOJ.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Natago na gito si Bato karon kay pagitao na magigit siya. Na, dakpon na magigit si Bato. O karon sa itong may galang balita, may gala. Balita magigsoon, balita, balitang international. Giyon mga igsoon sa itong mga balitang international. Royal Air Force nireklamo ang delikado kuno kayang pagduol mga igsoon sa duha ka Russian plane. Samtang sa itong mga balitang sports. Oklahoma City Thunder nakabawi kagahapon kadlawa sa ilang home court kay kung napildi sila gahapon asigurado may gala ma-sweep unta sila. May gani may gala kay nakabawi pa sila mga sukit yun o gahapon sa ilang home court. Kay kuwa kabawi mga igsoon 2-0 na unta. 1-1 ang serye may gala. Samtang New York Knicks o Cleveland 1-0. Labaw mga igsoon karon ang New York Knicks may gala sa East o West Finals.
3: Magnum! Buntag na Pilipinas!
0: Bato na kong uluan sa mga balita kalabutag ang may gala sa mga sa buraman buntag na Pilipinas. Lupat sa tamay gala pinagi ni Magnum Hunter. Magnum Hunter! April Burha mga dagkong uluan sa tasa Magnum News Center. Di ang magkala detalye ni Magnum Hunter April. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter April Burha.
3: Magnum! Buntag na Pilipinas!
4: Kaya sa Magnum First Aid, mo kini ang mga top story sa ito karabutaga Magnum First Aid. Dito ang karumaguna sa ito Magnum National. Nga pagilak-ilak na Senator Pia Cayetano sa Senado, gisaway Magnum First Aid ni Palace Press Officer no? Undersecretary Attorney Claire Castro Magnum First Aid. Nasa video, ligin niya kagahapon. Gawat-awat na mahinulungan niya Magnum First Aid na magkakatawa sa kakay. Takot na takot. Gagahan lagi siya Magnum First Aid. Magigagagagaan yung lugar niya Magnum First Aid. Garaon lagi siya Magnum First Aid. Nasa gawat-awat
0: yun. Kung siya ato ka, amot ka, kung siya yung reaksyon kung siya ka ato nga time.
4: Na, kanagi Magnum First Aid. Dilingin na ito na mabalal. Basta nagagapon Magnum First
5: Aid. Takot kami sa nangyari. Alam niyo ba?
4: Alam mo, Magnum First Aid. So, inana, gawat-awat ganyan Magnum First Aid. Pero katong po lugar Magnum First Aid, nga video lugar ito niya, vlog ito niya Magnum First Aid.
0: Baby ay man itong iya Magnum First Aid.
4: Baby ay ganyan Magnum First Aid. Mura na ino niya, gijukjuka na ino niya Magnum First Aid.
0: Baby ay niya ba nga?
4: Tiawa na ino niya Magnum First Aid. Nga pagilag-hilak sa lagi ni Kilipang Senator Cayetano. O inana, Magnum First Aid. Pero Magnum First Aid, katong po nga na sangpit po lugar nga Kilipang video Magnum First Aid. Gikan lugar po to sa iyahang Kilipang vlog niya Magnum First Aid. So, minidili po lugar ito siya kanabang nag-kwalit siya. Preskon, dili Magnum First Aid, dili gito sa preskon kay ga-vlog magina sa Magnum First Aid gani si Claire Castro. Vlog ra po lugar to niya Magnum First Aid, balay murag video bitaw gikan siya nga personal lugar po to niya nga vlog. So kato siya, wala gi lugar to kini bitong Magnum First Aid, kada bitong sa mga preskon gido ganiya kana sa Malacañang Magnum First Aid, dili po to siya, lay po to siya Magnum First Aid. Na matud pa lagi ni Castro, matud pa niya. Mada ko na lugar po Magnum First Aid nga magilakilak lugar po kini si Kilipang Senator Pia Cayetano nga mismo mo na Magnum First Aid. Mismo, si Senate President Kilipang Alan Peter Cayetano Magnum First Aid. Kinsa, igsoon sa lagyan nga nasangpit nga Senador Magnum First Aid ang naghatag masalagi panugot lagi po sa USA. Ilabi na ginsan Magnum First Aid ka nga General Moa Plaska kinsa mo'y acting head Magnum First Aid sa Kilipang USA. Ang nagkinihatag po lugar Magnum First Aid lugar panugot lagi nga magkinipang operate po sa lugar sa Senado Magnum First Aid. So, na mga warning shot mga ina na Magnum First Aid ba? So, kanang mara ko nga magrakilak lugar kini si Kilipang Senator Pia Cayetano. Mara ko nga kanang gaslighting na ako na Magnum First Aid, gaslighter na ako na si Kinibang Senator Pia Cayetano na gani Magnum First Aid. Karo panahon na wala pag reply ito bago sabi si Senator Pia Cayetano Magnum First Aid regarding o sabi liginihining nga pagpang BIBI nga to kaniya Magnum First Aid.
0: Si Tita Clero eh.
4: Oo. Samtang sa lain tawag ng First Aid nga balita nga national, si Senator Robin Padilla, may klaro Magnum First Aid nga wala gitabangan nga makasibat si Senator Bato de la Rosa Magnum First Aid. Kaya ba kung madumduman na ginato, kaya maragtag na masasagi karo Magnum First Aid. Kaya ba nga si Senator Padilla Magnum First Aid nga, gitabangan na ginoko na po diya Magnum First Aid. Kaya ba nakita, mandagal po to sa CCTV nga, nagdungan sila gawa sa Senado, dahil yung dungan po na implugan sila Magnum First Aid, nagkasakayo sa sila, aning puti nga sa kanya Magnum First Aid. Ng mga First Aid. Kung wala ko masayang fortunate nga sa kinan, gipanagiyahan ni Senator Robin Padilla na sumala palagi Magnum First Aid ni kinipulitaw nga Senator Robin matod pa niya. Wala pa rin ako ng sakyanan. Lugar po Magnum First Aid. Kinipulugan si Senator Bato de la Rosa mo. Pulugan ito Magnum First Aid nga. Nang hangi yung pulugan ka niya. Nga ba? Simpo rin di akining Magnum First Aid. Makihits. Baka di ba na dumduman na ito Magnum First Aid mismo si kinibang Senator Bato. Nagara di ato siya Magnum First Aid. Nakaabot na pulugan siya dito sa Senado. Tungod kay. Nakihits. Gindi ang pulugan siya Magnum First Aid. Pinagi sa katupulugan nga. Sakyanan pulugan ni SP. Oo, ni Kiribang Alan Peter Cayetano Magnum First Aid. Na ganit ako ng Magnum First Aid. Kato ako ng panahon na nga nakita lugar sila sa CCTV nga nagawa sila sa Senado. Kadlao na ito Magnum First Aid. Subiling humana na lugar na ito ang Kiribang shooting incident. So, mayo katuro si Magnum First Aid sa Kadlao. Nanguli, rado ko na sila Magnum First Aid. Wala sila nalibat. Muro ko na naiklaro Nanguli sila sila panimalay, wala sila na ni Bat Magdo President. It's just that, nagsakay kinipulugan si Senator Bato de la Rosa, kaya nang hit sa Magdo President. Wala siya masakyan. Sa mga sakyan, alam ka naman baga. Dana Magdo President, bonya, siyempre pulugan.
0: Nakayan siya, nga ba may jeep dito ka agin?
4: Mag-taxi sa Magdo President, marag dili po pwede ka, marag delikado kay Magdo President, kaya inip ka ito ka time. So nang hit sila po siya Magdo President. Unya, siyempre po, kinipo si Padilla Magdo President. Sugat po siya kay friends, manugan po ni sila. Ay, boss, ayaw lang, boss, marag di man maayo. Nana Magdo President, so, sugat na lang po siya, di ba nga, mang-hits po rin kay kaniya Magdo President si Senator Padilla. Pero, so wala pa Magdo President nga, sagado ko nilugay nga mihimo sila sa pagawa sa Senado Magdo President. Wala masado ko nilugay po sila babagi ani mga pulis, mga si IDG Magdo President. Nga dito sa gawas, gilang tao rin masado ko rin sila Magdo President. Unya, so kanang murag mo sa lugar to ang reason. Nga nung nga, murag chindra sa gid kayo sila Magdo President. Kaya kung gibabagan pa na ko nun sila sa kinibang mga pulis, di lugay sila magawas Magdo President. Di lagi sa ko nun sila magawas. Okay. Mauna ang statement o sabi ni Senator Robin Padilla. Samtang sa lintang balita Magdo President, di natakaran sa ito Magdo International. Si Chinese President Xi Jinping giingong mo bisita matod pa sa North Korea sunod semana Magdo First Seed. So gani Magdo First Seed, kini siya masangpit nga intelligence nga information Magdo First Seed. Nakuha rin pala gani siya gikan sa gobyerno sa South Korea Magdo First Seed. Kini pala nga kontra nga nasa sa North Korea. Nakuha doon po nila nga nasangpit nga intel Magdo First Seed. Gikan na sa kini mga taas matod pa nga opisyal sa gobyerno. Pero wala na pala nga li Magdo First Seed. Na gani karon panahon na dilipagit sa lugar confirm Magdo First Seed. Kung madayon bagi lugar o kung na bagi lugar Magdo First Seed in the first place lugar kay mga gitakda usab nga pag-state visit sa China ngadto pud sa North Korea Magdumo First Seed matod pa sunod si Mara daw kuno kay wala pa man nagpagawas lugar o ga statement sa Magdumo First Seed both ang North Korea o ga China Magdumo First Seed karong mga panahon. Pero kung madayon pud lugar Magdumo First Seed syempre mamahimo gyud sa lugar nga kini mga sentro gyud sa lugar Magdumo First Seed sa kini pud bitaw nga meeting lugar nila syempre Magdumo First Seed kanay gilugay nga mga pagpalig-on pud lugar sila nga relasyon. Tang sa lain tanga balita Magdo First Seed, dinita karon sa live tanga balitang international. Prime Tay Press ka mga mag-uuma ang napatay sa pagpangatake sa walon nga grupo sa Nigeria Magdo First Seed gikabutyag nga matod pa ang responsable pud ako dili nga grupo Magdo First Seed kining gikabutyag nga Boko Haram Magdo First Seed nga matod pa magsigid ako na sila pang kinibitaw nga target Magdo First Seed labi na sa mga mag-uuma, mga manaragat Magdo First Seed, mga lager lugar kan bitong tigpamutol mga kahoy Magdo First Seed kay matod pa ang duda pud lugar sa nasangpit nga grupo Magdo First Seed mga spy man ako no pud lugar kini sa mga sundalo kini mga mag-uuma in taon Magdo First Seed nga mo lagi po na nga kinibag nga target lugar po nila karong panahon na. Samtang sa rin tagabalita Magdo First Seed, binita ka rin sa tumagdong business, kaya partial stagflation na sinatian ka rin sa Pilipinas sigun sa grupo nga PIDS Magdo First Seed. So, agi kabuti. Siyempre, Magdo First Seed, gubo to ba igigapon ka rin sa Middle East. So, ang murap lugay, epekto gin sa lugar Magdo First Seed. Siyempre, paspas ang inflation rate. Tapos, hinay po lugar ang kinipubitaw nga pagsunod sa mga investor Magdo First Seed. Labi na gusot kay gubot. Kinipong murag medyo may pagkagubot gin sa lugar din sa Pilipinas Magdo First Seed. So, ang mga investor, so gaduwa-duwa gid sa lugar sila Magdo First Seed sa pagsulod gid sa lugar diri sa Pilipinas. So ang ekonomiya sa lugar nato Magdo First Seed medyo may pagka-stagnant karong nga panahon. So dili gid kay pud siya galampo Magdo First Seed. Samtang sa lain tanga balita dinita karon sa to Magdo Sports. Kaya si Pinay Tennis Star Alex Ayala, ika-atbang Magdo First Seed si American Tennis Player Iva Jovic sa first round sa French Open sa Lutsimana Magdo First Seed karong adlaw nga Lunes. So muna siya Magdo First Seed, ang mga top stories sa Tukaro Butaga nga at ang resort sa itong mga suking iti kami na wilabi na sa mga musunod na nga mga programa. So gikan din sa Magdo News Center para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magdo Hunter 17 April, Borja, sa Blitang Sarbisyo, Magdo Radio.
3: Magnum! Buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magdo Hunter April Burha! Hulagway sa tas gawas, may galabili. Leon sa nato, pinagi ni Magdo Hunter 20. Grabe ba sa Tornik Leroy? Yamag yung hitinuntuan po alay si Kuan, kinibang Senador Pia. Gara-garaon gin si Ate Claire, oh. Pero pa siya pa ito'y mabaslan kay suko na ba din siya? No, pag mabaslan si Ate Claire, ah, magutbot siya kaya, eh. Suko si Ate Claire, basta siya'y ba... Kuanan, ma... Siya gani mabaslan, ah, suko siya. Pero siya sa'y makakuan, siya sa'y makapabor, ah, grabe siya siyang yaga-yaga. Yaga-yagaan po niya mag-iison, niya sang giawat-awat, may galang hilakilak ni Senador Pia. Grabe sa Ate Claire Castro, eh, grabe mo sa diya mismong pagkuansab, awat-awat sa niya sab. Mura man sa siya o kuan, dramatista ba? Hilakilak ko duhay. O tinood, baya sa tukin sa mampu ka na, magod sila dili, magoy anad sila sa buto-buto. Siyempre, maratol yun na sila. Diba? Kau di Ate Claire, anad eh, kas buto-buto Ate Claire. masigla yung mga buto na. Ah, siyempre, mahalis lang yun na sila. Kaya di ba, yun na sila anad sa mga buto-buto. O na si Ate Claire, masig anad si Ate Claire sa buto-buto. Mo nang iyan ang katauan, may gala mga paka-paka. Kay anad siya sa mga buto-buto. Pandamay kay si Tita Claire. Dagan sa panahon sa taliliyon sa nato, may galaw karon sa itong dinis ata sa hulagway sa palibot. Sa balitawag servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Alam sa tuwi na ito, kapag hulagway magdumapansin, no? Ay, ay, ang ay, kabalakaan na itong hulagay kay karong natak na maayumaan ang sitwasyon sa itong panahon. Ikanta sa mga Salvador City, Misamis, Oriental. Wata na sinatian po magdumapansin, no? Kapag totality, ubisan pagbundag sa ulaan ni inipong oras sa uga. Kung yung taga sa itong kaninga dagas traffic ko, ano na lang may mga nagpahigayan magdumapansin, no? Sa iyong pag-checkpoint ng mga otoridad na ito, labi na sa CM, kaninga sa PMFC, din ano sa may Amoros, sa Misamis Oriental, pala hospital din sa ito, sa Dakwans, Kagendoro, wala mong pwede tayo mga nakapatikdan po magdumapansin ng mga kabalda. Sa ito po din po nga pagbiyahe, pero ikinang lang yun sa mga kaisunan, hinahinan sa pagmaneho ko ron tungkol kay daghan ng mga gabiyahe yun magdumapansin, privado pang publiko mga transportasyon, niini po nga oras na po din mga namatikdan na sa iyong may himo magdumapansin na sa pagdalikyat po din sa may boulevard area na aron na muhimo po sa ilaha po nga pag-ehersisyo. So base na dun ay mga sakyanan nga gamangagi ko ron din po sa mga idalang Abelenosa, paingan po din ano, sa may Burgos area, magyahinahinay lang po mo no pag-maneuver sa inyo po mga sakyanan, araw balikayan nga kamo makadisgrasya tungkol kayo doon na po yung mga nagpaingon po din na sa maupo nga area. Dayon na mo yung taga Vela sa Olipacana, din ikaroon sa dalaw si Amrato, Corrales, din po na yun sa may Osmeña Street yung atong syudad na matigda lang na to, daghan ng mga going no. Kaling nag-agi karon din sa may dalang si Emrat. So, apan din karon sa may dalang Osmeña, di mong kaipon bibo po magduma. First, hindi ni pong atak na asa. At mga kaisunan lamang, inahinay lang yapon. Kaya base niya po nung magpasantar o pakusun sa mga palagan. Tungkol kaya nagsalig amigaw ang pipilakadalan. Kaya base magresulta po rin noon po na silang disgrasya o nasubraan po sa pagkumpiyansa. Dapat inahinay lang yapon. Kaya makaabot lang yapon magduma first sa tag-sa-tag sa mga destinasyon. Apan mas maayo nga siguro on yun no, nga luwas yun aron nga makaabot nga dili po mabalakang niyo po mga pamilya nga nagulat po da kaninyo. Mukha na itong pag-monitor, lakas mo na ko ang sa traffic ko. Kini si Magnum Hunter 20, Angel Alzado. Sa Balitaog Servisyo, Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Hunter 20, Magnum Hunter Angel Alzado. Karoon sa itong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
3: Magnum Weather Alert!
0: Nabigas linya si Kevin Caris. Kevin, good morning!
6: May buntag sir, may buntag sa itong mga soaking tagpaminaw at ang low pressure na ginamonitor na sa kalayon ng 940 km east of southern Mindanao. Tungod ano yung Caraga o Davao region makasinati sa matagumon na kalangitan, ito pa na sa katag-katag ng pagulan, kilat o padalugdog. Tungod sa trough sa LPA, samtang ubang parte sa Mindanao, makasinati na lang sa panalagsang pagdagom at sa matagumon na kalangitan, ito pa na sa patak-patak ng pagulan. Kilat og padalugdog tungod lang sa localized thunderstorm. Ang natay hinay nga ito sa kasarangan nga hangin magagikan sa amihanang silangan na ito sa amihanang direksyon isang karagatan hapsay nga ito sa kasarangan ang pagbalog. Ang temperatura sa tandak bayan magagikan sa 25 degrees Celsius padulo sa 33 degrees Celsius. Ang atong heat index dito sa Misamis Oriental posibleng nga maabot sa 41 degrees Celsius. Atong adlaw masigla kung yung 522 sa buntag. Atong Philippine Standard Time, 4:27 a.m. O kana lamang balitang panahon, gikan diri sa DOST Pag-asa. Ini si Kevin Cadiz, salamat.
0: Salamat, Kevin Cadiz, Pag-asa Weather Forecaster.
3: Magnum Weather Alert!
0: Inabati may galang nga itong Pag-asa, pinagin ni Pag-asa Weather Forecaster Kevin Cadiz. Gikan may galang sa lokal nga buhatan sa Pag-asa mga higala ha. At ang oras karon alas 4:28 na. At ang oras mga suki, mga maninay. Lupad sa tamay gala ni Magnum Hunter Angie Alzado, kinakuri usa ka technician. Gireklamo mga igsoon sa pagpangilad. Basig mga uning technician, may gala nga sigilag ayog mga silpon. Manilagi pang uli, kapang tablahon. Mo ayo mga igsoon computer, may ingon nga palitan, nalik pisa oh. Mauning nga pisa to paliton. Pandamay, i-repair naman dahil mga isuon ng pisa.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Sekta report, may kalas sa itong kawan, pinagin ni Magnum, 120, gikan may kalas sa siyang lokasyon na karong butaga. sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20. Magnum Hunter Angie Alzado.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Pagkita ba ang kabalisan, ang usap sa 23 sa anis nga viudo, human kinigil na ilas sa katiknisyan sa nga iyanang gibayaran para mo ayos yung chiller dito sa may kugon na public market Magnum Hunter 20. Gila ang nagreklamo nga si Renedy, residente sa barangay Lapasan, samtang ang ipaningla niya nga yang sa yung gireklamo Magnum Hunter 20, mao si Christian Hamtong ang panuigon o galubulubyo sa barangay Punto ding atong syurad. Matod sa taho nga nahitabong insidente, mga alas 5 sa hapon, dyan sa may kugon na public market, kanamutan sa barangay 32 ding atong syurad, di nagibutil sa biktima nga nagbayad siya o gamubalor 8,000 pesos na tukang medalya aron ipaayo ang iyang usaka unit sa Fujidinso nga chiller. Apan luyo sa kapila kahigayon yung pagsulay o pag-ayo ni ini, napakyas gihapon ang suspisado sa pagsulbad sa depekto. Ginugang panipo ang imbis sa maulian na may isa mo tinuon kaguba o kakuwang o nahimo ng kuwang na gininuon po mag- do ang iyang nga chiller sa sigyo kuti-kuti sa mong teknisyan tungkol di ini na balak ka in taon po na ang nahisgitan nga reklamante Magnum Hunter 20 niya si Rene de Pua tungkol lagi kaya giingon nga murang kuha naman hinuoy kaning ubang piyasa po Magnum Hunter 20 ini po nahisgitan nga chiller nga gamit nun unta po niya po Magnum Hunter 20 aron sa pagpamugnaw sa ipong mga kaning goods lugar sila po nga panimalay tungkol di ini ni bati sa siya kalagot kaya lagi ilad siya, ilabin ang adapura po po niyang nagasto, apan wala iya po mapusla ng iya po nga appliances. May sulay pa ang taong kontak ang biktima, nga dukang medalya, aron ang sayo ng problema, apan kalit lang kining nahana, o di na masuta Magnum Hunter 20, kung asa kini siya, o di na po na makontak ka, bisan unsa nga pamaagi sa komunikasyon. Tungod kaya na po yung sa punto ng maong teknisyan ng kaso formal na nga girefer nga doon sa lukong tagapamayapa sa maong barangay alang sa saktong disposisyon o gagiriso na usaba kini din sa PlayStation 2 kugon alang sa dugang dokumentasyon. Samtang nga nagmalaumon po gihapon ang nahisit ang reklamante nga si Rene de Pua nga iyang mabawi mong dumapersi ng iyang 8,000 pesos o baka maayo yun na iyahag yung ayuhon nining nahisit ang nga suspitsado ang maong chiller nga freezer po mong dumapersi aron po nga ma la nagi po dintan kini sa maong biktima o aron po nga makompensate po mong dumapersi nga iyapong gihatag nga kwarta nga to sa servisyo po nga iyang iyang ipangayo nining nahisitan nga suspitsado. Balitagi ka sa PlayStation 2 kugon kini sa Magnum Hunter 20 Angel Sado sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Hunter 20, Magnum Hunter Angel Sado. Habi na ko gatong teknisyan nga guyaw sa Japong kayo mo tirada nga teknisyan. Oo, kwao ng imo mismong kwan, silpon. Iya ko nung ayuho ng imo mismong silpon. Pagresulta, mauning daot. Kung ganahan siya, din na niya uli. Na, mauna ni problema karon sa mga yuhay lagi. Mga yuhay, muayo og computer. Maingon nga mauning daot to. Palitan na to ni pisa. Unya karon mga igsoon, wa man day paliti kay girepair man day ang pisa, balo maura gyapoy gibalik. Kapila kasi mana guba na sad. Paita sa danang inana nga style oy. Na simpre kita baya kay paayo di wa bay tagi hananawan, tinuod lang. Wala kita knowledge mga igsoon nga unsay ilang gipangayuhon di sa mga technician. Mo nang imo sa technician, salig na lang gid kas iya nga mao na iya mismo nga ayo no, tinuod niya iyang istorya nga boss. Daot ang iyang kwana ni boss, kaning nga pisa boss, daot to.

0: Duha ka motorsiklo gikawat sa wa man lang suspek. Grabe sab duha na magigkabok. Ah, di naman ni isa kay duha naman ni kabog di ay. Pitik sa nato may report Magnum Hunter 20. Duha daw ka motorsiklo puros baygala nang awala. Gipangkawat. Pastilan pa itani ang detalye sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter. Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, manos pa siya na doha ka mga motorsiklo ang nangawala o gamahinungdan. Nga midang mo, pintanjud kini sila sa mga otoridad ang doha ka mga biktima din sa may Kugon Police Station o sa may Carmen Police Station. Una magdumaparsin ang kaning na itabo din sa may Kugon area kung diin. Kupagi hapon hangtod karon ang usa ka litaw human na kalit kinahanaw ang iyang motorsiklo ngayang giparking sa gawas sa usa ka sikat nga supermarket ng syudad niadtong miaging adlaw. Pero sunod nga miadto sa butan sa kapulisan na si Jason Ocho nga usa ka 32 anyos litaw ga residente din sa may Grand Europa Barangay Lumbia ning Dakbayan aron ipa-record ang maong insidente. Matod sa report kinay tabong pagpangawat mga alas 8:10 ang takna sa kagabiyon dito sa may Aurora Supercenter, particular na sa may basement entrance ubo sa Mortola Street, Barangay 39. Ibuti ang sa biktima nga iyang iparada sa maong dapit ang iyang matte blue nga Yamaha NMAX version 2 nga dunay plate number K533IG K533IJ ug nasayran nga maong motor na rehistro pa sa unang tagian ini nga gilang si Aldrich Neil Aguay. Apan sa dihang balikan na unta kini ni Ocho nating ngala na lamang ang biktima tungod wala na ang iyang wala na sa saktong nga gibutangan ang maong sakyanan. Misulay pa og pangitang biktima sa palibot apan pakyas kini sa pagbawi sa nahisudan nga motorsiklo. Alin nini ang maong insidente grapher karon kinas mga intelligence operatives sa tuwa po nga kapulisan sa Police Station 2 Kugon aron nga mabawi ang maong unit santa mga CCTV footage po sa mong area magdamaversin. Iparingkan mong tanpon nga ma-retrieve aron magdamit sa pag-identify kung kinsa ang mihimo sa pagmaneho sa maupong nga motorsiklo nga dili man gyudto iya ha. Samtang nga dinipod magdumaforce ito sa may Police Station na for Carmen, lain po nga nabiktima sa kawatan og motorsiklo. Di na usa ka daan na maderal ang mihimo sa pagpangay-tabang nga karon tungod lagi kaya nga hapong nga motorsiklo magdumaforce ito gapang adlawa. Iparada naman po na dinapod na sa may Zayas, Barangay Carmen ni atong nga syudad. Nagdakong po na nga nahisgitan po nga biktima magdumaforce ito nga samtang na din sa maong nga area nga ihapong iparadahan po doon, ilaram po na area po magdumaforce ito, wag yung mahilabot, wag yung mangunay, apa nagika at na lang sa nahisgitan nga biktima nga iyahang Raider FI nga motorsiklo nga dunay plate number nga 320KYR ang gidala sa wala pa mailang nga suspitsado. Gibutyag nga kini magdumaparsin no aduna siya color combination nga blue, red and black uga kini gidala sa suspect magdumaparsin sa pamaagi nga mapaandar pud kini taliwalay taliwala nga walay kani nga yabi magdumaparsin kay siguro hanas na gyud pud dang nahisitan nga suspitsado sa pagmaneho sa motorsiklo magdumaparsin o sa paghimog pamaagi nga mapaandar ang maong nga motorsiklo. Gidugang pa sa maupong biktima nga ang mags ni ato pong iyahapong motorsiklo magdumaparsin diha nang giyapulihan ng color so pula na ang color ni ato na itabo mong guni magdumaparsin no ba kadlawan pud ang kaninga gihimo nga pagpangawat rason yung medyo mingaw nagit po sa Sayas area magdumaparsin kaya wala po man yan doon na pa mga nagtikaw-tikaw pero sagad na tulugan po da, sa kadlawan so mahinundan yung agad intay po nakamatikod kung kinsa ang nikuha nini baraba na alas dos daw sa kadlawan gikuha ang nahisgitan nga unit kinugang pa sa mong biktima nga ang mga papeles sinuon magdumaforsin na sa iya ha. Mahinungdan niya nagpahimang nupod siya kung kinsay lugar tanyagan na itong mga motorsiklo. Ngayon ta, dali-dali-dali nga mo palit. Tungon lagi kay posible po sila mapasakaan ng kaso po magdumaforsin na sa anti-fencing law. Kay kaning maong unit magdumaforsin, posible mong yun nga kung itanyag kini, ibaligya kini, huwag mong yun po i-ka-present ka mga dokumento ang katong nga kawatan. Tungon kay wala man po dito po nalakit magdumaforsin ang mga dokumento sa iya po nga sakyanan nga gikawat. Mahinungdan nga karon na nagamyo lang po siya karon mang dumaparsin sa publiko nga kumpananitan. Nakita nila ka to Raider FI 2023 nga model nga dunay plate number 320KYR nga color kaninga blue, red, o kaninga

0: kang combination din ang Max Dayon pula nga i-report din po sa mga otoridad tungod kay kana gikawat na din sa Maysayas barangay Carmen ng atong siyudad. Amo insidente na refer gihapon po sa Police Station for Carmen alang sa dugang nga imbestigasyon og paghimo sa pagtumbok sa mga kawatan nga mihimo no sa pagdala ini nga unit sa reklamante magdama proceed nga si Mr. Dan. Balitang nahibos gikan sa Police Station 2 Pugog Police Station for Carmen. Kini si Magnum 120 ang Jawa Sado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter 20, Magnum Hunter and J. Alzano. May kalabutan to sa motorsiklo, may galang wala. Oras sa alas 4:48.
3: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
4: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
3: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Magnum Opinion. Mga igsoon, si Vice President Sara Duterte ug Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ilang mensahe ug opinion.
1: Hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon eh, lalong-lalo na ang Pangulo. Kaya nga sabi ko eh, pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip ko kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan. Hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga hinaing, yes, hinaing, mga galit nila. Hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. At pag hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari. At taas ang unemployment, nangungutang tayo ng nangungutang.
2: Nasaan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon, kung hindi walang ginawa, kung hindi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating ng taong bayan, kung ano ang pangangailangan ng ating mga naghihirap ng kababayan, kung ano pa ang aming magawa para makatulong. Ito po ay aming ginagawa. At bukod pa ron, kami po ay nakikinig din sa inyo. Kaya't sabihin po ninyo sa amin kung ano ang mga problema, anong nahaharap ninyo, anong klaseng tulong ang kinakailangan ninyo. At titignan po natin, at kung kaya gawin ng pamahalaan, gagawin po natin.
3: Oras, alas 4:51.
4: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas. Magnum, Buntag na Pilipinas.
3: Balik tama kalas na naguman sa toko punama karabutang kamay gala, Buntag na Pilipinas. Magnum First in Blanc, kagyapon yung kapo, may glass kaginan. Lupad sa tamay kalas sa duga mga balita karabutang kalas, 4:52 na. Uy, katawala pa na bata na, bata na mo kay Buntag na. Grabe, galuya man yung umano, galuya. Ah, sige, galuya ang umano. Diya ko rin sa cruising Libuna, Bukidon, no? Nindot ko rin kay diya. Bugnaw kay kalugar, cruising Libuna, Bukidon, matupan ni Marilyn Lampago Dahang. Sige, may buntag ni mo diya, ma'am. Buntag na Pilipinas kayo. May buntag na sa Libuna, Bukidon. Lami kay po yan diya sa Bukidon, eh. Sabi na, magkapalit kag, kwa diya, magkapalit kag luti diya nga. Bisan o, duha lang kay ektarya, aga. Buhi ng kag kanding, baboy, ah, hayahay na. Ba, hayahay na kay kahimtang spubri, ba? Pinubri bitaw pero ah, pagkasanaol. Pagkalami, baka isa plaster oy mga bukid bitaw nga mga area, nindot kayo. Alas 4:53 na magalang atong oras din may galas at maraguban sa itong kabugnama karabutang ka may galabutang na Pilipinas. Luparan sa natos Magnum Mato 34 Jean Luna kay Dua ko nung kaminod inan. Grace Yuma na kalapas ko sa Corpius Barangay Puntod. Talagsa nasab ni karon no, na yung mga Corpio ang mga barangay. Mong gitawag mga igala nga himala kay mga barangay karon. Nga naman, patuma naman sila Corpio. Kaniadto kadungog ka baday nga na yung mga Corpio, mga kadal-kanal nga hinlo-hinlo na baday. Wala man ang kaniadto karon naman yung mga kanal mga igsoon nga kahinloan. Pero kaniadto, baday ka kahinloan baday yung mga kanal nga di man. Wala may kapanginlos kadal kaniadto karon naman yung naay coming.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas.
3: 6 na 24, Magnum Hunter 24. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas.
5: Rescue ang duha ka mga minor de edad o manigabot siya gagini na kalapos sa curfew o ka nasapdan gamit himo mo sa sa paglakulaka o gawas po ito kayo no. Sa niskutan sa lugar nila ka Pinoy Anad aron lamang maglatagaw magduba first aid rason paghihimo lugar sa mga barangay Tano dahil kini ilahap po kagidalang ito sa estasyonan dapod lugi aron mapatawag po ng ilahang mga ginikanan kay galing magduba first aid at higit malimot magduba first aid no ato na yung mga patanon nga gahimo paghihapon sa paggawas ilabi na nga sa maulugar ng kadelikado po nga maunga oras uyad kasagara po din yung magduba first aid ganisulta yung Diyos pagkitag away or mga kiramed nagkahita po po magduba first aid kini siya nga inisyatiba po magduba first aid aron din nga himpit yung putuman ang curfew o balikayan nga dun ay mga daotag nakahita po po sa mga minor de edad nga sa sama lugar ni hindi lugar oras di peligro Bali, mo diba first, doon po nga kapulisan, ito po dito yung overpuno sa BCPC and iskuta na sa lugar ng mga minor de edad. Araw na dito po doon, maistoryahan po ng gilikanan lugar ni Ini. Ngailahan ang bantayan ng ilang mga anak, mo diba first aid. Araw na kinidili, lugar mapadulong po sa mga magbarkada. Sa padiha nga mga nagkadiya po ng mga daotan po nga impluensya nga to kanila. Kay galikay ng duman, mo diba first aid. Kini lugar guban po nga mga krimen, nga kahitabo sa mga lugar nga oras, sa panahon, mo diba first aid resort. Sa mga protektahan ng mga kabataan-unan, gilayon, gudaw, ginapatuman sa mga tanoy, lugar magdumafirsid kung mag-grooving sila, dili lamang din sa may barangay puntod, kundi sa uban po ng mga estasyonan magdumafirsid. Sa uban po ng mga barangay, ginapatuman na gudila ang curfew karon na pagkabuto ko lang siya, walang mga bataan-unan dapat ang galakaw-lakaw, pero mga alas 12, naapag din sila kakakita magdumafirsid doon, mga grupo, nga gahimo, gyapo, no, sa kanabitong sabay-sabay lang bitong magdumafirsid sa uban ng mga bataan-un.
3: Dito, na ang gapabantayan. Dito
5: dilepo. Wala po, pero kasagara pag diba first aid, kakakita ka po na nilo ka ng mga gapang labay, bitagbato sa mga motorista. Diyan sa may coastal road, di ka na malikayan diyan mag diba first aid. Doon yung mga sirok-sirok lugar, nagahimo.
3: Natay angkas mo, likado kayo natay angkas. Unya, ang angkas na to, ang maghilmit, di, pagpalupas bato, dito mo igos agtang na, impas na yun noon.
5: Lupad yun sa imo, pag diba first aid, ang kinilugar ng bato. So ikaw po din, mura kagpipit nga na bato, mag diba first aid. So, galing, umuupo nang ginareklamo. Itong milabay nga, adlaw, magdumafirsid na no, doon yung mga bataan o nag-hold po sa mga tanod. Tugod po lagi sa rason, nga kinimihimo matutpas pa panglabay o bato. Nga nag-resulta yun no, sa disgrasya yun ining usa ka motorista na kining natumbag yun siya magdumafirsid. Kaya nakuratan man siya nga na ay bato nga nalabay kaniya magdumafirsid. Nakalingi pa yun siya. Kato, posible yun ito no nga. Alatayan si Bako po ito. Mga truck na nagsunod siya o paramitan nga dili po siya alerto. Nga sa mga lugar nini gahiposon yun ni sila magdiba first aid do kani mga badlungon po magdiba first aid kapadayon kaya pagkatutok sa balahod o iposon yun kay kung uban ginikanan sila pagitaon pero ginapugos yun yung ginapapahuli yun sa silang pinoyanan ilabi na nga ato mga tanod gapakatag yun po na sa ilaha lugar nga puwersa ilabi na sa mga lugar nga mga oras di na kinikitawag oras di peligro yun magdiba first aid do sa kaniyang barangay di sa syudad sa Cagayan at Oro kini nga mga bata i-turn over yung gihapon no balik sila mga ginikanan tali wala man yung kini baka violate po lugar do o curfew dapat lagi kay igo ramang istoryahan po dahil lang ginikanan magdiba first aid pero kung magpaulit-ulit na gido questionably na gud gusto ka kapulisan po magdiba first aid no katapos sa mga ginikanan kung ano sige magkagawas ang ilang mga anak sa so, oras diin na ginapatuman no ang curfew ay labi na diri sa syudad sa Cagayan de Oro. Butag na Pilipinas, kini si Magnum 124, chino na sabita o serbusyo, magdubrasyo.
6: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Salamat Magnum Hunter, Jin Luna, problema na, unya, pag human pag uli, layas na pagbalik. Sibat na po, ato na po sa Coastal Road. Damay sa ni mga bata, ay mga badlungon kayo. No, badlabad kayo mga bata. Hindi kayo pang, pangpuspusan. Mga po, ilang ginikanan na hindi, kaya di ba sa ilang ginikanan na muna lagi. Kaya uban pa nga ginikanan, basta kay sakit-sakit na nisbunan ni mga bataa ba? Saan po, bibibihon man po lagi nila. Unyang uban na, gasukol naman sa ginikanan. Under naman sila, di, wakit sila kapalag. Kaya uban pa lagi nga ginikanan, ah, basta kay singgit-singgit na gini sila sa bunal. Puspusan na gini sila magigsoon sa ilang ginikanan. Pero sa otaman, ilang ginikanan, under Manila. Uban gani gina, kasabaan gani nila. Ba, sila pa yung mga sama? Pandamay. Ah, kay uban lagi yan eh, basta kay tiyabaw-tiyabaw lagi ni. Puspusan ni sa uban ng ginikanan, ah, tiyabaw-tiyabaw eh. Hilaka magilang labas. Sabot lahi pong ginikanan karon kaya mahadlok na sila mamuna lang silang anak. Ambot na uso naman lagi ni magilang kading hadlok sila sa DSWD. Uli naman kinangalan ng hadlok mo sa DSWD kay kung ang imo mismong tuyo magigsoon ang pagdisiplina sa imong anak, ikaw may katungod magigsoon sa pagdisiplina sa imong anak. Gawas magigsoon lugar magilang imo na gina magilang gib. Aksuna na buli yung patay imong anak magigala. Kanang bunal magigsoon normal naman ha? Diba kasi siyempre, ang imo di ato mo nga imong disiplinaon ng imong anak kabadlungon. Ay, lahi man yung pagdisiplina. May galag, kaya huna-una sa uban ba? May SWD naman yung taanin noon. Nagdisiplina, ramon tatas itong anak. Diba, mo nang kakadlukan sa uban. Basin magigsoon, may SWD na hinoon. Pandamay magigayo.
6: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Pagbalik tayo sa mga balita, mabati ninyo. Oras nanay tatay, lululula. At ang oras karon, alas 5 in punto sa buntag.
6: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: That time check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mula may pudang break nimo.
3: Nagatos ka ba sa hindi ka internet o glaw sa servisyo? Sulbad na iba problema kaya nasa narapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa kagayon Euro City proper na kini sa mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower and uptown areas na kini sa Carmen proper o upper Carmen, lower o upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Basta tanawan yung kontrata sa internet kung expire na pag-converge na. Kung wala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naibutan ground floor. City C Building, Captain Vicentero, Condor Antonio Luna Street, Cagandro City. Tisutawag lamang cellphone number 0917-555-2777 or 0917-555-4777 ang Converge Fiber Internet. Para yung mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, full man o part-time, makita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa City C Building, Condor Antonio Luna, Captain Vicentero Street, Cagayan de Oro City.
7: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
8: Babalik sa pinakadulo ng butike sa inyong lugar.
7: DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabasa mga butika.
7: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
0: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
10: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
1: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karon ay kabang nga gadugab, pero may kabang dunay hangin ng imong tiyan. Basin dunay difference ang imong lever. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract nga sugar cane. Mabutuan usam sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga mo ay minaot daog miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kenduro, Misamis, Oriental. Pahimusli usama ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center, Market Center, Guna Bus Terminal, Lapasan, Kagenduro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo.
2: Oras nato alas 5:05 na.
4: Time check was brought to you by ChoQuick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag ChoQuick na araw-araw.
3: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas. Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Balik tayo magkala sa naguban sa itong programa karabutang kamaygala buntag na Pilipinas. Kamas gapunta maygala, kamas gapunta. Wadwad gapunta maygala karabutang ka, wadwad gapunta.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dili tayo magkala, balikan sa nato magkala mga reports sa mga kawan. Tas gawas, kaya ako na maygala, isakinan sa negosyante, kisundan ko na sa wamay ng suspek sa lapingkas na dala. Ako'y ginuog ko pastilan. Bitsik sa nato report, Magnum Hunter 20. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter 20. Magnum Hunter. Siksa na ito may galag. Kaya na ako na isakyanan may galag. Sudan mo ko na sa kawatan. Silan po di mga kawatan lagi eh. Ah, grabe sa kaya kini mga kawatan. Di isad yun mga iksoon magpa-pildi. Oh, pag sila ay magkapabor, ah, birada yun. Diba? Mubirada kini mga salbahis. Bitsik ta report sa balita og servisyo na si Magnum Hunter 20. Magnum Hunter Angie Alzado.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Ikaw na lamang sa pagpakitabang sa itong kapulisan o sa pagpangayong pagtabang sa publiko ang usa ka ginang Magnum Affairs nga negosyante nga nagahimo sa pagdayo din sa ito sa CM Recto Highway, particular na sa may S2 West Bank. Sumadagi kaya nuna po sila ipang karga Magnum Affairs ng mga sinakong mais din sa maupong lugar. Iingon niya kamulos lang sa aking Magnum Affairs sa mga mais. Di karga po rin po na nila. Kaya gapas lagi po sila. Kaya doon na sila pagadiliviran. Apa nawaan lang naman tignan. Nga saan itang napuliki sila Magnum Affairs dito sulod silang sakyanan. Ikuha na di ay. So wala pa mailang suspitsado ang iyaha po nga bag nga sekto sana nga doon ay sulod nga long wallet o ganun ang kiniyan na sulod po Magnum Affairs nga 10,000 pesos. Laki sa nadala sa suspitsado ang mga importante mga dokumento nga iabi nga iyaha po rin po nga pagkagamitin po Magnum Affairs sa pagbukas sila mga property. Tungod din ay nagahimo sa pag-report sa kapulisan si Mizel Gumuan. Tungod kaya ang ilang halaging halagi po nga nasa na Magnum Affairs, wag yun po nilang itahong na pag-abot na din sa CDO in this na magnegosyo, din ipahinoon po na sila mawagtangan sa ina po sa ating cash flow mga kapatid uga makuhaan po doon ilahang pundo na gamit nila sa ilahang po din pong magdamapasin nga panginabugian. Inugang pa ni ini po nga maong bigima nga doon na doon po noy kaning nakamotorsiklo ng mga batanon nga may doon sa ilahang bongo kung diin nakagamit kini o gamiyo nga motorsiklo nga color yellow. Isuloyan pagay nila po ng lakang magdamapasin ang nag-isli ng mga suspisado din sa dalang si M. Racto apa nawagin nila na absent tungkol lagi kaya dali mong kayo po na panghitabong magdamapasin late na po nila na siren na nakakuha na dahil kini dumapa kaning mga suspensado magdumapersin sa ilaha po nga kwarta. Kaya namin nakatudlo na din po magdumapersin na samtang na sila sa kilid nagsaking. Ito po dahil sa kaning ilaha po nga sakyanan. Naghimok po din po ito sa pagpanguot sa ilaha po importanteng gamit ang mga kawatan. So na yung nakaingon nga kaning naay nang ilabot sa inyo hanggang gamit. So ay pa po sila po magdumapersin na inform. So di ang ilang isulayan sa pag-agukot. Wala naging po dahil nila na absent magdumapersin. Ganiman, mato sa nahisitang biki mga sumdel na ang siya nga mahatag ng reward sa mga kitapon mag naman first aid ako ang buuli lugar sa iya po nga pitaka kaya nalagi po dito po mag naman first aid ang mga kaling importante mga identification na card so gusto niya mabawi gato po na maong mga gamit if ever po niya ipang ilabay lugar ang iyahang bag mag naman first aid nga malakit po dito ang iyahang wallet o gaugan po mga importanteng dokumento nga unta i-turn over na lamang po sa mga otoridad o i-contact siya sa iya po din pong kaning number po magdumapersin sa iya nga Facebook account. Iingon nga anda mo siya muhatag ugat sa lapi magdumapersin no ni ato pong makakita nga mutun over po sa mga importanteng gamit. Uga kung paralitan man na di nagidihuli ang kwarta, di na po siya nagdako magdumapersin. Di sigurado man yun na kwarta ay tinguhaan na ito pong mga kawatan. Apan ang tatong mga gamit ni magdumapersin na susama di mapuslan na ito mga susisado, siguro ato mag-ipot magdumapersin nga i-dispose mo hinundan na nahangyon lang po siya if ever na kung if ever makitaan lang magdumapersin kung asa man lang makitaan no, din sa maya dalang si Imrekto din sa maya kaning Basan area din sa Gusao din po din sa 95-94 mahimo siya magdumapersin no, nga i-turnover din sa maya police station na kaning sa kaning police station 3 Agura o din po dahil sa kaning police station 2 Kugon kung asa daw kuno yung pabor o baka po magdumapersin niya sa iya pong account sa Zell Buhuan tungkol lagi kaya buot po niya magdumapersin o mga tag-panify basta lang mauli itong mga importante nga gamit. So, inoon, amon sa nante na refer naman po sa mga otoridad ang ihan lang ani magdumapersin niya unta patabangan siya sa pagbawi sa mga importante dokumento mga identification cards tungod kaya sa iya nga bahay magdumapersin so naman yun po tumabaya ang digital process niya itong ipangkuha sa duha ka mga wapo na ilang na suspicion batanon. Pinitimang 290 at sa servisyo
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Bawat tumay kalas sa Magnum Hunter 20, Magnum Hunter Angel Sanog, ikasa report ni Magnum Hunter Angel. At tumay kalas sa report ni Magnum Hunter Jean Luna, kay matod pa na ako ni Treka magbutor na lamigil sa disgrasya. Na ako na isamdan magigson. Motorista samdan, may check sa report. Magnum Hunter 24, alas 5:11 na ang atong oras, mga maninay, mga maninoy. Katungwa pa ng mata niya, alamata na mo na kay bunta ng mga suki, mga maninoy, mga suki. Ayon mo pagluya-luya, mga suki, kay buntag na ba, mga suki? Banat na mo, banat na mo, banat na mo, mga suki. Di na mo magkumpiyansa, kay buntag na. Mata na mo, kay buntag na, mga suki. Kaya to, sana to, Magnum Hunter 24. Kamatod pa na ako ng trika, may galaog mo to, nalambigit ko na may galas sa disgrasya. Agoy, ginuog ko pastilan. Pitaraw na itong may gala niya ang report ni Magnum Hunter 24, Jean Luna. Kaya na ako ng may gala nalambigit sa disgrasya, samdan na ko noong sakay sa motor. Sa balita ako, servisyo na si Magnum Hunter 24, Jean Luna.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
7: Samdanang usap ka motorista ang mantri na bangka sa usap ka tri-cab at mismo sa may galaxy sa barangay Gusan ng atong asyudad ang isigutan ng bitima. Ginalagi layon sa balay at tambalanan. Tugod ang panlagi kaya kini nag-zigzag matod pa sa yahang drive-in lugar magdaba first sa diha lugar nga doon na matod pa iba-ubang osip at tubangan. Padulong na nisra sa kuko na magdaba first no kalit matod pa kini ka dito lugar na padulong po sa mga tri-cab. Balason nga ang tri-cab po na banggaan lugar ni ini pong isputan ka motorsiklo, kaliwala man nga zigzag na lugar ang ihadagan ko siya ang motorsiklo magdumal first, hindi ka po siya kapusog-pusog matod paghihapon, agihalo ka pagpatatan pero napangkay na matod pagkundi siya sa tri-cab rason, gamit mo matod pas pagpadapin ang maulugar nga tri-cab apat, ulahi na magdumal first, tugod ko lagi, kaya nasapon gihapon siya, ni ini lugar na isputan usap lugar ka motorista ikaw po siya ginabanggaan sa likod, gabahay na isputan usap lugar ka tri-cab rason nilakangkon, kini hugdami siya ihalo lugar nga tri-cab, apat, ang isputan motorista na tumbag yun magdumal first aid nga nagaresulta gino sa ihalo lugar pagkasamdan niya, wala po helmet to, posibleng matod pa nga nakainom ang isputan usap lugar ka motorista rason ganito na no, sa balik ng bulanan, kinikita lagi layon, o ikaw po siya ka magdumal first aid gawa manoy ang ngayon kabalakan po no, sa ihalo lugar situation, apat, hindi kaingon no, pag yung pamilya lugar no, nga nakadalikit dito tungod kaya wala man po siya mga ID po magdumal first aid noon, sa di po lugar madugay magdumal first aid, makagawa sa ginotod pa ang isputan usap lugar na biktima, tungod po lagi kay ginakbayra matod pa ang injury ang ihalo lugar nga naangkon sa iyahang kalawasan. Para sa butag na Pilipinas, kini sa Magdumari 24, Gino na sa Petaog Silpusyo, Magdubradyo.
2: Salamat Magdumari 24, Magdum Hunter Jane Luna. At ang oras, alas 5.13 na, doga mga balikta sa ta. Mga balita sa tamay galagi, butyag karon ni National Bureau of Investigation, NBI, Director Melvin Matibag, nga ila kunog yun mga igsoon, nga iserve may gala sa nasangpit niya ahensya, o tumanon mga igsoon ang mando ni Justice Secretary Frederick Veda, nga iserve gayon ang warrant of arrest ngadto mga igsoon, nga gikan sa International Criminal Court, batok ang Senador Ronald Bato de la Rosa, na maunang inigaron. Tago na guys bato ani magigsoon kay matod pa may gala karon ni NBI Director Melvin Matibag nga ila kuno magigsoon nga ipatuman ang pag-serve by gala sa arrest warrant human sab giingon ni Justice Secretary Frederick Veda nga kinanglan gyud kuno magigsoon ni serve kining warrant sa International Criminal Court kuno ICC maglibog na gyud ta magigsoon kinsa magisakto nila ani kaysa kampo magigsoon sa mga kinibang gi akusan sa kampo magigsoon lugar ni Bato o ubang mga abogado moingon magigsoon nga wala na jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So karon magigsoon dakpon si Bato. So nakalayas naman si Bato, pangitaon naman pa si Bato, asa sa karon. Matod pa ni kinibang Director Melvin Matibag nga ila kuno magigsoon nga iserve may gala nga way pabor-pabor. Walay pabor-pabor magigsoon o pag-implementa labang magigsoon sa rule of law. Ang ila matutpang gipatuman magigsoon ngadto sa puganting si Senador Ronald Bato de la Rosa. Napuganting na ginoon si de la Rosa karon. Ang sa atong mga una-una, kitang mga gagmay o mga salabutan, gagmay o mga panguna-una, kung matawag ka o puganti, kung napriso ka magigsoon niya, nakapuga ka. For example lang niya, sa mga una-unaan lugar magigsoon sa pipila, may galak ka mga suwestiyon nga mauba na ng una-una na to nga puganti ka. Puganti ka, but sabto na priso ka, nakapuga ka, kana siguro may puganti. Di ba? So matawag na puganti, matod pa may galak sa usa ka intelihenteng pangutok. Matawag kang puganti, kung na priso ka karon, gipriso ka, unya nakapuga ka, mo ng puganti. Para sa inyo, si Bato, matawag magpuganti? Na kamo ay maginauna. Matawag magpuganti si Senador Ronald Bato de la Rosa nga wa man siya mapriso unya miikyas gikan sa prisuan. Atong higayuna ang pagsibat usab niya wa man man magaigsoon mi serve may gala ko wa man sad siya madakpi. Wa man sa magaigsoon warrant pa siya ang atong time kasi Tilianis ramon to gabit pita sa warrant o pares ngadto kang Bato.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sumatod pa karon sa NBI nga matawag na magaigsoon nga kini bang pugante kini nasampit nga si Senador Ronald Bato de la Rosa og pag-arestohon nila kini magigsoon tungod kay nag-implement lang sila magigsoon sa balaod nga wala matod pa magigsooy pagpihig og patas lang magigsoon nga pagdakop may galangad to magigsoon kang Bato
5: Magnum,
2: patas kini nga pagdakop ha
5: Pilipinas.
2: May nunduman magigsoon nga si Senador Ronald Bato de la Rosa nangayo kini magigsoon og TRO ngadto magigsoon sa Korte Suprema apan gi-deny kini magigsoon deny sa boto mangigala nga siyam magigsoon nang wala siya tugote lima ang gitugutan siya ug isa magigsoon ang silbi lugar magigsoon nag abstain may gala sa nasangpit may gala nga Paghatag unta og tiaro, status ko unta magigsoon kay resolbahon pa. No, so ang atong subot sabton may galang atong Korte Suprema, kung kay matinood man may galang istorya magigsoon ni Trillanes, na kinsa pa may mga sunod magigsoon na dakpunon ini mo gawas og warant. Kulba-kulbaan na Senador Bongo ani. Diba, sumakwakwaan gina magigsoon ang mga senador na tuliya. Number one, nagkulba-kulbaan karon magigsoon, what if may gala? Kung kana si Senador Bongo magigsoon kay ilang manggiyod magalang nakita, magalang nga naagi guno, apil guno magigsoon, na i-participation si Senador Bongo. Daubi kung ihilom nila na karon magalang nga naanay ariswaran kang Bongo. Subot sabton madak duha na ka senador magigsoon sa Pilipinas, magalang dakpunon sa ICC. Di ba? Duha na kabuok mga sukik tigpaminaw.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Nakin sa pamanto, mga igala ang mga PNP chief, mga igala gawas kang senador bato. Nakana, daghan pa kayo mga igsoon, matod pa mga igala ang mga dakpan, ani nga mga itawag na to, mga na, Oscar Albayalde. Di ba ang kana mga kato si, daghan pa yung mga police, mga igala ang mga nag-serve mga igala sa Matarong, nag-serve mga igala isip lugar, tarbaho nila, nga posible magigsoon lugar may gala nga madakop tugod lang lagi aning ICC. So karon magigsoon wa man nakakuha sa tiaro si Senador Bato, mo to nagtago na sa Jagbalik. Tago na sa Jagbalik kay kani naa man gyud warrant, no? Naa na man gyud warrant unya ang warrant giingon na man gyud magigsoon ni Justice Secretary Frederick Veda nga pwede na magigsoon i-serve. Pwede na siya dakpon through warrant sa International Criminal Court. So dakpon na gyud siya. So, hindi naging kinanglan pa mag-exon, mag-ingon na iwaran? Wala siguro eh. Na iwaran? Wala siguro eh. Na na yun. Na naging gawas naging mag-exon. Ayang warant ni Bato. So, dakpo naging si Bato aning mga panahon na mga sukik ti Kaminaw. So, ang iyang buhaton ani may gala, maura gina. Kung musurinder siya may gala, na dalon gijas dahig. Pero karon mag-exon, tago-tago naging si Bato dilaro sa may gala, kaya naan na mag-iaris warant. Namaon ang kuyaw karon balik kunta. What if gitago nila karon nga naa na po magigsoy si Bongo, naa na po iya mismong gitawag may galang warrant. Diba? Kay mao man ang style sa uban mo ingon nga wala oy. Dili ipakita ang kopya sa warrant padi makakalampag may galang dakpunon. Kay kung imo na ipakita-kita sa social media nga naa na oh, amo kalampag na may gala. Daga na magigsoon ang dakpunon. Daga na ang naa sa arrest warrant. Now, mao nang may tabo. Diba? Mao nang may tabo mga suking ti Kaminaw. So kung ipakita-kita nimo nang warrant sa social media, amo dagan gyud na daw bigaron mga igalaw gi sekreto. Di ba unya kana si Senador Bongo kulba-kulbaan sa siya karon. Di ba kay posible may gala maawat sa siya kandidato sa may gala nga kalit-kalit mga igala nga naa gi warrant kay mismo mga igala ang wingon ta magigsoon nga dili ta katuhan si Trillanes pero iya ra mga istorya may gala tinuod ba. No nga sunod nga nay awaran si Bato. Ang sunod daw ko no, si Bongo. Diba? Bisa toon, may galang, maingon sila ang katawahan, maingon nga, kini bang ulit kay Cantrillanes, pero, kakatinood na ba yung istorya? No? Eh, siyempre, kamalo, nagkatrillanes, may gala. So, tanawon ta lang, mga sukit, ikaw na, ato lang nini, may gala nga, magmalinaon, di na sa nagpinusila dito Senado. Diba? Mora na itong gusto, may gala nga, malinaon lang, kung naidakupon niya, dakpon lang sa, pinasubay sa balaod, para nga wala isamok. E kung dakpo ni mo na garon, wala due process ang pagdakop na magkagubot, yun na. Diba? Magkagubot, yun na. So, mauna ang lisod karon mga panahon na mga higala. Diba? So, usan isang mga butang magigsoon kay matod pa ni NBI Milvin Matibag na ila gayo dakpon magigsoon once makita nila may galang anino ni Bato. So, NBI, lahi ba yato story magigsoon na? Lahi si Matibag? Lahi si Ture? Lahi magigsoon si Junbeck? Lain-lain sila magigsoon og prinsipyo, lain-lain sila may gala. Gitawag nato mga sukik ti Kaminaw nga kursonada. Lain-lain sila magigsoon og kurso. Diba? Kursonada man to magigsoon story. Kani karon kursonada ka dis matibag may gala kay murag makita ta magigsoon kursonada ra basam siya. Diba? Kursonada dis matibag. Mauna nga kanas bato karon lakagaon yun ni Matibag. Bato versus Matibag. Junbeck, Rimulya versus Bantag. Kung unsa pa may ato, may galang itanaw aning sunod pang kabanata, may galang sa dinakupay, mga igsoon sa arrest warrant, may galang agikan sa gawa sa nasod. Special kay nga delivery. special delivery. Actually, magigsoon sa Battle of Mine, dagan mo ingon magigsoon nga walay katungod ang ICC, may galang nga muhatag magigsoon, walay katungod, may galang nga masulod sa ato, kaya di naman tamimbro lagi sa ICC. Pero naman sa ingon magigsoon nga tayo may gala, nga naitabo ang krimen, membro pa daw. Nag-apply pa daw sila ato nga tayo magigsoon sa ICC. Nga mawidro. Namaon ang problema karon may gala. Maglibog mga iso ng dagang kutaw.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sige, tanahon talang may gala. Kung makita, mag-inilas ba to kay si Bilbin Matibag atong NBI. Kinibang muingon magyod nga director, muingon magyod may gala nga dakpon yod. Anytime, kung makita gin si Bato, mauna si Bato, di na ni magpakita sa Senado. Kaya kung magpakita ni si Senado, balik si Bato, mapuno gin mag mapuno mag-iso ng Senado sa gawas palang naan, paitis atop. Mapuno sa trupa may gala nga muhawid kang Bato. No? Mapuno. So mo na nga dili na gid na magigsoon magpakita. Kaya kung magpakita na siya diya, sigurado, arestado na kay ready na magigsoon ng ariswaran at magalagad to ka din rosa. Now, api kita sa oras may gala sa ito paraguban sa ito kambura mga kanabutang kambuntag na Pilipinas. Ay, salamat kay istanan sa ito mga viewers, listeners na ito. Salamat sa tanan ng view sa itong Magnum Live. Magnum Purse, Magnum Purse, Morning Magnum Purse ay mga binayaran na sila. Okay. Sakto kay B, kana sila mga ilang gahom gipasulabi. Mga hungog sila. Magnum Baby, shout out lang ko, parente ko, Larte Pabili, Bangmunga Pamili. Mayong buntag, Gloria Hostol Mugot. Naminaw ko na si Gloria karon. Oh Gloria, in excelsis Deo. Mao na ba ni karon magigsoon ng kini bang bulan sa Mayo? Oo, di ba? Ting snack may galas ako am, ting snack sa mga simbahan. Flores de Mayo. Oo, so ting snack. Oo, kada adto ka simbahan kada hapon. Ana snack. snack pero 20 pero kaniadto ambot naon sa bato kaniadto nga ay na lang kay pasibayon sila binata mo na may muntag sa Ma'am Joy Martinez may muntag ni Ma'am Joy may bagaminaw dia Saraol maminaw dia ni Saraol Sara Manuel may muntag dia ma'am og sa tanan may gala nga nagmonitor kanato karon wala ko igo oras may gala ha pasensya kay sa tanan oy napaday ko gamay salamat sa Lord napay gamay. Good morning, Magda Barsid. Watching from Lumbia, Uptown. Kanunay na minaw sa mong programa. Kapi na ta, Rodeline Batar. Okay, may puntag naman Rodeline Batar sa Lumbia. May puntag sa atong amigo na diya, Popoy Abila diya sa Lumbia. Atong amigo na to, Popoy Abila. Ang atong buutan ng amigo, Popoy Abila diya sa Lumbia. Magaminaw diya po, birada diya po. Kaya buntag na po. Bantay-bantayang palibot po. Kaya basig maliputan tas kalaban diya. maliputan tas kawatan ba? Ay, kumpiyansa ka. Basig maliputan tas kawatan. Delikado kay uso ng aking kawat. Shout out ko kay John Denzel Sato Niro. Sir, good morning. May muntag Pilipinas Magnum Proceed. Muntag na Pilipinas, bangon na kay buntag na matod pa ni Ginaline Galangke. Salamat kay Ginaline Galangke. Lisel, sabi to niya kao taba mo, may muntag niya. Mayong pagkaming kay CK mo niya, mayong pagpaminaw ha. Sa tanan, po may galang nag-monitor ka na to. Salamat sa iyong tanan. Salamat, salamat, salamat. Salamat sa ato mga kinibang nag-monitor karon sa iyo sa buntag. Sa ato panaguban sa ato nga programa, ha? Api katasura sa ato panaguban sa ato programang buntag na Pilipinas. Magdo, President Blanca, yung kauban, maglas kanginan. So, sa gawas nung katilin, magkatawan, laming kamahal, maglaman, barugan ako sa katawan ng matuman. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Hangdurugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Alas 5:26.
8: Kini nga oras sa pagkanato ni Board Member Dexter Yasay sa sangguniang panlalawigan sa Misamis Oriental.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sick, ultra, kaso, TB, pneumonia, o kapan pang mga palatian. Inom na o Mighty C!
10: CDOR cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
11: Versus previous formulation. Our cheesiest CBO idol cheese dog ever. Buy now.
10: Ito ang idol ko.
12: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
13: DTX 500.
14: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
13: DTX 500.
15: Mabali sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee
13: Mix. DTX
2: Coffee Mix. Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na. Masig may diabetes ka na. Pag DTX pabanod na, DTX pabanod doon na ganit powerful extract na phytochemicals o antioxidant gikan sa sugar, sugar cane, mga organic compound na epektibo batok sa diabetes. Mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang kamas ko o gana sa kama. Ibong 6th life panggaan. Sa DTX pabanod, ibong sugar maubos na. Ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabanod mapalit sa mga butikas kagindorog bisamis orital. Labi na sa Binature Wellness Center. Your best partner in health. Nemo tayo sa door number 10 BMG Building, President Kirino Conrad Cape Street, Kaganero City. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa Amsterdam 03-457-996 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
18: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
19: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
20: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
21: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
22: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
23: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
22: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
1: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese! Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masaira ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights, kauban ng inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginalili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo o compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo o curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot o i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputus o maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab o garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang na pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan ng stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
3: Oras nato alas 5:34.
1: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
3: Anong aluhan sa mga balita sa itong Magnum Morning News? Una sa mga balita ta sa Magnum Lokal, Provincial Health Office nagpahimang noo sa katawahan sa posibleng magkuhang sakit tungod sa kainit sa panahon. Magnum National DOJ may kalong diligikan kang President Marcos Jr. ang kamanduan nga si Kupon, si Senador De La Rosa. Magnum International US President Donald Trump, kumpiyansa nga maubos na ang presyo sa lana sa merkado. Sa di madugay, Magnum Business Federation of Free Farmers nagtungalkansi ang mga mag-uuma og rice traders gikan 53 pesos ng SRP sa local rice. Magnum Entertainment actress Arcy Muñoz may angkon nga usa sa iyang pangandoy ang magminyo og magbaton sa mga anak. Magnum Sports and Lake Road Warriors Cadley Lulane andam nga mubalik sa Haiti National Basketball Team.
4: Magnum Morning News.
3: Mayroon, kumusta may muntang garong adlaw-adlaw karon nga Biyernes, may dinos ang piyat sa bulan sa Mayo 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First, Sid Blanca.
5: Og Magnum Jane Luna.
3: Og garon sa Magnum Radio History Today.
4: Magnum Radio
6: History Today.
3: Mayo 22, 1863, tingkadlawan ang tao si Julio Llorente sa Argao, Cebu. Kinsa pinakaunang gobernador sa Samar og Cebu, human sa iyang pagtungha diri sa Pilipinas, miadto sa Espanya si Llorente og mahimong aktibong Cebuano nga propagandista. Nagtuo siyang angayan ang mga balaod sa Espanyang ipatuman sa Pilipinas. Ni adtong tuig 1821 may balik siya sa Cebu si Llorente og nahimong second lieutenant sa ayuntamiento sa Cebu. Pormal siyang nanumpa isip gobernador sa Cebu og Samar ni adtong tuig 1903 og gipangalanan usab kaniya ang munisipyo sa Llorente sa Eastern Samar.
4: Magnum Radio
5: History Today.
3: Karon sa Tumagdum Lokal, nagpaymano si Dr. Michael Dilamay, Hospital Operations Management Division Head sa Provincial Health Office kung PHO sa Misamis Oriental sa katawan ka posibleng magkuhang sakit tungkol sa grabing kainit sa panahon. Matod ni Dilamay nga kinanglan ni kayan ang pagbulad og dugay sa init kung mahimo magdala og payong og labi na tubig aron likay sa dehydration og heat stroke.
6: Nasa ta, no, is dehydration. Then, once na mag-start mag-utag, ma-dehydrate na kita, it will cause cascade of events sa itong panlawas, electrolyte imbalance kita, magaring review. This is a cascade of what? Dehydration yung una na itong problema. That's why we always promote na mag-hydrate here. Always, how adequate water intake to rest is less than 40 degrees Celsius. Now, when we say heat stroke, kana siya failure again, and again, failure sa thermodynamic regulation. That's why ang body temperature ni mo is 12 to 40 degrees Celsius or higher. Grabe naging kainit. That's one way of diagnosing patients with heat stroke.
3: Pamahayag kato ni Dr. Michael Linamay, Hospital Operation Management Division Head sa PHO sa Misamis Oriental.
5: Gibo siya Judea Region 10 Head Operation Engineer Chester Kanyada, garagbuhat na sila o magalakang aron dili grabe ang mahimong epekto sa irigasyon sa mag-uma sa mga mag-uuma sa nasanatiyang init nga panahon. Maato ni Kanyada nga usa sa ilang gihimo ang crapping calendar o schedule sa pagtanom o pag-ani sa tanom. Gidugang pa ni Kanyada nga nakikoordinar na usab sila sa ubang hensya sama sa pag-asa aron masailan kung unsa nga adlaw o bulan nga dili maayo ang panahon.
7: Ning atong pag-move or atong pag-plano sa atong mga cropping calendar, no? Kay kani atong mga farmer, aduna man sila yung mga ginasunod. Naman yung mga scheduling nila kung tanos na sila magpatubig, tanos na sila mo palong or putol sa tubig sa ilang mga irrigation. So, atong ginalantaw, before kita mag-plano sa the next cropping, atong ginalantaw ang mga advisory na ipahatag sa atong mga lain-lain ahinsya sama sa kanang sa atong pag-asa. Kay ilabi na karon nga na ay directory nga abot ang El Niño diri sa mga August paingon dito sa first quarter sa tuig 2027. So ang gibuhat nato atong ipaningkamutan nga malikayan katong area nga ilabi na kun dito gidingon nga bulan nga dako kayo og init. So atong likayan nga ato siya bali mahulog ba nga dapat maabot na siya na panahon nga init nga dili ta ingon mo abot nga kanating humay bitaw kating buros nila. So nana isa sa mga lakang nga gibuhat karon sa ahensya.
5: Ang pabahayag ni Leo Region 10 Head Operation Engineer Jester Kanyada.
3: Duga mga balita at may gala kagawad. Eric Salcedo, nagtuo nga mas dako ang kabaguhan nga madala sa mga EIG-dated traffic light nga butang sa sudan. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Kea Abellanosa.
8: Gibutyag ni City Councilor Eric Salcedo nga dako ang kabag-uhan kung masugdan ang pilot testing sa mga AI-generated traffic light din ni sa syudad. Kinitungod kay kung AI-generated na ang mga traffic light na binasa sa mga dalan nga makasinati og heavy traffic, mas paspasok organisado ang aginod sa mga sakyanan na nagmalikaya na ang dugay nga pagkabukog sa dagan sa trapiko. Samtang kung dunay mahitabong mga aksidente, mas dali na maila ang mga nalambigit nga motorista tungod sa mas klarong nga kamera, ingon man mas dali na nga ma-identify ang mga plate number.
9: Na AI-generated traffic light nga magpilot sila sa tulo ka junction, kaswagan kana sa save mo kining sa likuan beles gani o recto kana og kay katulo dayon kining sa Corrales recto imo man na siya ang heavy traffic manang yagi gihutang ang kuan niyo kami ni mayor. Dako kayo kay ang kana mong kompleto na mga na gabilda pag traffic. Tanaw nila nga gabilda pag traffic. Ipaguna na nila. Kaya makita man dito sa CCTV. Yan ang katunay yung pedan. Kato wala na ito'y kamay na lang. Ipesta. Yan ang automatic na dito ba? Niya, kung ano kayo ang sensitive na kayo ang kamera kay maklaro naman ang kasakay sa pedan di painted di ba? Kasakay din sa kung maklaro na sa sakinan ka na ilang plate number.
8: Ang tipig sa pamayag ni City Councilor Eric Sacedo. Marita gikan sa Cagayan de Oro City Council. Kini sa Magdumahan 323 Kebeyenosa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
5: Gipang himakak ni Mamboy Kapitan Philip Poras ang akusasyon batok nini gingong makakwarta sa yuta nga gidakdang i-demolish. Mato di Poras ngayon siya pa ang gababag og nagpahimang no nga dili basta basta mo palitog yuta ilabi na kung walay saktong papel.
10: Hindi nito po tayo mahimong tangal, gidugar nga mo palit na tagyuta nga ulit sa kumpapin. Kung palit po doon na tagyuta, kanang vision nga.

0: 43 pagpatuman sa 50 pesos per kilo nga price ka para sa 5% brown imported rice gimonitor karon sa Diitan. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20, Magnum Hunter ang Alsado.
1: Pugot nga gipatuman sa botahan sa Department of Agriculture kan DA Region 10 ang pangmonitor nining gihimong implementasyon sa 50 pesos per kilo nga price cap para sa 5% broken imported nga bugas. Hinabi na nga kini na subay po nun sa ipagawas ng Executive Order No. 118 Series of 2026 sa tuwa po rin kong administrasyon. Samtangang administrasyon nga Marcos iingon nga ang kaning EO No. 118 Magduma Percedi sugdan eh, karong Mayo 14 tuig 2026 nga gipatuman sa tibuok nasod diin ang 50 pesos per kilo nga price cap para sa 5% broken imported rice, epektibo na gayod. Kinisulod sa 30 ka-adlaw. Mamahimong padugayon pa kini o usbon o tangtangon depende sa resulta sa pagmonitor sa gobyerno. Gibutyag sa Department of Agriculture, kauban ng Department of Trade and Industry kan DTI, o kauban po nila ang Department of Interior and Customs, Kunad Interior and Local Government kun DILG o Bureau of Customs, lakit na Philippine National Police sa pagtinabangay, sa pagsusi kung napatuman ba yun sa husto ang price cap sa bugas. Kini aron magsilbi po nga alibyo Magduma Farsit nga ito sa tumang kaigsunan po nga naglisod na ning panahon na tungod lagi sa pagmahal sa produkto nga petrolyo di na dunay ubay-ubay ka mga commodities ang misaka po na misaka po ang presyo. Giingon nga kung pananglita na dunay masa po Magduma Farsit nga wala yun ni tuman sa price cap. So, posible nga sila mapasakaan o kaso o sila masilutan Magduma Farsit o kaninga pagkabilanggo. So, pwedeng prisuhon ka itong mga namaligya lugar na itong bugas nga wala ni Tuman ini Magduma Farsit. Itanaw naman sa bugas nga, uy, dili man yung whole day in tanana. May mga nasagol po Magduma Farsit nung kaninga broken na anang yung mukha pong ipalit yung bugas.
0: Mix
1: nga,
0: na, mix.
1: Na mix na Magduma Farsit nga, mahal. Okay naman na siya Magduma Farsit kung na kaninga mix siya Magduma Farsit. Pero 5% rano makita ni mo nga broken din na sa imo kung gipalit nga bugas. So muna siya tag 50 pesos ang per kilo dapat ana. So gibutyag nga prisuhon gikan sa usa ka tuig hangtod 10 ka tuig. Multa gikan sa 5,000 hangtod sa 1 million pesos o parehas nga prisuhon ug multa pwede ka nang duha ay mo ang atubangon. Gidugang pa sa Department of Agriculture Region 10 nga aduna po gihapon po ni pwede nga kaning ipasaka po niya administratibong paglapas. If ever no nga kanina himo temporaryo o permanente nga pagsira sa establishmento kung ang tindahan Magduma Farsit wa gyud nitugan pod nining Executive Order No. 118 Series of 2026. Ikaduha, pwede nga pagkumpiska sa mga produkto nga nalambigit sa paglapas. Ikatulo, suspensyon o pagkansila sa permit o lisensya. Ikaupat, pagpagawas og cease and desist order. Ikalima, multa gikan 1,000 hangtod 1 million pesos. O ikaunom, personal nga responsibilidad sa mga opisyal o empleyado sa kumpanya ang kanigyong mapaatubang sa administratibo po nga kalapasan Magduma Farsit or ilaha po din pong pagatubang no, sa administratibong kaso. Samtang, layon po din yung Magduma Farsit para magiyahan po ng katawan, ipagawas na yun po na sa DA Northern Mindanao ang listahan sa mga rice brand nga sakop sa price cap. So, dapat Magduma Farsit, kumplitan mo, anak mo sa merkado, tanaw na ninyo daan nga kani siya Magduma Farsit yung mga bugas, sakop niya siya sa price cap nga 50 pesos per kilo. Kaya nani sila kaning imported 5% nga broken din sa maupong bugas. Sama na lamang, nining Yang Chow, Princess Bea, Double Diamond, White Swan, Master Chef, Mr. Chow, Planters Products, Princess Jasmine, Jasmine Binhi, Alas Jasmine, Sweet Yummy Rice, Master Chef, Salo Salo, Yang Chef, Uguban Pop, tanang brand nga 5% broken imported rice sakop Magduma Farsit no mao to ya dapat nga tag 50 pesos ang per kilo niini kani gidugang pod sa mao nga ahensya nga ang pagpatuman sa 50 pesos per kilo price ka para sa 5% broken imported nga bugas nasubay pud ni Magduma Farsit no sa Joint Memorandum Circular No. 1 Series of 2026 nga giisyu sa DAODTI diin ang mga price tag o shelf kung na shop talker Magduma Farsit kinahanglan nga musunod yun sa kinahanglan nga mga rekisito. So ang tanang impormasyon nga kinahanglan imutang i-print na Magduma Farsit sa bold nga itong nga litra o musunod yun sa gitakdang color sa background sumala sa inspeksyon. So kanina sila Magduma Farsit nung kanaganing ilahang mga

0: tab din na sa mga bugas. Daa dahil po na sila ikaning ilahapong guidelines magduma first aid. Nga mong po yung makita, itanaw. Sa ato pa din po mga kaisunan nga nakabutang ang presyo per kilo, nakamutang po ang rice variety, nakabutang po magduma first aid no, kung asang origin, kung Mindanao, Vietnam, minana magduma first aid. Na, dapat nakabutang din na siya din ha, sa kanagaling mga tag sa bugas. Or kaning ilaha nga presyo magduma first kining gisa butang din nila nga papel so nakabutang din ha magduma first no presyo rice variety or type dayon ang origin or kaning percentage po din sa iyang pagka broken so for example 45 pesos per kilo RC 160 ang rice variety dayon na then niya butangan din ani mo din ang Mindoro 5% broken kay kana magduma first seed na anay kaning nga giya himo gyud po nga joint memorandum circular ang DIOG DTI nga panalitan mag-inspection na sila kinanglan mo na ilang makita so kani siya magduma first seed no para sa mga puti mo ning kaning sa mga local rice lugar samtang sa mga blue nga color magduma first seed nga mga price tag dapat nakabutang yun din ha, gyapon, ang price per kilogram, rice variety or type, ang origin gyapon po niya, o percentage sa pagka-broken. So, butang din na, magduma first seed, 45 pesos per kilo, then DT8, ang kaning rice variety lugar niya, then kung asa siya gikan, like Vietnam, niya 5%. Kaya para matuman yun po, magduma first seed, noong bagihan po, ang kaning ang mga pumapalit, din na sa mga merkado, nga maugit po ni magduma first seed, no, ang inyong gisunod, ang executive Order number 118, series of 2026. Balitang nahipos gikan sa Rapis, Northern Mindanao. Kini si Magdum 120 Angel Sado sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Giklaro ni Mr. John Gilmore October tigpamawad ni City Mayor Orlando Clarix Uy nga katipusing batch na sa mga Motorola operator driver ang nakuha silang fuel subsidy sa miaging adlaw maton ni October nga dunaw subsidy master lease nga gisunod aron ang tanan mahatagan.
2: Wala naman po niyan ha nga magpalista no wala na niyan ha nga wala siya lang nabutang sa lista sa 672 no so muna to ang last nga batch kay murag datagaan naman gyud tanan kay naman po niyan ha nga gusto mo claim o magpalista kay nagsubay man po ta sa master list awlaw po tong mga magpatuo lang na Motorola drivers operators niya wala bitaw na seminar wala sila unit so naaman tayo master list ana gikan sa atong RTA sa BPLD o sa ato ang CSWD so murag hanay kay daan before ta nag-release gi-make sure nato nga hanay ang master list para pag abot nila igo ra gyud sila mag-present sa ilang driver's license present sa imong photocopy sa imong driver's license then dawat ta dayon.
1: Ang pabahayag ni Mr. John Gilmore aktubang tigpamawa ni City Mayor Orlando Clarix Uy.
3: RNCIP magkunag palikon o nagtatinabangay sa pagsulbad sa isyo sa yuta. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter, Nico Fernandez.
4: Nagpalig-on sa ilang panagtinabangay ang Darmes Samis Oriental og National Commission on Indigenous People aron do bangona ang mga kabalaka may kalabutan sa yuta sa barangay Hinaplanan Claveria Misamis Oriental. Kabahin kini sa padayon nga implementasyon sa support or parcelization of lands for individual titling kung split project tingi pahigayona ang usa ka dialogo ni adtong Mayo 19 uban sa mga representante sa DAR and CIP lokal nga panggamhanan Indigenous People agri-reform beneficiaries ug pang residente giskutan sa maong panagtigom ang mga issues sa land claims and central domain concerns o tapadayon ng survey activities ubos sa project split. Gipanguluhan ang dialogo ni Darmes Samis and officials nga gipanguluhan ni Parpo First Paul Pulina, Split Coordinator Margareta Flores, Marpo Laarni Lee o Legal Officer Muhammad Nai Makapudi, kauban ang SCIP representatives. Matod sa DAR, gitugutan ang mga stakeholders nga mupadayag sa ilang mga kabalaka o suhistiyon aron mas masabtan o masulbad ang mga isyo nga makaepekto sa implementasyon sa project. Gipasilda usab sa dialogo ang importansya sa pagbalanse sa agrarian reform initiatives ug pagpanalipod sa katungod sa mga indigenous peoples sa katapusan gipatayag sa Darmes Samis Oriental og NCIP ang ilang commitment sa transparency due process ug inclusive community participation aron padayon ang malinawon nga relasyon sa komunidad ug masiguro ang patas nga implementasyon sa split project. Barita na hipos gikan sa DAR Region 10 para sa Magnum Morning News kini si Magnum 115 Nika Fernandez sa balita ug serbisyo Magnum Radyo. O karon sa itong Magnum Operation Tabang.
5: Magnum Operation Tabang.
1: Nagpasalamat sila Nico Kimer nga taga Clavera Misamis Orita, Maria Olgina Rumo nga taga Bayugan City og Almar Palma nga taga Zone 1 Libuna Bukidno anuman natabangan sa Magnum Operation Tabang. Nagdawat nila ang tag 1,500 pesos nga cash assistance alang pampalit sa tamba sa anak ni Alma, pliti ni Romo o pamaul pauli silang lugar o pagkonsumo o para lokat sa requirements aron makatrabaho.
5: Salamat sa nagtabang sa kinasingkasing o ang Ginoo na nag-igo kaninyo. Tanan sa nagtabang. Salamat.
6: Daghang kayong salamat sa nagtabang sa ako, ma'am. Nga tana na pay moabot sa ilahang blessing. Nga nakatabang sila sa pareha sa amo ang nanginahanglan.
7: Salamat kay sa tanan sa pagtabang sa ako sa pagluha sa requirements. Unta, tagaan mo daghang panggrasya sa Ginoo. Salamat sa tanan.
1: Ang pabahayag din ni Nico Kimera, Maria Olgina Romo ug Elmer Palma among kinasingkasing ang pagpasalamat sa regular benefactor sa ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous ug Anonymous of Adela sa Division Kamamanan.
3: O karon sa tumbayaning Magnum update, kinilog ka na to ni Cagayan de Oro Second District City Councilor Attorney Edgar Cabanlas ug Attorney Melanie Cabanlas. Moabot nga to sa 815,000 sa dugo ang nakolekta gikan sa 1,630 ka mga successful blood donor sa Magnum kun bayaning Magnum Shared Blood Give Life Blood Eating Mission niadtong Domingo sa limkit kay Atrium. Kini nga programa sa Magnum Radio Philippine Red Cross Misamis Oriental City Chapter sa Tibuk ang moabot nga to sa 5,500,630 sa dugo ang nakolekta sukad sugdi ang maong bayaryong programa na ito Desembre 11-2011 gikan sa 11,126 ka mga blood donor. Doktor na mong kinasikasi kung sabag po salamat sa mga tanang bayaning Magnum partners sa sponsors din tipik nini. Sila si Mayor Orlando Clarix AOI, Carmen Barangay Captain Joaquin Gikang AOI, Second District Congressman Rufus Rodriguez, Nazareth Barangay Captain Attorney Regine Beatriz Rodriguez, Newton Hotel, SRK, Advertising and Integrated Services, Graphic Gadget Store, Angel's Pizza, Ronnie's Water Station powered by Kakawad Ronigyao, K. Kondiki P. Grill and Restaurant, og Magnum Express. Oras na to, alas o karon sa atong padayon may gala sa duga mga balita o karon sa itong Barangay News Update.
1: Malampos ang ipahigayan sa Barangay Lapasan ang ilang coastal cleanup drive sa Lapasan Coastal Road gagipangaluhan sa Department of Environment and Natural Resources kundi na Region 10. Gibuksan usama ang programa pinaagi sa Welcome Address kapin sa 20 ka mga nagkalain-laing grupo o organisasyon na miduyog sa mong kalihukan isi pagpakita sa panag-iusa alang sa pagpanalipod sa kadagatan o kalipkuan. Gisairan nga maong nga inisyatiba na pamatuod ka pinaagi sa pagatinabangay mahimong makanunayon ang himsog sa kahimsog sa kadagatan alang sa Masdigon o Maluntarong Barangay.
3: Alas 6 kung alas 5:56.
8: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nasayod ka ba ang doon ay 80 kaklase sa autoimmune diseases na magkadaot sa lawas sa tao? Lima nini, mao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease, araw magkabaton o ligong immune system, tumar o Mighty C, usag ka alkaline vitamin C nga manalipod ka rin mo sa bisan unsang sakit sa Mighty C. Protektado ka na, makaminus gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMax o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount do lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City Agura, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Na ako'y project run. Nakinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
1: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Maray?
0: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
1: Wise jud ka, Maray.
0: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
1: Sa Sigar di Oro, Maray. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus Support Nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga unang.
6: Gusto mong t-shirt print nga dili mapapas bisag kapila labhan murag brand new gihapon? Adto na sa Sign and Print. Ikalidad nga printing sa Sirio. Personalized shirts, team uniforms ug bulk orders. Solid ang agi, vibrant ang colors sa Sign and Print sa Husto Romanal. Kilid ra sa dalan. Dali ra kayo makit-an.
7: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering? Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering. Great food para sa matang selebrasyon.
8: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
9: EQ Dry for comfy sleep from day one, i-continue mo.

0: planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
1: Oras alas is ono.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Magnum Morning News.
1: Parayon tamay galas mga balitao karon sa itong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
3: Magnum Weather Alert.
1: Kevin Cadiz, good morning. Kevin Cadiz.
4: Buntag sa itong mga soaking kapaminawa. So, alas 3 ganyan ang buntag. Atong low pressure nga ginabantayan. Ano sa kalayuan nga 940 km east of southern Mindanao, Tongodani. Ang Caragab, Davao Region, mga sinati sa madugong mga kalangitan. Inubalan sa katag-katag ng pagulan, kilat o padrugdog. Tungod sa trough sa LPA. Samtang ubang parte sa Mindanao, mga sinati na sa panalagsang pagdago, mga ito sa panurong na kalangitan. Inubalan sa patak-patak ng pagulan, kilat o padrugdog. Tungod ani sa localized thunderstorm. Muna tayo, hinay nga ito sa kasarangan ng hangin, magagika sa amihan na silang nga ito sa amihan ng direksyon, huwag ang karagatan, hapsay nga ito sa kasarangan ng pagbalod. Ang temperatura sa tanok bayan, magagika sa 26 degrees Celsius, pagroon sa 33 degrees Celsius. At ang heat index sa Misamis Oriental, posible nga maabot sa 41 degrees Celsius. At ang Philippines, panday time, 6:03 a.m. Huwag ka na alam mga balitang panahon, gikan diri sa DST Pag-asa. Ini si Kevin Cadiz. Salamat.
1: Salamat Kevin Cadiz, Pag-asa Weather Forecaster.
3: Magnum Weather Alert.
1: Market news sa Talilion sa nato may galang report pinagi ni Magnum hatod 20 da sa Cugon Public Market. Ato sa Luparan Market News sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
5: Mga profesional ni mga panahon sa tuwa po nga pag-monitor sa presyo sa mga palilito karon dinhi sa merkado sa Pugon. Una pa dinhi sa tuwa po mga bugas ni mga pricing. Makita ra gyud nato no ang pagtuman sa tuwa po mga kaisunan kuno nga nagmaligya og bugas dinhi po nga price cap nga tag 50 pesos alang sa 5% nga broken na rice di daghan ang magduma pa sila nag display karon nga naka-label gyud kuno ang halos sila mga baligya nga bugas sa tag 50 pesos ang matag kilo. Nato dinhi karon sa maya kaning entrance sa Osmeñas, may RT at Tivo Mativo store. Ang ilaha din yung mag-offer sino, nag-ahimog yung sila sa pag-comply. Kaya ilahang alas, Jasmine, Yang Chow, Princess Bea, o Salo-Salo Rice, tag 50 pesos ang matag-kilo. Samtang din po sa unahan mo mag-offer sino, ang maligya po din hinga White Swan, Master Chef, Mr. Chow, din kanina planter sa products, so kabigas ng bayan, din kanina Salo-Salo Rice, Young Chef, Master Chef, o kaning sweet rice, tag 50 pesos na yun ang mataga kilo. Pero doon na yapon po yung mga mahal-mahal numapersin o ang mga display ni ini po mga orasa. Pero sagad, ito nga na ay 5% na numapersin, daghan na kagmapilian na tag 50 pesos ang mataga kilo. So sa tumakaisunan, medyo makainot-inot na yun po numapersin no, kaya lagi. Kaya po kayo po magdumapersin ang matag piso po no, nga kung panalitan, mahalang yung mga pong mapalit nga bugas. So, mas mahal lang po ni, kaya medyo barato-barato na po magdumapersin. Mahimo nga, accessible na yun po no, para sa atunan, nga mong palit magdumapersin. O medyo mas nagandaghan yun po no, kung itandi sa kanigit po nga mag-po ka sa pagminudo, tagpalit lang kang tagusang kilo, tungkol lagi kayo, mahal kayo po ng presyo. So, karon na din yung magdumapersin, napagyan po tayong mga lamatig na nung nag-display po siya po kung mga Princess Leia, nga tag 63, pero mga old stock magdumapersin, ilang lang iba, iwas, pero sa agad yun po, makita na to, tag 50 na ang presyo karon. Din yung sinunta sa kaning mga uban po magdumapersin, like kamang bigas, 63 pesos ang matag kilo, ang masipag, kumuha 54 pesos ang matag kilo, ang Punica, 55 pesos ang matang kilo. Ang Red Banner Valencia, 63 pesos ang matang kilo. Organic Red Balingasag, 65 pesos ang matang kilo. Ngayon, sa ato po nakita po mag-numapers ito itong premium pod nga brown rice tag 44 pesos ang mataga kilo. Dinikaroon no, sa ato po nga pag-monitor sa tubangan po Magnum 4C din sa Mayakapin nga and Charles Dayon din sa Dan sa tubangan po mga panaganon ang presyo sa karne waman po nag-usap po Magnum 4C nasa 350 to 370 pesos sa matang kilo ang tubangan po nga manok nasa 180 to 200 pesos ang matang kilo din sa Dan sa tubangan mga isda. Ang mapalit ko rin magdumapansin sa Maranay, anay tag 80 pesos to 140 pesos ang matag kilo. Ang Karabalias nasa 100 to 120 pesos ang barat kilo. Ang Bangsi nasa tag 100 pesos ang matag kilo. Ang kaning Ligya po na karon na Tamban nasa tag 180 masiguro na yung magdumapansin kay atong laruhan ni Madam Ma'am na tag 180 na siya ma'am guys. Tara ha, amo na yung isaligdan ng telephone ang number 1, tag 80 pesos ang matagya kilo. Then, pwede makahangin sa imo ha ma'am, ang jenis sa Magdum Radio. Unsa yung mga baligyan ni mo karon mo, magsisilang presyo. Ano siya
6: ma'am? Timbo-timbo, 120 ang kilo. Potob, 130 ang kilo. Anduhaw, 140. Tampan, cinta. Timbo-timbo.
5: Ma'am Marisa, salamat kay Ma'am Marisa. Pasensya din turbo no. So, din isa ihang display Magnum 4C atong makita po nung daghan ang kapilian yun nga mga isda. Dayon kumintang sa bangus sa anaya po sa 180 to 240 Magnum 4C no. Ang mga presyo, dayon kung imprudenta sa anduhaw nasa tayo nagbaligyan ka 80 to 160 pesos po ang matag kilo. Ang tilapia na ipipila Magnum 4C nakita na itong display na ay 150 to 180 pesos ang matag kilo. Medyo busy gito ron, din isa nahisipitan ng merkado po magdumapasin ako. Nalabag po sa pala 535, naghanap po na ang mga nag-display, naghanap po na ang mihimo sa pagdalikyan sa merkado. O gagani man, hindi po ta balik magdumapasin sa gawas. Medyo arang-arang nga karon, kay wala gid kayo yung mga daghang nag-occupy ng mga sakyanan. Dinigid sa kanto Magnum 4C no, wala po kayo po yung mga nag-occupy ng mga vendors sa duha ka mga kaninga, labi na kanin sa duha ka mga inner lane Magnum 4C kay marba po niyang sagad na mabukog. Kaya lagi, ng uban, hindi mo biya po no, alam sa paghahimo po yung nila sa pagpamaligyan din kay sa palibot. Madungog na to din ito, 20 ang putol sa nini po mabaligyan like Ampalaya, kaninga Pinakpin, may mga Atsal, dayon na kaninga Bumbay, o kanin po din pong mga ahok na lumapasigi. Putos naman po din nila. Napo din hi kaning patatas. O Ros, nakaputos na yapon po Magnum 4C nga ready na sa ito. Tag 40 po din sa unahan po ito. Ang ilaha po din yung mga talong Magnum 4C nga nagkupo ng putos. So, monitoron ang mga display. Kung din ka sa ubos, Magnum 4C ready na siya no nga kanang imulang hugasan o imuha na din po nga lutuon. Compared sa kanang nga ikaw po yung magtagutagod, medyo makalangan. Pero depende po Magnum 4C no, sa uban kay gusto magiging po nila nga sila ang mag-slice, sila mag-iwa. Nga kanang yung presto yung Magnum 4C. Alam po sa tumakaisunan po nga mapuilaha po nga press. So, ato mga kaisunan, pwede pa yapon na makapamali dinis palibot Magnum 4C. Kaya doon na pa'y nag-display. Nag-feed-feed lamang sila dinis merkado Magnum 4C. Dalawa po man yan na nag-grooving at taga-sabda. Araw po nang mag-ihimo sa kukahimang nung kanila. Nga di na yun magdugay pa. Tungod lagi kaya ang kabugas sila sa trapiko. Maapektuhan man kung mag-himo pa sila sa pag-stay din he. Nga alam-alam na naman po nga ni Hayang ang adlaw. Nga daghan na naman po ng mga sakinan. Unya Magnum 4C. Nga muagi dinis sa mga dalan sa may Osmania o dinis sa may JR. Na din hi po tayo po sa Dalang Yakapin sa Kugo na Public Market. Live din hi, gikan sa Merkado sa Kugo ng atong syudad, gini sa Magnum 130 at Jao Sado sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter Angel Sado, alas 6 Jess.
7: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
8: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas nako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
9: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang Geritox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
14: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
15: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
14: Ito ang idol ko.
16: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
17: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
18: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Magnum Morning News.
1: Parain ta may gala sa atong mga balita o karon may gala sa atong Magnum National. Giklaro karon ni Department of Justice kun Secretary Frederick Veda nga dili gikan kang President Ferdinand Marcos Jr. ang mando aron ipatuman ang warrant of arrest batok kang Senador Bato de la Rosa gikan sa iya mismong warrant of arrest sa International Criminal Court kun ICC. Mato de Veda nga ang pagkatuman sa warrant gila isip valid dungan usab sa pagbasura sa Korte Suprema sa hangyo nga TRO.
21: So actually, this presupposes any order because this is actually giving operationalizing a valid arrest warrant. Okay? And given that there's no interim order from the Supreme Court, the same is now enforceable and the law enforcement agencies will enforce them.
1: Pamahayag gato ni DOJ Secretary Frederick Veda.
22: Nagpasidaan si DOJ Secretary Frederick Veda batok sa bisan kisang mutabang kang Senator Ronald Bato de la Rosa nga magtago umuli kay sa balaod kinikilabot sa gitubang ining enforceable ICC warrant. Mato de Veda nga mahimo sila nga pasakan og kasong obstruction of justice ubos sa Presidential Decree 1829.
23: Let's paghaharap ng anong obligasyon ng gobyerno? Ang obligasyon ng gobyerno, alalayan, tulungan, para yung sinasaliksik nila, hinahanap na katarungan, makabit. At ito po, ang pag-aaresto kay Senator Bato ay bahagi. Pero sa kabila po na siya ay maaresto, meron pa rin po siyang karapatan. Kinikilala natin po. At ito po ay kikilalanin din ng ICC. Batid po natin. Kaya po sa ating lahat, no? Ang sa atin din po pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato, there are consequences.
22: Apabahayag DOJ Secretary Frederick Veda.
1: Samtang ikalismaya pag-ayon ni Senador Erwin Tulfo ang pabalik-balik na lang sa pag-isgot sa mga isyu nga doon ay kalabutan kang Senador Ronald Bato de la Rosa o kurita sa Senado. Mato ni Tulfo nga daghan na sayang nga oras sa Senado. Inaing isgutan ang pagpalabang sa balaod alang sa kayuhan sa katawahan.
24: What I'm quite sad is that we're wasting so much time of the people, Lord. I mean, instead of talking about laws, passing laws, debating about bills and resolutions. We're wasting so much time debating about Senator Bato to surrender him or not. We're talking about the safety, security of the Senate. We're talking about change of leadership again. Oh my goodness, Lord, ang daming problema ng bayan. Bakit hindi natin unahin yun? Binoto kami ng tamisa, nakakahiya eh. When people ask me, even my kids will ask me that, what's happening? I can't answer. Sabi ko, it's beyond my control because nakasama ko sa Senate. It's like that. I said, this is politics.
1: Pamahayag ka doon ni Senador Erwin Tulfo.
22: Sipag si House Committee on Justice Chairman ug Lead Presidente Congresswoman Jerva Luastro sa sugyot katugutan. Mutambo ang boboto pinaagi sa virtual si Senator Ronald Bato de la Rosa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bato de Luastro nga bukat ug seryoso ang moong paglutos nga nakinanglan sa pisikal nga presensya sa mga senator judge.
0: Of course, I understand that there is a resolution authored by the Honorable Senator Rodante Marcoleta about allowing the electronic voting. I don't know if he made mention about Senator Bato in his resolution, but it seems to me na opinion ko lang naman that whatever is the result of the appreciation of the senators on that resolution will have a direct effect to Senator Bato, no? Ito opinion ko lang. Let us understand the significance of this impeachment process. This is a power that is given to the sovereign Filipino people. As a matter of fact, we in the House of Representatives are merely representing the people of the Philippines. No? This is sacred. This is solemn because it is the Filipino people exercising its power to impeach a high-ranking official on grounds for impeachment.
22: Ang pabahayag ni House Committee on Justice Chairman ug Lead Prosecutor Congresswoman Jerva Luastro.
1: Samtang nato usab si political analyst public interest attorney Jess Falsas nga kuno galing mabungkag ang majority block sa Senado. Dili kini tungod kang Senador Ronald De La Rosa, matod ni Falsas nga mahimo sa ubang rason kay labi na sa isyu sa pagbag-o sa Batakang Balaod o pagpangadam sa maabot nga national election.
2: So far, hindi siya bumibigay kasi nga nag-unify sila na kumakampi sila kay Senator Bato sa issue ng ICC, sa issue ng implementation of the warrant of arrest. Ngayon, kung magbe-break up itong current majority, it will be because of other reasons, not because of Senator Bato. So, issue ng pananagot kay Senator Bato sa issue ng protective custody, may obstruction of justice man sa parte ng ilang senador, as long as the current majority holds, yung issues na yon pabor sa majority. Walang obstruction of justice, malabo silang panagot kasi sila yung nasa kapatid. Pangyarihan, may budget na dadating, may committee hearings na dadating, syempre sino ba naman mag-i-implement or magkakaso ng obstruction of justice, if ever, against Senator Robin or Senator Alan Peter Cayetano.
1: Pamahayag gadon ni political analyst o public interest attorney Jess Falsas.
22: Nagto sa political analyst Professor Dennis Coronacion na magpadayon ang pag-ubos sa integridad sa Senado isip konstitusyon kung institusyon kung magpadayon ang intensyon kalabot sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Mato ni Coronacion nga tungod diini mahimong kwestiyonon sa publiko ang mahimong desisyon sa Senado isip impeachment court sa kaso sa Vice Presidente.
4: Yung mga madramang nangyari at saka yung mga ma-action na pangyayari naman last week, lahat po yan ay nakakontribute upang pabagsakin yung magandang imahe sana ng Senado natin. Kung magpapatuloy yung ganyang klase, kasi nagbumukha ng pattern last week and this week, parating merong dramatic na mga events sa Senado. So, pag magpapatuloy ito, patuloy na babagsak, so masisira yung integridad ng Senado, di kapisyon. Very obvious na may mga senador natin, lalo na nga sa majority, parang magagawin nila ang lahat upang, number one, yung kanyang mga personal interest ay protection na. At saka, tingin ko, paboran na rin yung mga involved dito sa impeachment trial.
22: Ang pabahayag ni political analyst Professor Dennis Coronacion o karoon sa itong Magnum Health Alert.
5: Magnum
22: Nagpahimang noong Department of Health kung DOH ning taas ang heat index ilabi na sa alas 10 sa buntag nga ito alas 4 sa hapon matod sa DOH kataliwalang importante ka aktibo kanunay apa nagkainit sa panahon posibleng murisulta sa heat-related illnesses sama sa heat cramps, heat exhaustion o heat stroke tungod di inigiingon sa ahansya nga kung mag-eresisyo mas makayong sa buntag o sa hapon aron wala na'y kainit sa panahon.
1: O karon sa Tumagno International sa Amerika, kumpiyansa si US President Donald Trump. Gani na lungtad pa sa dugay mubos ang preso sa lana sa merkado. Mato ni Trump, gagkini kung dunay maayong tubag sa Iran sa ilang negosasyon. Apan gigo ni Trump, nga kundili nila mauyunaan lauman nga posibleng aksyon usam nga ilang himuon.
5: On the Iran, I had no choice because they were going to have a nuclear weapon. We're not going to give them a nuclear weapon. But that's going to end soon, one way or the other. Oil is going to come tumbling down. There's so much oil. We have 1,600 ships in the strait that are loaded up with oil that are going to be coming out very soon. Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers.
1: Pamahayag kato ni US President Donald Trump.
22: Sa Iran, nagpasidaan ang Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps nga maglusad sa mas halapad nga gubat nga dili lang sa tutungang sidlakan. Kini ang pamayag sa Iran human nagpahayag ni US President Donald Trump nga maglusad sa laing serye sa pag-atake kung pakyas ang negosasyon. Mato di Iranian Chief Negotiator Mohammad Bagher Ghaliba nga andam sila nga tubagon kini kung subling muulbo ang kagubot. Samtang ikon usab ni Ghaliba nga kinanglan nga mangandam kanunay ang Iran sa posibleng laing gubat tali sa Amerika.
1: O karon may gala sa atong Magnum Business, nagtuo si Federation of Free Farmers kon FFF Board Chairman Leonardo Montimayor nga maalkanse ang mga mag-uma o rice traders sa SRP nga 53 pesos per kilo sa bugas kay batuman sa gobyerno tungod sa kadako sa ilang puhunan. Mato ni Montimayor nga gikakurat nila ang mong SRP gika sa Department of Agriculture kon DA tungod mahimo kini nga magresulta sa pag-ubos sa presyo sa palit sa tipasing buga sumay sa mga mag-uuma.
6: So, pagka-kinonvert yan sa bigas, yung palay, ang rule of thumb yan eh, times 2. Para hindi sila malugi, dapat ibenta po nila yung kanilang 60 bigas. Na. 60, below 60. Eh ngayon, kung mapipilitan sila magbenta ng 53, malulugi dun sila dun sa kanilang nabiling palay na mataas. So, isang factory po yan na dapat tignan. At kasi kung ito talaga namang kwan, maraming malulugi na trader miller, baka sa susunod po na kwan po, na harvest, eh, baka baratin naman nila ang presyo po ng palay. May ganyan pong kwan. So, importante na may mailatag ng Department of Agriculture yung kanilang mga datos para maintindihan namin kung may talagang may ano yon. Tama naman po ba siya?
1: Pamahayag ni FFF Board Chairman Leonardo Montimayor. Samtang sa Forex and Street, ang usakas na nagbalog karoon, 61 peso, 62 centavos, Canadian dollar, 44 peso, 91 centavos, sugod dollar, 7 peso, 78 centavos, Italian dollar, 44 peso, 30 centavos, 71 peso, 95 centavos, Korean won, 4 centavos, euros, 71 peso, 76 centavos. Samtang tungkol sa parang kagubot sa tungkol-tungkol sidlakan, ang samtang ang presyo sa Dubai crude oil nasa $103.31 US dollar per barrel, kiniubo sa 1.95% kung tayo didadaan ng presyo nasa $105.34 per barrel.
22: O karon sa itong Magnum Entertainment. Giangkon sa aktres nga si RC Munoz nga usa sa ihang pangandoy ang magminyo na og magbaton og mga anak. Kini ilabi na sa edad karon nga 37 anyos. Mato ni RC nga tungod sa kagustuhan ni ini nga magbaton og anak, buot niyang paboros kani adto siyang hinigugma.
7: Marami ka pang pangarap.
8: And sobra po akong mangarap eh. And I really don't stop.
7: Ano ba ang pangarap ni RC Munoz?
8: Sa ngayon, mag-asawa. Nabaliktad na. Doon din pala. Talagang ginawa mo na pala dati. Hindi, ngayon po, pangarap ko, ma-meet BTS.
7: And you did?
8: In person. I watched them, but I wasn't able to actually meet them. Like,
7: your dream.
8: I always think na parang magpaanak na ako kaya. Then my mom said, di kita ganyan pinalaki. Kasi my mom's always like righteous and very religious. That's why, so sabi ko, parang paano yun ma? Parang I don't wanna die alone. I wanna have like, I wanna see like how my kids are gonna look like if ever, you know. Parang mag-anak na lang kaya ako. So I'm like thinking of like getting my eggs freeze na. I wanna have kids. Kasi seeing my niece and my nephews at home, sobrang they're my happiness. That's why right now.
22: Ang pabahayag sa aktres nga si RC Munoz.
1: Karon sa Tumagdom Sports gibutyag ni NLEX Road Warriors import Kadi Lulain nga andam siya motubag kuno galing subling tawagon sa Haiti National Basketball Team alas sa International Competition Games apan matod ni Lulain nga sa pagkaroon ipakita una niya ang iya mismong kahana sa basketball sa nasod labi na sa Team NLEX Road Warriors isip import.
9: Yeah, no, definitely. Definitely. I mean, I feel like a lot of kids is going to benefit a lot of kids. They're going to be looking up to and seeing. And then once they hear the story and see what's going on, you know, it's going to show them, like, you know, no matter where you at, what part of the world, what's your situation, you can always get out of that and make it out. So definitely more motivation. That'll be amazing. That'll be amazing. I'm hoping this summer we have a great season and hopefully make something happen for the tournament, the Olympics.
1: Pamahayag gato ni NLEX Road Warriors import Kerry Lalane. Inyo nabati atong Magnum Morning News o karon sa itong headline review. Magnum Local Provincial Health Office na may Magnum sa katawahan sa posibleng magkuhang sakit tungkol sa kainit sa panahon. Magnum National DOJ may kalawang diligikan kang President Marcos Jr. ang kamanduan nga si Kupon si Senador De La Rosa. Magnum International US President Donald Trump kumpiyansa nga maubos na ang presyo sa lana sa merkado sa dili madugay. Magnum Business Federation of Free Farmers nagtuong alkansi ang mga mag-uma o rice traders sa gitakdang 53 pesos ng SRP sa local rice. Magnum Entertainment Actress Arcy Muñoz miangkon nga usa sa iya mismong pangandoy ang magwinyo o magbatunog anak. Magnum Sports and Lexord Warriors import Kadi Lulaini anda mo balik sa Haiti National Basketball Team. Hangturog maala sa itong Magnum Morning News. Kini si Magnum First Seed Blanca.
22: O Magnum Jane Luna.
1: Sa usa ka wasto kataniman, katawa laming gamahanan. Huwag lamang marugano kung sa katawa ng matuman sa balita o servisyo.
22: Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Alas 6:27.
11: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500. Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog nga atay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa atay. DTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil pati ako na arthritis. Wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix.
13: Pabaka sa mga butika.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: CDOIIIDOL Cheesiest Harvest Idol Cheese Dog Ever
2: versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL Cheese Dog Ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
4: Nangita ka ba trusted printing shop na quality og paspas mo deliver? Stop scrolling and start calling A&D Advertising Services. From printing tarpaulin, t-shirt, laser, embroidery, engraving, Sintra board stickers, customized mugs, trophies, medals, collar and cup. Para sa negosyo, schools, organization, birthdays, liga o company events. Affordable na, high quality pa. A&D Advertising Services na nahimutang sa Zone 6, Ilaya Vimenta, Carmen Sirio. Call 0906-621-1699.
5: Life extension, vitamin D3.
6: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
7: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
5: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
9: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan niya brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
5: Life Extension, Vitamin D3.
10: I'm Dr. Suzette Singh, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usaka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nagunang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nagunang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka medical nga pagtuon nagihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels ng vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo ka tuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
5: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos. Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
5: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
9: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugrabe grabe pa ang sitwasyon. Pinalipdi ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Syempre, ang among giendorso kanimo mao ang kinisigurado nga kasaligan og epekto.
12: Copy ng order para malaman natin kung ano yung rason ng Korte Suprema. Meron kasing mga technical requirements yung TRO eh.

0: Magnum Jun Albino.
1: O Magnum Aileen ako rin.
0: Karon nga adlaw Biyernes, Mayo 22, tuig 2026. Karon sa detalye na sa ato mga balita, detalye sa ato mga eskutanan, karong butaga mga aksyon una, ang may kalabigitan sa kabutyag nga si House Deputy Speaker o Misamis Oriental Second District Congressman Bobby Imano ang namutabang sa matrabante nga apektado sa pagsirado sa Philippine Sanja Steel Corporation sa taguruan Misamis Oriental nga mag-usa na kasimana. Marugwa pa inatag. Abot na ano ba? Nahatag nga yuda sa gobyerno.
1: Wala. O, murag sa akong nasa.
0: Kaya kung wala. Kung naanaw niya, wala ta magka, kuhal balita, murag na-outscoop ta. Magdumailin. So, sa akong pinag-uwa pa.
1: Wala gin Magnum Jun. Kay nay asawa sa usa ka trabahante dito sa Sanja Magnum Jun, akong na chat, iyon siya, maski bugas lang, pero wala gyud daw, maski bugas, wala.
0: Oo, niya dayon si Presidente Marcos Laban, nag-ingon nga, kung mayroon ko na yung problema, sabihin nyo lang. Kung magawa natin, gawa natin. Gawin, gawa natin yan.
1: Basin, dili magawa. Magawin
0: dyan. Baka di magawa. Kay, imagine, mag-usa kasimana na, no?
1: Oo. Karong Sabado.
0: Ugma. 7 days na.
1: Oo.
0: Kay Sabado man.
1: Oo.
0: Sabado ning agi, Sabado, di ba? Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes.
1: Ikapito, ugma.
0: Ikapito, ugma ba di ay?
1: Oo. Ugma pa man Sabado.
0: So, ikapito, ugma.
1: Oo, isa kasimana, ugma.
0: 1 week na. Ang kutoy sa tiyan sa maong mga trabahante, di na babangbang.
1: Ang uban daw Magnum Jun, naghabal-habal na lang, pero ang uban nga walay motor, no, wala po sila'y kapangitaan.
0: O, asab. O niya, pangyayang taghabal-habal ba, marag illegal na nga. Labing way permiso, way panugot sa LDO. O, pagkaluoy yung taon sa mga trabahante. Yun na, baka hinay ang tabang na mahatag sa nasigutan mga trabahante. Paghinabit ang mga igsoon, magdubailin kang sa Dole.
1: Oo.
0: Sunod semana pa ang tupad. O niya, kanang sunod semana ang tupad. Wa na ingin nga pagsugod na sunod semana, sunod na diretso.
1: Oo.
0: Di na pay before broadcast eh. Kundili, pay after sa trabaho.
1: Oo.
0: O niya, kanang after sa trabaho, 15 days.
1: Oo.
0: Di na immediately after mahatag 15 days, diretso. Mahatag diretso ang sweldo. No take pa naglabing minus siguro 1 week.
1: Siguro.
0: O maybe 5 days.
1: Oo.
0: Kay...
1: I-process pa ilang...
0: Ilang pero, ilang mga dokumento.
1: Oo.
0: O, kay basig na ay mga lang ngayon, hingtungan niya, sir. O, nandiyak wali ay.
1: Mao.
0: Di ba? So, muna nga, ingin na ni ka, medyo dilimayot paminawon ba, no? I hope nga nanay nahatag. Pero so far, wak pa may nahibaw ang nanay nahatag. Kung nanay nahatag ang gobyerno, may tatuog ipaywasap sa gobyerno para magkahibalo ang katawhan nga ang gobyerno active kay mulihok para sa mga tabangunon. Sama din yung matod pa ni Mr. Popoy Abusiho, crisis ni.
1: Oo.
0: Okay, crisis ni. Amot, nagtungko na ba silang crisis management committee?
1: Masigwa pa naka-uli si
0: Gob. Masigwa pa magka-uli si Gob. Di man, mahimo magbuot-buot si Gob. O si Popoy. Di man, mahimo magbuot-buot siya ang tungko ng crisis management committee.
1: Oo.
0: Pero di pa siya naingan nga magtungko silang crisis management committee. So, nagato ng interview. Yunis, na after, siguro mga 3 or 4 days. So, mas mayantag na tungko na. Para nga, di mabisko ka ng maong mga trabahante o di negatibo ang impression sa mga trabahante. Nga, sabi ni, niwan ang magtrabaho, kay gipasirin as gobyerno, ang sanja, o niya dayon, biya, pasagnan lang mi, nga walay makaon. Diba? O niya, untasap, ang sanja, kauna-unaon sa puntaw, kabalong sila maluoy, ila mismong sagupon ng una ang mga trabahante, dato naman sila pagkayo. Sobra-sobra naman silang kwarta. Sagupon unta nila. But pasabot nga, bisan na lagtag sa kasakong bugas, kining usa kasakong bugas, maurot ninyo ni siguro usa kabulan. Samtang kamulo pang investigate, basin ay magkabaligtas sa pag-operin sa ato mismong kumpanya. Ana unta? Siyaro na magdinamahimo. Bisan pag muingon ang tagasan dyan nga, di man ka mga papilis na aman diha sa kuan, gisirandaan, di man may magkasunod. Oo, pero ilang kwartawa na sa sunod eh. Basin, na sa gawas.
1: Basin, ma-appeal po sa katong na nga hold na Chinese National to mga official sa Sanja Magumjo.
0: Amo pirma siya
1: okay. Okay.
0: Sa pumidro.
1: Okay. No, iningon mga itong uban nga trabahante rito nga, wala daw sa kabalog, asa po ang kanang direct contact yun sa Sanja, kaya maski ang HR daw dyan sa kumpanya, wala daw kabalog asa karon.
0: Na ako nagian ka nitong trabaho magdumailin, sa panahon gani nga medyo tagilid, ang dako, vice president ka nito, sa nagian ko sa kumpanya, vice president ka nito, sige lang, ayaw mo kabalaka, ako lang sa'yo mo tapal. Ano ba?

0: Kuot lang sa sing iya ba? Kay luoy may mga trabante. Buhan o palitan makabalik sila ng operate. Kanang mga trabante, mora siya mabalik nila. Diba? Nabinag mga may mga trabante, sayang. So, palanggao nila kay mora may mo trabaho na pagbalik o magpadayon sila sa ng operasyon. Mauna nga ang dako sa dasgutang gagawin kong kumpanya ka na ito, takin nila siya, sige, sige lang, pila magkano ba lahat? Pira ko muna ang gamitin natin. Siya aron na magdi na mahimo sa mga sapian na pagayo. Anyway, naspikas linya si Chief of Staff sa atong kongresista sa 2nd District of Visayas Oriental nga si Mr. Matt Balioser, in behalf of Congressman Bambi Imano, may rabi. Mr. Matt Balioser, may buntag, sir. Onda rin kas mag-remanyo.
1: Mayong buntag sa inyo sa pag-region o kamayong may buntag tanong.
0: Aha. Mr. Matt Balioser, sir, anda mutabang si House Deputy Speaker o Misamis Oriental 2nd District Congressman Bambi Imano sa mga trabanting apiktado sa pagsirado sa Philippine Sanja Steel Corporation sa Taguruan, Misamis Oriental. Unsa nga tabang, sir?
1: Kung may namduman, mag-dun, ang kinuya panghitabo, before, during, or after, lagi ko question na nadangat sa opisina. Pero karon na maupin sa mga trabahante,
0: kadyot lang sira, kamadyo gikaraw ang imong signal na. Pwede na itong mapangitag pamaagi nga ma-improve, basin o naaka sa sunod nga bahin, Sir Matt. Pwede kang makadungo gamay sa bintana. Ano ba ito? O minyo makapenetrate ang signal. Ano ba ito? Para nga medyo tinawin yami sa mong pamahayag. Kaya ang immediate nga kinalang karon tabang sa mga trabante, ayuda, pagkaon. Mawagin na, pagkaon. Balag, way cash. O ayuda ni mo nagbugas, patamanan ni mo nagbulad. Ah. Nagganay magkaong plato pila nagkaplato magkaon anak magdumail eh, no? So atong balikan kay murag ang dagan sa istorya ni Sir Matt mao nga sa pagsugod sa mong talan-awon o hitabo murag wa sila communication o before baka wa sila communication na dawat sa buatan after few days na nakabalo sila nga mao di anak na hitabo may kung nasabta sa dagan sa istorya balikan na to. So, Sir Matt, na ka?
1: Hello.
0: Ah, okay. Kine, medyo tinawa. Arang-arang na, sir. Okay na, arang-arang na. Yes, sir. Para yun.
1: Sa akong ikabutyag, may balaan sa kanan nga, wala gay communication ang among opisina na dawat before, during, or even after sa panghitabo niya sa San Justil. Pero ang among basis sa mga balita karon among natuta na adunay koordinasyon pinaagi sa instruction sa atong sekretaryo sa DND ngadto sa mga ahensya sa gobyerno sama sa DOLE, sa DSWD og sa kining TESDA na mohatag intervention sa maong sitwasyon sa atong mga trabahante. Kami sa among opisina magnumdyon ang among interes ini dinhi sa trabahante kung unsa manggaling ang legal nga obligasyon sa San Jose Steel ila man ang pulubagon ngadto sa korte og aduna may proseso sa pagkakaron no base sa inyong istorya kami mangita og paagi unsaon nga mapaspas ang kining mga giingon nga intervention sa maong ahensya. Kay kung inyong mahinumduman, giwala naman sa balaod good kay tungod anang isyu lagi nga nganong moagi pa sa politiko ang mga ayuda. So kini nga panahon na ang opisina mismo ni Congressman Bambi wala nay alokasyon. Kay tungod lagi anang isyu nga nganong moagi sa ayuda pero paabot sa panahon ang mga tao di man gid ato malikayan nga wag to manggil sa mga politiko aron pagpangayo aning mga ayuda. Among ipasalig sa among opisina nga kung maumang gali ang sitwasyon karon, no, kay wala pay intervention nga gihatag kini maong mga ahensya sa gobyerno, among paningkamutan karong adlaw dili gani paningkamutan, amo nang sugdan og tuktok ang kini mga opisinaha aron mapadangat ang maong mga assistance ngadto sa mga trabante.
0: Oh, nindot magdumaili no, at least na ay mura bitaw na imo dumbol ba na imo pressure kay lagi one is that ang dole next week pa magsugod ang tupad nga trabaho kanang tupad nga trabaho pantag next week magsugod di pa wa pa pasabot nga may nanang ayuda wa ang ayuda ana dito pa na sa sudah pa masla after 15 days so nya mo take pa pila ka adlaw sa pagproseso. So di pa kita magyan nga sunod semana na sila sa kasakong bugas magdumailin. Wala pa. Unya dayon kagapon sa mga feedback sa ato kay ang inyo nga ginita mo, sa amo mismong tinguha nga lugar matutukan sab ang maong sitwasyon sa mga apektadong trabahante magdumailin. Ato gingi, di ba, nag-iyon ko nga in at least 1 week gikan karon. Continue nga ato mismong pag-paluap sa naskutan nga sitwasyon ugon niya dahil para sab at mamonitor ugon sabay dagan sa aksyon sa gobyerno. Kunasgutan nato ang DTI, the DTI, DSWD, DOLE, uban pa, OCD, uban pa ng mga hingtong na ahensya sa atong gobyerno. TESDA, apil na. Kay damor nga din nato ni lugar imonitor ugon sabay dagan silang trabaho ilang mismong giingon nga tabang kikipasal nga. Asa itong pasal ni Presidente Marcos ganit eh? Asa ito eh? Katong ganing sa magdum opinion gi pabati nato gi pabati ninyo gahapon. Katong murag dalang tubag sa pamahayag pod sa Vice Presidente ngan ingon nga way gibuhat ang gobyerno ni Presidente Marcos. Di gan ingon nga murag sweeping na gitong mga allegation nga ingon pamahayag nga way gibuhat na agod. Di tingali kulang pa siguro ang gihimo sa atong presidente. Pero na sana to be na ba? Ato i-insert gani kay mamani pasalig sa presidente. Paminawon sa nato Mr. Matt Balyo, sir.
2: Asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon kung hindi walang ginawa, kundi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating mga ng taong bayan, kung ano ang pangangailangan ng ating mga naghihirap na kababayan, kung ano pa ang aming magawa para makatulong. Ito po ay aming ginagawa. At bukod pa ron, kami po ay nakikinig din sa inyo. Kaya't sabihin po ninyo sa amin kung ano ang mga problema, anong nahaharap ninyo, anong klaseng tulong ang kinakailangan ninyo. At titignan po natin at kung kaya gawin ng pamahalaan, gagawin po natin.
0: So, kayang gawin. Anong problema? Kaya problema na eh, magdumailin sa mga trabante. Kayang gawin, gawin daw. Now, 1 week na, mag-1 week na magdawairin. So nagpasabot ba hindi kayang gawin or kung kayang gawin, kailan magawin? Kailan magawa? Kailan magawa? Magdawairin, di ba? So salamat kang Mr. Matt Valio, sir, nga in behalf of Guzman Bambi Imano. Sugdan daw nila karon ang pag-tuktok sa mga suportahan ng maong mga hintundan ng mga insya o kung ganong wapay tabang nga nahatag ganto sa maong mga trabati. In fact, naghunan ako ng mag-launch na mag-operasyon tabang karong magdumailin kay basing na rin mo hatay ko sa kasako. O di, pagka makatabang-tabang na di ba? Di mo hatay ko sa kasako, duwa kasako. Banyera ba kasi isda? Di naman kini atong binipaktor sa mag-operasyon tabang, di naman parang sasunog. Mo, tabang, kini ato na lang panungdungong magdumailin. Ano ba no? Kay naluwitan ang ginawa na itong ginabi kaghapon nga trabante nga 60 kapin gamit o ano 58 year old to naluwitan ang ulo na nga sa iyaming pangidaron galisyon sa sila asa silang paingon para lamang yung matabangan silang problema kanyot lang magdum April ipapangutanan ako ni mo si Attorney Ratonel man ko no? Attorney Ratonel daw abogado
3: aning dili maong, siya abogado magdum zon
0: asa man siya
3: pero kanang siya pero legal assistant.
0: A legal assistant.
3: Oo.
0: Legal assistant so para legal siguro na siya.
3: Ricky Ratonil.
0: Bigo no pangutana ko no. Naana ba nahatag kay Inferno sab sa mga hintuna ng Jesus gobyerno. Kay basig naanawa na to mamonitor nga na naghihatag.
3: Wala ang asawa ni siya sa usa ka trabahante Magnum John. Ingon siya nga wala gihapon gid.
0: Karon lang siya naga.
3: Oh yes Magnum John.
0: Nangutana
3: ko niya ma'am nasilduhan na ba? Nabay ayuda in siya nga. Wala gihapon sildo, wala sabi ayuda.
0: May ang reply?
3: Yes, Magnum John.
0: I-forward siya ko para mabalik-balik na ito na, para lang, lang pakonsensya ba?
3: Masahero na lang daw yung banag habal-habal, Magnum John.
0: Sa mga hingtong dan. Anyway, Sir Matt, salamat kayo, sir. Salamat sa kasing-kasing ni Kusman Bambi Imano sa pagpagabana sa maong nga kahimtay sa mga trabahante. Nagtumangog ko nga di lang ang LJU bisa ng buhatan sa itong Kusman ang dapat magpagabana kundili apil na. Labi sa tanan, kinamang ito na sa gobyerno. Kaya tama matagin ni Sir Matt nga mga ayuda-ayuda, wak na dinayagi mga politiko. Oh, dito na sa mga direkta na nga ang hinto na ahensya sa gobyerno, example, DSWD, mali mo direct naghatag. Pero mga gagapon-gapon na sa mga LGO, kaya magpatabang man, labi na mga profiling, labi na mga records, magpatabang man na.
3: O, tapos murag ang reply pagin sa DSWD Magnum June, murag mag-agad pa sila sa OCD bato kung unsay para sa ilang assistance.
0: Sus, Ginoo. Anyway, kung Mr. Matt Balizar, salamat sir. Gawas kong doon pa kayo gustong ipabot sa tumating paminaw ng mga pamayag kalabot ani kay Maulagina ang ato manggod sa labing dalang panunta matabangan kay kano naon good? Magdumailin? Kining Sir Matt? Okay na ning tate o ang ayon ning tate o nanay makagwan tanag duha tulukado si Ruway Kaon. What about ang mga bata? Kato mga magsus, mga masuso pasagda nato na Sir Matt?
1: Sige lang Magnum June, no, kay kami maningkamot, no, kay ang sitwasyon manggod karon dili pareha sa unang adunay alokasyon ang mga congressman.
0: Mm-hmm.
1: Unya tungod lagi anang issue mo tong walay alokasyon na intawon ng atong opisina, pero kami magtuo Magnum June na makahatag kami sa inyo og tubag, no, dayon, no, i-text ka pinakabugay na ugmang adlawa.
0: Uh-oh.
1: Kung unsa ba gyud ang kahimtang karon kabahin anang ayuda.
0: Uh-huh.
1: Kay kinalan ng pagkalunis pagbalik namo sa session sa Manila, kinalan aduna kami mabuhat dito sa central office kung ang atong mga regional office walay konkreto o positibo nga tubag sa among opisina karong adlawa.
0: Okay. Salamat Sir Matt. Thank you Sir Matt.
1: Daghang kayong salamat Magnum June sa Magnum Radio sa higayon ng inyong gihatag. Daghang kayong salamat at may buntag.
0: Salamat sir. Inyabati ang Chief of Staff ni Kusman Bambi Imano. Ang uhana magdumali nag-pension duha ka sakong bugas. Uhana para sa mga victim aba di biktima para sa mga trabanting waintoy makaon. Nag-pension ang uhana og duha ka sakong bugas. Ang Magnum Operation Tabang Sab atong paksian. Di man siguro masuko ato mga benefactor. Magpaksi tag tulog kasakong bugas. Balong tulog kasakong bugas para sa maong mga trabante. Patod na ito na karong adlawa. Patod na ito karong adlawa. So natin lima kasakong bugas na igikan sa uhana. Nga dua kasakong bugas. Naasay tulog kasakong bugas. Tag 50 kilos. Tulog kasakong bugas gikan sa Magnum Operation Tabang para ning nasgutan nga matrabanti. Yawat na lang basing mabain-bain-bain nila ba, no? Manay malugaw. Ipato dato karong adlawa ngadto sa mga matrabanti. Magdum April, sa feedback ni Attorney Mr. Atonel. Unsa ba gini siya sa kuan? Unsa ba gini siya sa mga matrabanti?
4: Ang gikanang butyag Magdum John ni Sir Ricky Atonel siya matod pa ang legal counsel sa mga trabahante po lugar Magnum June sa
0: legal council.
4: Legal council, okay. Magnum June sa
0: kaya na may confirm dili abogado?
3: Namutanaw ko ano niyo Magnum June isa, dili okay. Daw siya abogado
0: na may dili abogado pero magka-act as legal counsel. Maybe labi na kini mga kanabitaw magnumailin ka ng mga nakahuman o gabugas siya. Pero wa siguro mo ano wala mo take o bar. Or maybe wa baka makalusot sa bar. Wa pa makalusot sa bar. Kaya may mga nakalusot na pila na ka mga take. Ano no? Bisag guys mga bata sa gobyerno naman sila mga legal officer nga dili abogado. Anyway, so Magnum April siya yung tubag.
4: Yes sir. Sa gibutyag niya kaganina Magnum June kinanawag mo kuni Sir Ricky Ratonil matod pa niya kining Magnum June wala pa daw kuno sila nadawatan nga bisan unsa nga matang sa ayuda gikan sa LGU daw kuno Magnum June pero ang DSWD daw kuno Magnum June murag matod pa niya nag-reach out na daw kuno sa ilaha. So nangayo bali og listahan Magnum June sa mga kinipong affected po lugar nila nga mga trabahante. Naghatag na po daw kuno sila Magnum June sa Sanja pero ang problema nila di karon Magnum June is ang complete magud nga listahan sa mga trabante is naa sa sulod sa Sanja. So dili man sila makasulod Magnum June. So ang listahan murag dili siguro gid pud kayo siya kanang bitong polished gid siya Magnum.
0: Di nila ma-schedule nga kamong 300 kabuk tapok mo na tanan. Unya dayon palista mo sa inyong ngalan. Tapdi padalira kayo. Tapok punta na dia. Unya dayon palista mo, ilista inyong mangalan para nga madali nato kaysa mapuloy mata kay to sa sulod sa sandya. Sayo gamito na lang palungsot ba. Di ba? Anyway, si Magnum Ramon, ang atong driver palihog, makadalikyat na dire para nga immediately mapalit na ng ma-produce na ng lima kasakong bugas magdumalin para ipadala to pag sayo karubuntag para kay ako sab actually nagkonsensya ko sa kagahapon sa report sa ato reporter gikan mismo sa dito sa kuan magdumalin dito sa Taguluan. Kay mura og na atoy nakatawag magani sa Magnum Jane Luna isa nga sir sa man ako ni sir naghangyom sila magtabangan ng tanato
3: isa iyan na nang
0: gina siya magdumani nga ayaw pasalig niya kay ikaw dyan mag kay magkapanubag niya gina siya magdumani diba gamos buntag so kung nakonsinsya ko may nga na may nanoktok naghangyo ngayon di ba tamang itag pabagay magkatabang kung di may galing pit at least na ay partial o ginagmay matabang ba o sa man ang nakauna kung padalan talag lima sakong bugas na ay gikasuhana. At least ang wano nag-plate yung doon kasakong bugas, na itulong kasakong bugas, gikas Magnum Orosyan Tabang, so doon na lima kasakong bugas, ipadala na ito pagdali. Ang Magnum April, i-monitor si Magnum Ramon, pag-abot niya, para nga mapaanto na ito diritsyo sa ilan ni Engineer Franklin Dagota.
3: Oh.
0: Dito ta magpalit. Actually, mangutang sa amin.
3: Kay barato rin yung bugas.
0: O, magpadungdung sa tayo, mangutang sa takajot. Kang Engineer Dagota bugas, may mga lima kasako. Para nga hulaton siya na ito itong para katong i-plate siya kuhan. Uhana. Ana. So, mag-partial lang siya may Engineer Dagota ha. Lima kasakong bugas lang, Engineer. Para among ipadala dito sa mga trabante kay nagkakonsyensya sila gamihin nga sila nois mo. Nag-ingin nga, basic ang Magnum Radio. Na, sa interview na, amining na ang Magnum Radio na kay basic na dalang tabang. Nyo may dalang tabang in town kay wa may intention nga lugar bato dito magdalog tabang kay nagtuo masab tanga na nay tabang gikas gobyerno di po tag gusto mang maguna maguna-una magdumayli no nya wa pa may natanga tabang sa gobyerno mo na natanga mag padalan tag di makasakong bugas dito sa kuan sa dito sa dito sa Taguluan ina na si Mrs. kanang imong gika text magdumayli
3: nga
0: magpadala tag 5 sacks of rice
3: sige mag
0: 50 kilos 5 sacks of rice karong buntag padala nato ngato sa ila kung kinsa may pagitaon dito ganang murag nitong kung nasa ni leader sila diyan karon
3: basin mo na itong ipangutana
0: oh dapat gani sa automatic maghiusa sila pag mahimo unta magtudlo sila kisagi magngulo sa ila mahimong tigpamaba ka og mangulo sa ila para nga og naitabang mao sab dayo mo manage ba nga makatabang sa tanan lugar nga mga apektado sa resgutan nga pagsira sa Sanja Steel Corporation. Sige lang, kay amoy pabutang. By the way, katong text reply nga gi-send sa imo, magdumailin.
3: I-forward na ako.
0: I-forward sa ako, paliho, ganaan na dire.
3: Kaya
0: balik-balik ko na to, yawat na lang na yung makonsensya ba, no? Mm-hmm. Ang text reply, nagka na yun, wala Japon swildo nila, ma'am. Wasab Japon ayoda. Wala Japon, ma'am. Wala sab Japon ayuda.
3: Balik ra niya.
0: So mo na no? Mo sige butyag ni at legal officer Ricky Ratonil.
3: Ricky Ratonil.
0: Sige lang kay manikabot sab nagnapay duga matabang hopefully na apa kay nanuktok naman ta nagpadungdung naman ta sa mga matinabang ug magbayad diri sa ato nagbayan basig mga ginagbay lang ato lang tagsa-tagsaon no kay ako sa hatang sa kasakong bugas magnuman para mahimong unom.
3: Unom na kasakong magnuman.
0: Unom na. Atong ipadala dito. Patangan baka tayo engineer na kutang. May gini ka to. Sige ma-interview ka rin magnuman, di ba? Ang ma-interview na siya na to?
3: Naasa magnum dyan. Timing.
0: Timing ba? Basi hindi magkamaliban bita. Iyawin to. Ay, nabiyo na ito sa karong taon-taon sa ating pagpanaguman. Oras, alas 7:08 sa buntag. Standby sa mong pagbalik. Panom na muna.
5: Oras, hatod ka na to ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
6: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Mm. Winner, di ba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala mi po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
7: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula mi po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
8: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Wala pa.
0: Parang yun, magdumainin.
3: Sakto rin ito yung mga.
0: Sakto rin yun, kung islamit yan. Ako i-review ha. Pila ang unong kasako kuya, pila tanan, 12, no? 12,000, no?
9: Oh, yes,
0: 12,000. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce.
3: Sakto yun.
0: Wala nga, super. Kining kuya, ipadala ko rin 12,000 karon. Unsa oras sa kuya mag-open kay magpadala sa big kuan dito kanang sa pagkani magluwen?
3: Magluwen? Malunggay Pandesal.
0: Malunggay Pandesal. Kining unsa oras ka mag-open?
9: Nag-open ako.
0: Ano open na?
9: Okay. Kugon karon.
0: Okay. Magdum Ramon, asara ka Magdum Ramon. Dali sa mon palihog kay dad aning ipalit na tug bugas nga 12.
3: Dosi pod ka 25 bucks.
0: Dosi ka 25 ka kilos.
3: Oo.
0: Asa Magdum Ramon bi palihog? Kuya, ipadala ko ning 12,000 karon, padad imi og dosi ka tag 25 ka kilo nga bugas. Kuya.
9: Yes.
0: Kantong
3: okay.
0: Brown rice.
9: Salamat.
0: Kay among isayo pod paghato didto sa dito sa Taguluan. Kay wa pa may tabang gikas gobyerno. May LGU man, may national, regional, wa man. So wa pa may tabang, ma probinsya wa pa man. So ipadala na mo ning unom kasak o 12 kasak kung bugas dito mismo sa Taguluan karon para na sila malungag-lungag in town, kuya. Okay. Asa Magdum Ramon palihog, asa ra to? Palihog bi, monitor ba sila dia? Si Magdum Jin Luna mamon timo on board. Si Magdum Jin Luna. Bi asa man to? Di ang kwarta o palihog. Kaya ngita lang sa tagpamagi nga ato sang mataplan para nga unya dayon i-replenish lang dayon ng atong ginatapan. Okay. Okay, Magdum Jin. Mo ni dai kami mo ato dito. Kay ko ra bay gi solicitan dito mismo mga trabante. May problema in taon siya pero kahilak ko siya Magdum Jin ba. Sir, unsa man
3: ako? Asa kung itag bugas anir.
0: Tawag siya gabi ina. Oh, gabi na masuro to. Sir, unsa man ako ni sir? Nagpakita ko i-mandiri ko. So, karon bubalik ka dito. Uban ni Magdum Ramon. Dala ning katong 12 kasakong tag 25 kilos nga bugas Magdum Jane. Paingon mo dito no. Unya dayon katong pandesal sab ya pinuyo pagdala. Okay? 12,000 na. Ibayad na dito sa Kenyan Red Quota kay aron nga madala natong 12 ka sakong tag 25 kilos. Okay?
3: Okay,
0: okay,
3: okay.
0: Masa may istorya na ito? Gamay lang ito. Sige na itong tabang. Masa may istorya?
4: Ang mga tao mga rito Magnum Juno, pag makita ito nila, malipay sila tungod kay na ipaglao mga ilang makita nga matabangan na ito sila kay naobserbaran mga dila natin Magnum Operation Tabang. Oo, na ikabot siya, gusab nila Magnum Juno nga posible matabangan na ito sila bisan sa ginagmay nga buta nga masudlan lang po ng ilahang tiyan.
0: Okay, so ato na dito karon.
4: Thank you, kayo Magnum Juno.
0: Oo, sige. Kuya, salamat kayo ha sa imong discounted nga presyo sa rice. Kabalo ko nga giubsan nimo tungod lang kay gusto sab ka magkatabang. O nya, ato na siguro ikaw klaro na kuya nga og na magpalit na sa mong tinahan karon dito, lipon 1,025 kilos, kuya.
3: Ibalik sa parang 46 sa isang kilo.
0: Ibalik
9: sa insaktong presyo.
0: Ibalik sa insaktong presyo.
3: Mas informis lang, uy, 1,000 ang
0: kilo. Oo, mas maghugop ang tao niya. Oo, yung nga, tagbuntaw sa rin ito. Oo. Kung dyan na yun, ang bani niya, mapalit, kung tagpila ka, sako, dyan na ibalik yan sa bihan po nila, mahal na.
3: Mahal.
0: Anyway, salamat kay Kuya sa tabang ha. Ug salamat sa kayo nga okay. Now and then bisan
9: okay,
0: to wala pa mi mapadalang cash. Andam ganay mo pa mapautang na mo ba para lang yun makatabang labi na panahon ganay makatalagman. Diretas presyo kuya sa bugas 53 pesos nga SRP nga gisitar sa gobyerno makapaal kanso sa mga retailer. Pakipasabot ko no kuya kay lahi di ay og price ang lahi og price ang local price kun itandi sa imported rice kuya.
9: Yes, sinod na ang kining kwan kini mag local wala maguni na hi kwan kanang na hi appeal sa ilang ESRP ang ilang gikuan karon kay ang katuro

0: yung mga imported. Gani niya gani ko yung gikaptan nga papel nga gikan sa DE kagahapon nga gidistribute nila diri sa sulod sa merkado nga i-follow yun. So nakita nako nga maximum of 50 pesos per kilo below ang imong pagbaligya sa imported. Pero ang local wala na hi-appeal din eh. Kaya kinigod si local, mahal pag ginikay na siya nga og palito nimo. So dili kit siya ma-appeal sa 50. Naagin sa mga 53, 55, 57 ang kilo.
1: Okay, so unsa inyong action toad karon? Considering kining alcance man unya kamo mga retailer, kung ugaling ipatuman na kining 53 pesos nga SRP, kuya?
0: Kining, ang ako lang utag ihangyo Kuya Junba, dili man tingali lisod sa among retailers or dili kami mo ilabayanan or mao kami ang basulon nga no, dili mo, dili, sagara sa amo, dili makapalo sa ilang order. Mm. Kaya nga naman, pagkuha na mo, paglabay sa supplier sa mo, naa naman ang iyang kapital na sa 52 to 53. So, di mudo, magpatong pa kami og 5 pesos nga per kilo nga ginansihan na mo. Kaya mao man ang among nasabutan last year nga nag-meeting kami with the DE nga ang among iyang patungon is 5 pesos per kilo. Kaya dili na ito pwede below 5. Kaya gikumpit na nila nga nung muabot ni sa 5 pesos per kilo, gumikan sa taas na kayo karon ang labor diri sa among mga rabante. Ang among rabante rin eh, taas ang sweldo, libre kaon, libre boarding house. So, asa man mo na kuhaon kung pananitan mo buo na kayo nga mong ipatong. So, dili may mo survive niya na. So, kanang 5 pesos, amo na lang gikompute last year. Tama-tama yun nga, mabuhi-buhi yun eh. Sa so, kana nga pamagi. So nga kung nang gusto nga may tabo kuya ba, kung gusto kininkuan, gapon diri man ang mga katong day nga nagkuan, ilam ito gi-take note, nga dili kay kami mo ikuanon, kanang ilang ipapugos o baligya sa 50. Ilang kuanon, ang katugay yung mga supplier. Ang supplier, daghan man ang silang supplier. So, ila ka ng pangduulon dito or ila pa kayang institusyon nga ignon nga ibaligya kini ninyo sa 45 ang kilo aron mabiligya sa retailer o 50 or either ibaligya o ihatag ba ninyo 44 aron mabaligya po sa retailer o 49. Ingan ana nga pamagi. Dili kay ang kuan kining mga yan mga supplier ay lang hatag sa amo kuya taas kistanan. Naagid sa 52, 53 ang kilo. Untaon man amo pagbaligya og 50, dili program nimo taon, dili program nimo kilo sa taon niyan eh. So, dili mayo ba? Dili mayo. Murag sa amo giyapasa yun. So, dapat ilauntang atuon ang mga supplier. Mm-hmm. Ang tanan nga supplier. Dili kay isa lang ka supplier. Kay daghan man na sila.
1: Kuya, sa pagsitar aning 53 pesos per kilo ng local rice, kining waday sila mangonsulta daan, mangutana daan, o gunsaman, okay na ba ninyo ni kaha nga kining di ba bumalkansi or ano ba, no? Di sila pangonsulta daan?
0: Wala yun, wala. Wala sila mang konsulta. Dapat punta nila, ilang tanggi diri sa sulong sa merkado, example.
1: Mm-hmm.
0: No? Ilang di tagi tindahan to tindahan ipangduulan nangayo og mga unsay ikwan dili kay putbuot lang sila og hatag og implementation
1: ang gapo man ta menta to og mangonsulta daan magdumaylin kay kana bang ang impresyon ni bigod mayo nga kun naa ipatuman nya di matuman kay wala gi makonsulta kini yun nga kanang masunupakon sa gobyerno ana ba no unya naa pa impresyon nga dili respeto dili ga kirespetuhan ang gobyerno dili angay sa respeto ang gobyerno kay nganong luwa gatuman ang mga retailer mas maayo mang himurso daan aya pa lugar ipatuman para nga hanoy na di ba manay bikil sa gobyerno kay nganong di mangonsulta daan mangutana daan para nga kuana ba wa nay bikil wa nay kasilikan di unya sa paghimo sa aksyon kining magdumaylin. So, ganaan man ka mo while ulahin na pero

0: Kaya ba,
1: sige, Carmel, Carmel.
0: Labi na magdumaylin kay kana bang the more nga ginagano sa ko nga ma, mapalit na to
1: brown rice na
0: maminu maminu
1: sa cordedos
0: pagtaro ko yan pagtaro ko yan kay murag nanguta na pagkag
2: kabot ba
0: pagsaba ba yan anyway kining the more nga mudaghan ang mga sakong atong paliton sa iya the more nga mo minus pod ang yang gamay ginansya
2: oo
0: kay ngano man gikan na tapos 12 kasako nga discounted.
2: Mm-mm.
0: 42 kasako discounted.
2: Oo.
0: Diba? So medyo madugangan niya mismong
2: uh-oh.
0: Na magaling siya ginansya pero mo gamay ba?
2: Oo.
0: Ug samot. But anyway, tungod sa iyang kagup sa ugasing-kasing, matinabangon sa miyembro pa yun sa Eagles Magdumaylin, niyang Eagles pa yun Magdumaylin, kung gina, naana ang prinsipyong kanabang itawag nilag strong brotherhood. Para pagserbisyo sa komunidad. Tinabangay gina kanabang chip-in mga pobre mga di man natulong mga dato siguro magdumailin mga miyembro sa Eagles pero abot bag 5% 95% banabana ko mga pobre rasab pero ga chip-in lang yapon para magkatabang. Anyway, nataas na noon da malangan kisa kining oh, magdumjin oh yatag na dan nito ha pagdalag security guard ha. Oo, kining para mapalit na to ng 42 kasako, ha? Okay. Kung di man mo igo sa atong patrol, kay medyo di madako atong patrol, naman tayo rescue patrol. Nga dako, pwede magamit chap. Pagibana-bana lang, magdumramon atong driver. Para nga madala gina dito mismo sa mga trabahante. Naay, balik ko na ako. Nana ba si Mr. Solpot? Sa pikas linya? Mr. Solpot, Jumar Solpot. Mr. Solpot, may bodag.
3: Good morning, sir.
0: May buntag. Mr. Solpot, John Albinos, Magdum Radio. Kauban si Magdum Aileen ako rin. Kining, unsay mong trabaho gani sa kuan? Sa Sanja Corporation?
3: Oxygen Watcher, sir.
0: Unsa ka?
3: Oxygen Watcher.
0: Oxygen?
2: Di ko kay ka.
0: Oxygen, unsa to gani? Oxygen?
3: Oxygen Watcher.
0: Oxygen Work.
3: Oo, sir. Tigbantay sa mga oxygen o gasol.
2: Ah, tigbantay sa oxygen o gasol. Sa LPG daw.
0: Ah, okay. Tigbantay sa gasol o LPG.
2: LPG o oxygen.
0: Oxygen. Ah, okay. Kining regular na ka, dugay na ka nagtrabaho diya sa Sanja?
3: Sir?
0: Dugay na ka nagtrabaho sa Sanja?
3: 4 years na, sir.
0: 4 years, oo. Pilipino ka? Kining Mr. Solpot, kay marag mong kuan marag di kayo Larinos Binisaya. Kining Pilipino ka? Di ka Chinese?
3: Pilipino sir pero first timer lang.
0: First timer nga Pilipino?
3: First timer na interview.
0: Sige. Okay. Asa ka residente ka? Residente ka sa kuan Taguluan gyud?
3: Sir?
0: Trabante ka, trabante. Residente ka sa Taguluan?
3: Oh sir. Residente ko sa Taguluan.
0: Asa napit sa Taguluan?
3: Dari sa Nabulod.
0: Nabulod, Taguluan. Misa, misurita. Diagi ka kipanganak, Mr. Solpot? Orning Solpot lang ka diya mismo sa Taguluan. Ha?
2: Hingog daw siya.
0: Ah, hingog ka. Hingog ka na tao. So, taga-Misamis or taligyan ka?
3: Oh, sir.
0: So, dapat gin magpagkabana ang probinsya sa Misamis Oriental, provincial government. Huwag apin ang buhatan sa itong kongisista. Kay upper district man itong hingog.
2: Second district man na, das Taguluan.
0: Oo, first district, second district. Bisan pag
2: dito siya na tao.
0: Oo, basta kayo taga-Misamis niya, nagpuyo man siya na bulon, Taguluan o na siya karon. So, habang kagabutar toon, Mr. Solpot? Mas hindi kabutante?
3: Butante ko, pero sa Villanueva, bakit dito ko na-restro.
0: Ah, okay.
2: Distrikto
0: ko sa distrikto pa?
2: Distrikto gihapon.
0: Distrikto?
2: Oo.
0: Kay Pramahasaan man?
2: Mm-mm.
0: To Lugait?
2: Oo.
0: Ang second district? Okay. Anyway, ang concern ko, Mr. Solpot, nag-magnum operasyon tabang mi, agig tubag sa sangyo ninyo ng mga trabating nawat ang trabaho nagmagrum operasyon tabang mi magpadala mi karon tuwa na gani gihapitan na ang 42 kasako.

0: tag 25 kilos nga bugas. Ipadala na mo diya karon sa inyong nemutangan. Kay gatapok-tapok man mo diya. Usabakas mga gatapok-tapok o nanginabuhi po kag laing pamaagi?
1: Nang alas na langit ko laan yun, sir. Kaya manggilain niyo na kung makalingawan.
0: Kung sa may mong kalingawan karon?
1: Pangalos sa tubig.
2: Nang alas daw.
0: Nang alas sa tubig.
2: Murag magsuro siguro magsagob.
0: Sagob ang tubig. Sagob ang tubig ang imong ginahimo, Mr. Solpot?
1: Oo, sir.
0: Nga, suhulan ka sa imong pagpangalos. Suhulan ka.
1: Oo, suhulan ko, sir.
0: Okay. Adto dito, Mr. Solpot, basig wa ka karon kay sige pa kang sagob karon, ay lang kumpiyansa sa tabay ha, kay ang labro mga atabay, pag mahagbong ta simba ko lang, diso na kayo ibalik magnumin pang estas. So amping lang. Kining magpadala man mi dito 42 ka tag 25 kilos nga bugas. Bayan-bayanon na lang ninyo na. Bayan-bayanon na lang ninyo dito, Mr. Solpot ha.
1: Sige, salamat kayo, sir.
0: Ikaw ra may among contact pod kay ang inyo pong legal counsel. Di man po magpa-interview. So mo nang ikaw na lang mo among inabi po karon. Wa mo maghimo grupo karon immediately, wa mo maghimo grupo after mo nawad ang trabaho para na ay diretso makontakt may nabi ug na imong hinabang may among kontakon, Mr. Solpot.
1: Wa may nako maklaro sir ang
0: ako pangutana kay medyo paspas ra. Kining wala mo magpormag grupo karon aron nga naay maging leader ninyo og maoy i-coordinate kung galing doon ay mga hinabang nga ma-raise ang Magnum Radio sa Magnum Presyo Tabang Namo? Wala mo? Maghimog grupo?
1: Wala, sir.
0: Uy, may tamog. Atong ipasuggest na ni Magnum Jean Luna nga immediately maghimog sila grupo.
2: Mm-mm.
0: Kaya huwag na mga hinabang po na i-coordinate. Kaysa, basikin siya itong nanay, bilang at least na Mr. Solpot atong na-contact. So, maghimog mo grupo siguro niya. Parang naay i-coordinate og naay mga tabang lugar i-tunnel gikan baka sa gobyerno o gikan sa mga pribadong grupo. So, naman may ipadala karon nga 42 ka mga tag 25 kilos nga rice, bayan-bayan na ninyo, Mr. Solpot, apil na ka, unya doon na sa may ipataban nga pandisal. Pandisal, ipadala sa mga pangyong diya para na may mausap-usap samtang niya pasayos sa kabuntagon. Okay, Mr. Solpot?
1: Okay, salamat kayo, sir.
0: Okay, kining na ba kayo naibaluan nga dako-dako grango ninyo sa inyong pagkatrabante? Example, foreman or operation manager ba ka? Inganana, or supervisor? Na ba kayo number niya o naingalan para nga among siya mong direct na pag-contact i-coordinate na mo pag naitabang kay among mangkong kampanya mo nga di lang kayo ungaling na ay hinabang nga idiritso niya sa inyo, idiritso na lang kaysa iagi pa diris Magnum Radio. Kung ikagigis Magnum Radio, okay kayo sab. Pero idiretso sa inyo niya, idiretso na lang. Manang nag-launch may operasyon tabang kining Mr. Solpot. Na ba kayo nabaluan? Supervisor ninyo, foreman ba ka? O na kayo number, nga pwede na mo contact? Kayo yung legal counsel, iman mo pa-interview pa?
1: Sa akong nabaluan, sir, katurang among HR nga si Sari Kabanalo mo to?
0: Babae?
1: Ibanalo, sir.
0: Babae?
1: Oh, babae, sir. Muman ang among siling Andre mo sa HR dya.
0: Kana mana siya? Gina-contact na mo karon si Miss Ibanalo. Mauna siya HR ninyo. Apil po siya. Nawad ang trabaho. Apil po siya.
1: Apil siya, sir.
0: Sige, okay. Mr. Solpot, gi-contact na mo. Salamat kayo. O apilan dito sa kwan, ha? Siguro mga 1 hour or 2 hours from now na ang 42 ka mga sakong bugas. At to dito para apil ka sa bahin-bahin dito, ha? Okay?
1: Salamat kayo, sir.
0: Salamat. Okay. Thank you, Mr. Jumar Solpot. Kayong taon, siya yung nabat ng siyang trabaho.
2: Nang
0: sagob na lang tubig.
2: Oo.
0: Yeah, suhulan na lang siya. Amot, nagpila po. Siguro, amot.
2: Per galon siguro or unsa ka ang suhulan na
0: amot. Oo. Kaluoy yung tao, no? Sa ilang yung tingog lang, masabot na to. Nga problematic pagayo. Luya.
2: Oo.
0: Luya. Kaya din ang bugat na magsagob ng tubig.
2: Oo.
0: Unya dahil siguro, labing minus na siguro, kanang usa ka container nga tag 20 liters, 20 litro man talaga. Ano? Unya dahil minus pang kaon. Manang luya kayo in taon. Nakalitok na siya first time ya. Na si ma'am, ano? Si ma'am, usay nga na niya?
2: Charis Ibanalo.
0: Ma'am Charis Ibanalo. Atulas siya itong hangyoon itong atong sunod nga buot may nabi nga si Ma'am Joanne Navarro. Pwede bang i-suspend lang siya ato? Ugma na lang atong interview sa iya. Pwede ba? Ato sa totoo ka ni? Kay parang masugda na nato ni nga itong paningkamot ni Magatabang sa mga igsoon nato nga nawala ang trabaho. Matabangan nung ta. Si Ma'am Charis Ibanalo, ma'am. May buntag, ma'am. On the Rikas Magro Radio. Imong kaoban si Magnum June Albino o Magnum Aileen Acuna. May buntag, ma'am.
2: Wala pa raw Magnum.
0: Ah, wala pa? Oh. Wala pa. Nataas na kong gadget lang ha. Charis Ibanalo. Di ba murag na ay akong kailang Charis Ibanalo? Na akong kailang Ibanalo? Kisa ba ito Ibanalo akong kailang ka na ito? Nalimot man ko. Natay ka bang Ibanalo ka na ito Magnum Aileen? Basik sa pikas pa ito. Kumpanya siguro ito. Ibanalo. Ibanalo. Basta na kung ibanalo ito. Okay na, okay na. Wala pa. Atong hinabion. Kay gusto nato i-coordinate baka itong 42 ka lugar sako
2: nga
0: tag 25 kilos. Parang nga ma-manage yung insakto sa...
2: Oo, ikilo-kilo. Pilas latanan ang para maapod Magnum June.
0: Oo, pila ba na? Pila ba na ka 42 man? So pila man? 22 ka sako?
2: Oo, 21.
0: 21?
2: Oo, 21 ka tag 50 kilos. 50 kilos.
0: Times 50. Times 50 pila?
2: 2,500
0: divided by assuming
2: Magnum June. Pila to Magnum June?
0: 21 katag 50 kilos. So 50 kilos, I'm sorry, 21 times 50.
2: 1,050 kilos Magnum June.
0: 1,050 gamay pa man di gihapon bi kadto lang bi. Sara to. I-divide nimo sa butang ta 300.
2: 300 na sila tag 3 and 3.5, 3 and a half kilos Magnum June kada usa.
0: Susara man kakaon, usara man sura kaadlaw.
2: Mas hindi ay madugangan pa na makadungog.
0: Bisig na alam mo kuntag yung tabi, tanawon sa doon nabay mo kuntag.
2: Bugas lang, madugangan. Hantod maabot sila, bisag tag 5 ka kilo kada usa ang unta Magnum June.
0: Okay, kining
2: pero may na lang gihapon na Magnum June kaysa wala gyud sila na dawat.
0: Of course, kaysa wa gyud.
2: Oo.
0: 42 kasako na pa bay madugang ninyo da, na amoy matabang pa di ba? Among dawat na pag imangluin na lang ni. Wa naman ko na pang mahangyo pa. Magnum Aileen, no. Pero na pa yung nagpinaw diha karon nga mga sa telig sa lang ka 25 kilos.
2: Oh.
0: Ato na dawaton. Para nila. Kay ato na nga mga igsoro nato ni sila. Nga gusto na pong nato sa mga tabangan ba? Unya dayon sila karon nga naa sa sitwasyon nga tabangunon. Unya din nato maasikaso labi na kawa pay tabang ang gobyerno.
2: Oh.
0: Wa pay lokal, wa pay LGU, wa pay provincial nga gobyerno nakatabang. Oh. Wa pa'y national. Wala pa. Kaya lagi po, di po nato sila mabasol kaya naapoy mga proseso. Kaya lang ginasunod. Pero sometimes, kung mahimunta ang proseso at wala siya ipadapin, parang masalbar nato ang himalat yun nga kahimtang sa mga nabaran sa trabaho. Na may giingon ka nato sa politiko kong sa ba ito sa in English mo itong those who are blessed in life should have more in law. Oo. Nya nasab to yun nga sa kasi nyo i-bend ang balaod. I-bend ko ng balaod. Ato sang piloon ang balaod. Balion sa natong balaod. Kaya ato sang unahon ng mga dapat tabangunan.
2: Oh.
0: Mag di man siguro po nga ginagawa. I-bend yung siguro. Siguro.
2: Paspasan lang siguro.
0: Paspasan lang.
2: Paspasan. Oh.
0: Kanang pangingon diya nga those who are blessed in life should have more in law. Wa na magpasabot nga more nga di na lang nato baliwala o na nato ang balaod.
2: Oh.
0: Ang ako na sabtan sa pingin nga more in law mao nga naaman ang balaod subayon yes ang balaod paspasan ang pagsubay sa balaod kaysa maghibay-hibay sa pagsubay sa balaod.
2: Oo.
0: Amo to kung gingon nga kung di man ugaling problema man katong gingon ni Magnum April nga ang listahan na ra mapudsulon sa sandya. So di nato mahimong maglisod down sa aon ni. Sus Maria Ginoo. Tapok ka sila tanan. Ipalista ila mangalan. Di mahimo. So, grabe naman. Umagaling na nga rason Magnum Aileen. Sa diba ko nga kung palitan, tapok ko ni mo sila tanan. Posibleng matapok na. Huwag di magaling tanan, but at least siguro 99% matapok sila. Kay ayun, na ganyan lang ipangita. Muna nag-angulig kong susunin ni Panasudan. Humanaon ta. Kay naamay dagang bugas ang mayor. Siguro kanang basig usa kanang budiga siguro sa bugas sa mayor Magnum Aileen basig usa na ka iktarya. Kay nga naman Kuan ba? Bisan ka to sa itong bayan ng Magno?
2: Uy, pagkahubas.
0: Nanumbra ba? Oh, nanumbra ka itong yung bagas ng ipadala. Oh. So, sayang lang kay atong isugutang ipadala ng balik ba? Kay kung na, gibilin pa to, anhatag na ito. No? Oh, pero ipadala na itong pabalik kay kuan ba? Di mawabot sa tayo buniga. Nanumbra man to. Anyway, sus ang atong kuya sa gobernador manin namo kani adto sa apat siya man si gobernador si kuya Corsino naka-text siya good day kuya matur pa niya now lang open sa radio unsa nang arise kulang kuya kuan kuya kining nagmagdamo presyuntaman kami kuya para sa mga dapat nagtrabaho sa Sanja Steel Corporation sa Taguluan nga mag-usa ka semana na ugma wag yung tabang panahatag ang gobyerno. So mauna nga tungod lagi kay na apoy prosesong gisunod ng gobyerno, so muna nga kami nag-launch na lang operasyon tabang para matabangan ang nasgutan ng mga nawad ag trabaho nga more or less 300 ka mga trabahante. Naana may na-raise ko yung 42 ka sakong tag 25 kilos nga among mapadala ipadala na mo karumbuntag nangayo pamig pagkamaluoy pamig kuya o naapailaing pangmutabang sa manimo nga nagkapakutangan na gud kay usang magigkas mga mati na bangon opisir pagigkas sa Eagles dawato na mo o naapay dugang matabang kuya o naay mong dugang diha kuya among dawato na kay aron mahatag pod sa waong mga trabahante kay sa 42 mangod usa 42 mangod katong 25 kilos mo kabat lang na sa pila 1,050
2: ka kilos
0: 1,050 ka kilos nga bugas.
2: Oh.
0: I-divide na sa 300 ka mga trabanting na wadaan o trabaho naalang sila tag 3.5
2: 3.5 kilos. Oo.
0: Tulo o tunga ka kilong bugas balor lang usa ka adaw o duha ka adaw labing dako. Sumo nang nag-hangyumi kuya o rice gyud ang among tuyo.
2: Mm-mm.
0: Kay maumanay dali-dali. Mm-mm. Ako taas ka panahon ko maglumin. Labi nas bata pa ko nga kaon kong way sudan-sudan.
2: Oh.
0: Kaya labi na mong rice ka na ito kay gikan pas basak.
2: Bagungan eh.
0: O, murag tamis ba?
2: Oh.
0: May timpla ba? Bagungan eh.
2: Oh.
0: Kaya ang humay magod, magmanugay na, tagpila kabulan,
2: oh.
0: Murag mo pait-pait na kalugayan eh.
2: Oh, oh.
0: Mawad aglami. So, mauna nga kining naghangyo mi kuya o basig na imong ma...
3: Among planta.
0: Hmm. Okay.
3: Ay, grabe, ganis ang tagupuan.
0: Okay. Kajut lang ha. Ah, sige, Emilin. Buyan ka na lang na mo, Emilin, ha? Salamat kayo, ha? Thank you. Kining, okay, hatag dyan. April, sa maning 5,000, sa maning?
4: Yes, sa magdumadyo na. So, ang 5,000 pesos magdumadyo, gitunol, gipo na siya magdumadyo sa guard. Gikan, matod pa kang Anonymous of Adela Subdivision magdumadyo.
0: Oo.
4: Oo. 5,000 pesos.
0: Anonymous
4: Adela. Of Adela Subdivision.
0: Sa Adela Subdivision, nagpadalag 5,000 pesos. Salamat kayo. Madam Anonymous, lalaki ba ni? Or Miss Anonymous, lalaki
4: naman
0: ba
4: siya nagpakaan.
0: Adila Anonymous.
2: Adila Anonymous. Naputoy
4: na dawatan po na itong text magdumdjun sa atwa nga hotline. Nag-pledge po siya og 5,000 pesos para po daw kuno sa bugas. Pero wala siya nagpakaan magdumdjun sa iyang pangalan. Gisulayan pa po na mo siya karot pag-contact para makuha iyang pangalan magdumdjun.
0: Yes,
4: ihato daw niya o niya.
0: I-update lang na ito ang ilang iyang alan. Ha? So nag-pledge siya 5,000. Okay. Tigo mo sa ni palihog, no? 5,000 karon na ay 1,000 ganina asar man to.
2: Kasi nasulod sa bulsa.
0: Dala pinasin ka asar man to. Asar man to. Nara. Okay nara. 6,000 na.
4: 6,000. So,
0: nag-pledge nga 5,000 to so, nato ibabot sa pila. Pila na yun. Mga 11,000.
2: 11,000 cash.
0: Pag 11,000 na. Oh, okay. Sige. Siguro na ha. Okay. So na natay pila na to. Papalit ka pagbugas, ha?
2: Ah, yes, Magnum June. Oh, so, doon na natay 11,000 nga na 6,000 cash on hand na 5,000 nga pledge. So 11,000. Then doon natay bugas nga tulo kasako nga tag 50 kilos.
0: So pila na. Uga tayo palit
2: so,
0: na bugas.
2: So ipalit na to ng bugas. 11, 12. Ay, sa ha?
0: 11,000. 11,000.
2: Kani 11,000, unsi man ni siya ka tag 25 kilos magnum June.
0: Correct. Uh-huh.
2: So
0: 17. Ang atong pang ipadalahay.
2: Ang atong ipadalahay.
0: Okay. Plus ka itong 42 nga paingon na dito.
2: 59 na magnum June.
0: 59.
2: Oo.
0: Ka mga tag 25 kilos.
2: Oo.
0: Okay. So